0: yung mga kailangan niya na pwede namin itulong sa kanya paano magbigay ng suporta sa kanya.
1: Thank you, VP Inday.
2: Prokurator Rodaya karang nga pahayag man, pero may buko na bitay tag version nga akong habo siguro. May ano karon, may una karon nga version or kaparte man nito tong interview nga suno sa Vice President nga Rodaya man na karang nga dapat karon nga basugon Hairo Presidente. Dahil man na kay PBBM. Itdaya karang nga Vice Presidente. So, yun kita sa ginatawag natin karon nga ano ra? Ano nga ni tawag natin kara? Tuguran, no? Mga katropa. Again, saraya kara nga mga nagakaanabo, rupina kalugi is rung mga Pilipino. Pilipino, ruraya kara nga pinakalugi, saraya kara nga mga nagakaanabo. Kabuabong mga issue actually mga katropa kabuabo nga mga issue nga kinahangan nga ma-address kinahangan matawaan itdaya karang igtupangod samtang kabiin na binagbinag man naton no syempre may mga realizations man no sa kakapin pa sa mga nakatanaw ag bugtaw pa kabiin sa mga nagakaganabo nga ra nga bukod man itdaya ro Pilipinas nga gusto naton haron nga ni sa social media nagakalhit ro iba una nga kanami man ro Pilipinas manggaranon man ro Pilipinas pero ginapamunuan man nakitat mga korap nga mga opisyal. That's why wa kita nagaumwad kasi tama man pauman-uman pabalik-balik nga mga issue pabalik-balik karon nga mga politika ha pauman-uman nga mga issue sa politika ruaton karon nga gina-address. Mga katropa, at the end of the day, again, the power is on us. Katon kita ro may power. Kita ro may power nga bayluhan ro nagapamuno sa gobyerno. Kita ro may power nga diktahan kung ano ro dapat obrahon it gobyerno. Pero sa makaron nga nagakaanabo, matcha pamatsyag naton sandaw ut aron nagadikta agena sa mga nagakaganabo nga ra hagos tanan ruin yung mga buildings nga anda nga ron nga ginasudlan people's money ron na kwarta ron itdaya kara nga tawo agen hamba man yan itiba parang mana sa sangkatawo para sa daywang ka political dynasty iya sa aton nga pungsod Pilipinas nga nagabot kita sa maurundaya kara nga punto. There are so many things that need to be addressed. Kinahangan nga ma-address mana. Pero, hara kita. Nagatanaw kita it grabe it drama nga Senado. Ginatanaw kita makaroon it international media. Kabi eh, ng mga international media, catch ya ginandaro raya karang balita. Kasi, ikaw ba naman, Senado it Pilipinas makabatikat mga maurunduyon nga mga lupok ha balita lagi sa iba karon nga nasyon so ano ro tan-aw katon it daya karang international community haron pagidro sa bilog ano ro andang perception sa Pilipinas makaron ha ay ro Pilipinas manahay magulo haron do andang pagtan-aw. Well, sa iba siguro, hindi man natin mahabag kung doon yung gitman. Pero, sa mga nagkakinaboy sa sugudit aton karanga pungsod Pilipinas, sa inyong pamatsyagan, ha? Sa inyong pamatsyagan, bukon it doon, roanda karon nga mabatsyagan. Di ba ga? Oras naton. Alas 8:07 sa agahon no aton karon nga oras. Uy, sa aton na nga mga suke, sa aton na karon nga mga katropa runa ko kapikapi anay kamo ha. Sa aton karang nga pagrura tsara kapikapi anay kamo itay karang nga premium D3. Or sa aton karon nga mga suke, hay mag-premium D3 soft gels capsule anay kamo. Kakatapos siyang ninyo it pangapi, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, or Santon or premium D3 coffee mix, nagpamahaw kamo, hayhararo vitamins or food supplement nga dapat ninyo karon nga inumon para nga proteksyonan kita magalin sa mga masakit. Kasi rayon nga nga premium D3 soft gel capsule, ginaproteksyonan kita karang mga katropa nga kaputan it mga masakit, mga virus nga ra, bacteria nga nagadagat masakit sa aton karon nga kagawasan. Hayrovi premium D3 soft gel capsule, himo ra sa vitamin D3, virgin coconut oil, ag moringa mga katropa. Premium food supplement nga nagakontra sa mga virus ang mga bacteria. Ginapanami man kara, Rocalcium absorption para sa mabaskog na tuan. Ginasuportahan o joint ag muscle function. Ginabuligan nga pabaskugon o natural nga enerhiya agro endurance sa natural karon nga pamaagi. Premium D3 soft gel capsule, mabaka ninyo ron na sa inyo karon nga mga suki nga mga butika nga mga pizza inyo karon nga mga lugar. May una man doon sa Shopee ag sa TikTok siya. Premium D3 soft gel capsule, yung premium food supplement against viruses ag bacteria. Produkto ETS to Health Incorporated. Alas 8 or 9 sa agahon no aton karoon nga oras. Standby sa aton nga mga suki, ro iba karon nga mga balita lokal nga mga tugagupang do naton. Balikan naton pagkarapos ya mga pila karon ka mga reminders. Standby.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Ako si Ann. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
6: Bili na.
4: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
8: XFM.
9: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santone Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
9: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kaya may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
13: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
2: Santone Gold Live Testimony.
14: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, hirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santone Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
11: Mabibili sa inyong mga soaking butika.
15: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Balanced diet?
18: Check.
17: Regular exercise?
18: Check.
17: Vision X Plus?
18: Check.
17: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
16: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: XFM.
8: XFM.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
19: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
20: Para sa mga lalaki tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Santone Plus
5: herbal soap.
6: Yun si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
5: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
18: Sister Pain.
21: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ko akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
18: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
22: Symptoms persist. Consult your doctor.
18: Ibilis sa mga buti ka.
23: The Secret of Health.
24: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
23: The Secret of Health.
25: Para sa malakas na buto,
26: Premium D3.
25: Matibay na immune system,
26: Premium D3.
25: Proteksyon sa bacteria at viruses,
26: Premium D3.
25: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
26: Premium D3.
25: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
27: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
28: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
29: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako ang critique ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
28: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
30: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections.

0: ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tainga dahil sa mataas na lauric acid content ito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferolic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
4: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th. Plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor.

0: More Properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: FM.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Ooh, wow. Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
3: Santon Plus Herbal Oil.
8: Opo, si Isel Komplikado. Si Balom Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Santon Gold Live Testimony.
10: Ang hindi ko, ito po ako. Ginaan po yung pananakit ng aking katawan. Ang aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
9: Mambibili sa mga butika.
11: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro mega bulig it paginomit sa Santon Plus Cup Mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Santon Plus Cup Mix, may kapikahon, may buong kapa. Santon Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
9: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 youth.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
13: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Santon Plus Herbal Soap. Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Pili na!
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Sister Pain.
17: Gary, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
16: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
18: Symptoms persist. Consult your doctor.
19: Sa mga butika.
20: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
21: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
22: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
23: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
24: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
25: XFM.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.

0: Oras na naton mga katropa, 32 minutos or 33 minutos makataliwan sa oras ita las 8 sa agahon. Balik sa aton pala tuntunan Bullseye sa gihapon, inyo karanga temporaryong anchorman, katropang Ninyo Eugene Teodosio. Oy, good morning anay, sa aton karanga mga suke, sa aton karanga mga katropang sige paro pag tutok sa aton karanga pala tuntunan makaron. Good morning anay, sa aton karanga mga suke nga nga kakabangon niya. Wow! Grabe, gida na ron, nakaroon nga payuk-uyok, iday karanga tulog. Sige, good morning kinyo sa mga nagapreparar, nagapahaom na karon magsood sa ng mga trabaho. Good morning! Agsa tanan-tanan una nga sigir o pamati riya sa aton karanga palatuntunan. Good morning, gida na kinyo. Good morning man kay katropang Filiba Vicente pamatian una sa Kawayan, Washington nga nakatutok iya sa aton karon nga palatuntunan. Mayad-ayad nga agahon, gid. Good morning! Kay katropang Mike De La Torre, good morning, gid. Nakatutok man niya katon. Kay Tristan Wyatt Gulay, mayong aga sa imo. Oo, good morning! Sino pa? No, kay Janaline Arceo Amaro, good morning. Watching live from San Francisco, Agusan del Sur, good morning. Mayadayad nga agahon. Kay Lani Hatanaka, katropang ninyo si Cayetano karon no baga sugon ay kinupkop sa sugod itsinado si Bato ag mga kaalyado nanda. Bisan sayod nanda nga may warrant it ICC, dapat wa si Cayetano nag-order it protection kay Bato. Thank you. Well, medyo tama ka man. Hey, kunway mataranan nagguwa si Senator Bato de la Rosa nga ra, ag nagpadayon matay mo panago, mga nit iba. Kung nagpanago la tama na ra ima, why... Do yun nga, siguro tama na, hay what, ang nagkaganabo, ray nga rang drama sa Senado. Ay kinahangan nga ni Nanda it majority. Ay kunwa si Senator Bato, hindi sa nakabuhi 13 nga boto para karon nga bayluhan do Senate leadership. Di ba nga? Si Bato atapang kuno pero atago, tangis-tangis, pahadlok, mangali, dagon ito sa dahig. Hambang manikatropang Lani Pagid. Nagbago anang isip ni Bato, hindi un kuno imo mag-apa sa dahig. Ag magkaibahan si Digong sa kulungan at tras imaw. Oo, sige. No, ay, hambang manyani ni former Senator Laila De Lima, ay, sa inyon man na rin angas. Anyway, haron mataron mga reaksyon, mataron mga katropa, no? Sa raya karanga nagkakinabo. Well, anyway, hara, sa daya pagid nga adlaw nga ra, mahaba-haba pagid ra, kung ano rin mga bagantayan kararo. Articles of impeachment. Una gun sa Senado. Ano rin pagahimuon it Senado kara? Ha? I-delay or sundon do forthwith? Good morning! Ha? Doon doon sa bilog karon eh. Nga dapat naton bantayan. Ano ro andang ubrahon? Base ro fourth with human, iba gumandanda ka nga pag intsinde. No? Ay, actually, mas manami nga ni nga ipatigayon do trial. Sa inyo kun hamaan, speaking it dahi ka nga impeachment kontra sa vice presidente. Kasi, this is the time nga maipakita, may presenta kung gaano kabugat ng mga ebidensya. Kung mga ebidensya nga ra is uwa malang man, bukod mat mabugat, di ka to kita maga, do Pilipino, maga husga, nga politika gidman mana. Politically motivated gidman mana. At least ma-defend. Itdaya ka ra nga busy presidente ro ana karon nga kaugalingon, di ba ga? Nailaman kita ron nga dayong mga allegations, mga allegasyon nga ginahaboy kontra sa vice presidente, may defend na sa proper forum, sa proper authority, sa impeachment trial, sa impeachment court nga ginatawag natin. Diba ga? With this transmittal it articles of impeachment, what will happen next? Are they going to convene with the proper impeachment trial? Or are they going to delay again?
1: Oh no!
0: Do yun malang dun. The two scenarios nga bantayan natin. Again, the Filipinos will observe. Mag-observe at mga Pilipino nga ra. Aghambang nga mga Pilipino makaroon sa mga drama, sa mga kunanong nagkakinabo nga ra. We will see you in 2028. Mga katropa. Sa iba natin yung mga balita. Lokal. Hara. Kasayid ka mo nga ro aklando nagapanguna sa may pinakamanasing inflation sa buwan ni Abril sa bilog nga region size. Hamaan, ano ro rason, ano ro kabangdanan? Rupag mahag itlangis, pinakamabaho sa kontribusyon itmadasing inflation. Pero hamat kita sa Western Visayas, rumay pinakamadasing nga pagtaas. Ano ro rason? Ano ro kabangdanan? Hara, pamatian nato no pahayag it aton nga Philippine Statistics Authority sa ginpatigay nanda karon nga monthly press conference nga ginatindiran ni Katropang Claire Tiad. Pamatian naton mga katropa.
1: Ang mga punayin tayo nga mas mataas sa inflation para sa bottom 30% income households noong April 2026 kaysa noong Marso 2026 ay mas mabilis sa pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Food and non-alcoholic beverages na may 9.4% inflation rate at 49.5% share. Transport na may 37.6% inflation rate at 27.5% share. At housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 10.3% inflation rate at 20.9% share. Ang lima pangunahing commodity groups na nag-ambag sa overall inflation para sa bottom 30% income households nito April 2026 ay ang mga sumusunod. Bigas na may 16.9% inflation rate at 2.6 percentage point share. Gasolina na may 52.7% inflation rate at 1.5 percentage point share. Other pelagic fish na may 12.1% inflation at 0.9 percentage point share. Pizza ranch, cafe and the like na may 13.9% inflation rate at 0.9 percentage point share. At fuel, wood, lags, billets, bricks at iba pa na may 10.3% inflation rate at 0.6 percentage point share. Ang monthly data ng inflation para lang sa all income households at bottom 30% income households ay inyong makikita sa website ng Philippine Statistics Authority. Maaari rin ito ma-access sa links na naka-plus sa screen o sa mga pamamagitan na pag-scan ng QR codes na sa screen. Dito nagtatapos ang aking paglalahad ng antas ng inflation o pagtaas sa mga presyo na mabilihin at serbisyo sa probinsya ng Aklan para sa buwan ng April 2026.
2: Good afternoon everyone. Good afternoon ma'am. Good afternoon to mga colleagues. Jeffrey De La Cruz po of RMN Calibo. Ma'am, medyo malayo ngayon yung tinaas ng inflation rate dito sa Aklan compare noong buwan ng March. Ano po ang pinakadahilan? Ito yung buong natanong natin almost every month. Ano pong pinakadahilan naman ngayon sa buwan ng April, bakit mabilis na tumaas ang inflation rate po natin?
1: Sabi ko kanina, ang first talaga yung food and alcohol beverages, ay kalawa yung transport, ay kato yung ating water, at mga housing, dyan po sa tatlo na yan. So, of course, doon po sa pagtaas ng presyo ng ating gasolina, yun po yun talaga yung process ng ating pagtaas. Once po tumaas yung gasolina, lahat po apektado. Dahil doon sa tatlong nagdahilan sa pagtaas itong April, ay lahat po para gasolina at diesel po ay talagang dahil sa pagtaas.
2: Ito po, may mga big time rollback naman po na nangyari. Ma'am, no? Hindi po ba nag-contribute yun para medyo bumaba yung inflation rate sa Aklan?
1: Maliit lang po yung rollback kumpara po sa pagtaas ng presyo natin ng gas. But during our survey, that is in the first week noong May, so nung ang April na ito na result, so ito po ay hindi naman po siya kadalasang mataas yung kumpara dun sa pagtaas ng presyo. Ang pagbaba po, hindi po yung masyadong malaki sa pagtaas ng gasolina.
2: Okay, may isa pa ako tanong. Gaano ba talaga kalaki ang naitutulong nitong gasolina o ng krudo? Ba't gano'n na lang? Ito lang yung produkto na ito kapag tumaas, lahat, pati servisyo, naapektuhan. Gaano po siya nagiging, matawag natin ito, yung gaano siya ka-importante?
1: Yun ang ano, na lahat po na ginagawa natin, we're using transportation. So once na sasakay po tayo o magbabiyahe ng ating mga produkto, gagamit po tayo ng sasakyan na which is gagamit po ng gasolina at saka diesel.
3: Good afternoon, Ma'am. I'm Gina Rosales from Caligo Cable News, Ma'am. Since napag-istoryahan naman, Ma'am, lo, about sa gasolina, since makaraan, may mga sunod-sunod yung nag-roll down, may possible po ba na bumaba na din po yung inflation? Bumaba na po yung inflation since po na marami na pong roll back, ilang weeks na rin po na may roll back tayo dito.
1: Kasi itong pagtaas, hindi pa yung March yun. So, ang ating pag-survey nito is April. So, dito po na-apektuhan kayo tumaas po. So, ngayon may rollback na. Tingnan natin yung result ng May po na survey. Kung talagang bababa na siya, it's just because of the rollback. So, we have in the June, na meron po tayong presko sa June, makikita po natin itong bababa po.
3: Kasama rin po ba, ma'am, doon sa sinusurvey niyo yung produkto ng petrolyo, kung kamusta na po yung supply dito sa Aklan? Hindi naman po na siya short since syempre po may intense pa yung, po sa Middle East.
1: Yung kinukuha po namin na survey, yung presyo lang po ng gasolina at saka diesel. Hindi po kami natatanong, ito pala yung presyo, ilan ba yung natira sa inyo? Hindi po, wala po yan na nakasali sa survey namin sa consumer price index.
3: Thank you, ma'am. Next question.
4: Good afternoon po. Di ba po ang tig-ani is April-March na? March-April. But then po, kung i-trace back po natin kanina, yung contributor po sa food is the rice.
1: Okay.
4: Yeah, bakit po kaya ganun? Kasi since di ba tig-ani man, dapat may surplus din tayo ng rice. But then, greatest contributor po natin yung rice.
1: So, yung ating greatest contributor sa pagtaas po is rice. So, mapapa po ang production pet season ng pag-ani. Kaya yun po, sa aming na outlet sa tinukunan, talagang yun po ang needs ng kahit sinong tao o bottom 30%. Yun po ang number one na needs ng ating mga consumers. So, yun siya. Hindi rin po na marami na magtaas din ng transport. That's why di ikakarga niya doon sa transportation niya ang bigas. So doon pa rin, papatong yung presyo po ng bigas.
3: Okay, thank you, Ma'am Shai. Other questions, please? Sir Julius.
5: Okay, ma'am, good afternoon. Good afternoon sa lahat. From Brigada News, Sigam Kalibo, Brigada ng Julius Ligaspi. Tanong ko lang, ma'am, siguro sa balik tayo sa transportation. Na kasi yung transportation yan yung nagpangunang parang tumaas talaga. No? Ma'am, sa SOPI pa ninyong ginawa, may dito sa mga, kasi sa itong nangyari na sa transport na may problema tayo, parang natamaan din sa summer at saka summer vacation. May mga tourist tayong pumunta rito. No? May pagsulti ba tayo na sila ay marami kahit nahirapan tayo sa gasolina ba?
1: Kung marami ang pumapasok
5: dito. Marami pa rin na pumasok dito.
1: Diyan po sa marami na, sa survey po ng CCI, hindi po namin yung kinukuha kung gaano karami yung pumapasok. Yung dito po nasabi na mangat yung presyo ng ating transport, doon po sa aeroplano. That's why nasabi mo kung ilan yung pumasok, kaya malaman natin doon yung sa survey ng tourism, kung ilan po yung pumasok ng mga pumunta ng Boracay, o hindi po yung kasali doon sa CPI. Yung inalala po namin, yung ano yung tumaas. So doon sa result po, yung tumaas na pangasay is yung pwede ng Ilocano.
5: Okay. Dagdag ko lang siguro, ma'am, yung sa karne naman at saka, sa manok at saka baboy. Kasi parang ang karne ng baboy tumaas talaga. Tumaas. At saka may epekto rin ba yung sa karne ng manok, ma'am, kung nag-iba yung presyuan ng manok, ma'am?
1: Doon sa result ng ating, yes, ang karne, doon kanina sa karne, ipakita mo yun. Ang karne sa slaughter, Yes, Karnia's daughter. Kasi doon nakita kanina, parang pantay lang yung presyo doon sa beauty. Just because yung partido yung kita sa scooter, di ba? So, yun siya parang i-compare na siya sa the previous month is parang pantay lang siya. Yes, so yung scooter.
5: Thank you.
1: Thank you, Lynn. Marami tayong supply ngayon eh. That's why decrease siya.
5: Okay, magandang hapon. Iba pa naman sa kamangki ba? Siguro po, transportation mo tayo mam, ano? Aeroplano yung sinorbay natin. Kasi sa land transportation, walang pagtaas ng pasahe. Except for aeroplano, then tobacco. May pagtaas. Joy nga po na kayo, ma'am, managdagsa talaga yung turista na pupunta sa Bulacan. Yan siguro yung ating basihan ng survey natin sa aeroplano.
1: Oo. Kasi kumukuha kami ng presyo ng plane ticket, transportation. So doon nalaman, namataas talaga yung pamasahe ng aeroplano. So ito naman sabi mo sa Labrakay, kung makita natin, even though how taas ang presyo ng ating pamasahe, still, ang tao pumunta. So wala po sa amin yung account kung ilan yung pumasok, ilan yung sumakay papunta rito. Doon lang sa sabi namin, talagang tumaas yung pamasahe po ng aeroplano.
5: Okay. Ayon po dito, ano, noong April, ang kabuuan na lokasyon sa isla ng Boracay ay around 225,000 mahigit po. Yun. So that's why kahit mataas yung mabusahe, yun iba kasi ba may mga early bookings na yun. Pero yung iba naman siguro, hindi natapos sa early bookings sa mga tala nila. Kasi Labrakay ito lang ang pinahari na. Thank you so much.
1: Wala kasing tali pa yung air transportation. Kaya hindi natin ano. Yung iba pong pumunta, idagdag ko lang sir. Yung iba pong pumunta, siguro in advance, kumuha na yun sila ng mga ating ticket nila. But for some, na ako nga kumuha rin na sila ng train ticket, pero mahal talaga. Wala. Sa month of April, ang presyo po kasi ng free ticket ay mahal pa.
6: Kalibo ka kasi ngayon, ma'am?
1: Ano, lahat. Ang ating kinukuhanan, kalibo sa katatuklan. Pero kalibo, ang kalibo po, ang tumaas. Kaya hindi kami kumukuha po sa katatuklan, ito lang sa kalibo. Thank you po.
7: Hello ma'am, good afternoon. Katropa Claire of SFM Caliban, good afternoon sa tanan. Ma'am, pagkaon sa bilog sa may mabahong contribution ng it gastos at kapinit mga apekado kita yung karang napagdasilit inflation. Ma'am, sa survey, may una man nabing report no, nga nagtaas do kagut mo sa bilog at ang puso Pilipinas. Yes, atin na provincial at lang. Nakasurvey ka mo ka na lang like sa poverty or kamusta? Pero epekto it madasi na lang inflation sa malnutrition, sa poverty, sa hunger, problema ay mga pumulo na.
1: Talagang yun ang problema ng every household na sa itong pagtaas ng presyo. But ang isang talang gagawin nila is kumita ng malaking pera just to buy all their needs. Kagaya niyan, eh, lahat ng tao bumibili ng bigas. So, kailangan nila na may pera sa pambili ng bigas. And then, pamasahe. So, itong higher pagtaas ng presyo nitong lahat ng bilihin, ay talagang dapat kumayot lahat ng tao just na mabili lahat ang kailangan. So first, yung bigas, di ba? Yun ang ulang tumaas. So dapat, dahil kailangan natin araw-araw yung bigas, talagang bibili natin. Second, yung transport. Lahat po nagtatabaho. So kailangan natin na sumakay. Even though na hindi tumaas ang pamasahe ng tricycle, but some na gumagamit ang kanilang sasakyan, talagang apektado rin po dahil gatok mo sila sa gasolina at sa diesel.
7: So may ano ko ba? May data kita kung ilang percent probably man na sa patas ng apat gas kasi yung inflation may data kita ilang percent na doon apektuhan ng mga akyan sa mataas na bayad ko.
1: Survey lang po kami. Huwag sa gusto mo malaman po the whole the process about that, that is sent to already. We have the pie survey, but yun sa mga nalaman natin yung doon kung sino yung pigado, pero wala pa pong result ngayon. Sa ito pong gusto mong malaman, mag-email ka lang po kung anong gusto kong data na makukuha kung lahat sa kasi ano lang kami, survey lang kami eh, hindi namin mabigay sa iyo. Pero in other mga data na gusto, related to that, pwede namin maibigay sa iyo.
7: So, sa bilog man bang daro, bilog na Western, as a pro-Western Visayas, sa naka-experience at nadasi nga lang pagtaas presyo kumpara sa NCR, ano nga rin ang mga nakikita na tumanggap ako ng problema or ano?
1: Sa for the whole region 6 po, yun po yung sabi ko sa ito ngayon, mag-wait na lang po tayo ng result na ating files, no, for property incident. So, yung sabi mo kung sino lahat tapikuhan, for the survey and survey demand and say, for the province of for the region 6, yung activity po at saka plan ay pareho kung 7.8. Yung Iloilo is 7.6. And then, ang Iloilo City parang 7.4. Ang pinagbaba po ngayon is Capiz.
7: So, ang ticket ako naman, no?
1: Ang ticket ako is 7.8. Pareho, okay. Pareho tayo.
7: Sige.
1: Pareho tayo nagkakasundo kasi malapit.
7: Thank you, ma'am.
1: Thank you po.
8: Good afternoon. Ina Ma'am Paumia sa Tamburakay. Since ang inflation is hindi po natin mapipigilan, tataas man o bababa, hindi lang sa Aklan, buong Pilipinas, ma'am, may pag-uusap po ba tayo between the PSA and DTI kung ano po yung mga i-contribute po natin? Dahil syempre alam naman natin na maraming hindi lahat kayang bilhin yung mga kayang bilhin ng iba.
1: So, kami po sa PSA, isa ka their data. Mamaya, siguro pasalitain natin si ma'am. For the sites ang ating sa case nila, nagbabantay sila ng presyo. So, I don't know kung talagang nagsabi sila, hindi ito tama. Hindi ko po alam yun. Yung pa sa kami, as PSA, gathering of data na kami.
0: So hato mga katropa ro raya karang press conference it raya karang Philippine Statistics Authority. So dahit akong taro ginatawaan it importansya itatong karon nga gobyerno. No? Matapos do daya karang chaos, drama, una sa sugod itatong karon nga Senado, mapaisip ka nga daya ro inyo or aton nga ginileher nga mga public servants nga supposedly magahimo, magacraft, magapasa it mga layi nga pro people para sa mga pobre, para sa mga Pilipino, para sa publiko. Praskara, ano rong mga magapit nga mga issue para sa mga Pilipino makaron? Rusigidas ag hindi mapunggan nga pagtaas it presyo. Sino karon makapugong? Kinahangan nga may ubrahon karon do gobyerno. Yet, ro gobyerno naton hay una sa sangka teleserye. Buo niya ni kita karakasay kung anoon kita karang episode. Ha? Kung may ending pabagara, kung happy ending ra imaw na, no? Or tragic ro andang nga ending. Pero sa Unity, may tragic ro ending. Diba ga? Again, mga katropa, no? Kapareho sang ginhambal ka ina, balikan natun kung si Inraya nag-aumpisa. Balikan natun kung hamat makaraya, raya nga ra. Makararo aton niya sitwasyon makaron. 2 years away from the elections for 2028. Sambilugang ron. Doon mo lang siguro karang maobra is hambago naton nga sa gobyerno, sa mga public officials nga ginailiher naton, we are observing. Nag-aobserba kami. Kung sanday sin o kamo, ha? Doon kunta nga hindi naton ibutang sa atong sarili nga hindi yun kita magkasaga ituman sa pagpili at masunod nga mga lideres itaton karon nga nasyon. We are not saying nga sagaro inyong ginpili ko 2022 elections. Pero dapat mabinag-binag ninyo nga inyong pagpili ko 2022 ay resulta ron. Raya ro resulta mga katropa. Aron man lang ron eh. Rupuno agutbong itdaya karang mga senaryo nga natikikita natun makaron. It's all because of politics, political dynasty. Arang ani isang bilog sa mga ginakabagakan makaron. With the Senate leadership nga pagbag-o, kumusta gon do mga anti-political dynasty nga to? Ro mga pro-people nga mga laye, makagusot pa ihanda sa mga komitiba sa Senado? Or magapabilin? Ha? Magapabilin nga sa papel yun lang. Do yun do makasugubo sa sitwasyon it aton karon nga pungsod Pilipinas makaron. But at the end of the day, we're still hoping, we're praying, nga kabay pa mabinag-binag it mga public officials nga ra, nga they are serving the Filipino people. They are not serving for someone, para lang sa sangkatawo. Ha? Pilipino, ro inyong dapat ginaserbihan. Kasi Pilipino, ro nagapasweldo kinyo, Pilipino, ro raya kara, nga nagtaokin nyo it gahom ag Pilipino ro inyo nga dapat ginasunod mga katropa. Alas 8:59 sa agahon aton karong oras. Raya kara nga balita portion ginahatod katon mga katropa itay kara nga Santon Plus herbal oil oy ha kapin sa aton karon nga mga katropa nga masakit do aton karon nga mga kagawasan no kapin hindu na rong gabi eh oh sa aton karon kapin ko mga mabugat nga mga trabaho hahibo ara inyo karon nga gawas itay karon nga Santon Plus herbal oil para ma-refresh ka mo ag ma-relax sa inyo karon nga pamatsyagan. Santon Plus Herbal Oil nga ra, ginabuligan o gawas nga buo ng mga body pain ag inflammation or mga pagpaganakit. Itinyo karon nga gawas, inyong mga kaso-kaso, inyong mga joints, manami nga relaxation ag pagpabuo it stress. Ginapakalma na kamo, nung ginapaugan no inyo karon nga pamatsyag. Ginapakalma ro gawas ag pati mano aton karon nga pinuino. Ginapanami ro aton karon nga panit. Santon Plus Herbal Oil mga katropa. Raya ra, hay produkto iti Yes to Health Incorporated. Ag mabakag sa mga leading drug stores iya karon sa aton yung probinsya karon ni Taclan. Pwede man ninyo ma-add to cart sa Shopee ag sa TikTok Shop. Ag syempre mga katropa bago kita hilipat no ay Biyernes. Webes makaroon nga adlaw no hingabot ka mga maghugog para sa aton karon nga Santo na Next FM libo-libong pa premyo. Apat yang gihapon karon nga mga produkto iti Yes to Health Incorporated. So, pwede ninyo karon nga ihugog una karon no Santon Gold Herbal Capsule Premium D3 Softgel Capsule, Turbo Dietary Food Supplement for Men ag Santon Gold Coffee Mix. Raya ro mga produkto nga magadaog kinyo chance nga magdaog kamo itay karang 3,000 pesos. Kung may nyo na karon, ay Rosang Kabanig, itay karang Santon Plus Gold, equivalent sa Sangka Entry, Sangka Banig, it Premium D3 Softgel Capsule, equivalent sa Sangka Entry, ag 5 nga sachet, it Santon Gold Coffee Mix, ay Sangka Entry man, ag Sangka Banig, itay karang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, ay Sangka Entry man, mga katropa. Sa pati nga sobre, isulat rin nyo karang pangalan, address, proof of purchase, ag contact number, ag pirma. Iwag rin yung entry siya sa J.S. Berto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. Sa amon yung istasyon, sa Villa Crisilda, yaman lang kami sa unahan, itay ka ng Barangay Health Center. May ato may mga drop boxes sa Guwait Station, una karon sa Parmacia Gomez. Sa Kalibo Shopping Center, pick-up time hinaga karon alas 9 itagahon. Ag sa Ruel and Junior Barbershop sa Poblasyon Banga, pick-up time hindi na arong alas 12 itudro adlaw. Hingabot ka mga maghugog, eman mas mabo nga nga entries, mas mabo man o chance nga kamo karon ay magadaog. Santon and XFM libo-libong papremyo. Good morning anay sa mga suki naton nga bago naton hilipatan no nga nakahingabot pa sa anda karon nga mga greetings. Kay Cloyd Beltran, good morning. Kay Aljun Derelo Navarro. Aghambay ni katropang Lani Hatanaka, correct gid katropang ninyo doyon para impeachment it BP de karon masayran kun ano ro plano it Senado. Hasta magusga kun apin kay BP or para sa Pilipino nga halga. Ugato naton doon, bantayan man naton impeachment nga ra, ay matcha madayon mataman nga ni, no? Pupamatsyagan yung naton mga katropa. Kay Tatay Leopoldo Martinez, una sa Aliputos naman siya nga nagasigamong gidaro anda karang nga radyo naga monitor. Kay Arl Soko Galion, mayad-ayad nga agahon gid. Alas 9:03 sa agahon naton karon nga oras. Kugabos agang-agang nakita sa aton karang pagpangalagad makaroon nga adlaw it day karang Webes, Mayo 14. 2021. Isa'y happy fiesta sa may mga fiesta! Good morning! Fiesta makaroon sa mga pila ka mga lugar eh, no? May magkangay man kunta ko, no? Makasamit-samit man itday karanga lechon ba o lechon? Happy fiesta sa may mga fiesta. Thank you, kids, aton yung mga suki nga nagtutukaton. Sa naiwang oras, nagtunga nga aton karanga pagratsada. Standby ka mo sa masunod karoon nga pagpangalagad at servisyong katropa with katropang Claire Tiag. Naging kakbay, kapartner natin sa atong technical side, katropang si Pearl Kit Tormon. Sa patrol, katropang Ari Herculas, katropang Christian Villanueva. Sa supervision ay tamon niya station manager, katropang John Allen Ascanio. Sa amon karon niya general manager, katropang Sir Edwin Garing. Sa ngaga, ni tamon karon niya chief executive officer, Dr. Remilito Uy. Ako man si katropang Nino Eugene Teodosio. Nga nag-aiwan ang nagahamba kinyo, mayadayad nga gahon, and God bless us all. Rairo XFM, 96.5 kalibo, ang katropa mo. Bullseye!
9: Bullseye! XFM.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: Pantun Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Kaya akong ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Sahit sakit hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasing lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
8: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
9: Ako si Ellen Bukakaw, itag-agkawinan Lenzo Aklan. Nagapasalamat sa XFM, agkay Dr. Melito Oy. Sa ako nga nadagaan ng 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intraman sa Santon, kag XFM ka libu-libong papremyo.
8: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
10: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di na natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
12: Flu, osteoporosis, cancer.
3: Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
12: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
13: XFM.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: oras, mga katropa, sa XFM Calibo, Philippine Standard Time, 13 minutos, mga kataliwana, sa oras at alas 9 sa agahon.
1: Servisyong Katropa, maghahatid ng mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Servisyong Katropa, mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Serbisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Serbisyong Katropa. At ngayon, andito na ang inyong anchorman.

Mayreña Gahon, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayreña Gahon, Probinsya, Itaclan. Banwat Kalibo, good morning! Welcome na kanon sa tunyo pagarangkada pagpangalagad programang Serbisyong Katropa. Makaroon kita nga adlaw ita Webes. Petsa 14 sa buwan it Mayo, dagung 2026. And of course, sa gihapon makaiba ninyo katropang Claire Tiad. Good morning! Happy Thursday everyone! Kamusta? Kamusta ro inyo karon nga morning? Kamusta ro adlaw ita umpisada it adlaw kinyo tuwebas? Siyempre, hay ibininyo ako sa alas 10 agahon. Mag-ililiba kita, magkumustahan kita, mag-uistoryahan ay tamyawan kita sa alas 10 sa agahon. Magkatropa, makipag-angot ka akong via texting sa numero 0998-591-5186. So, magkatropa, 0998-591-5186. Wala to nyo pagtamyaw, wala to nyo pag-abi-abi, wala to nyo pag-welcome. Sa magkatropa natin, nakamonitor, tutok na sa nakaroon mga transistor radio FM bonds. Nakatunin na sa 96.5 XFM Kalibo. Good morning, mga katropa. Uy, sa mga bagong bugtaw natin, di karoon nabibangon na. Sa mga may klase, may mga summer class, may mga kaganapan, may mga hikuton, may mga obligasyon na responsibilidad. Now, nga pagahimuon, magkaroon niya .webes, bangon na puro pahaom na kamo, mga katropa. So, sa mga katropa natin, yung matganap for today, magkaroon niya .webes, ay go, magligid-ligid dyan kamo di karoon. Samtang nagasigabong ro inyo karoon niya mga monitor. Well, good morning man! Happy monitoring sa mga katropa natin sa may Kalibo Public Market, sa atin yung mga vendors, sa atin yung mga negosyante out there. Of course, sa mga solid katropa natin sa may Kalibo Shopping Center, happy Thursday. Putobit magabot, itato niya pagpangalagad, pag-ililiba sa Isla at Boracay, Mainland Malay, sa 1st and 2nd District. Itato niya probinsya Taklan, mga kagapit ka probinsya Hanan, Kabilugan, Western Visayas. Good morning, mayong aga, Mayreña Gahon, mga katropa. Sa mga katropa natin niya overseas, Filipino workers of an OFW. Naka-monitor tutok na sa mga Android mobile phones. Naka-tune in na sa XFM Radio Mobile application. Good morning, good noon, good afternoon, good evening everyone. Sa mga kapatid kalibutan, tutok na sa XFM Kalibo. Kama naman kabilugan XFM Network Philippines. So you can download XFM Radio Mobile application for free. Puto with my internet kamo, may data kamo di karoon, ay pwedeng-pwede ninyo ma-download. Kay man feels like home gitaan na mga katropa. Kung everyday naka-monitor sa XFM Kalibo ka man naman, kabilugan XFM Network Philippines. Exciting morning sa mga katropa natin nakatutok online. Kay Talio Poldo Martinez Jr., good morning. Sa Bilugan Randoy Martinez Family, sa Barangay Ali Putos Numansha, good morning mga katropa. Sa mga katropa natin niya, una man sa XFM Kalibo Fans Club, sa mga riders.

0: lasa. There's something special gitana sa mga afritada nga ginagaha sa pistahan. Abi pasamita kami karon na mga katropa. So good morning gitana ha sa mga katropa nato sa Kabayugan Malinaw ang clan. Happy, happy fiesta mga katropa. Si Lula Beltran ni Sugay Bardo Lasa family. Happy, happy monitoring kay Lula Mami, Lula Linda, Lula Mary. Agsatanan niya mga nakamonitor na di karon na ba? Gitaanas ako niya kagwapahon, sexy nga cousin kay Nini Florence May Garucha Tiada Ursua, una karon sa Banwait Nabas. Good morning sa mga katropa naton o naman sa Katiklan Airport. Happy happy monitoring gitaanakin niyo tanan ha. Happy happy Thursday. Kayod lang tayo ng kayod mga katropa. Busy pa sila. Ay, nako, nako, nako, nako naman. So, good morning, kita anay man sa mga katropa natin sa Barangay Dangkalan, Malinaw. Sa bilog nga, Beltran family una sa Habalabal Boys, kay Uncle Boyd, kay Nanay Alice. Good morning. Trabang Arles ako, Galion, good morning. Oy mga katropa, so man sa mga nakatutok monitor di karon sa mga radyo, live na live na live. Raton karon yung pagpangalagad pag ililiba sa mga official Facebook page mag-monitor sa XFM Kalibo 96.5. Mga katropa, live ira sa tas gisa agawin. Makibag-angot ka kon magpadayo mamin sa mga pagtamyaw sa numero 09985915186. So man 09985915186. Magkomento sa aton yung Facebook live. Aton ron niya pung kuan. Aton ron niya pagdawat daga nagligwa nga mau istoryahan.
1: Exciting!
0: Kamusta? Royno pinaka some kumbaga one word nga hambaga ba di ba kabiin nag extra question kita in one word paano mo ma-describe ro Pilipinas. Ako hay royon yang kumusta. Kumusta ro Pilipinas. Literal no ang hirap magmahal. Ang hirap mo naman mahalin. Mahal kong Pilipinas. Kasakit tanawon, nakakatigindugit balahibo, nagakinatabo, kasugubo, literal. Ikaw nga, maskin ikaw abimana, may mga kakilala kita nga, kumagahay, what masyado, gid nagatutok sa mga balita when it comes sa gobyerno, sa politika, ay napapapungko. Napapatutok sa mga nagakinatabo sa aton pungsod, Pilipinas. So, ruin niya tagido ako niya sambilog sa mga pangutana. Kumusta? Kumusta ro Pilipinas? Kamusta kamo mga katropa? Kapin kita nga mga ordinaryong Pilipino. Nga, anuman ro matabo, anuman ro ang naginahinimo sa ibabaw, anuman ro ang dakaroon niya mga literal ginapanghimo, hara kita. Gabangon, kada adlaw, kayod, kalabaw. Hay, no work, no pay man kita nga ra. Usuyit makaon. Hay, wa mati pagtaas ato niya sweldo kung magtinuto kita kanda karon naman. May makaon kita, tawa na dagdag pangkaon. Kung ibuhos ato na ato niya oras, anda ka ng mga ginapin ang himo na karon sa gobyerno. Diba ga? So, ikaw makaroon niya bagong bugtaw. Ikaw makaroon niya nagatrabaho. Ikaw makaroon niya nag-monitor. Kamusta ka? Matapos, umpisat Lunes. Webes yun kita makaroon. Kaabo-abong gakinatabo. Kaabo-abong drama. Literal nga drama. May manabasahan pa kita. Kakapanood niyo yan ng Batang Quiapo. Or ang probinsyano. So nakibot kita tanan kabi. Sa simple nga pag ihapon ko nat mga pamilyang Pilipino sama-sama iba-iba sa isang kalamesa, nag-o-o ihapon, nag-o-o istorya samtang nag-andar do TV, di ba gaban makarni? Samtang nagakaon nag-inandar ya tawo TV. Although man gid nagamantaw pero ga pinamati. Gulpe nga may mga gupukan kitang mabatian live sa mainstream. National media, live. Mapahamba kalating. Anong pinanggagawa nyo? Pero kung simple nga ni nga, rukuputana, no? Simple nga ni nga, mga shooting incident, yagi man nasusulbar. Pero makaroon, bawat agyapon it. Suspect, no? Bawat agyapon, although may mga ginaaligar, hadak, ginaresto. Pero wa pagi lagi na divorce.

jua pag na disclose do pagkakilanganan. Kibot kita tanan ka bi'i. Hamako ani sa simpleng salo-salo samtang naga OE hapon. Mga Pilipino bilog nga pamilya. Raya ro mabalitaan naton. Gabantay ka man sa balita, ay ano man ba si rumasunod, di ba? Ano or ay rokotana pa gid, ano oras ka nakatugog ka biit, bilinantay sa balita. Ah, mga katropa. Bilinantay kita nga ka biit balita, tapos ay agahon pa kita maburubog taw hay makino pa kita ma trabaho. Duin do realidad. Di ba tan-awon mo sa sangang ka perspektibo pa gid, haron do aton nga realidad bilang normal nga Pilipino. Ordinaryong Pilipino. Sanda, hindi magkandamayaw kung anong mga plot twist, anong mga kaganapan doon ng himuon, ito's babaw. Buhi, matabi sanda ron, maskin produce sanda na pelikula, charot. Diba ka, kung ano man mga nagkakinatabo, doon doon ato niya realidad bilang isang ka-ordinaryong Pilipino. Matugog, anong oras bilinantay, saan ang kahimuan? Temprano pa sa agaho mabugtaw man ay kinangan magtrabaho. Di ba ga? Waman ka to nit gapasweldo kung mag tinanga kita ito sa bagay aga magbilinantay ka anda kara. Pero syempre, hindi nato na pagpagagpason. Hamba ko nga ni mga katropa, mag-obserba, mangi-alam to the point ka dapat kita ay may sayod ag magbawi ka mo sa eleksyon. Do yun, do aton karon nga tandaan. Yes, wag kita mahimo actual. Di man kita pwede dito mag-agto sa Senado, makipagdutdutan, makipagbigirahan, o kung ano. Bukot do yun literal nga action ato niya himuon. Action to the point nga mangi alam nga kita may sayo nag-obserba. Tandaan naton ro andang mga nainubra nga ra, siya satot mayad. Tanawot mayad ro maginalatag nga ebidensya. Ang magbawi ka mo sa eleksyon. Kasi at the end of the day, hamba ko nga ni aral realidad, ano man ro magkinatabo kanda sa ibabaw sa national government, kita nga mga ordinaryong Pilipino, haraman japon kita. It is what it is kita. Di ba nga? Manaba nga sweldo, mahal nga pagkaon, crisis, no work, no pay. Haraman japon atong realidad sa pihak it anda karang nga mga kaganapan. Nga ni, grabe ka utik manhid ka tropa kung hindi ka giting magtatak sa imo pinuino na tabo nga ra. Hamba ko nga ni makatindog balahibo. Makasugubo ro mga nagakinatabo nga ano na? Ano na Pilipinas? Ang hirap mo talaga ang mahalin. Kita nga ra nga mga wait mga means man or ways nga magpang ibang bansa ay taolatawa. Ano ang tiis kita yas Pilipinas? Diba ga? Makasugubo nga makaroon andang ginainubra. Makaroon do adang mga ginapinakita. Especially sa mga ordinaryo, inosenteng Pilipino. Ginapatagang. Ginadistract. Ending, wamat bago. Haraman naman japon kita kaping kita mga kubos. Diba ga? Sige, maging patriotic ka di karon. Sige, ipaglaban mo ro atong Pilipinas. Makikipaglaban mo ay di kaon katrabaho't maya dahil no work no pay ka ni kanon mo unless tauan ka matingon at pagkaon singgi na pakipagsuko di ba ga do ko magay may normal nga matik nga ginahimot sang katawo. Yes, una ro ato niya pagpakialam pero kinahanga man japon nato magtrabaho at the same time. Kasi kung maki-ride on kita sa da mga drama nga ra to the point niya nakukompromiso ko tari mong obligasyon every day. Wakat kan on. Diba ga? Di ba magtaas ing sweldo? Pero tandaan nga ni mako nato mga katropa runo natabo nga ra. Mag-obserba mangi alam. Bako nga ni ro, may kilala ako nga, waman gida nagapakialam, waman gida nagatutok sa mga balita when it comes sa gobyerno, nga kinatabo sa gobyerno, napapungko man ka bilinantay kung ano matabo. Hindi yun kita dapat magpadagadaga sa andang mga ginasinghan niya. Ro mga Pinoy resilient, ro mga Pinoy kaya nandaron ano man niya unos magkinatabo, ano man niya mga challenges ro pang tubad ngun, crisis. Tama
na yan. Mangialam mga katropa, tandaan, mag-obserba, mag-fact check. Abo-abong fake news makaron. Ag magkililita, maghusga kita sa eleksyon. Do iba man abay sa utan niya ngay. Ay ginbudot-budot sa nyang hay. So mga katropa, kung kapila bikitet ginailiher naton sa may hinimuan, bukod puro promesa. Record niya clear. No? Grabe no mga katropa, mapahamba kalating kumusta. Kamusta na Pilipinas? Webes pa ang kita kaabo-abong nagkinatabo. Umpisa malangrangan nagpakita rusang ka senador after 6 months of hiding. Wa pagpakita sa tanan. Nagpakita gamang kulunis. Agaraw takawabot ang nagkinatabo. Kaabo-abo tagin niya nagkinatabo mga katropa. Ag hindi ta naton i-sugarcoat nga bukon tarat pamulitika tanan. Nagumpisa tanan sa politika ngani kagumagamo ro Pilipinas. Wa pa nga ni kita ka move on nga sa pagpangayot pa ano ay ro pang ginapangayo nga pasaylo sorry ni Sen Robin kay Sen Kiko. Wa pa nga ni to hay araw matana. Ag mga katropa sa mga makaranga higayunan. Sa mga makaranga panyempo, kita nga mga ordinaryong Pilipino, kapi niya sa mga lokal, kanyo kita masalig. Sinuro magahatod ka atun it factual information, reliable information, transparent scenario. Sino? Kung sin, wow, takita sa'yo kung sinuro ato niya sa ligan. Hindi karon masugod ato niya mga taga national media. Mainstream media. Haba ko nga ni, kabi inag-uwi hapon kita, gapamati kita sa live, it balita, gulpit ang agupukan, live. Live dun ha. Imagine ro, kuba it mga media nga sibilyan. Wa it ano nga, pang ano nga niro no? Protection sa nangagawas. What armas? Anda tagi niya buhit camera and cellphone. Literal nga, they are the watchdog nga. Ginasinghan niya, wait ano man niya protection sa gawas, mga katropa. Haong magsuong sa ground zero. Matauan niya kita transparent, reliable information. Gabi no mga katropa, hamba ko nga ni, kami nga ni mga ko niya sa local nga media, nagakamas, kung may mga makara nga gakinatabo national, how much more do mga media nga una mismo sa area of responsibility, una mismo sa sugod pasilidad, imagine? Di ka maganda mayaw, dagaga, may una kitang nakita nga, nagakuta na lataki imaw, sino na yung hinahabol natin? Ay grabe, ta saludo. Saludo kita sa ato niya mga mamahayag. Nga masking ginabatikos, nga bias, masking ginabatikos, nga nakabatot, maleta. Harasanda, ay kanyo kita nagatutok makaron. Kami nga sa iya sa local media, kanyo kami nagatutok. Live doon, paano mo mahambang nga bias sa live doon yung nagkinatabo? Di ba ga? So respeto sa mga media. Nga masaming ginabatikos, bias, nakabaton it kwarta. Pero at the end of the day, sa mga makarang senaryo, nga wa kita kasay kung sinoro patihan, maskin gobyerno pa ron, opisyal ka man, hay ba si anytime magbalimbing ka? Media. Buyot ro andang mga kamera nga nagasirbing watchdog. Buyot ro andang mga cellphone, agod niya makareport, ag mapagap na ag sa bilog nga nasyon ron nagakinatabo, transparent ron mga katropa. Paano nga, ano, gawa-gawa lang ng yokay, makangita biro iba eh, no? Saan da nga ka-abdek, saan da nga ka-isog, nagapagapit sa ground zero, siyagit, back, balik, ang nga, balik na naman ito kung sindugupukan na report.
Grabe, no? Makabuo lang it impormasyon niya. Insigida nga igahaboy. Para sa Pilipino nga mga, para sa katon iya nga sa lokal. Nga nagatutok lang kanda. No? So, mabahuro expectation when it comes sa transparency sa mga makarang kinatabo. Especially, sa ang ka-institusyon, Senado, shooting incident, di ba ka? Tapos gulpi nga lockdown, lights off, pilang minuto, pagwa ta ng dumidya. Oh, wow, dahil hugat liya uman dun kung ano i-feed sa media. Pero sa mga makatunga na tabo nga live, di ba, grabe rin atong saludo sa media. Ginapili ng daro duty over safety, mga katropa. Apisar nga delikado, wa sa nagagayo sa area eh. Panago ugang balik na naman dayon, arangkada na naman dayon. Although yes, part to dit anang trabaho, pero di ba ga? Kung amat, unahon gida naton no aton niya, niya sarili, kaping kung so, may mga, di ba, kung amat may mga ginapatigahan kita nga, ibutang mo gida yung sarili sa katagagman, hay, sa delikado nga butang, hay kumamuslo ka di karon island ka malang mandayt kumpanya. Pero bangod sa grabing pagpalangga sa trabaho. Makahabuyang it transparent nga information sa mga nagatutok kanda nationwide. So ung gyapon maskin makompromiso ro anda karon nga safety. No grabe mga katropa. Ag akong amat sa kagustuhan man niya siyempre, ang bakuhan ni masking party rat adang trabaho, ibaga po daw kagustuhan it mga medyang makabot exclusive. Mga katropa. So, hindi ka makitaan ro mga hindi ko amat makitaan kapin kong naplanado na sa mga makarang live. Nakikita, nalilingling. So, mga katropa, no, grabe. Grabe ro aton karon niya national media. Saludo. Deserve do respeto mga katropa. Respeto nga gina neglect, gina buog it iba. Pinaagi sa pagbatikos ag pag-akusa nga bayaran. Haman ikaw mabutang sa alang aking kabuhi, makapiyan-piyan kung ikaw gid man ay binayaran, di ba ga? Kung ama tabi, may nabasa kita, tama man. Rusang katawo, bias yun doon ang tanaw sa media kung why mo, kumbaga mukot naging pabor ka na, ro, naguwa nga narrative o kung naguwa nga balita, bias yun rayon, sus. Which in fact, based na nun sa pahayag, based na nun sa papel. Ah, grabe. Ay, siin ka mo makaw sa mga gabati ko sa media. May nakatutok man ka mo kanda. Ah? So, sayod naton. Namba ko nga ni kami sa local media. May mga karang ganap. Nagakamas man kami. Nagapugaw. Bugtawa man dyan po temprano. Tutukan. How much more makon gihapon dumanga sa national media nga una mismo sa area of responsibility. Nakakaon ayhan sandaron? Makakaon pa ayan sa anday. Waga tuong dinagagan, bantay sa area, hindi yun makahalin sa area, base may matabo anytime. Sa mabot pagkaon, tubi. Nakatuwog ayhan ron. Ay, na-lockdown sa anday sa Senado, di ba nga, kolonis ka to. May mga nagkatugoy itong ibang mga media, sa ambilog sa anday sa una sa sugudit pasilidan niya, wakagwayo na lockdown. So, grabe mga katropa, mga realizations. Mga nagakinatabo nga ra. Agkuntahan ba ko? Hindi kita maging manhid. Hindi na kita magpabaya-baya system. Hindi na itong pagpagagpason mga makarangang natabo. Hindi kita magpadagadagat budots sa campaign period it para sa eleksyon. Ano mga promesa ron do andang igaplastar, di ba ga?
So mga katropa, ruyun doha, ang bakuhan ni kamusta? Bahala o ta sanda, mga politiko nga mga opisyalis, kung kamusta sanda, kita tamang ordinaryong Pilipino, kamusta? Kamusta ro mga media naton? Kamusta ro mga journalist? Nga, iga, risgoro kaugalingon nga kawasan para sa pungsod Pilipinas sa mga Pilipino. Doon doon literal nga, for the people nga serbisyo, bukon itpang kaugalingon nga interest. Nagaserbisyo para sa publiko. Matauan niyang it, nagakaigo, ag minatuod-tuod niya gakinatabo, bukot bias, bukot pang kaugalingon niya interest. Doon do ato niya ginausoy. Serbisyo publiko, bukon it, para gamang sa kaugalingon niya interest, para gamang sa political color, o kung nano man ron, nga pang kaugalingon niya ang interest. Ag kita mga ordinaryong Pilipino, nga nagatrabaho man japon makaroon itpatas, nagapangabuhi itpatas mabuhi igang. Tandaan na to, sa pihak it kita naga kumahog, bugtaw temprano, maski nagpugaw, mabugtaw temprano, matrabaho, mabugad sa silakit adaw, matrabaho. Tandaan na to, doon niya sa pihak it, ato niya pagtinguha, sanda. Drama gataro anda nga mga ginahinimo. Pang kaugalingon niya interes nga maprotektahan ro ang mga kaugalingon ro anda karon niya pag anda nga politika. Di ba? Tandaan nato nung di karon pang kailinit na ulo. Very unfair. Kung sinuro mga iya sa ubos, sanda propadayon nga nagaantos. Mayad asanda halat a plano mga taktika nanda paano nga mag boom pagid sa tawa, good sa naropilion, mga drama nga san, kanda maagtro simpatiya o kung nano man ron. Haba ko nga ni, hindi na nato ni sugarcoat nga, bukod at pamulitika tanan, nag-umpisara tanan-tanan sa politika, bangod sa politika. Sanda busy sa andang politika nga ron, kita busy. Nagahikamas, tinguha sa adlaw-adlaw, itpatas. Mga katropa, nga ni, tandaan nato nung mga makarang natatabo. Si inyon nung mga issue nga nauna nga ginatutukan it gobyerno ko do. Natabunan na naman. Kamusta si Atong Ang? Kamusta ro missing sa Bungeros? Kamusta ro flood control? Kamusta ro ato niya healthcare system? Kung makararo nalaga kinatabo sa national government, sino matuto kara? Paano ra istoryahan? Paano mga proyekto nga nadidelay? Bango sa mga makarang drama. Apektado kita. Nga mga ordinaryong Pilipino. Ikaw makaroon nga nadugaan ni trabaho. Kinahangan mag-lay off? It kumpanya. Sambilog ka sa na-lay off. Kamusta? Samtang sanda, hato nagadrinama. Di ba karoon pag ang mga katropa, timbangon na naton. Timbangon na nato ng mga nagkinatabo nga raag magkililita, magbawi kita tanan sa eleksyon. At the end of the day, sa mga makarang drama, kita ro kaguoy man Japon. At the end of the day, kita man ro magabago sa buwas damlag sa sitwasyon itbilog nga pungsod Pilipinas. Magig maagam, mangi alam mga katropa, tama na kita magpamanhid-manhid ag. Tama na padagadaga sa dampromesa sa anda karon yung mga flowery words nga sa ulihi. Magatao man yan ikaton it problema. Ah, mga katropa. So, kamusta ka mo makaroon? Do yun. Kunta, mapanabat yun, no, mga mapanabat. Flood control nga last year pa to. Ano na, harawuman. Bag-o na naman, nga mga kaganapan. Nga ginatutukan it national government naton. Bango diyang tanan ron sa politika. Grabe tayo. 43 minutos mga taliwan sa oras. Alas 9 sa agahon. Uy, good morning. Gidaanan yan sa mga katropa naton. Dali ang mabasa-basa mananay kita tato yung mga greetings. Thank you. Kanapang Arnold Altivo. Thank you sa pag-monitor from Coronadal City.
Kay Telepoldo ha, thank you man. Michael Villanueva Selena, exciting Thursday morning kadrapang Claire patamyaw akon kasi Mario. Iya sa Lagin Manua West Numan siya, salamat gid. Oy, good morning gid ana sa mga katropa natin ana sa Lagin Manua West Numan siya. Kadrapang Aljun Dirilo, good morning. Oy, good morning gid ana sa atin mga katropa sa Ruelan Junior Barber Shop. Una ka na sa Banga the Beautiful. Good morning everyone. Well, mga katropa, standby tutok ka mo. Dugang ang mga pagtamyaw, rato niya pagkabasahon, dugang mga topiko, ato niya pagkatalakayon. Maga panumbalik kita after yamang pinakamang reminders. Kindly stand by.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Sony Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sumisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.

mga katropa sa XFM Calibo Philippine Standard Time. 49 minutos, mga katalimuan sa oras at alas 9 sa agawon. Sa ito niyo pagpanumbalik programang serbisyong katropa. Sa gihapon, mga kaibahan ninyo katropang Claire Tiad. Oy, good morning, kita anay ha. Wait lang. Apo, kita na mahaba-haba. Tagal ito niya mga pagtamyaw. Igatamyaw sa pihak na linyada. Kaya karapang Josephine Sistorias Valencia. Good morning, karapang Claire. Watching from Sibaliubang, nga klan. Pag-greet lang, happy birthday kay Bembem. Dorico Sistorias, salamat. Uy, sa mga naga-birthday today, ha. Happy, happy birthday, mga katropa. Karapang TJ, Nuinuit na Luxolidad. From San Francisco, California. Good morning. Karapang Yam-Yam Masangya. Good morning. And so pretty, mahal Claire. Thank you, katropang Arnold Altivo from Corona del City. Naka-monitor kita, Ana. Katropang Josephine Sistorias Valencia. Good morning, katropang Claire. Watching from Sibaliubang, Aklan. Shout out lang sa akon niya, Apo, una sa Hugas, New Washington. Ay, good morning, kita, Ana, sa mga katropa nato, ano? Sa Hugas, New Washington. Karapang Josephine, good morning. Karapang Shannon Paternoster, kamusta po kayo? My friend DJ Claire came by to show support. Love you always and stay safe in the Philippines. Can you take a mini heart selfie and I will capture it for you. Bogitana. Thank you so much, Karapang Shannon Paternoster from Hawaii, USA. Karapang Joey Jorpo, good morning from Tabao, Banga. Good morning po, Karapang Claire, for shout out. Alumni, ita San Isidro Elementary School, Agapi Fiesta sa San Isidro Ibahay, Aklan, bukas ang dispira sa bang! Kaya man gali, sa mga taga San Isidro Ibahay di karon, baka naman! Sa atong kilaga di karon, ay sus, ay sus. Bispiras gali na aga, tapos sa Sabado, namit ang magagatoy tayo at agatatsugod niya na sa Sabado. Sa may kilaga, tapos may kita na sa San Isidro Ibahay nga ron. Sa happy happy fiesta ha? Sa may mga fiesta makaroon. Sa mga manami rusuga makaroon ay sana ay nag-enjoy kayo sa ulam nyo. Well mga katropa, oras naton sa XFM Calibo Philippine Standard Time. 51 minutos mga taliwan sa oras, alas 9 sa agahon. Agarayan ay karangang porsyon, ito't mananay katon, it's Santa Plus Gold Herbal Capsule. Mga katropa, Santa Plus Gold Herbal Capsule ay 100% nga herbal extract. Ginapabas ko gararo aton nga resistensya and of course aton nga ikaayong nga wasa. Mga tao, para sa Santa Plus Gold Herbal Capsule ay may mangosteen, kampalaya, malunggay, garlic, ag spirulina. Ginapabasog rato niya enerhiya sa gawas ag resistensya. Ginalimpyuhan, ro kagawasan ag nagabulig sa pagtunaw it pagkaon. Ginabalanse, ro blood sugar ag nagabulig sa porta sa tagipusuan. Manggaranon sa antioxidants ag nagaprotekta sa pagkasama dit selula sa kagawasan. Mga katro, para sa Santa Plus Gold Herbal Capsule ay manami gidra specialist sa may mga diabetes, sa may mga high blood. Agod niya makalikaw man sa pagit, hypertension, heat stroke, ag heart attack, kapin makawin kainitro, inadlaw, kainitro ato niya adlaw. Ay mag-inom ka mo 3 times a day. It's Santon Plus Gold Herbal Capsule. 30 minutes after your meal with warm water. Ay sa mga gusto gamang nga mapabilin, kung ma-maintain niya, mabasag ulan na inyong immune system. Inom ka mo Santon Plus Gold Herbal Capsule once a day, 30 minutes after your meal with warm water man sa gihap. Mga katropa, Rosendo Plus Gold Herbal Capsule Hyperducto Etiesto Health Incorporated. Available in all leading drugstores nationwide, particular sa Mercury Drugstore, Southstar Drugstore, TGP, at Generica Nationwide. Mga katropa, sa uman si Santa Plus Gold Herbal Capsule for healthy body and stronger immunity. Ang mga katropa, yan ninyo pagpilakan, ruwana karoon niya blister o kung ruwana nga sugudlan, it's Santa Plus Gold Herbal Capsule. Ay, pwede ganyan yung magtipo na zero raffle entry sa nagapadayo natin niya si Anton at XFM. Libo-libong pa-premium. O diba nga, naging healthy kung ka mo, may chance pa ka mo magdaog 3,000 pesos every week. So mga katropa, kinangan niya mang ninyo nga tipunon o kung gamiton as your raffle entry doon sang ka-blister o kung sang ka-banig nga ron, it's Santa Plus Gold Herbal Capsule. Magwas o kung gamiton
gamiton as your raffle entry to Sangka Blister o kung Sangka Banig nga ron, it's Santon Plus Gold Herbal Capsule. Magwas ka ron, pwede man ninyo nga magamit to Sangka Blister o kung Sangka Banig, it premium D3 soft gel capsule ag Sangka Blister man, it's Herbo, dietary herbal supplement for men. Sa mga nag-inom-inom it kape nga Santon Gold Herbal, Santon Gold Coffee Mix ay

sachet ka ron kinahangan as your raffle entry. Mga katropa, rin nyo ka rin yung mga raffle entry kung proof of purchase ay isuot sa sangka sobre, isuot rin mong pangalan. Address, proof of purchase ay isuot man ron sa sobre, contact number ag pirmahan. Ihug sa sangka sobre, isuot rin mong pangalan. Address, proof of purchase ay isuot man ron sa sobre, contact number ag pirmahan. Ihug rin nyo ka rin yung mga raffle entry sa mga drop boxes namon, particular sa may Pharmacia Gomez, sa may Calibo Shopping Center, ginagaro pick up time na nakaroon, alas 9:08 agahon. Ngayon ay bago i-pick up Root Patrol ay ihug na ninyo. Ngayon naman kita nga drop box sa Ruel and Junior Barber Shop sa may Poblacion Bang Aklan. So makaroon, hindi na karang alas 12 at utro adlaw, iga-pick up man ron yung drop box. Nga ni maghingabot na kamo, huwag sa aton yung mga taga first district una sa inyong raffle entry. Pwede man kamo, gid. Pwedeng-pwede gid yaman sa inyong istasyon maghugit inyong raffle entry sa JS Berto Road, Barangay Tigayon, Calibo. Mga katropa, sa umain, tipunag ko yung mga participating Yes Talk products. Ang magdaogit cash prize kada Domingong nga tumataginting na 3,000 pesos and more than 100,000 pesos in prizes para man karon sa grand draw. Mga katropa, sa umain, be healthy and get a chance to win big prizes. Sa nagapaday nato niya sa Anton and XFM, libo-libong pa-premyo. 54 minutos, matalimang sa oras, alas 9 sa agahon. Uy, good morning, gidaanay ha, sa mga katropa natin sa Barangay New Buswang, Mercedes Village, Bilog ng Lao Flores, Pulmonesli, kay Family Alfaro Family, good morning. Kay Lula Didang, naka-red lipstick, nagapungko sa nang tumba-tumba nga bangko samtang nagapuro pamati, good morning. Uy ha, kay katropang Ronier Sambrona, nakaroon sa may Metro Calibo Water District, good morning everyone. Sa mga katropa natin di karon, good morning, kamusta? Ay, kamusta man? O, diba ga? After mga kaganapan, trabaho pa rin. Kayo da, kalabaw pa rin. Ganun naman talaga ang buhay. Ganun naman talaga ang realidad ng isang ordinaryong Pilipino nga. Bukuman kita nga milyonaryo, bilyonaryo. Nga, waman niya, linibo nga kwarta gin nga. Maskin, hindi ta kita magtrabaho, may kanon kita, wala. Ending, bangon man gyapon ag magtrabaho. So, sige lang mga katropa, ganun talaga. Pero pwedeng mabago yan when it comes kung maging maaga mun kita sa pag-eliher, pagpilit aton niya mga opesyales. Okay, good morning, gidaanay ha, sa mga katropa nato. Ayun na. Naka sa Biga, Malina, sa Bilog, nga Beltran, ni Kayan Family, good morning. Kay Angkol Cynthia na sa Galingan. Nagasigabong na naman doon, nakarang nga linya, dara na nga monitor sa City of Oblinabuan, sir. Good morning sa Bilog, nga Beltran, Villanueva Family. Happy, happy monitoring everyone. Uy, mga katropa, ha? Ayaw man ninyong pagkalipatan niya mag-inom sa Anton Plus Coffee Mix pang pa-baskog sa makaroon niya nanghihina nating katawan. Nanghihina sa mga kaganapan. Ay nako. So pa-baskogon raton niya kagawasan. Aga i-recharge ag maging energized with si Anton Plus Coffee Mix. Raya kape, may mangosteen, moringa, and soya powder. Uy, manami ro raya nga kape akapin sa mga kababayanan niya. May mga buko-buko sa nang kagawasan. Tugaman ni hormonal imbalances. Ag sa mga kakinaan niya, may mga pagpanghawok sa nakaroon niya mga prostate. O kung may mga prostatitis, sabi, inom na kamo sa Anton Plus Coffee Mix. Mga katropa, sa Anton Plus Coffee Mix. Ay, sa uman, powered by mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione. O kung na, sa Anton Plus Gold, aromay glutathione and collagen. Mga katropa, sa Anton Coffee Mix. Inasuportano resistensya tato niya yawas yung napabaskog rin natural ng enerhiya at yawas ng white caffeine. Inasuportahan man kararo panunaw. Mga katropa, Rosenton Plus Coffee Mix ay available in all leading drugstores nationwide. Pwede man ninyong ma-add to cart sa Shopee ag Lazada. Mga katropa, Rosenton Plus Coffee Mix, nagkape kagun, may buong ka pa. 57 o kung 58 minutos, mga taliwan, sa oras it alas 9 sa agahon. And well, mga katropa, bago kita magtapos o man, reminder. Reminder nga saray mga nagakinatabo sa aton nga nasyon, mangialam tayo, mag-obserba, ag maging maaga mun sa sunod nga eleksyon. Tandaan ninyo, sino mga involved nga ra, sino mga may ebidensya, naging latagan niya involved sa mga anomalia ag involved makaroon

0: sa mga nanong kaganapan kinagamo sa national government, maprotektahan niyang ro andang kaugalingon, maprotektahan niyang ro anda karon niya mga kaugalingon niya interest. Doon karon ro realidad mga katropa. Kung tanawon mo itmayad, haman itmagamo makaron. Bangod sa andang pagprotekta sa andang kaugalingon nga interes. So tandaan naton tanan kung sinoro mga involve di kara mga katropa ag magkilita kita sa 2028 national and local elections everywhere. 59 minutos mataliwan sa oras it alas 9 sa agahon. Well mga katropa, thank you so much. So pag iba ka ako makaroon niya adlaw at Webes, makaroon niya agahon na mag-ililiba, mag-ilita, mag-itayin aga adlaw at Biyernes. Same time, same station, alas 9 at alas 10 sa agahon. Bantay man ninyo, masunod niya the drama, agad katunod at XFM Network Philippines, Boxing Gloves. Nangin ka-partner kabulig natong technical side, katrapang Zipril Kit Palmon. Sa ngagan, itato niya station manager, katrapang Jen Allen Ascanio. Sa ato niya general manager, Sir Edwin Garing. So overall supervision, itato niya ever generous. Malwa mabot niya chief executive officer, Dr. Remy Lituoy. Ako man si katrapang Claire Tiad. Nga nag-aayawan kinyo tanat may dad niya gaon. Keep safe everyone. Ag sa uman, saludo sa tanan niya mga mamahayag, journalist sa bilog nga Pungsod, Pilipinas. Yamang ron sa programang Serbisyong Katropa. It XFM 96.5 Kalibo, ang katropa mo.
1: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwas ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
5: Madalas akong puyat sa trabaho. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santone Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
4: XFM.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: akon kasubong. Pag wala sa makapugong sa akon, wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang naganakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. 24 oras! Mabatihan, diri lang sa inyong paboritong istasyon. X-FM!
3: Exciting!
4: Santo Gold Live Testimony.
5: Juanita Badaho, sarakit ang karawan. Pus laging na mamagaambinti ko. Subukan ko Santo Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
6: Mabibili sa inyong mga soaking butika.
7: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, eat Santon coffee mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
4: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
8: X.
9: F.

0: katipan sa akon. Good morning.
1: Kamusta ang tulog mo, ma'am?
0: Okay lang. Ugaling natingala lang ako eh. Apat kagabi na ako nga nagtulog. Sugod sa nakomatos ako. Apang wala kihapon ako nagadamgo? Naaayhan?
1: Give it time, ma'am. Kido sa hindi ko gidi na masabat nga pamangkot eh.
0: Ay, pasensya ka na ha. Wala ko sa mabautosan sang disappointment ko eh.
1: Okay lang, ma'am. Naintindihan ko. Apang kabudlay gid sab dun sang pamangkot mo. Kay bisan ako, wala ako makahibalo kung sano ako magadamgo o kung hindi.
0: Ay, oo ano. Siling nila, posible ko nga sa damgo ko ma-manifest ang mga nadula ko nga memorya.
1: Ay, hosto ka. Nakita ko gani sa TV ang mga hitabo nga ina.
0: Doon nagabatsyag na ako sang kataka. Kabudlay sa sitwasyon ko.
1: Ay, sweetheart, nahangpan ko ikaw. Pero, hindi lang magdali.
0: Paano hindi ko pagdaliwan? Kay kabudlay mabuhi nga wala sang kahapon.
1: Mas mabudlay mabuhi nga wala sang buwas. Sige. Makuha na ako sang vital signs mo, ma'am.
0: Ay, okay.
1: Sige, ma'am. Makitaay naman kita lewat buwas.
0: Ay, basi wala na ako 3 buwas. Basi kung mapauli na ako. Ay, nakita ko sa nawong niya. Nadulang iayong. Kinabuslan sang kasubo.
1: Maghalong ka. Pagwa mo.

0: Oo. Ilagaw ko ikaw sa park diri sa guwa sang ospital.
1: Ay, gusto ko ina. Gusto ko gid nga makahaklo sang preska nga hangin, Doc.
0: Magulat ka lang sa makadali, ha? Nagpakuha pa ko sang wheelchair nga sakyan mo. Kag ako mismo ang matulod sini.
1: Ay, salamat. Madamo nga salamat, Doc.

0: Kamustang pamatyag mo karon nga ari na kita diri sa park?
1: Kanami. Ay, kadakugali sa ospital nga ini, Doc?
0: Oo. Kagmaswerte ka nga diri ka gindala sang bana mo. Kung sa iban pang ospital, basi kun wala ka na nila na luwas.
1: Pila kaadlaw ako nga nakomatos, Doc?
0: Mga isang kasimana man.
1: Siling mo, nag-flatline ako sa heart monitor?
0: Aba, oo. Apang na-revive ka man dayo namon.
1: Kun amo, utang kong kabuhi ko sa inyo, Doc.
0: Ginabuhat lang namon ang amon trabaho. Mas dapat kang magpasalamat kay Roger.
1: Napiyaran ko. Do, kalapit kin sa inyo nga duha sang bana ko.
0: Ay, habi mo. Maayong abiyan si Roger. Nabuligan man niya ako sadto.
1: Sa ano nga paagi, Doc?
0: Isiling naton nga isa kabes. May nangutang sa akon. Kag siya ang nagpanukot. On my behalf.
1: Ay, hindi gihapon maatag sa akon ang trabaho niya. Kay wala namon inanahambalan eh.
0: Maayo magnegosyo ang bana mo, Jerry. Stockbroker siya. A salesperson. Ginagamit niya ang iya karisma. Kaga kabudlay magsilingan, no, sa iya. Maayo nga negosyador ang bana mo, Jerry.
1: Madamo ko na siya sa negosyo. Amoy nang insugid niya sa akon eh. Kagamoy na natama sa iya ka busy.
0: Negosyo ninyo. Kag siya tanan ang nagapalakat. Apang suno man sa iya, ikaw man ang iya nga alas?
1: Ah?
0: Oo. Ikaw ang iya swerte sa tanan nga ventures nga nasudlan niya.
1: May sarang kami sa kabuhi kun amo?
0: Hindi lang nga may sarang, kundi manggaranon gid kamo katama ni Roger.
1: May anak bala kami, Doc? Doon nakibot gid siya.
0: Wala bala ninyo nahambalan ni Roger ang bahin, dira?
1: Wala namon inanalambutan, Doc. Makahalamot, no? Nakafocus lang ako sa akon kaugalingon. Sobra-sobrang akon handom na makabaton sang impormasyon. Subong ko lang nadumduman, ina.
0: Well, hindi ako gusto nga sa akon mahalin, ina.
1: Ang sabat sa simple ko nga pamangkot. Nga, Doc.
0: Pabay-i nga kay Roger mahalin ang tanan. May isa kay tabo sa inyo kabuhi nga dapat lang siyang maistorya sa imo.
1: Kung ano man, ina, hindi na ako makaulat. Doon nagdugang ang kalangkag ko.

0: Pero hindi natin siya tunay nga, anak.
1: Anong buot mo si Lingon?
0: Adoptiba lang natin si Angel.
1: Sa diin siya. Nga, wala mo siya ginaupod kung magkanto ka diri sa akon. Naginhawa siya sang madalong. Pag makita kong kasubo sa yanawong. Roger.
0: Patay na siya, sweetheart.
1: Oh my... Patay?
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
5: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
7: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagdating sa nawadlaw ng pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan nga magsakit ang abaga kag likod sa pagbiyahe. Ganit kita nga mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
2: Sister Pain, hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.

0: nakaupod mo siya sang gabi nga naksidente ka.
1: Hinali lang. Kami nagsulod sa akong kaisipan. Isa ka-aksidente. Do parehas ang ginalanta ko sa pelikula. Nawasak ang isa kasalakyan. Kabadaw mas ang dugo sa palibot. Angel! Nagapungko siya sa tupad ko. Sang matabong ang mga aksidente. Kadaga panuigon pa rin siya sa dos ang pito katuig. My God! Pito pa lang siya katuig. And I killed her! Ay! Hinali ko lang nadumduman ang yanawong. My God! Kinpatay ko siya. Ginpatay ko si Angel!
0: No. No, sweetheart. Hindi ka magkambal sila, ha? Hindi. Ba? Gintulod niya ako sa ginhakos ko siya? Sweetheart?
1: Nga to man kadasig sa pagpadalagan ko sang salakyan. Sang tiyon nga to.
0: Ha? Kakwan. Ginatinguhaan mo nga maluwas siya.
1: Luwas ang sa ano?
0: Sa kalayo.
1: Kalayo? Ano nga kalayo?
0: Wala ka sang may madumduman?
1: Buligi ako nga makadumdum, please.
0: May dako nga kalayo. A big fire in the house.
1: Sa balay naton?
0: Oo.
1: Ano?
0: Kagwala ako sa balay sang natabo ato. May trabaho ako eh.
1: Paano nakaangkon sang sunog?
0: Sa kusina naghali ng kalayo. Kagkamulang ni Angel ang nakaluwas sa sunog. Tungod pati ang duha ka kabulig nadala sa pagkasunog sang balay.

0: Nagpanik ka. Galingin pa sa kayo mo sa salakyan si Angel. Kagin panalagan mo ini, sangtuman ka nasig. Para nga makapalayo ka mo sa sunog.
1: Tarudulaan ako sa kontrol. Kanakabunggo kami sa isa ka truck.
0: Oh.
1: Inasakit na ako mang panumdong.
0: Amoy na yung ginakadlukan ko. Nababatsigan mo. Gali, wala ko dahil ginsugit sa imo. Sang makabugtaw ka.
1: Ako ang nagpatay sa aton anak. Ako!
0: Hindi. Hindi ka maghampas na. Wala sa may gusto sa amoy itabo. Palangga mo katama si Angel. Kag hindi ka maghimo sang bisan anong butang nga makasakit sa iya.
1: Abang subong, patay na siya tungod sa akon.
0: Aksidente ang itabo. Wala ka sa sala. Sweetheart.
1: Makaluluway man si Angel. Makaluluway man siya.

0: Kamusta nang pabatsyag mo?
1: Ay, ginasakitan gihapon ako magpanumdom. Nagali nga, nag-adoptar kita sang bata.
0: Tungod hindi ka mahimo nga magdala, may tumor ka sa ubaryo.
1: Ano?
0: Oh, kag kinahanglan niya kuwaon ini, dala ang imong matres. Gani nagdesisyon ako nga mag-adoptar sang bata.
1: Kanang pasugot ako dayon?
0: Sang primero, wala. Tungod doon nag-alang-alang ka na mag-atipan sang bata. Nga wala naghalin sa aton. Apang sang ulihi, na-convince ko gid man ikaw. Nagkanto kita sa balay alaypan. Kagsuno sa imo, nakita mo ang kaugalingon mo kay Angel. Nagapanuigon pa lang siya sadto sang apat katuig. Mabuot siya. Kaghuloy ang iya mga mata. Mata nga masubo kung tulokon. Si Angel naging pili mo. Tugod nakita mo nga daw pulo pareho ang inyo childhood. Kasubong mo. Ginbayaan siya sang iya mga ginikanan sa tubang sang simbahan. Kagkasubong mo, nangin masubo ang iya kabuhi. Kagsaamo niya sa itong edad, wala kuno siya sang abyan sa balay alaypan. Wala sang kahampang. Parmi lang siya nag-isa nun. Kagsiling sa mga nag-atipan sa mga bata dito, loner kuno si Angel. Oh. Apang suno naman sa iban ng mga bata, weirdo kuno siya. Abnormal. Buwang.
1: Oh.
0: Apang tungod wala sang balasihan ang tanan, wala mo'y nag-i-consider nga balabag sa pag-adoptar naton saya. Sa laktod, naging madasig ang proseso sa mga papeles. Kag nadala dahil natin siya pauli.
1: Ay, amo bala, anong iya kinaiya?
0: Hipuson siya. Apang nakuha mo dahil ang iabot, naging close ka mo dayon.
1: Amo bala?
0: Daw hindi nagali ka mo magbulagay nga duhay. Kag nakita ko, nga nangin malipayon ka sugod sa to.
1: Ay, yes. I remember. Apang, dari lang kutob. Ba? Nakipi siya. Roger, nakahibi ka? Ginpahiran niya ang mga luha. Uyatan kong kamot niya. Halukan ko ini.
0: Cherry? Ginalukan mo ako sa kamot.
1: Tugod na batsyagan ko, ginakahidlawan mo man siya.
0: Yes, I do.
1: Thank you, Roger, ha?
0: For what?
1: For not blaming me sa pagkatula sang aton anak.
0: Sana siling ko na wala sang may sala sa natabo. Wala sang may gusto sa to. Aksidente ang tanan, sweetheart. Tandaan mo ina. Aksidente. Aksidente.

0: last, pakapauli na gid man ako sa amon. Makagwa na gid man ako diri sa ospital. Nurse, sadi na si Liza. Ay. Dunang sampo kay ang kilay niya. Nga hinali ka lang na kipos, how? Wala mong ginasabat ang pamangkot ko. Di na si Liza, si Lingko.
1: Sino nga Liza, ma'am?
0: Isa man siya sa mga nurses, diri. Kang isa siya sa nag-atipan sa akon.
1: Sa diin nga ward, ma'am?
0: Ano nga sa diin nga ward, man? Natural. Dito sa ward, ginhalinan ko.
1: Ma'am? Camila ni Teresa ang nurse mo. Kag wala kami sang kaupod ni Liza.
0: Ha?
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
7: Bili na!
5: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
9: XFM.

0: meron ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
1: Xanthan Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Clear Skin Beauty Soap.
3: Ang Clear Skin Beauty Soap.
1: Xanthan Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Miso, a quality product of Yesterhealth Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil. Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sansol Plus Herbal Oil.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
0: The Secret of Health.
3: Santon Gold Live Testimony.
5: Ang hinita po, itwar po ako. Inalis po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng meal ng Santon Gold. At marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Meal ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Inalis yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
0: Sansone Plus Gold, mambibili sa mga butika.
4: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Sansone Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Sansone Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Sansone Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Sansone Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Sansone Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Sansone Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or

0: cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating narinig ang tungkol sa pumaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
1: The Secret of Health. Mission next! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Jess, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision X Plus Capsule ako.
1: Vision next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
0: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
1: The Secret of Health.
0: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at Santon, suwabi sa lalamunan.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
0: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: The Secret of Health.
0: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
1: The Secret of Health.
0: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Vision X Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
1: The Secret of Health.
0: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
6: Ako si Ellen Bukakaw, ipag-agkawinan Lezo Aklan, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa ako nga nadagaan ng 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM kalibu-libong papremyo.
5: O ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: Santon Gold Live Testimony.
7: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ang dahil di kara ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Kaya hindi ko gitaron imo pa ungkatan akong sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon, itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
4: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Ano po, hindi ako mahilig sa kape pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
10: XFM
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
12: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
13: Santon Plus Herbal Soap. Okay,
14: Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanamigin!
13: Santon Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
16: Ako si Sara sa aking kututan ni Luilo. Ako sa call center agent. Burmigin ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalig na ito sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige na matulang pagsakit ng akong ulo.
4: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagbili sa mga butika.

0: oras, mga katropa, Philippine Standard Time, alas 10:51 na sa agahon.
1: Mga balanseng pagtitimbang sa lahat ng mga issue. Ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro. Dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: Kaya ay agahon na Banwa itak kalibo, kabugusan nga probinsya itaklan. Good morning, Western Visayas. Magapangalaga na rato kara programang Sentro.
1: Sentro. Sentro.
0: Makaroon ka na nga adlaw karang Webes. Webes nga edisyon mga katropa. Apecha 14 na sabungan itaton karang Mayo Dagong 2026.
1: Sentro. Sentro.
0: Sangalan itaton karang regular anchor man. Katropang ninyo Rogento Dosyo. Ako ang Nero Temporal tagapaghatod na balita. Ako si Katropa Christian Villanueva at XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo. Mag-ilima kita mga katropa ha, hasta karet alas 12 sa Utro Adlaw. At syempre sa ito karang mga suki nga matagap pagamati. Welcome na ha, sa itong karang programang Sentro. Live kitang managapangalagad mga katropa sa aton karang official nga Facebook page sa XFM Kalibo 96.5. Pwede niyo i-follow raton karang official nga Facebook page. Siyempre, pwede niyo i-share raton karang live. Makaroon karang adlaw karang Webes. Nagkama naman, pwede ka muka komento sa aton karang igahaboy ninyo aton karang mga balita. Para mga opinion mga katropa.
1: Sentro.
0: Ay mainit-init puro aton karang national government.
1: Sentro.
0: Matapos nga ni Karakabi mga katropa, no, nga mga pilang beses ka mga gupok. No, itdaya karang baril sa sugod mismo itaton karang Senate building.
1: Sentro.
0: Pagama ako natabo sa aton karang national government, no? Medyo uwa o tabaga, ita respeto. Riba naton karang mga pumuguyo, riba naton karang mga ahensya, ita aton karang gobyerno, ay pati raton karang senate, o sa sugod, ita aton karang senado, ay medyo ging bastos at ang mga tropa.
1: Sentro, sentro.
0: Anyway, sa aton una karang aming manghod pagida, mainit-init raton karang adlaw mga katropa. No, pero siyempre, pag-abot sa aton kang ikayong awas, hindi kita naton pagpabayaan doon mga katropa. No, kung sambilog kita sa mga ginasaligan, no, itaton ka nga miyembro at pamilya, sambilog kita sa mga breadwinner nga ginatawag, ay kinahangan kita naton mga katropa, piliin naton nga mag-healthy, adlaw-adlaw karang mga katropa. Siyempre, sa pagpa-healthy naton, sa aton kare kayo nga awas, katuwang naton karon do Santon Plus Gold mga katropa. Siyempre, produktoro ni taton karang Yeso Health Incorporated.
1: Sentro, sentro.
0: Anyway, iya sa aton karang mga negosyante sa Kalibo Public Market. May dayid nga agahon, ang inugaw utro adlaw na mga katropa ha. Siyempre, na sa aton karang mga taga Josephine Store, kanyang Josephine Nong Delio Carpio, kay Ma'am Jocelyn Ado, kay Sir Ernie Reyes. Ang siyempre man, nakarakay ng Aida, nakarakay ng Inday, kay Ramini, nakarakay nung Oklat. May dahil nga pag labas ng siguro sandara, makaroon ka na nga pang orason mga katropa. No, ay siyempre, ay kung iba natin ka na nga may manghod timprano pa nagapahaom, nagahikot. Anda karang inog ilabas eh dahil nga ni nga kung amat mga katropa ro daya karang oras it mga alas 11 media ay ro aton nga may manghod mao pagat ang nagabakay no, sa aton karang temporary nga public market yaman sa aton karang mga tricycle drivers, bus drivers, jeepney drivers, van drivers, multi-cab drivers sa western and eastern terminal. Bising-bising man, masada ka nga pagbiyahe mga katropa, perterong init, importante nga magbagong kita tubi ha, para nga ni ma-rehydrate kita mga katropa, at syempre para hindi maepektuhan do aton ka nga makinis nga kutis, abay mga katropa, yaro aton ka nga clear skin herbal soap mga katropa. Anyway, sa aton nga magkarang mga listeners, sa aton nga mataga Kalibo Shopping Center, sa atong mga taga-Chamsi Refreshment, atong karang Chamsi's Angel, ni Boss Ellie, Madam Clarita Navarra, sa atong mga taga-Lutong Fiesta, na kay Chef Dan, kay Dan Mantaka, sa atong mga taga-Beltrans Electronics, kay Dong John Beltran, ang repairman ng bayan. Sa mga taga Welleran Sounds and Radio Repair Shop na kay Tay Olong sa Sacristan sa Nakar Family, ita barangay Alaminos, Madalaga. Yakot man sa Sacristan na katropat siya na. Ay kilayot ang ay Tay Olong rong kung sino. Sa ito malaga Season Mega Barbershop, S&M Boogie Points, Leanway Beauty Parlor, Clean Cut Salon, Ronald Barbershop, una kayo ng Art na Maviray, Esta Carenderia, Rebels Meat Shop, at kaman naman kayo ng Miriam, nagpanampit to it, pag-agto it mo po eh. Busy pa mahakon kita ng Miriam sa aton karang trabaho. But anyway, may oras gidron kay ng Miriam ha. At kaman naman ha, yes, sa aton karang makargador sa Banga Public Market, Altawas Public Market. May dahil nga gahon, kinong Ronald Gallardo. Huwag ang pinamati ron sa itong programang pabaili sa baryo kada Domingo mga katropa. May dahil nga pagpamati nung Ronald Gallardo. Ah. Anyway, sa ito nun akaraman nagpangunan natin karang mga balitaan. Mga katropa, ha?
1: Sentro, sentro.
0: Sa ato nung nakaraman, nagapungunan natin ka ng mga balitaan. Daya ka nga Kalibo Public Market. May pagayauman ko nora. Nga pwede yung paggagamiton sa bugan it Hunyo. Are you sure, my friend? Ako last year parang ginabati-bati nga December matapos. May January. May Marso. Ay, rayuman, June yuman ko nung makatropa. Nga nur aton karang bahin ni Trota Flexman, no? Matsawa ta ka mukasay kung hinuno matapos inyo karang proyekto. No, matsawa ta ba kamot ginatanaw nga basihan akong hinuno matapos inyo karang project. Ginapinasalig lang ninyo ra aton karang maigmanghod nato no na karang mga negosyante sa Kalibo Public Market nga temporary. Also man daton karang LGU Kalibo. Ginapasalig man ninyo haman. Because nga ni makatropa ro pagrenta nandaw na sa gugta no, sa aton karang Garcia family. Eh pilat aro anda karang renta makatropa. So syempre buon man doon sa budget. Sa aton karang LGU Kalibo. Eh syempre once nga may budget nga ginapaguwa ra tong LGU Kalibo. Ay sino pa abi ra aton karang saligan nga mabalik roya karang pra nga ray karang budget. Ay siyempre sa mga negosyante man sa mga tiket una. Yung basic hadugangan yun, 5 piso, randa ka rin ang mga tiket. Anyway, sa ito nun na karang dugang ang mga balitaan. Ay, ro, ito karang NGCP, mga tropa, ha, nagpaguwa at grid status. Iyan karang sa ito karang Visayas. Ay, tungod man rin mga tropa, sa daya karang perte kainit ro, ito nga panyepo. Ato na nay karang balita nasyonal mga katropa. Raton karang Southern Police District, bawin na tumod ro dia kala sa likod din shooting incident sa ato karang Senate building.
1: Sentro.
0: Agama naman Senator Amy Marcos nagapahayag pinagi sa nakarang social media account ang may una karang dadakpan nga katapo it in BI gid man.
1: Sentro. Sentro.
0: Ana parang naging hambay nga draya karang nga NBI agent nga may nagsugo kana bay pamatian naton hindo na pinagiron sa daya karang social media ni Senator Amy Marcos mga katropa.
1: Sentro, sentro.
0: Agdugang naton karang headlines balita nasyonal. Philippine National Police naka fall alert matapos nung tabo karang shooting incident sa Senado. Nabatian mga tropa rato karang managapangunang headlines mga balitaan atod katon kara it's Santon Gold Coffee Mix agraya karang Santon Plus sa Coffee Mix mga katropa. Siyempre, hindi naman sa report. Mga natipon nga mga report. Mga katropa ni katropa nga Arir RR Colasa na karang area of responsibility.
1: Sentro, sentro.
0: Anyway, pag-greet abianay kanday mother at father, happy anniversary. na happy 36th anniversary Mr. and Mrs. Jimmy Andrade. Halin kay Broken Andrade. Ay, pista, galing na sa naluok. Ngawa sanda, haywa kagun ko na ito sa pi... Nag-switch lang sanda sa... Ay, what problema? Centro. Basta iuso, yarong 96.5 pre. Centro. Once again, happy 36th anniversary o nakara kay Mr. and Mrs. Jimmy Andrade. Sakto man, pista man itaton ka nga barangay na loob, pre. Yaban-yaban gilat, may unang itong mahabat liyo, kara. O nakara kay Bro Ken Andrade. Bro, kamusta? So anyway, happy listening na sa bahay ni tatong kara, barangay na loob ka. Kama naman ha, sa ato nun na karang mga taga Panukaret Malinaw, taga Abang-Abang Gida, sa ato nga mga taga J. Naig Agricultural Supply, J. Naig Grocery Store, sa mga taga Chalet Bake Shop, siyempre nung nakiyati sabihin kay Nung Buboy, kay Nang Maymay, Nung Arnel Baldomero, kay Ma'am Roslyn Arguelles, kay Ma'am Evelyn Openiano, sa Arevalo Bambus Restaurant, Zenzen Variety Store, ang Malinaw Godric General Merchandising. Centro. Anay ka mga tropa ha. Yan kita sa aton kara nga detalye. No, ito aton kara nung mga ging pang headlines. No? Yan kita mga katropa. Centro. Sa daya kara nga Kalibu Public Market. No? Ikaw ba, abo rin nag-abang sa aton kara mga negosyante? No? Abong mga pangutana. Hinunubaga kami kara makahalin yon permanente. No, sa diya kara nga bago nato nga public market, no. Hinunubaga kami kara nga makagampuwas sa diya kara nga magutok, no. Diya kara nga magutok namon kara nga pwesto, no, ya sa temporary nga public market sa San Lorenzo Drive. Centro. El makatropa tama matuod kalisod, no. Bukon yang itsa aton karang manegosyante kundi pati man sa aton karang manugbakal mga katropa. Why? Because mga katropa ruraya karang adala naton sa San Lorenzo Drive 2 lanes malang ra, no? May una pa kita karang mga kliniko ng mga digag ko. So syempre one way matabo kara mga katropa. So pag inambag naton nga one way, hindi kaon ka balik. Once nga gumawa ka ito sa aton karang Kalachuchi Road. Centro. So, ano rin mo karang himuon, no? Nga makabalik ka sa Kalibu Public Market nga temporary. So, malibot ka. It's either nga malibot ka sa Kalachuchi Road, ma-shortcut ka nga lang magapos ka may sa bahin at Allen's Mart kay Kuamat ay sarado man una. No? Ay, mas piliyon mo lang iya sa may bahin dito atong karang Jaime Cardinal Sin. Mabalik ka sa atong Tuting Reyes Street. So magastos mga katropa it gasolina ag magaoy pa. Centro. Unlike kung iya kung kita sa atong karang bagong public market, no, mga katropa, ligwa na, no, roraya karang naton nga mga pwesto pero may mga pwesto patangani una. No, kagabana sa mga mid section naton nga medyo I don't know kung ging renovate na, no, ging bago na ro reya karang pwesto nanda nga dati nga balita undon ni mga katropa sa media nga makitid, no, ni ani magiguro sang kababoy. Centro. Ano to man siguro nga nabaligya man nga katropa san kanding siguro man ta makaisop. Centro. Ay siyempre ro mga baboy mga katropa ay kapin pa mga 80 kilos nga ra si tinta sa isinta. Ay doon kagabanan, ginagasa, itaton ka rin ang mga negosyante, mga meat vendors. So I don't know ha, kung ha-renovate yung nandara, hapamatian yung nandara si Mr. Eli Navarra, yung mga suggestion, itaton ka rin ang mga negosyante, ngagaparan, no? Raya ka rin ang pwesto nanda. Parang aning kayo matuod, no? Nga maka-chop sanda, not insakto, manami baga, matibay, ay basi baga pag... Hanos it dato karanga si Biliana aga mahugos baga aranda karanga pwesto. Centro. No? Manami matabatod, stainless. Eh, don't know kung mo siya pagatan mo siya daong to, kung matibay. Eh, basi baga, no? Nga sang sampok at imo si Biliana ka na mahugos. No? Eh, malisod ron mga tropa. Nga daya ka ra. Bayag lang ani mao.
1: Sentro, sentro.
0: Ha? Ang siyempre sa bilog pa. Kung ano ron natatabo sa daya ka ra nga flooring, no? O parking area. No, itaton ka ra nga bago nga Kalibo Public Market. Human yun baga? No, okay yun baga? Ay basi baga paghalin itaton ka ra nga mga negosyante una, agwapa na human rorya ka ng flooring itaton ka ng parking area umugan eh daga mo si itutay doon ay
1: sentro, sentro.
0: So daya mga katropa pagagauman ra sa June 15 kono mga katropa nga makahalin yon permanentero aton nga manegosyante sa bagong public market
1: sentro, sentro.
0: O yabangan tayo basi baga no hinamanan yung man. Noraton ka ng LGU Kalibo, agmagto man sanda to, makontak ko man sanda sa Garcia family. Ay, ma-extend na kami, hasta itdaya karang August. Hayro contractor karang nga Rotaplex, ay naghambag man, nga by August yuman ko no. No? Rongdaya karang insakto, nga bugan itpaghalin itaton karang manigosyante.
1: Sentro, sentro.
0: Ay, gastos yuman doon mga katropa. No? Kung daya ka nga hambago naton nga sigidas lang pag-extend nga pag-extend. Ay mabudlay man no sa aton ka nga magmangod naton no na ay sa aton ka nga mga nagabaligat gulay sa guwa ba nga ra, no sa dagan it San Lorenzo Drive kaguoy mga katropa. No? Makita man naton no na mga nagabaligya itaton ka nga native products, mga prutas, mga delicacies, mga tinapay, ay mabudlay dahil nga nirong init sobra mga katropa makaroon.
1: Sentro, sentro.
0: Matsa mahambag lang nga ni nga hindi ka lang magbaligya dahil basi baga hinamanan baga no, rimok karang yawas ay sa ikasayin man kita ro, iba nato noon na karamay mangod no, may mga edad yon, may mga bagatian yon, no ay siyempre hindi na mahambag ra. Eh, dahil pertero init, eh, basi tama sanda, no? Ito, heat stroke. O, sa aton nun na karang mga negosyante. So, parang mamatibay, yung aton karang ikayong ngawas, aton mga negosyante na sa Kalibo Public Market, nga temporary, mag-Santon Plus Gold, ano kita, no, mga katropa.
1: Sentro, sentro.
0: So, anyway, atong agabangan da, ha? Rongdaya kara, mga katropa, nga date, no? It daya ka nga paghahalin permanente aton ka mga negosyante sa bagong Kalibo Public Market. Kabay pa, nga madayon sa daya ka nga bugan it Hunyo mga katropa.
1: Sentro, sentro.
0: Oras na ito mga katropa, 10 minutos, makataliwan sa oras, it alas 11. Anyway, kay Mike De La Torre. Sir, mayad lang kapagpamati sa mga taga CVM Pawn Shop, Money Changer, all branches sa Yutorong Street. Kalibo Branch, kag sa Alpha, Omega, Beta, Ombets, Fraternity, and Sorority, 1976. Mayad lang pagpamati unyak inyong mga katropa. Welcome na welcome kita, pre. Ano, handa na to na. Okay, paring Ken, Ken Andrade. Tabawaga wat hiyandara yung anniversary ni mamag ni papa na. Oy, may dahil yung pagpamati manuna ah. Wala kay Ampod Shabby. Inan. O, nakarasa aton karang barangay Tambuan. Kay Leyalin Opeda Gonzaga, I'm watching DJ. Sige pa dayo na tanapadumdum sa mga halipat. O, thank you sa pag-highlights kay J.R. Perdigones. Uy, kay Kapromi, ha? Agustino, ha? Good morning, DJ Chan! O, na kay Kapromi, Nonoy Agustino sa Agustino Store. O, na sa atong Kalibo Public Market. Kay Rolando Flores, good morning, katropa Christian. Kay nung Jonal Rodolfo, good morning, Doy. Ay, si Dodoy, tabi na nagtawagan. Kay Mark Levan de los Reyes, pa-shoutout, katropa, kapamati sa Chinoy, Chinoy's Boarding House. Happy, happy listening ko na kinyo mga katropa. Anyway, iya kita ha, sa daya naton karang mga topiko, makaroon karang adlaw karang webes, ay daya karang NGCP mga katropa ho. May una kara no naging pag-uwa nga grid status, no? Nga kung singa ni karon as of May 14, 2026 alas 8 kaina kara no itaagahon.
1: Sentro.
0: So red alert mga katropa, mga 4 p.m. to 9 p.m. So daya red alert kita kara, no? So once nga hinamba naton nga red alert, may posible no nga may power interruption iya kara sa aton kara nga probinsya at Aklan or anyway ha or anywhere no iya kara sa aton kara nga Panay Island mga katropa. So alas 3 sa hapon hasta alas 4 yellow alert and then 9 p.m. to 11 p.m. yellow alert man sa gihapon. So, daya abi kara mga katropa, do available abing capacity sa makaron na sa 2,413 megawatts. No, raya kara nga supply. Do available nga capacity. So, ro peak demand na sa 2,514 megawatts. So, on si ka mga planta, oh, may force outage since March 2026. So up at kara since 2025, daywa kara since 2024. No, agro daywa pagid high since 2023 ag sambilog a planta, no, high since 2021 pa. So day 12, no, hay una sa gihapon da nga nagadagan gihapon, nag-operate gihapon. So naga total 866.7 megawatts ro unavailable to the grid mga katropa.
1: Sentro.
0: So 866.7 megawatts do bukon it available. So daya that's why nagpaguwa it grid status daton kara nga NGCP just because gani may mga planta no nga may unaon kara nga medyo bukon yun ni ita manami ro na kara nga pag-operate.
1: Sentro.
0: Kasi makita pag may mga gamit kita pag magbuhay no yung nagabag-uman no basta mga mechanical nga ra ay kinahanglan gid abi kara hay may imo kara nga mas kung mas gusto naton nga magbuhay no raya kara naton nga mga gamit no ay kinahanglan kita ro ni ita mas manami man nga maintenance mga katropa. Pero kung ginakuwang sa budget rat ng karang NGCP, that's why kung amat, no, hay nakukuwangan man sanda, no, sa daya ka na tawag naton, nga pag-maintenance or preventive maintenance nga ginatawag, no? So, red alert status, nga isura, no, daya ka nga when power supply is insufficient, o nga mamit do demand it aton ka mga consumer, so, daya kita sa bilog ka ng problema naton, no? Brand out kita rayon doon ay
1: Sentro.
0: So doon mga katropa ha nabatian ang ipa abot ko kinyo ay basi baga mga waguman ka mo nga pag abot itaya karang alas 4 sa hapon hasta alas 9 ay nag brown out umatama na
1: Sentro.
0: Ngayon na kung dahil sa bahay sa social media shout out sa Kilko ay nanon manara Termi laman ng brownout, akil ko. Akil ko ratong ginasaga, rayon. Anyway, ha, laya sa gihapon, hay. Kung active man abi kita sa social media, mga katropa, may pangabay man abi, magbasa-basa man kita at balita, bukong net puro lang una nga mga reels-reels raton ka na ginatanaw. Ay, kaya ba na't abi, reels, kung ano mga trending ng mga video. Pero mga balita, wat ang ginatanawa ron. Kaya nagkaamat, nangangawa ta kita. No nga, ano, tama na ro, dahil kinatabo ka to. Eh, yaban man ka to, kasayod man ako, kababo man ka to, or kagabanan man ka to, may mga cellphone yon. Eh, riba tabi, pang content yan ah. Riba abi, pang chat yan to sa nakarang mga nubiag, mga nubyo. Oo, ito nagbabasa baga or nag-scroll it mga balita. Iyak na sa aton karang Banwa, Karat, Kalibo, Probinsya, Taklan. O ano nagkinatapo. Wow, nag-scroll or nag-search it mga balita sa nasyonal. O ano nagkinatapo. ko amat pangutan-on mo ay ano yung mahambal sa impeachment kontra kay Sara Duterte. Alin man impeachment karon? Oh. Alin man daron ano natabo? Oh. Ibaw kasayod. Hindi kita rumabudlay maka tropa. No, nga puro lang kita baton sa cellphone pero kugang kita no sa pag-search it mga balita, ano rong mga latest. Eh, dalat ka tayo Marites, no? To si ante mo to sa kanto, Marites, gahon pa. Imbis nga magbasa-basa man kunta sa mga cellphone, ikagabanan, cellphone yung tabi, mga update makaroon, eh, nalilipatan nyo ta, no? Kaya, kung kutanon mo sana, ano na, tabo kay Sara to, mat-impeach, di mao? Ay, impeach, di mao, ay? Kita mo, bukod at updated, no, mga tropa. So, kinangan man natin nga mag- ato tanaw-tanaw man sa itong mga cellphone at mga balita, no? Para ma-updated man kita. Eh, basi, wata ka mo kasi, nag-barilan, asistado ko, eh. No? Barilan, tama na, ay. Ay, wama na itatama. Oh. Ay, wag ilat at tama, no? Nimansap. Kasi, man, siguro na naging totok na ng baril ito ko, eh. Sentro, Sentro. Ano yung mga tropa? Oras na to na 18 minutos makataliwan sa oras ita alas 11. So anyway, sa aton ka na nga pag-propadayo na sa daya ka na nga napahayag pero aton ka na nga Southern Police District natumod na. Ha? Pero sa likod ka na daya ka na nga shooting incident nga natabo sa aton nga Senado. Sentro, Sentro. May nagagawa nga NBI agent. May nagagawa nga driver.

0: Nanraton ka rin nga gobyerno.
1: Sentro, Sentro.
0: Ay, sunod sa ato karang sounder ng Police District. Raya karang suspect, ha? Si Mel Oragon. 44 anyos. Employed nga driver at aton kara nga National Bureau of Investigation.
1: Sentro, Sentro.
0: Ano ba, rapapil ka na ha? Mating pinagupok, timot baril to sa sugod, it's in it, nga driver, malanggali mo? Ha? Ay, pero medyo ka kigibot, mga katropa. No, medyo ka ngangawa-ngawa, baga. Amanit, daya ka na nga, no, daya ka na nga, driver. No, it aton ka na nga National Bureau of Investigation, kasi Mel Oragon, imot ang ginapayag, nagpagupok to sugod.
1: Sentro, Sentro.
0: E ano ba ama ko na nang gustong hambagon, no? Mga katropa. Ay may nagapahayag man, may nagasugid man. Ngalunod sa naghalint at rupok. Ang sa may embryo tatong karang osaan.
1: Sentro, Sentro.
0: Ano gid man dumi natuod? Ay kasayad man kita sa daya karang building at tatong karang Senate. May mga CCTV mga katropa.
1: Sentro, Sentro.
0: Ay dahil sa bilog ra. No? Hamat na tumod ro sa likod, no, it's shooting incident ay dahil sa bulig man doon mga katropa at mga CCTV na so ano ba ro tuyo na
1: Sentro, Sentro.
0: Yun sa bilog karang pangutana o syempre unta sa custody at aton karang Senate raya karang suspect. Ay, pugaon nga, pugaon gila tayo mora kung sino ka na nagsugo.
1: Sentro, Sentro.
0: Hot seat, gitaraan na karangguwa rin ka ton.
1: Sentro, Sentro.
0: Imbestigahan tarat mayad, no, mga tropa. Amat baga, nga nagpagupok. Before baga nga nagpagupok, may una nga mga threat yun, no? May una ba nga mga kinagamugon, no? Or base kung nauna rong upok bago ro kinagamo. Dino mga sambilog ka ng mga ilatanaw. O, naton mga katropa. Kaya nga niro aton ka ng Southern Police District nag-iimbestiga. Kama naman do, aton ka ng mga taga-Senate, no? Mag-imbestiga man. Para matumod gid kung ano ro yung karang rason, no? Rong pagkinagamo sa aton kara nga Senate building mga katropa.
1: Sentro, Sentro.
0: Anyway, oras na aton mga katropa. 22 minutos makataliwan sa oras si talas 11. Anyway, sa aton na karang mga kayakinhan ha, na medyo uwat piyersa sa labing-labing. What persa pag-abot sa trabaho after baga at inyo nga paglabing-labing mga katropa ba iyon do sapat iyagon do aton karang turbo dietary food supplement for men so ginapa namin ilong performance satisfaction syempre kaibahan si misis syempre may natural drive ginabalik rong gana si relasyon at syempre ginapahaba pag-idrong energy confidence sa paghulid kay Mrs. Siyempre, bukod niya amang nanti ka ron, pag-abot man sa trabaho, ma-re-energize suman kita mga katropa. Kaya hindi ka mo mag-worry ha, bisang gaoy ka mo sa trabaho, maglabing-labing ka mo, ay mabuligan kita e Turbo Dietary Food Supplement for Men na maging mabaskog mga katropa.
1: Sentro, Sentro.
0: Available doon sa pila naton karang mga butika iron sa aton karang probinsya takla manumbalik kita mga katropa ha o sa pagbalik naton si karon naton o si katropa nga Ariera R. Arcolas ang ipabati man naton ha kung daya karang pagpahayag pinagi sa social media ni Senator Amy Marcos ha? Kung ano natabo kara ano ro mga ginasugid mga NBI o ano ro mga natabo pagid mga katropa kabi. Nung balik kita, pagkatapos yamang ipila natong ka mga reminders, kindly stand by.

0: strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: X FM.
6: Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen or Pals.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Ooh, wow. Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
8: Oh, gali. Diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
11: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin. Kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
12: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
13: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
12: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Ako, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
12: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Welcome sa programang The Secret of Health.
4: Alam nyo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia ay isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa infeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubhana ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino dahil ang Premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang Premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng Premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
5: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
15: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
5: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 user.
5: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa inubuan ba na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santo Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Mga Barikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat.

0: oras mga katropa, 38 minutos makataliwan sa oras, it alas 11.
1: Sentro.
0: Hello mga katropa, nag-aburubali kita ha sa aton ka nga programang Sentro. At syempre, una karak kay Melody La Chica ha. Bagrit man it, happy birthday sa akong karang asawa nga si Edward Sarandona. Salamat kita, DJ Chan. Thank you. And happy birthday ha. Kay paring Edward Sarandona.
1: Sentro.
0: Anyway, mga katropa, si Kero na nato na si katropa nga Arier RR Kulas. Sana karang natipon karang mga report. Sana karang area of responsibility. Ay, katropang RR, simo ka na natipong ka ng mga report niya. Kindly stand by.
1: Live report.
0: Katropang RR, go ahead.
2: Yes, katropang Christian.
0: Baka namin rin mong pungko-pungko ni mo sa Kalibo Police Station ba, ho?
2: Ayoy, mainit sa Guat Police Station, katropang Christian.
0: Nag-dudikwatro-dikwatro ka pa, ho?
2: Hindi natin masasaan na silap ba no, sa suhod, no?
0: Nag-papaniho ka pagali. Oh, ba? Kita ka na ako sa akong CCTV. Oh, bisim-bisi, rato niya makapulisa, no?
2: Okay, abang nag-inom-inom nga, ningirat dahil ka nga Milon.
0: Inom, no? Abi ko, paano rin inom-inom, itatong nga kapulisan. Ay, Milon, tagali.
2: Milon, may ice kera.
0: Bao ka na, Milon.
2: Kwan, gita na. Kompleto, sarikados, gita na.
0: Wow, what, bitchin rod?
2: Wow.
0: Abi ko,
2: may bitch. Di natot, kwan. Gimbakan pag ganyan ito kayo na ano na natagpuan?
0: Gatas?
2: Oo, matagatas.
0: Wow, baka namiton.
2: So, baka namiton tamis, di ba na?
0: Oo, katamis-tamis.
2: Barato gata, melon, barato.
0: 35 pesos at ito?
2: Oo.
0: Sa sige mo nagbakal?
2: Ito naman, sa may kilig-kilig, balik-kilig mo.
0: Ay, okay. Grabe, tayo yung pamano. Manami, tarong klaseng abilidad, ha?
2: Anyway, no, katropang Christian, no, sa atong kira-natipo, no, mga balita, arrestado, dahil ka nga isang ka-porter, no, nga nasayuran niya, nga top 5 most wanted person tara sa provincial level, aga sa report ka na, gindakop, no, itatong kira nga nabas, PNP, no, KBE, no, particular sa may Magallanes nabas.
0: Porter, tayo mo na, katropang RR?
2: Porter,
0: Porter sa airport o sa jet, katiklan jet airport?
2: Doon do wa gin pa guwa no it aton karang nabas PNP ko alindi mo day karang sa airport or sa
0: Katiklan port? GT port no base makung kung ibat ang port ra na karang gina porter
2: base sa buok GT port
0: sigurado ko kada hapon to wa si mga ko ito tay mo wa ganat ang mga sideline na sa buok GT port
2: Ay kami ira imo gin kon ba gin dakop baga no agad imora 27 anyos man aga resident te bata itay karon na sambitan karon niya lugar bari gin panaugan tra imo no ita warrant of arrest nga may criminal case number 18541 ag 18542 no kahapon no sa RTC branch 3 Kalibo para sa 2 counts no kasong bahut abira nang kuan eh
0: ano ra kaso karon
2: kaso qualified rape and sexual assault
0: kita mo no? Gila taron
2: ay yaman nga ba
0: do yung gitaro ginhambal ka tropang hara kung ginakatlan ka
2: control no?
0: Ay control lang anay pupunggi punggi ang anay ay kung makadali ka teng okay hara tari mo kahinat nan kara kas wag kita siguro manda it piansa sigurado gid
2: surbol na ron yung kita piansa doon dahil kaya nga mga kaso nga rape nga mabaho tara eh nag-sexual assault man niya ra no?
0: Ay pag mamakarayat katropa nga aring mga kaso tigpo ka sa mayo sa mayo rin to
2: correct so ikaw man do diskitahan no balis na ron man
0: dapat eh may may kwan ka may baon kang pumada
2: oh may mantika ka good
0: oh, kwan yung
2: Oh, kung didiritso gidro pa man na. Ay, syempre ray kara nga kaso isin banaton nga wa kita ray day kara nga piansa ra. Ag rindon na hay nakatagaan na unman dun karon yung pagdagon kita ray mao no sa kulungan yun doon.
0: Inquest ara katropa nga ra. Inquest
2: kara imaw.
0: Nga banyapan kara mga BGMP siguro tugpa kara.
2: Ay, hindi, do gaban kita daron. No, ay iba karo anang bi karang kaso kontak nang ay baga. So, imo ray sa studio man no ita ton karang na bus PNP para ba ni no sa nagakaigo matakaraw niya disposition. Ag yaman sa ton nga kalibo PNP man no arestado man day karang sang kagagaki ag wanted rimaw no sa kasong pagpinanakaw man no ag sa bisa man it warrant of arrest na may criminal case number 2695 na ginpanaog no halin sa municipal trial court no ko Lunes pa no nga adlaw may 11/2026 ginaresto no kahapon in alas 2 itapon na sa may estancia Calibore karang 20 anyos no nga ako sa nung residente it nasambitan man karon niya lugar bali gin kustudiya ray mao itatun ka nga kalibo municipal police station di ka nga akusado bago iga tubang man no, sa korte no aga may piansa mata no nga nakatagaan na karakana ag 10,000 pesos no para sa nagkaroon yung temporaryo no mga kailwan dahil nga pagpanakaw no may piansa mata na imaw rin naman ay bulok man niya magpinanakaw
0: bulok din pinanakaw no katropang aran ay sigurado kagating kong gapanakaw ka. Oh, eh, ko ako rotag iyag ako hatakawa na ag hidali ko imaw ay tanawon tagali pugpugon tagali ra na karang ali mga dayon bilog kon.
2: Kertigid ka delikado gani ko ikaw itakawan ni kon kumbag kumano tani notorious ka tingi.
0: Ay pugpugon kita ali mag gid tusto gid. Sayran na.
2: What a joy. Oh, what a joy. Tray mo ng pamanaw nga natana eh.
0: Ay, kung di mo tabi pagpagyan, katro pangaran ay mabihas.
2: Ma- madla.
0: Hindi, ay madla. Balik-balikan. Kating nanay, nano, balikan naman na si katro pang Christian man na nangakuan na to. Ay, uman man mo nagapangisog, ag, gina, ginakuan man man na, ginakonsidera man na banana. Ba?
2: Ay, galing iba ka tabi, makaraman doon mga tiguyan, may ikasuko, once nga sakiton na ni mo sanda, ay, pwede ito sanda, eh. Mano, makapasaka man, kaso, punta karon ka, kimo baga, no, ay, pero sa mga raya, abe, ay dapat ipa-implementar, no, nga, kung sa imo tagid niya panimagay and right kagit imo dapat man niya sakiton no para nga ni nga
0: ring amigo ga pamantaw sa live si paring Jesrel Herbar bilog man da makaron man dati ra trabaho karon nagbag-o yang ay ting po takamanok ra nahadali ra dati
2: kunot ra na karon nga ginatirada eh oh. Ay ka gumonitor imaw?
0: Oo, oh, matamis sabi ko no Rosabaw at manok at kagapit.
2: Kapin oh. Ko medyo bagabay matuon niya ko an na yung kapaya.
0: May niya mato nagmedya imaw na nagbago-bago on.
2: Oo. Oh.
0: Kaya tingin niya po masaligan guro ra eh.
2: Kung Japon, ayaw-ayaw mo sa di ka din Japon, kaya kapatid nga nagbago ka tayo. Mara?
0: Oh, nagbago, okay, makakon dati, makakon dahil asang bilog sa mga sugod it mga balita iya ka sa Banwat Kalibo.
2: Sino ang narampangan kay si alias ano imaw?
0: Ha?
2: Si alias alit?
0: Si alias Batman.
2: Hindi kita on kung gabi, no? Oh. Gabi yung gugawa eh.
0: Oo, oh, gabi yun.
2: Anyway, no, katropang Christian, no, sa Kalibo PNP Japon man, may update na to, no, sa Daykarang kuan niya ra dekara nga involve no sa dekara nga bagay kuan no dekara nga dayon bilog no ka mga tricycle driver ag kusa si Indra ay ginatubang ra imaw no sanda ay ni no sa barangay justice system na para nga ni maayos ag dindon nag kuan ni matara sanda nagka ariglo no kay man at kumadumduman na ton dekara nga dayon bilog ka mga tricycle driver nagbagay kuan no sa tubang itsang kamol una ka rin sa may barangay ang Dagaw Kalibo.
0: Eh, dati, abig ko na may bagina sa nang daywara.
2: Ayo, oh, may chiginitan niya. Siguro, kung magsugubangan siya na rin, medyo naga medyo matagawis ronda karang tagan awan karang daywa ba so sa information mo tabi karabali nagapanikang mat ako noro dahil karang 20 anyos nga driver matapos magkipag-istorya no sa tatlo mga individual na posibleng mang posibleng maging pasahero kara no nga gulpi nga ginga pitani ta nagkarang kapwa driver man nga 39 anyos nung masakay itay karang tricycle. Ag sa report, bali nag-u-turn na sigon rong tricycle ag ginparurot anan o paagkos direksyon na itay karang biktima raso naguda maiguan raya no it panel board.
0: Ay, kasayod, sa yun man yung katropa ng RR nga kuan baga, agang-agang oran ng paglikoy, pinanayan na gihapon, ay may jiging hungod lang man siguro manana to.
2: Ay siguro, gana rin. Kahit kung may dati man yung bagina, wow. Ray karang na. Ay, daywa nga ra.
0: Ay kita mo, pag sunggab nga si Snowbuang Naruto, 26 anyos. Kita mo. Nagkakita mo. Oh, kita mo, pis-pis, gupad-gupad, galibot-libot.
2: Ito tinuyuan, di mapipiit dahil ka nga pis-pis eh. Pero ito nga to, pis-pis nga to, ay medyo humagok tayo eh.
0: Oh, sigurado tara, sigurado tara, black eye ka to.
2: Anong kulay, ito ka to, ay medyo. Anong kulay, ito ka to, umigo, sumata.
0: Ha? Itom!
2: Violet.
0: Oh. Itom yun, bugto yun. Iwangos ka to.
2: Nagbilog, araw ko nga, nagbilog, araw dugo, sarang mata. Huwa, takago eh. Okay.
0: Ita mo
2: ito. Do natabo mata, ay syempre din yan, iro natabuon man, ay di karami jo nagilitan yung mansanda. No, aga, naabot na yan isa pagpanakit man matapos nga baygon kita na itay ka nga 26 anyos sa nga driver o sambilo pang driver no sa dahil ka nga tuog kita pa man niya lima gali ang nauli no sa physical nga konfrontasyon itay ka nga dahil wa ba 39 anyos kontra sa 26 anyos
0: ay mapisik no, ng 26 ka na mapisik ay kinaw pag sunggab yagi ka na anang sinubang ito.
2: Wagit kani wagit panimbangan ipagaywan lagi so nagisulong si Batatara do miyembro mata itaton karon niya kalibok si Larry Pulisor na gonda awaton no ray karagan na tabo aga din man niya nero resulta ay wamat bayad niya na niya resulta no kundi ay puro lang kaninahan sa pila ka mga partit kagawasan rung naagom itday karagan daywa nga ra katropanga Christian bali nagistorya sanda no nagkasundo no ag din doon ito ni istoryan sa barangay justice system para kani no sa maayos nga pag-ariglo no so actually public places abiro natabuan nga ra that's why karang hindi man pwedeng pabayad ba aton karing awtoridad kapin ya medaga pagatabo para nga incident nga ra no yaban-yaban na bibi mga tricycle driver man kita nga kabaabo kita gid nga mga reklamo man ro anda karang nga na bamato no kontra karon kandaman aga reunion don kinanggang agin no sa aton karon yung mga tricycle driver
0: ay pagbangga nakasinsya o pagbangga na bika to katropangar arit daya karang 39 anyos sa daya karang 26 ay kumbaga ay mabugat yun na nakarang kuan eh damdamin eh medyo syempre may dating may bagina no kay makahambag ito yung mga katropang ararit makaraya ho. Ayan. Hindi tala na makaya rin ang feelings eh. Magain yung tala pamatsag eh.
2: I can't fight this feeling anymore. Tama to. Grabe, taray mo maging pao ng sonata. Meron mo medyo makagabatay ta. Medyo na uga, latrakod niya melon niya, nga juice niya, nga ano eh.
0: Ang ayaw nga magharuan, mas na katropa nga, rariharat, ayaw na ka ng music ako. Dapat pagkatapos sa barangay mag-istorya sa nang daywa mag-okay yun ay kiss anay na maton
2: matindi ang milindad drive eh may pasurata ko pa una ipasa mabiga ko hindi na
0: rin ay ipasa ko galing kay Makaroon Yagi eh ipas break ko kay mo eh go ahead kitro pangaral
2: Oo, sige, no, katropa nga Christian din daton karaga banatipo ng mga balita direktamente na sa aton karaga area of responsibility. Mm. Ako man si katropang RR ko lang sa XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo. Live report. Centro.
0: Ano yung mga katropa? Thank you kita. O na kay katropa nga Arier Arakulas sa nakarang mga natipon ka ng mga report sa nakarang area of responsibility. Ay, dali-dali o natin mga katropa ha. Oras daton 53 minutos mga katropa sa oras ito karang alas 11. Bago kita magdakop sa nakarang programang sentro, ipabati anay naton ha. Ay, mabudlay kung katon maghalin. Ipabati anay naton ng mga hihambag ka na ni Senator Amy Marcos kahapon. No, kung ano kara. Dakpan yun dahil kung raya ka nakatapo ito NBI, nakaranga driver ag may gihambay kung sinuro sa likod kara ag sinuro nagsugo mga katropa, pamatian naton si Senator Amy Marcos.
1: Kakagulo pa rin kami rito kasi ang balita may nahuli na isang NBI na CA, confidential agent, na binalikan yung kanyang tactical bag na siyang naiwan dito sa hagdan ng second floor kung saan nagmula yung putukan. Ngayon, yung tao na nahuli, pinangalanan yung NBI boss niya, si Attorney Borregiano ng NBI Transnational Crime. Kung sino man siya, siya daw yung nag-order sa kanila na lusubin yung Senado at takipin si Senator Bato, anuman ang mangyari, sino man ang masaktan. Kaya eto nga, Attorney Borregiano, kung sino ka man, sana ipaliwanag mo kung paano ito nangyari na sinugod, linusob ang Senado at nagkaputukan sa amen dito sa mga senador ng ating republika. Hindi ito dapat nangyayari sa Pilipinas, higit sa lahat sa institusyon ng Senado.
0: May isang bilog pag-iparte, padayo nabi na itong ito. Centro! Tayo, yun baga, roton karang pagpabati no, sa aton karang maing manghod. Anyway, balikan natin si Senator Amy Marcos, mga katropa.
1: Pero ang sabi ng NBI agent, inutusan daw sila personally and directly ni BBM, arrest Bato at all cost, kahit sino pa ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si Bato ngayon din. Kaya't hindi na namin maintindihan, ano ba totoo? Mukhang wala namang nag-utos nito, bakit nagkaroon ng Senate siege? Centro!
0: Nabatian natin mga katropa ha. Ay kung ano gid man ra ay imbestigahan gyapon ra no. Itaton nga katapot ka pulisan no, itaton ka ra nga senate. Ay sipe kung mamatud-an ta nga matud ra ay mabahot ra no nga sayabton. Anyway, mabuhay pa man doon eh. Centro. Maid-id pagidro anda ka ra nga paghimuon nga imbestigasyon ka ra no mga katropa. Anyway, oras naton 56 minutos makatiliwan sa oras it aton karang alas 11. Eh kung abos on aton karang oras makatropa, pero anyway, bago kita magtakop pagid. Abay, ma-update anay kita sa makaron nga karang resulta no it daya naton kara nga playoffs sa daya karang Eastern Conference Finals mga katropa.
3: NBA Update brought to you by Windsor. Get your free bets now only at windsor.ph.

0: ay mga tropa, ato na lang ikaw nga update sa aton karang playoffs, sa aton karang Eastern Conference Finals na himo itay karang Cleveland Cavaliers nga dagon ro hampang sa overtime kung siin gimpierde ha. Runa ya karang Detroit Pistons sa score nga 117 kontra 113. Sa matindi karang enkwentro nanda sa Game 5, nakabuhusag unit daog sa road win rong daya karang Cleveland Cavaliers sa niya karang playoffs agdagan nanda ha. Daya karang 3-2 nga bentaha sa serye pagbalik sa daya karang home court itaton karang Cleveland Cavaliers mga katropa. So doon yung update ha, sa niya karang NBA playoffs sa aton karang conference finals mga katropa.
1: That NBA update was brought to you by Windsor. Get your free bets today only at windsor.ph.

0: Ani mga tropa, hawag at oras sa aton karang programang sentro impunto alas 12 na sa Udro Adlaw. O ilabas na kita mga katropa sa mga haumgon na nakarang inog ilabas. Thank you sa pag-iba no? Kay katropa Christian Villanueva sa sugod ka no? Ita mas kugang sa sang oras ag tunga sa atong karang pagpangalagad. At syempre sawa natong karang hatawaan it kay Guyunan. Kaya matawaan it detalye. Para ito maging pang headlines sa rang gihapon mabatian doon sa pilihan natong mga news and public affairs at XFM Kalibo. Sa kanit aton karang station manager katropang John Aline Ascanio sa aton karang CEO kay Dr. Remilito Uy naging kapartner na itong technical side katropang Zipro Kit Palmon sa nganit aton karang regular anchorman kay katropang Ninyo Regina Todosio ako man si katropa Christian Villanueva at XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
1: Mga katropa, exciting!
2: XFM Mega Manila. Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Veras at Brian De Paz. Headlines.
3: Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po ng Santon Gold Coffee Mix. Articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte tinanggap na ng Senado. Senator Aimee Marcos Binaticos naman ang pagkantala ng impeachment transmittal.
4: Senator Aimee Marcos nanawagan sa Pangulo na pansamantalang sibakin ang ilang NBI officials.
3: Senator Bato de la Rosa wala na sa Senado.
4: Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. posibleng hindi na bumaba sa pwesto dahil sa isinusulong na charter change ayon kay VP Sara Duterte.
3: Department of Energy, mga katropa, inatasan po ang NGCP na resolbahin ang transmission constraints sa Luzon at sa Visayas grid.
4: Balitang regional, 95 million pesos na halaga ng ilegal na sigarilyo na pinaniniwalang inabandona sa pantalan sa Cebu na samsam ng Coast Guard.
3: Balita international naman, Hanta virus. Hindi po panibagong COVID-19 pandemic ayon niyan sa World Health Organization.
4: Sa balitang showbiz, kasal ni na Bea Alonso at Vincent Ko, kansilado umano dahil sa prenup agreement.
3: At sa sports, tambalang Alex Ayala at Hailey Baptiste. Laglag na sa doubles ng Italian Open.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. Nationwide.
3: Pananghalian po ng Webes Katropa 14 sa buwan ng Mayo 2026. Live po tayo sa lahat ng XFM stations nationwide at live din mula sa XFM News Center Manila, Philippines. Live din sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu at 97.9 XFM Davao.
4: Live din tayo sa aming official Facebook page at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa inyong mga Android phones.
3: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Overas.
4: At ako naman si katropang Melanie Ocampo.
2: XFM News Nationwide.
3: Sa detalye na ng balita, katropa, tinanggap na po ni Senate Secretary Mark Leandro Dong Mendoza ang mga articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Mula kay House Secretary General Cheloy Garfield itong Wednesday ngayon o kahapon po ng gabi, Mayo 13. Dumating sa Senado, mga katropa, ang House Committee Report Number 261 at House Resolution Number 8989 kasama ang mahalagang annexes at USB devices na magsisilbing basehan din ang kaso. Bukod dyan, kasama rin ang hindi binuksang kahon na naglalaman ng mga dokumento mula sa Bureau of Internal Revenue na gagamitin bilang ebidensya sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ang nasabing transmittal ay hudyat ng formal na pagsasali ng usapin sa Senado para sa natakdang paglilitis sa Vice Presidente.
2: XFM News Nationwide.
4: Samantala, tinawag na Senator Amy Marcos na isang political maneuver ang pagkaantala sa pagpapadala ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte mula sa Kamara patungong Senado upang kontrolin umano ang tiyempo ng paglilitis. Iginiit ni Senator Marcos na hindi katanggap-tanggap ang dahilan ng mababang kapulungan na inaayos pa ang mga dokumento dahil marami silang tauhan at kagamitan, lalo na't noong nakaraang taon ay nagawa nilang i-transmit ang mga katulad na papeles sa mismong araw ng botohan. Bilang depensa, sinabi naman ni Representative Terry Ridona na mas malawak ang ebidensyang nakalap ngayon kumpara noon at kinakailangan maging maingat ang Kamara upang sumunod sa mga bagong alituntunin ng Korte Suprema at matiyak ang due process sa gagawing paglilitis.
3: Nagpahayag po ng galit at lungkot si Vice President Sara Duterte mula sa The Hague kaugnay ng tensyong nangyari sa Senado. Binitikos ni VP Sara ang anay kawalan ng respeto sa mga institusyon at ang paglabag sa karapatan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Binibigyan din ang Vice Presidente na walang jurisdiction ang anumang international tribunal sa Pilipinas at ang pagpilit sa pag-aresto sa mga opisyal ay may tuturing na extraordinary rendition o sa pilitang pagdukot sa halip na legal na pagsuko. Tumanggi naman si Duterte na magbigay ng detalye kaugnay sa kanyang impeachment case at ipinaubayan na lamang ito sa kanyang legal team habang nanatili siya na nakipag-ugnayan sa kanyang mga kalyado para magpaabot ng suporta kay De La Rosa.
2: XFM News Nationwide.
4: Sa kaugnay na balita, kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na nalaman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang naganap na tensyon sa Senado matapos itong mapanood ng ama sa telebisyon sa loob ng kanyang ICC detention unit. Ayon sa Vice Presidente, bagamat wala siyang balak ipaalam ang sitwasyon, ang dating Pangulo na mismo ang nagtanong tungkol sa balitang namomonitor nito, partikular na ang tangkang pagkuha kay Senator Ronald Bato de la Rosa at ang posibilidad ng pagdala sa ICC. Bilang suporta, tinayak ni VP Sara na nakikipag-ugnayan siya sa mga kasamahan ni De La Rosa upang alamin ang mga kailangan tulong at proteksyon ng Senado sa gitna ng banta ng warrant of arrest laban dito.
2: XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, inaresto po ng otoridad ang isang driver ng National Bureau of Investigation matapos umano na magpaputok ng baril sa loob ng gusali ng Senado sa Pasay itong Miyerkules nga ng gabi. Kinilala po ang suspect sa alias na Mel Oragon, 44 years old, na agad dinampot ng mga member ng Senate Security Detachment. Sa ngayon, inaalam pa ng polisya naging motibo sa pagpapaputok ng baril.
2: XFM News Nationwide.
4: Sa nagpapatuloy na balita, nagpadala ng liham si Senator Amy Marcos kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na humihiling ng pansamantalang tanggalin sa pwesto si Melvin Matibag at dalawa pang mataas na opisyal ng National Bureau of Investigation. Ayon sa Senador, mahalaga ang hakbang na ito habang nagpapatuloy ang investigasyon sa kaguluhang naganap sa Senado na umusbong matapos ang ulat na tangkang pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa sa loob ng gusali. Git pa niya, layunin ng pansamantalang pagtanggal ay mapanatili ang integridad at kredibilidad ng investigasyon at maiwasan ang anumang hinala ng impluwensya o hindi patas na proseso. Wala pang tugon ang Malacanang sa naturang liham.
2: XFM News Nationwide.
3: Naniniwala po ang political analyst na si Dr. Antonio Contreras na maraming butas o loopholes sa seguridad. ang naganap ngang pamaril sa loob ng Senado kagabi na naglagay din sa maraming tanong kung pag-uusapan ang higpit ng pagbabantay sa nasabing institusyon. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, kinwestiyon ni Contreras kung paano na may mga armadong individual na nakapasok sa bisinidad ng Senado sa kabila din ng presensya ng mga otoridad at ang ipinatutupad na may pit na protocol sa seguridad.
5: Kasi ang daming tanong, may barilan, maraming CCTV doon. Hindi man naman nakita kung sino bumaril. So yung nakita ko yung picture, puro dingding yung tinamaan. So what is there? Mm-hmm. Ang heavily guarded, di ba? Mm-hmm. Andun yung PNP, andun yung USAA, may militar pa, may marine pa. Tapos may nakapasok. Mm-hmm. I don't want to sound any malice, but it sounds too good to be true. It sounds too staged.
6: Apo.
5: I could even say it's a badly written script.
3: Binigyan din pa ng political analyst ng daming kinakalang sagutin sa nangyaring insidente, lalo na't hindi dapat basta-basta nalulusutan nga ang seguridad ng isa sa pinakamahalagang gusali ng gobyerno sa bansa.
2: XFM News Nationwide.
4: Senator Bato de la Rosa, wala na sa Senado simula pa kaninang madaling araw ayon sa kapwa senadora. Katropa natin sa balita, Brian De Paz ng XFM Mega Manila.
2: Live report.
7: Kinumpirma ng isang senador na batay sa ulat ng Senate Secretariat, lumabas si Senador Ronald Bato de la Rosa mula sa gusali ng Senado bandang alas 12:30 ng madaling araw kanina. Wala pang karagdagang ulat kung saan nagtungo ang senador matapos umalis sa loob ng gusali. Patuloy na hinihintay ang opisyal na paglilinaw mula sa Senado kaugnay ng kanyang paglabas. Ang ulat ay kasunod ng paunang tensyon at lockdown sa loob ng Senado dahil sa mga pangyayaring iniimbestigahan pa ng mga otoridad. Para sa nagkakaisa ang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, ang DICT at ang CICC ay naka-alerto naman po sa mga fake news matapos ang gulo sa Senado. Katropa natin sa balitang yan, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
8: Naka-alerto ngayon ang Department of Information and Communications Technology o DICT at ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC kaugnay ng mga kumakalat na impormasyon online patapos ang kaguluhan na nagarap sa Senado kagabi. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, may ikpit na minomonitor ng kanilang tanggapan ang mga social media posts at iba pang online content na posibleng magutyok, nakaharasan o magpalala ng tensyon sa publiko. Dagdag pa ng DICT, nakikipag-ugnayan sila sa iba't ibang ahensya upang matiyak na hindi magagamit ang internet at social media bilang platforma ng maling impormasyon na maaaring magdulot ng mas malaking kaguluhan. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako, si Katropang Earl Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
4: Mga katropa, mariing pinuna naman ng labor leader at aktivistang si Leody de Guzman ang mga naging aksyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa kasunod ng tensyon sa Senado kagabi. Binatikos ni de Guzman ang panawagan ni de la Rosa sa publiko na magsagawa ng vigil upang harangin ang mga operatiba ng National Bureau of Investigation at CIDG na aniyay isang desperadong hakbanga para takasan ng pananagutan sa batas. Aniya handang isakripisyo ni Bato ang kaligtasan ng mga ordinaryong Pilipino. Huwag lamang siyang makulong at maipadala sa International Criminal Court.
2: XFM News Nationwide.
3: Nagpahayag po ng pangamba si Vice President Sara Duterte sa mula sa The Hague, Netherlands na ang isinusulong naman na charter change ay maaaring magindaan daw para manatili sa kapangyarihan si Paolong Bongbong Marcos lagpas sa kanyang termino. Ayon sa Vice Presidente, mga katropa, dapat unahin ng administrasyon ang pagbangon ng ekonomiya sa halip na pagtunan ang mga usaping politikal na ginagamit lamang para pahinain ang mga nasa oposisyon, kabilang na ang kanyang ama at si Senator Bato de la Rosa. Binigyan din pa ni VP Duterte na ang usapin ng pag-amyenda sa konstitusyon ay isang seryosong banta sa demokrasya. dapat daw mag-ingat ang mga Pilipino dahil posibleng hindi na umalis sa pwesto ang kasalukuyang liderato.
2: XFM News Nationwide.
4: Samantala, Pangulong Marcos Jr., biyaheng Pampanga para sa dalawang aktibidad. Patropa natin sa balita, Dayo de Guzman ng XFM Mega Manila.
6: Biyaheng Pampanga ngayong araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa dalawang magkasunod na aktibidad. Unang pupuntahan ng Pangulo ang Pampanga Provincial Hospital sa Changi Gateway Clark Freeport Zone. Ito ang kauna-unahang government hospital sa loob mismo ng Clark Freeport sa nabahagi ng Clark Global City Area. Kabilang sa mga pasilidad dito ay ang emergency room, operating rooms, outpatient department at diagnostic services. Mula roon ay didiretso ang Pangulo sa Clark Picnic Grounds sa Clark Civil Aviation Complex. Doon naman gaganapin ang bawat bayan makikinaban program kung saan inaabot ng Pangulo ang pondo at serbisyo ng pambansang pamahalaan sa mga lokal na pamahalaan. Katropa mo mula sa Palacio ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Leo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: Nagain po ng resolusyon ng mga bayan Black sa Kamara para paimbestigahan ang manoy red tagging, online harassment at disinformation activities ng PGMN o tinatawag na Peanut Gallery Media Network. Sa House Resolution Number 1009, binanggit ni na Gabriela Representative Sara Ilago, Kabataan Representative Rene Co at Act Teachers Representative Antonio Tino ang ilang videos ng PGMN na umanoy nag-uugnay sa makabayan Black at mga progresibong grupo sa Communist Party of the Philippines at New People's Army. Pinanawagan din ng mga mambabatas na alamin kung may nagamit na pondo ng gobyerno sa pagpapakalat na nasabing content, lalo na't iniulat na na-repost at na-promote ito ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o yung tinatawag na NTF-LCAC.
2: XFM News Nationwide.
4: Samantala, inatas ni Department of Energy Secretary Sharon Garin ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na agad na ayusin ang operasyon ng mga apektadong transmission lines sa Luzon at Visayas Grid upang maiwasan ang lalong paglala ng sitwasyon ng kuryente. Binigyan din ng kalihim na mahalagang maibalik sa normal ang daloy ng enerhiya sa lalong madaling panahon upang hindi na maulit ang mga napaulat na disruption na nakaka-apekto sa mga consumer at negosyo sa mga naturang rehiyon. Tiniyak ni Garin na nakatutok ang kagawaran sa pagbabantay sa galaw ng NGCP para matiyak ang seguridad ng supply ng kuryente at mapanatili ang katatagan ng grid sa gitna ng nararanasang init sa bansa.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Mga katropa, alas 12:18 sa XFM News Nationwide. Tayo po ay sabayan din na napapahinggan sa pamamagitan ng XFM 91.3 San Francisco, XFM 107.1 Tagum City, at XFM 99.1 Mati City.
2: Balitang regional.
3: Diretso na tayo dyan sa bahagi po ng Davao, yung tent ID nilinaw na ligtas bisitahin ang AOR nito. Pagpapaingat ng Australia sa pagbisita sa Mindanao, igagalang naman ng militar. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano ng XFM Davao.
9: Nilinaw ngayon ng 10th Infantry Aguila Division na walang dapat ipangamba ang mga turista sa kanilang seguridad kung bibisita sa area of responsibility nito. Ito ay kasunod sa inilabas na travel advisory ng Australian government kung saan pinag-iingat nito ang mga mamamayan kung sakaling bibisita sa Pilipinas, lalo na sa mga bahagi ng Mindanao mula sa banta ng terorismo at kriminalidad.
10: I can only speak sa 10ID area of responsibility, which covers the whole Davao Region and parts of the adjacent provinces like Sarangani, Cotabato, Bukidnon, Agusan del Sur and Surigao del Sur. First of all, ato ang ginatagagrespeto ang sovereign prerogative sa Australian government on issuing travel advisory sa iyang mga

0: Inspired Terrorist Organization. Kaugnay umano ang nasabing travel advisory sa matatandaang nangyari sa nakaraang buwan ng Disyembre taong 2025 nang kumitil ng nasa 15 katao ang nangyaring mass shootout sa Sydney Bondi Beach kung saan napag-alamang tumira ng halos isang buwan sa Davao City ang mag-amang sospek na sina Sajid at Navid Akram bago ito bumalik sa Australia at ginawa ang kagimbal-gimbal na pagpatay. Mula dito sa XFM 97.9 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
1: Bahay ng dating Vice Mayor sa Emlang North Cotabato, pinaulanan ng bala kaninang umaga. Katropa natin sa balita, Sam Sally ng XFM Cotabato.
2: Niratrat ng bala bahay ni former Emlang Vice Mayor Jose Lito Piñol. Kaninang alas 5.15 na umaga, ayon kay Piñol, naghahanda siya para umalis ng bahay alas 6 ngayong umaga nang mangyari ang pamamaril. Tumama ang mga bala sa guardhouse ng dating opisyal. Ang mga suspek ay sakay ng motorsiklo at agad na tumakas. Tiwala si Piñol na posibleng may kinalaman sa politika ang pang-aatake sa kanya dahil wala naman siyang personal na kaaway at walang natanggap na pagbabanta sa buhay. Bagaman at walang tinamaan, hiniling ng opisyal ang tulong ng pulisya upang matutukan, maimbisigahan ang motibo at kung sino ang nasa likod ng pamamaril. Mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Sam Sally, XFM News.
3: Bangkay ng 13 anyos na taekwondo gold medalist na nalunod po sa Sanchez Mira, natagpuan na. Katropa natin sa balita, Michelle Orion ng XFM Tugigaraw.
4: Nagtagpuan niya kahapon ng umaga, Mayo 13, ang bangkay ng isang 13 anyos na binatilyong nalunod sa karagatan ng Sitio Carrillo, Barangay Damang, sa bayan ng Sanchez Mira. Kinilala ang biktima na si Ramdol Salvador, isang gold medalist sa larangan ng taekwondo. Ayon kay Joviter Biado, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer ng bayan, nadiskubre na ilang residente ang wala ng buhay na katawan na binatilyo habang palutang-lutang ito sa bahagi ng barangay Masisit sa kaparehong bayan. Kinumpirma naman ng mga magulang ng biktima na ang natagpuang bangkay ay ang kanilang anak na unang naiulat na nawawala noong Mayo 11, 2026. Batay sa inisyal na ulat, nalunod umano ang binatilyo habang naliligo sa dagat kasama ang kanyang mga kasamahan sa taekwondo team. Kaagad namang nagsagawa ng search and rescue operation ang mga responder, ngunit kahapon lamang tuloy ang natagpuan ng biktima. Nagpahatid naman ang pakikiramay ang lokal na pamalaan at mga residente sa naiwang pamilya ng binatilyo. At yan ang ating ulatan mula dito sa 95.7 XFM Tugigaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. XFM News!
1: 95 million pesos na halaga ng ilegal na sigarilyo na pinaniniwala ang inabandona sa pantalan sa Cebu na samsam ng Coast Guard. Patropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
5: Nasamsam ng Philippine Coast Guard 7 ang tinatayang 95 milyong halaga ng smuggled na sigarilyo sa isang koordinadong anti-smuggling operation malapit sa Pier 7 sa Mandawi City, Cebu. Natagpo ng ilegal na kargamento sa loob ng dalawang container van na umano'y ipinuslit sa pantalan. Ayon sa PCG 7, nagsimulang operasyon matapos makatanggap ng impormasyon ang kanilang intelligence operative hinggil sa umano'y maling deklarasyon ng kargamento na nakatagdang ibiyahe patungong Gothong Wharf sa Pier 7. Nagsagawa ng surveillance sa mga tauhan mula sa PCG Intelligence Unit, Coast Guard Station Central Cebu at Maritime Security Law Enforcement Group Central Visayas. Sa Panayam, ayon kay Station Commander Captain Jerome Lozada na nakatagap sila ng impormasyon hinggil sa kahinahinalang galaw ng kargamento sa lugar. Sa surveillance, namataan ang mga operatiba dalawang truck na naglalabas ng container van. Gayunman, kalaunan ay huminto umano ang mga ito at iniwan ang mga containers sa malapit na lugar. Ilang oras na minamanmanan ng mga otoridad ang paligid, ngunit hindi na bumalik ang mga driver na naturang mga sasakyan. Ayon sa paunang beripikasyon, tumutugma ang mga container sa listahang unang ibinigay sa PCG Intelligence. Nakipag-ugnay ng Coast Guard sa Bureau of Customs sa Cebu na siyang may jurisdiction sa pagbubukas at inspeksyon ng mga container. Sa isinagawang pagsusuri, natuklasan ang humigit kulang 1,700 master cases ng umano'y ilegal na sigarilyo. Tinatayang nagkakahalaga ang bawat master case ng 50,000 pesos, kaya umabot sa humigit kumulang 95 million pesos ang kabuuang halaga ng lasamsam na kargamento. Patuloy pang imbestigasyon upang matukoy ang mga sa likod ng operasyon at posibleng paglabag sa customs at anti-smuggling laws. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhona, vitamin

0: Siyang Alkaline Base Vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa ang Almi Mata, XFN News.
1: At mga katropa, may git sa 1,500 na mga PUJ drivers dyan sa Iloilo City. Nabigyan po ng 5,000 cash relief assistance mula sa DSWD. Katropa natin sa balita, RS Pinosa, XFM Iloilo.
2: Mahigit sa 1,500 ang mga public utility jeepney drivers sa Iloilo City ang nabigyan ng tig 5,000 pesos na cash relief assistance mula sa assistance to individuals in crisis situations o IX program ng Department of Social Welfare and Development. Isinagawang releasing ng ayuda sa dalawang mga coverage schemes sa distrito ng Haro at City Proper. Napagalamang ang naturang ayuda ay first tranche ng assistance para sa mga jeepney drivers sa syudad. Lubos naman ang pagpapasalamat ng ilang mga drivers dahil kahit papaano ay makakatulong ito sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Matatanda ang Abril 8 nang unang nabigyan ng kagayang cash assistance ng DSWD ang mga tricycle drivers sa mga lungsod ng Iloilo, Pasi at Rojas. Hindi bababa sa 8,000 ng mga tricycle drivers ang nakabenepisyo sa nasabing programa. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
3: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network, Philippines. Weather Update.
1: Katropang Melanie, na tili na lamang bilis ang LPA ang dating bagyong Kaloy na namataan last time sa layong 865 kilometers silangan ng Biran, Catanduanes.
4: Katropang Buddy, dahil dyan wala ng direktang banta ng masamang panahon ang naturang LPA sa anumang bahagi ng Pilipinas, habang ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay inaasahang makararanas pa rin ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kasamang pag-ulan o thunderstorm, dulot pa rin ng localized thunderstorm.
1: Tatama ngayon, 47 ang heat index sa Butuan City. Ingat po kayo dyan, Agusan del Norte, Tinatuan, Surigao del Sur, habang nasa 43 naman tayo sa Metro Manila, particular sa Naiya at sa Science Garden sa Quezon City.
4: Sumikat naman ang araw kaninang alas 5:29 ng umaga at inaasahang lulubog sa bandang alas 6:16 ng gabi.
3: Balitang International.
1: Atid po sa atin ang balitang ito, katropa ng Santon Gold. Nilinaw ng World Health Organization ang pagdating ng cruise ship na may kaso ng hantavirus sa Tenerife, Spain, ay hindi dapat ituring na panibagong COVID-19 pandemic dahil sa mababang panganib nito sa publiko. Ayon kay WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus, bagamat seryoso ang Andes strain ay kinasawi ng 3 pasahero, ay kontrolado daw po ang sitwasyon at wala na iba pang sakay ng barko ang nagpakita ng sintomas sa kasalukuyan. Tinaktang tanggapan na may nakalatag namang isolation protocol ang Spain, kung saan ang mga pasahero ay direktang iuwi sa kanilang bansa mula sa pantalan para ma-check na walang magaganap na transmission sa mga komunidad.
3: Showbiz News.
4: Ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Usap-usapan sa social media ang naudlot na kasala ni na Bea Alonso at businessman na si Vincent Co sa Spain matapos umanong hindi magkasundo ang dalawa sa provision ng kanilang prenuptial agreement. Dahil sa naging stalemate sa usapang legal ng kanilang ari-arian, napaulat na ginamit na lamang ng mga inimbitahang kaanak at kaibigan ng kanilang mga naunang nabiling tiket patungong Europa para sa ibang mga lakad. Nanatiling tikom ang bibig ng magkabilang panig at wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang kampo ni Nabea at Co upang kumpirmahin o itanggi ang kumakalat na balita tungkol sa pagtatapos ng kanilang relasyon.
3: Balitang Sports.
1: Segway tayo, katropa, sa balitang sports. Atin po sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Bigong makapasok sa susunod na yugto ng Italian Open Doubles Tournament ang tambala ni na Filipina tennis star Alex Ayala at American partner si Hailey Baptiste matapos silang patawbihin ni Taylor Townsend at Katerina Siniakova. Score ay 6-2, 6-1. sa laban nila sa Rome, Italy. Hindi nakaporma ang tandem ni Ayala sa agresibong laro ng mga Grand Slam double champions na agad kumuha ng momentum at control mula sa simula hanggang dulo. Sa kabila po ng pagkatalo sa doubles, manatiling positibo pa rin ang kampanya ni Ayala sa tournament matapos siyang magpakita na magandang performance sa kanyang mga nakaraang qualifying matches.
3: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na mga katropa ang XFM News Nationwide. Ngayon pong pananghalian na ng Webes, May 14, 2026.
4: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang aming pagbabalita ngayong tanghali. Hanapin lamang ang live stream ng XFM News Nationwide sa aming Facebook at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ay inyong mga katropa, ako si Buddy Obera.
4: Sa ngalan ng katropang si Brian DeFaz, ako naman po si katropang Melanie Ocampo.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat! Mabuhay!
4: Exciting Pilipinas!
3: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
5: XFM.
6: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Ellen Bukakaw, itag-agawinan, Lenzo Aklan. Nagapasalamat sa XFM, agkay Dr. Melito Oy. Sa ako nga nadagaan ng 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intra man sa Santon, kag XFM ka libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
11: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
12: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
13: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
4: XFM.
14: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella.
15: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
16: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
17: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
5: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
17: Siguradong sisiglang pakiramdam.
5: Santon Plus Herbal Oil.
17: Ang pamahid
5: na all-in-one sa presyo magaan.
17: Santon Plus Herbal Oil.
18: XFM.
19: Sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance,
20: mag-Santon Gold Herbal Tea.
16: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Glare Skin Herbal Soap. Glare Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
21: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
22: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
23: Sister Pain.
24: Si Michelle Nagali, isa ka sa

0: down pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Maka-late na ko.
0: X-FM.
2: Patropa mo.
1: Excited.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: yung adlaw naman sa tanan nga mga suki nga tagpalamati sa programa The Secrets of Els. Manaya-naya naman kag exciting adlaw sa inyo tanan. Ululupod naman kita sa pag-istorya, pag-discovery sa mga sikreto, sa mga pagkaon, utanon, prutas, kararuton. Inang mga ginapasulod ta sa ato sa ringan awas, ginakaon ta bala ka ginainom. Kung ano mga binipisyo nga makuha ta dira, kung hindi man binipisyo, base ang iban sinay perwisyo. Amo nang pinakimportante ha, binaton kon makaon kon binipisyo makuha ta gali kon kaisa nagadala perwisyo. Kagang kinang nanon sa ato sa ringa lawas. May mga sinyalis ang lawas ta nagapatimaan, oops, oops, I'm not feeling well, pero kon kaisa ni kita kabasa. Hindi kita kahibalo, nga mo gali ng butang balon sa ato sa ringa lawas. Nga nagahatag na sa sang alarma sa aton, hagan-hagan na lang inaon tati na ina kon ginainuman ina kon ginakaon. O galing kon kaisa, hindi kita makahibalo kon anong butang balon sa mga ginabatsyag ta. That's why nga importante ni nga programa good to nga maidukar kita tanan kaya makakuha kita sa mapuslanon sa nga may health tips and information. Ang programa The Secrets of Health live nga mabatian sa tanan sa nga may XFM station sa Isla Sang Panay amuman sa Negros Island Region. Kung may aragin man kamo para magutanon bala, may mga gusto kamo klaruhon, masanagan sa ato sa nga ginadiscuss. O pa na ito sa consultant dari sa programa The Secrets of Health. Feel free sa inyo sa inyong pagpadala sa palamang kutano na i-comment lang sa live Facebook streaming ta. Labi na gid sa Facebook page nga XFM Radio Patrol Iloilo. Di mo na alam. Kag syempre sa ito sa inyong pagparagad, upod ta ang ito sa inyong certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ito sa inyong programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome sa aton sa inyong pagpangalagad. Siyempre, kamusta na naman sa aton sa inyong mga suki, kag mga tagpalamati. Kamay pang arag yapon ka mo sa manayanaya sa inyong kaimtangan, kondisyon, sa piyak sa nga karagimuot, no? Sa aton sa inyong panahon. Pero kung may mga ginabatsag na kamo sa inyo sa inyong lawas, kamay pang pinaagi sa padayon ninyo nga pagsubaybay sa aton sa inyong pagpangalagad. Bisan pa, ano makakuha kita sa ngededri kung ano ang mga mahimo na ton nga remedyo sa aton mga ginabatsag or hindi gani ambal sa kilala na itong Sir Josil, hindi lang sila na marimedyohan na kadamo sa ako na batsyag nga na solusyonan sa pagpamati sa inyo sa nga programa. Ang kabay pa nga, bisan pa ano, liwaton ko, makabulig-bulig ha, sa itong sa nga batsyag sa lawas health conditions, ang padayon nga pagpamati sa itong sa nga programa, pagtukib sa mga sikreto sa ikayong lawas.
0: Ang ambal sang kilala ko gani, Dok Leo, sila niya tani kung ano kapisli kita magpasulod sa pagkaon sa itong sa nga lawas, kung ano kita kaidiin bala. Sang pagtukib kon bala, perwisyo kon binipisyo, ginapasulod sa lawas, ta ginakaon, ta ginainom ta. Siling niya, kung ano kita kapisli, siya magpili sa palamanon, kag parang asawon, ta tani mo man ta kapisli bala, kung tani magpili sa mga ginapasulod ta sa ato sa ringa lawas, Dok Leo.
1: I suppose, Sir Josil, ano, kay nga man, sa aton man gyapon nagabalik mo. Galing lang kita ikaw na una kalabanan sa nakapin pa kon ara sa labla Sir Josel sa ginatawag in the middle of pag-enjoy sa kung ano man nga indulgence sa niladra masilipan ng iban niya kanon ang kalanon ah bulungon galing bulungon.
0: May dare and truth pa na games pa na kung kay Sadok Layo. Mambalgati ano truth or dare. Mm-hmm. Ti paggambal nga dare bisan hindi dapat kagasulublanas pamatsyagan niya ang iyang ilim no kon kalanon sige man gyapon no Cleo
1: ti kay piliton kag abuton nga abuton kag Sir Josil ang limitasyon or mas siling gani naton nga ti sobra na gani mo lapaw na kaysa sa nagakaigo nga rekomendasyon
0: amo ni gani nga kon may mahagad yan siling nga pare mare mainom ta siling nga oras kasi yung sabato. Pero mahabal mare, pare, silingya, may ginpreparar ko to silingya nga balunggay, silingya kag, ano, ampalaya, marguso. Silingya, mayo to. Sige, mare, pare, kamulang anay, Do hindi kauyon kami sina.
1: Kapen ba kon may litson patong na bilin bla?
0: Aya ba kon may mga litson na mo nang hambal nila nga ti kon may litson gani mahambal nga. Ti ano oras ta makadto no oras ta puli. Pero ti diri ang ato sini nga paghambalan today magasintro kita sa isa naman sini ka ulutan non Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocil. Tukibon naman naton ang sikreto sa ning tanong. Kung nga ang makahatag sa sang binipisyo sa aton, Sir Jocil. Kisa kalabanan sa aton, kumbaga, Sir Jocil, ang balon tanagin man ah. Kadamo sang driver nga sa kailang nabalaan mo. Pag-abot ka rin sa troubleshooting, yung detalye sang kung anong mekanismo sa ginadala niya, okay na sila dira.
0: Basta gadalagan, no?
1: Basta gadalagan lang. Kung kaisa gani, dumduman ko ganing isa kabalita nga nagabiyahe nga sa lakyan, wigit kang biyadaya mo, or transmission ba to?
0: Motor.
1: Tungod din na siguro, Sir Jocil, no? Sa kakulang sa monitoring, o kung kaid-id sa pagtukib sa kung anong mekanismo sa dira, nga mabantayan naton beforehand pumatabo ang posible nga problema. Amo man sa pagkaon, Sir Jocil, sa kalabanan ang aton na ginapinsan, makakaon lang kita. Mabusog lang kita. Huwag kita nag-mind kung hambal ni Sir Jocil makabinipisyo. Worse, kung makaperwisyo.
0: Ti subong niya makabinipisyo ni Sato Siringa Lawa, Sato Siringa Pag-istoryahan.
1: As always, Sir Jocil, ang aton ginatinguha, dari binipisyo sa ikaing lawas.
0: So, pag-istoryahan to subong, actually, manami inilang kay iupod bala sa inyong sarima o tanon. Sa mga nagakaon sang sinabawan ng isda, amon ni nami isampaw gid.
1: Bao kampiyon gid?
0: Oo, kapin pa kon pagbukal yeb laga indakal gid. And then ibutang mo takluban pagkatapos bahiton dayon bala Dok Leo.
1: Pagkatapos may lagba nga katumbal pag ibla Sir Jocil.
0: Oo, sus kanamit sini. Actually ang iban sini hindi kauyon. Kaya nga man, medyo tawag na to sila daw masagupra bala kung usapo ni mo nga puro-puro.
1: Kapin pa ko nalang alang pamili mo sa ni Sir Jocil, tos lokon niya kas ni mo.
0: Pero abunan siya ini sa to sila nga palibot, kaya mahapos ini patubuon, we are referring to what we call as kulitis, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocil. Kag ini kadamo, kag nagaya kita ni Sir Jocil sa mga duta, bala Sir Jocil nga buhaghag. Ang iban, gadi kini sa madam duman ko sa una sa nagalagolagaw kami sa mga riverbanks. Damo ka tinubo dara Sir Jocil. Pagkatapos, bala, nami bala ko ng chimpo, bala magulan-ulan Sir Jocil. Gapinagampang ginang ila sa nga pagtubo sa mga bunbon, bala nga parts ng suba, bala Sir Jocil, sa kilid sa suba.
0: O, balud-baluron tawag nila sa nga uma.
1: Correct.
0: Oo, so, ang kulitis actually, nami na sa sinabawan ng isda, actually, ang kulitis manami manini tuumon. Ibutang nimo sa dahon sa saging putson mga duha tatlo ka duble and then butangan mo lang sang kamatis pitkan mo lang gamay gid nga gamay lang gid nga asin pagkatapos ang tubig ya bala hindi mo bala pag ano gid pag i-drain kung kaysa bisan din mo na pagtubigan Dok Leo ibugkuson mo lang kag itungtong sa ibabaw sang baga nagatubi-tubi sa lugar nga maluto bala Dok Leo may mga tag 5 minutes ikaw dara may sakto lang daw makabuka lang tubig sus kampyon yang isudan isa nakapinggan kung kaysa gapanihol ka pa eh.
1: Correct Sir Jocil. Ito magluwas pang dansa natin kamatis nagasabaw malang na yasang iya Sir Jocil mo. Kung nalimbawa tuumon mo siya. Tapos tayo ma-release mo pagid ang lycopene sang kamatis nga mga complement pagid sa binipisa Sir Jocil sang kulitis nga imo sininga tinuom.
0: So additional knowledge galing ang lycopene nagakinanglan man Dok Leo nga initon mo ang kamatis.
1: Correct Sir Jocil.
0: Para ma-extract mo siya.
1: Tama.
0: Okay. Now, pero tindiri kita ya sa kulitis. Mamangkot ka mo, mamangkot kita. Nga anong may ara da sa kulitis, Dok Leo?
1: Kadamo, Sir Jocil, no? May mga nutrients ni, kag mga bioactive compounds. Amo ni mga sikreto, Sir Jocil, sa likod sang binipisyo. Every time nga nagakaon kita sa ni sang kulitis, may ara sang mga vitamina Sir Jocil, may ara sang beta-carotene. In fact, may vitamin C man ni siya, no? May vitamin K, kag may B complex vitamins. Lakip na dira, o kung lakip na dira ang folate nga nagabulig ni Sir Jocil, pabakod sa aton immune system, panami sa aton sining vision, kag eye health, blood clotting, isa na dira Sir Jocil ang vitamin vitamin K, kag energy metabolism, idugang pa nato ng mga minerales niya. Makabulig pabakod sa aton sinigatulan, hemoglobin synthesis, mabalansin aton sa nga electrolytes, phenolics, kag flavonoids sini, nga makabulig para nga ang aton heart maproteheran, may anti-inflammatory production kita sini, antioxidant, ang alkaloids, saponins, nga makabulig sa aton sini nga liver, may antimicrobial, kag may anti-cancer potential, kagang yas rin nga fiber and protein. Ha? Remember, ha? May protein man ang colitis, ha? Nga makabulig. Hindi lamang sa aton sini nga tiyan, Sir Josiel, digestive health, kundi lakip sa pag-repair sa aton sini muscles o kung kaunuran.
0: Sa vitamins, may B-complex, may folate, Dr. Leo. Ang folate yan, importante ni sa mga nag-amabdos, mas sa nag-abusong.
1: Correct.
0: That's why nga, kung may araman mga supplements, yung narisita ko kaysa mga OB-GYN mga doctors naton, ang mga supplements that rich in folate sa mga nagabusong, kaya importante ini kinanglanon sa mga nagabusong. So makuha gali nato ning folate ara man gali sa may colitis. Now, karon ang preparation sang colitis sa. Paano naton ini i-prepare para ma-maximize naton ang mga binipisyo nga makuha ta. Kay ang nanda naton gina sampaw ta sa sinabawan, ginatuom, amon ang masami sininga pamagi sa ato sininga pagkaon sang colitis eh. Pero if we go to the specific benefits or specific nga mga binipisyo sini Doc Leo. Pareho sabi sa mga tao nga tawag nato sini ramotion hambal nila ti balunggay eh. Kunway balunggay abi Doc Leo sa may mga anemia o kon anemic nga tao. Makabulig ang ano Doc Leo, pagkaon imo sang colitis?
1: Makabulig Sir Josiel no, kay ti ko may anemia ka problemado nga aton sininga lawas, kulang sa oxygen Sir Josiel eh.
0: Mm-hmm.
1: Tungod na kulang sini sa iron, kag kulang sini sa folate na kinanglanon sa aton sininga lawas para sa aton sininga red blood cell production. That's why ang may anemia, especially iron deficiency, ti isa sina Sir Josiel ka sign is nagapalang luspad. O kung nagapalang lapsi, nagaluya, madali hapuon. Bisan pa ganit, Sir Josiel, ang pabalik-balik ng pagsakit sang ulo, pagburon sang panulukan, pagpalamungol, may labote na Sir Josiel sa iron deficiency anemia. Pero ang rason kung nga makabulig ang colitis para dari, tungod sa iron kag folate, nga tuman ka importante for red blood cell production. Ang regular sininga pagkaon, pag-consume, makabulig para ma-improve ang hemoglobin levels, especially kung ginakombinaran ni Sir Josiel sang vitamin C rich nga mga pagkaon para ma-absorb pagid ang absorption. Pero manami sini Sir Josiel nga balita kaya ang colitis mismo may ara na sang combo Sir Josiel o kung upod ng daan nga vitamin C ang purpose sini para ma-absorb sa natan sa nga lawas ng iron.
0: So may ano man siya ha? Tawag na ito sini may mga kung may combo meals kita may combo man niya sang vitamins and minerals. Ang mga sources naton sini Dr. Leo, just like for example sang colitis, no?
1: Actually Sir Josiel, hindi lang colitis kundi ang halos tanan niya mga tanom Sir Josiel, no? May ululupod na ini sila nga mga bioactive compounds nga nagabinuligay kun aton sila magamit.
0: Problema lang galing kiti muna sa preparation kita nagakatalo. Now, because of the presence Dr. Leo sa mga minerals, aside from vitamins, may mga minerals pagin calcium, iron, magnesium, potassium and zinc. Makabulig yan ayhan ini Doc Leo sa ato sining kon sige-sige nga pagkaon na na makalikaw kita bala sa osteoporosis Doc Leo.
1: Especially Sir Josiel kon bataon pang isa ka tao mahilig na sa magkaon sang utanon.
0: Tao.
1: Kete kon ara nang osteoporosis Sir Josiel medyo mabulubudlay nang ang sitwasyon na kondisyon natan sa nino. Pag abot sa pagpabakod sang tulaan pero samtang bataon ka pa especially kung kahingurusgan ka pa no palakaon ka sa nisang colitis ang iya sa calcium, magnesium, phosphorus. Hindi lang calcium, Sir Josiel, ang nagpabakod sa aton sining tulaan. Upod man diri ang magnesium, upod man diri ang phosphorus, upod man diri ang vitamin K, nga kung mapasulod na aton sa aton lawas, nagabinuligay sila, Sir Josiel, para magpabakod sa aton sining tulaan. Upod, siyempre, sa calcium.
0: Kay kung isa-isa ko na aton kadamo sa mga vitamins, minerals, and other phytochemicals nga sa colitis, no? Halos kumplito na vitamin A, beta-carotene, vitamin C, vitamin K, B-complex, folate, calcium, iron, magnesium, potassium, sink, may quercetin, and so on and so forth. Kadamo-damo pagid sini. May fiber kag protein pa. Bita, dahon ang ginakaon ta. May fiber kag protein pagid. Mm-hmm. Importante ning fiber. Bila mag-ano ka, nagpamuhin.
1: Correct, Sir Josiel.
0: Sa digestion, no?
1: Kagag at the same time, Sir Josiel, nagabulig man ni para mag-maintain ang balance sa nga tonsening friendly gut bacteria.
0: Pero what do you know, sa leading medical conditions sa ina-suffer sang, hindi lang uro ni sang Pilipinas, but sa bilog kalibutan, sa hypertension, may ara, Dok Leo, sa colitis nga makabulig. Parang, makalikaw kita bala sa hypertension kung magsigi-sigi kita kaon man depende sa availability no sang colitis Dok Leo.
1: So isagid Sir Josiel nga makabulig sa aton hindi lang sa hypertension Sir Josiel kundi sa bangkabilugan cardiovascular risk pati sa aton sa ninyo korason na mabinipisyuhan nini kung nagkakaon kita permis sang colitis nga man tungod siya sa ninyo electrolyte minerals like potassium may magnesium kag may flavonoids nga nagabulig para mabalanse nga aton sa ninyo blood pressure o kung makontrol ang aton sa ninyo blood pressure kung ma-reduce ang oxidative stress. So, ginagamit ni Sir Josiel, ano, ining ginatawag madahon kag berdi nga utanon kasubong sa ninyo pigweed or colitis diri sa aton bilang parte, Sir Josiel, sang heart-friendly nga pagkaon.
0: So, ang preparasyon para sa may mga hypertension para ya sa gabok lang tulaan ambal nila bala may aragid man nga tao na kung sa dasma balik dayon mo may ara man yung tao katatlo na magtumbling ambal nga daway ka pabigong sa kung sini tulaan hao so depende na kung kaysa sa tawag nato sa ni bone health ni mo
1: depende gid Sir Josiel kadya mga tao bala Sir Josiel nga matumba lang nagyaka fracture sila hindi mo tumbalon sina nga dira na lang na mismo na tubo kundi mahimo tinuig na na Sir Josiel nga nagahina ang tulaan
0: no.
1: That's why, kung ginasuspetsahan mo nga may problema, kasi na, dira, mas manami magpa-examine, gid. Kag kung mawalaan mo nga gabok ng imutulaan sa ni, like may osteoporosis, tuman, gid, nga paghalong ang kinahanglan nun sa ni Sir Josiel, nga kung may mo palang, hindi ka madalinas, hindi ka madanlog, hindi ka matumba.
0: And, ina, nag-limit sa imo sa ni nga mobility.
1: Tama, gid kalimitado, Sir Josiel.
0: So, importante, actually, hindi man isa pagdinalok, ah. Kung anong pwede makaon sa umakong kasi pwede ni mo inima mix-kla mo. Sometimes it's just a matter sang pag-discovery mo balang hambal nga ay may colitis ko. Testingan tabi sila niya nga halub-halubon lang abi. Pagkatapos butangan talang gamay sila niya nga ano abi nga asin gamay lang gin. Pagkatapos do kinilaw ang style niya bala. It's just a matter sang pag-discovery kung kisa sa pamagi kung paano mo ni mapasulod sa lawas ni mo. Kay bisan gamay lang kung sige-sige kagadlaw-adlaw line nain ang imo sini ginakaon nga green leafy vegetables and fruits Dok Leo masupot sa sulod sa ato sini nga lawas ang bitamina kag minerals
1: correct Sir Josiel kasubong sang benepisyo kag perwisyo Sir Josiel same lang ang mekanismo ginagmay inadlaw hasta nga nagsululupot either benepisyo or perwisyo ang atan sa ni produkto?
0: Munang gahambal ang iban bala, Dok Leo, nga sila niya, grabe sila niya, daw hindi ko kasarang sila niya magpulaw, alas 10 pa lang sila, tulugan ako, ginahuyukan ako. Pero sila niya, kadasi sa akong mabugtaw, katatlo lang kaura sila niya tulog ko, bugtaw man ko dayon. Pero patagaya bala, Dok Leo, labutan pagsilak sa adlaw, sunod ni adlaw mo.
1: Tagay na nayo.
0: Uy, ginatuyo pagabot alas 10. Samo na ang ginatawag nga perwisyo nga dalas ato sa ringan awas bangod sang bisyo so sa ano naman sa panunaw naton Dok Leo na mention naton kagay na may protein and high in protein and fiber ang colitis so ito si good effect Dok Leo magkano sa colitis ato sa ringan digestive system
1: ay may ara gid Sir Josiel no para sa aton sining bowel movement tungod siya sining fiber kag namang way makanotice ni Sir Josiel ang colitis may madulod-danlog ning substance mo nga nagabulig man sa aton sining digestive system health especially pag-abot sa aton sining tinaing masud smooth ang intestinal irritation, Sir Josil. That's why ko nagakaon kasi ni adlaw-adlaw, husto sining preparation. Makabulig, Sir Josil. Para nga mermedyan sini ang constipation kag masuportahan ang general gut health.
0: Kay kung nagakaon ka mo, kag manotis ninyo yung nasa colitis, kung imo ni gani nga utanon, kaya kung isa ginapanggarab lang na sa umamo, may mga porsyon kung kaysa matigaan na, dahon lang inakuha mo. Pero may best kung kaysa nga, kung ang ugat siya gani mahumok, ginadala mo na lang sa pagluto. Pag lungi ni mo, pag utod ni mo sa iya sining ugat, balang stem, manotis mo da may maduludanlog ang iya sining duga, Dok Leo.
1: Tama, Sir Josil.
0: Pero kung maluto na, kag masampaw nyo na sa mga linuto ninyo, nagkadula ina. Pero kung mausap ninyo, masagamsaman mo paghihapon.
1: Tama, Sir Josil.
0: So, tisa, ano naman, Nabi, if we speak about this oxidative stress, amoining mga hindi natin makitaan, kung kaysa hindi natin mabatsyagan, lugar magmanifest ang malala sininga, ang simptoma sini, lala na galing ato sininga ginabatsyag, inflammation kag oxidative stress, most likely, dito sa sulod sa ato sininga lawas. Ano ginahimo sini, Dok Leo, sang pagkaon sige-sige sang anabi, sang colitis?
1: Especially, ang ginatumo, dari Sir Josil, isang chronic inflammation. Nga waay ka sa una, sing mabatyagan. Muna ginagina-siling na ton ginagmay, kung ay kinagabaylo, si musuling ang lifestyle. Pag manifest ang kaisa sang symptoms, Sir Josil, medyo malala nang imusuling niya kayimtangan. Tungkol sa chronic inflammation, kag oxidative stress. Pero, kung nagkakaon, gali kita sa masami isang colitis, tungkol siya sa flavonoids, tungkol siya sa phenolics, kag mga betalains dira, may ara sila sa ginatawag antioxidant and anti-inflammatory properties. That's why yung pagkaon sa isang regular o sang masami, makabulig sa may mga chronic inflammation o kung bisan pa ganit, Sir Josil, sa may mga arthritis, kag bisan pa sa general oxidative stress-related disorders.
0: So, these are the, mga binipisyo nga ito sinang makuha. Nakanto kita, Darisa, kung paano nato ini-preparahon. Importante nga mahibaluan nato ng proseso. Kaya parehos man lang ina, magluto ka tinapay, parehos lang ka mo sangkap, pareho lang amo ingredients. Ugaling ang pagpasunod sang imo sininga pag masa, sang imo sininga doko ni mo tinapay. Pagkatapos ang pagpasunod nimo sa pagluto bisan sa mga may sangkap lang na pasunod mo gisakon kay sabla, alin sahos, bumbay, kamatis, and so on and so forth. Kung kaysa may ara linuto nga agi na una nilang bumbay sang sahos. Nga may ara linuto nga dapat unahon mo gid ang ahos kaysa bumbay. So may effect ina actually mo, hindi lang sa tawag naton aromatic effect, ha. Pero kalabanan sa atin na luto, ang bumbay ay kagahos for aromatic effect na lang ginaya mo.
1: Correct, Sir Josil. Kapin pa kung hindi ito bala masunod ang proper balang himuon na ton sa pag-observar sang time antes na ton sa gamiton, Sir Josil. Niblang pagpa-pa mo, dritso sumupus ang deyons kalaha.
0: Haboy mo deyons kalaha.
1: Haboy mo deyons kalaha. Which is nga dapat kung tani sa ahos, kag sa sibuyas bumbay, i-slice o kung papaon na to ng ahos, i-slice o kung i-mince na to, depende sa inyo, amuman i-slice man na to ang sibuyas bumbay, kagpabayaan, anay sila, Sir Josil, kumbaga, kumay mo hasta 10 minutos para ma-activate, Sir Josil, ang ilas sa mga medicinal properties tira.
0: Ang problema man lang sa aton, kaya tiga, bakal kita sa ahos, pagkatapos galuto kung kaysa, labi na gid kung magsinangag bala kita, magkalokalom, damuha sila niyang ahos para maghamot. Nga damuon ang ahos para nga damo sustansyang makuha. Para maghamot ang sinangag o kung kalokalo.
1: Sa husto, Sir Josil, nga preparation na no, kung hamot ba lang aton sinigit na lagas, kag husto ang preparation aton syempre sang garlic and onions, why kita makahibalo? Posible, no? Kati husto man ang aton yung preparation, Sir Josil, ma-extra kita nga beneficyo nga makuha sa aton sinigit lawas. Magluwas sa kahumot nga aton sinigit mahaklo, Sir Josil, nga nagalugang pagitpaganas nga aton pagkaon.
0: Ang problema sinakon kaysa kung nagalumos-lumos sa mantika, Dok Leo?
1: Isa sang dapat din kung tani na ito, Sir Josiel, nga likawan, kaya mahulog na lang sila, Sir Josiel, sabor o Honda Mill na lagi na ito.
0: Ako nang hambal nila. Grabe, manti mo magmantika. Siya daw malumos, manahos ka gumbay ba?
1: Mm-hmm.
0: Oh. So, tiaga na gano'n nyo lang. Kung magamit ka mo, ining mga, parang sa virgin coconut oil or the olive oil, ang mga sources na ito sang good fats bala. Pero ti, dire kitanes colitis, ha? Di tanay pagbayan ng colitis. Sino may colitis sa inyo, dira? May tanong ka mo colitis o damo ka pamunga nga colitis o panahon niya colitis na nagatubo sa inyo sa inyong ugsaran. Nami ginitubuan niya tunga sang kamaisan, Dok Leo mo?
1: Correct, Sir Josiel.
0: Damo-damo ginanda, kilid sang kahon bala sa talamnanan, damo katubo ng colitis. Preparation, Dok Leo, paano naton ini-prepare para ma-maximize naton ang maging discuss naton sa inyong mga benepisyo?
1: Ang pinakapunto, mali sa ni Sir Josiel, para maani naton ang benepisyo sa ni ma-retain naton ang nutrient.
0: Hmm.
1: Kay Tim Makabati, na makita karoon sa ni isang feedback nga dugay na kaong sang colitis. Ang isa ganit sa ni Sir Josiel, dumduman ko sa niya, pag-usap ko, colitis, pagwaya colitis, gapon. Wala mo usap, Mayo.
0: Amo nang hambal nila, siling niya, Dok Leo, siling niya, grabe ang, ano, grabe siling niya, konsumo sang colitis.
1: Mm-hmm.
0: Hamakon mo siling niya, halin lunis niya, hasta biyernis niya, colitis lang kitang kapermi.
1: Butang balon sina, kung ano, pag sulod yung pagwa, why mo usap, Mayo. So, ang nutrient, Sir Josiel, hindi naton ma, kuha sang maayo. Kaya pinaka-importante mo lang para makuha na ito ng beneficyo, ang nutrients ara ay ma-retain na ito. So, paano na ito na ni-prepare para ma-preserve ang iyan sa ni most nutrients, especially yung vitamin C, Sir Josiel. Ang atuman ka-sensitive ni sa init, Sir Josiel.
0: Tama, gali ka ila ini sa init, no?
1: Correct, Sir Josiel.
0: Gamay lang nga init, sinigariklamon sa, oh, come on, ma. Kung sa mga babae, pablas niya ba si masunog kutis ko,
1: mm-hmm,
0: manilong ni sa dayon,
1: mm-hmm,
0: otherwise, madula.
1: Correct, Sir Josiel, ano? Malaya sini siya. Kag iban pag inyo mga antioxidant yung dapat na ton, Sir Josiel, nga ma-preserve. So, yung muon na ton, Sir Josiel, is through steaming. So, steam lang siya na ton.
0: Mm-hmm.
1: Pinakamalawig na sa steaming na ton, Sir Josiel, is 5 minutes. Pero kung bulubanta na ton, okay na siya. In 3 minutes, baki ito na ton. And then, after that, mas manami kung naliba, pagbutang na ton, abis sa ton nga pinggan, ang bagong baki ito na yung steam nga dahon sang kulitis, patuluan na ton sang olive oil, Sir Josiel, or virgin coconut oil.
0: Mm-hmm.
1: Para nga mas mangin healthy pagid siya, ma-enhance na ton ang ginatawag carotenoid sini, kag mabuligan pagid nga ang vitamin K, mas mangin absorbable, o kung maproseso, kung ma-absorb pagid siya ton sa nga lawas, kahit ining mga beta-carotene or pro-vitamin A, vitamin K, mga fat-soluble vitamin din sila, Sir Josiel.
0: Mm.
1: So, that's why namin paresa na ton sang good fat like virgin olive oil or virgin coconut oil. Kag, amon na, Sir Josiel, simple as that, pwede na naton kaunon.
0: Masami ginahimo ta, again, ha, sa naanda na ton, ginalangkay ta sa babosato, sa ninyo mga sinaba, one, is that man or whatsoever, utan man. Ginalangkay na ton ini, inabutang, pabukalan, takluban, pagkatapos si bakit. Pero para ma-maximize na ito ng benefits, dapat niya ilagali ni Dok Leo ya steam,
1: mm-hmm,
0: and then patuluan gamay nga olive oil.
1: Correct.
0: Mambalita akong kuyon ka olive oil. Gakaon ka mo sa mga, tawag na ito sinibala, mga sosyal nga mga restaurant pala, Dok Leo.
1: Mm.
0: Kay balo ka mo nga ang daw yellowish na kung kaisa nagakuros-kuros das pinggan ninyo. Why ka mo kay balo siya na pariyo sabi sa mga vegetable salad. Makita niyo na daw nag-yellow-yellow nga ginapatulo sa ibabaw sa inyo vegetable salad. Mm. Why ka mo kay balo siya nga olive oil na?
1: Correct, Sir Josiel, no? Kag-actually gina-recommend ban gani sa mga eksperto nga pag-abot sa pagkaon na ton, Sir Josiel, sa isa ka-adlaw man lang, ha? Sa isa ka-healthy adult, at least may isa sa kakutsara, Sir Josiel, nga healthy fat,
0: mm,
1: nga mapasulod sa lawas. Para nga ang mga fat-soluble, yung mga vitamin, Ang mapasulod o kung maproseso, gansa nga aton, sa ringa lawas, hindi sa mauyang.
0: Amon nga kung mag-inom kagali, premium D3, mga duha kapsulay na day, solve ng imo sa ninga good fat source, doklayon, supply.
1: Para, yes, Sir Josil, why ginayo yang? Ang aton, sa ringa premium D3 soft gel capsule. Kay kung fat lang pag-istoryahan, ara, Sir Josil, ang VCO, convergent to coconut oil, pero hindi pag-in na kontento siya na eh. Ginputangan, pag-in sa isa, pag-in ka manami man nga oil, nga mo ang moringa oil nga rich in like acid iban pa gid mga vitamins sa Sir Josil nga hindi lamang nga sa aton sining gidatawag pag-absorb sa vitamin D ang purpose kundi sa iban pa gid nga parts nga aton sining lawas may benepisyo.
0: So kun magkaon gali kita sang colitis Doc Leo ang mga nutrients sa vitamins and minerals nga makuha na naton hindi gali tanan maproseso in the absence of the good fats. So kinahanglan niya mag-inom kita right after eating, for example, nagkaon ka, way ka olive oil nga ginupod abi declares colitis. So after meal, after nimo kaon, pwede gali imna nimo sang premium D3 soft gel capsule Docleo. So that amo ina magbulig dito proseso sa mga oil soluble vitamins and minerals.
1: Correct Sir Josil, no? Kag diri sini ang problema sa masamin aton mabatian Sir Josil kon mga feedback bala sa aton. Nagkaon man sila sang amo ninga utan, amo ninga mga laswahon, vegetables, fruits. Pero nga daw hindi nila ma-appreciate ang benefits sila sa ringa lawas, Sir Josil. So kinanglan naton abino pag-abot sa nutrition, kinanglan naton ang kapisan, Sir Josil, sa pagtukib sa kung ano makapaayo sa aton sa ringa lawas. Kung nagabulig, nag-enhance maganikita, Sir Josil, sa aton sa ringa skills para sa aton sa ringa mga trabaho. Para sa aton sining ikaayo sa aton tugalingon para medyo ma-upgrade man ang status na aton ano Sir Josil para mas maka ulo income man dugang-dugang hagdako-dako mas labi Sir Josil nga tagaan aton sang tutok ng aton ikaing lawas ano makapaayo dari hindi nga kontento lang Sir Josil kung anong gina-serve sa imo sa kada oras ang pag at sang tingkalaon without even questioning perbisyo o kung benepisyo.
0: Amo ninyo, kinanglan naton ang proper procedure. Direction for use. Tawag cooking direction. Amo ng cooking direction niya, aton sininga i-steam, patuluan gamay nga olive oil, and then good for consumption, ma-absorb ng tanan sininga benepisyo, may arada, vitamins and minerals. It's just like preparing sa mga naandan ninyo dara ang lulutuon bala. Inang nakapak, mahambal nga, okay, boil for 3 to 5 minutes, and then put in a bowl, and then sprinkle the thing na dapat may sprinkle. Pagkatapos, last is himuon mo toppings. Nga ginasunod na ton ina Doc Leo. Nga away ta ginapasobrahan 5 minutes ang pag-boil, paglaga. Sang kung ano man ang pinutos kinabutang da 3 to 5 minutes ay malata. So amo man na dapat sa utan nun dapat kay balo kita kung daw ano lang kalawig ang aton nga pag-steam kag kung ano ang way of preparation kay may ara nga mahambal nga steam nimo pagkatapos lagaon mo ti Doc Leo. In short sini kung nakapakiti ina nga ang direction is steam kag lagaon mo madunot na.
1: Correct.
0: So amo man ang pagpreparar ta dapat sang utan nun paghambal ng steam na to as much as possible. Tapos man lang mag-steam kung wa ikaw steamer actually sa kaldiro pwede mo da butangan sa tubig pagkatapos butangan sa salmunan ang suludlan bala nga latas ang gatas. And then ibutang mo da ang pwede bala maka-resist sa heat. For example, mga porcelain, pwede mo na mabutang. And then takluban, Doc Leo, ibutang mo na sa porcelain. Itungtong mo sa may suludlan sa gatas, bala na. And then takluban, and then isip ka, pagbukal niya, 3 to 5 minutes, makita na dahil yun, steamed na siya, luto ya.
1: Correct.
0: Oo, inayasaway mga steamer. Now, limit abi Doc Leo in terms of ano kadamong pwede makonsumo and other is ya dapat ikonsumo on a daily basis kung may ara ikaw sang colitis Doc Leo.
1: Isa ka tasa Sir Josil ah. Pwede na daily ni mo sining pag consume kung pagkaon sining colitis.
0: Isa ka tasa.
1: Correct.
0: Adlaw-adlaw.
1: Adlaw-adlaw.
0: Wow. Ikatatlong adlaw, guro daw masagupra na ni Doc Leo.
1: Nagam, bakit kita sa ni Sir Jocelyn adlaw-adlaw, pero balanta man yung ibang sinis, isa kasama na, guro, isa ka adlaw ah.
0: Mm-hmm. No. Pero may mga substitute man ini siya eh. Buta malumi, alternative kita ng pagkakuhaan kung makasulumod man ang colitis. Mga next episode sa ato sa nga pagparagad. Diskusyon na nato na mga alternatibo nga, mga utanon pagidbala na makuha ninyo sa binipisyo katulad sinasang colitis. Now, in the absence of colitis, Doc Leo, naintindihan taman, sorti na gid ganing si Mana kung kaysa may malangkay kang colitis, ganing si Imus, yung sinabawan kag sa linuto mo.
1: Correct, Sir Jocel. In fact, ako mismo ako maglibot-libot ko sa mga merkado, bla Sir Jocel, vegetable section. Tukad ako nga sa pagkanugon ko, Sir Jocel, na makita ko yung mga utanon niya nagkakalaya lang.
0: Nagayilawis doon, mambalang tagiya, sinagabligya nga ito, hindi lang na yan. Ay, kaysa niya, daan na nagayilo-yilo na, oh. Insert ni Mabakal, Doc Leo.
1: Kaya isa man, Sir Jocel, no? Posible sa ginatanaw na ito, nakabangdanan, sini, ang kulang na ito sa appreciation, bala Sir Jocel, sa mga binipisyo, mga sikreto sa likod sini, kung anong aton sini, kaayuhan niya makuha.
0: So, kung may colitis ka mo, naintindihan ta, ang iban nag-digwa-digwa sini kon mag-inom sang VCO direktabla ining ano bla kutsara per kutsara amo man ang malunggay oil ano ka mo bakal ka mo premium D3 soft gel capsule kag amoy nang imno ninyo after meal may duha ka mo ka capsule in a day enough for your body agud to nga maproseso niya ang mga oil soluble sini nga nutrients sa sulod sa ato sini nga lawas. Now, in the absence of colitis, Doc Leo, for example sa ato sini nga dere na lang kita bisa no sa suplemento in the absence of colitis sa Santon Plus Gold Capsule, Doc Leo. Anong ara sa Santon Plus Gold Capsule that we could say pwede naton ma-substitute nga mangin sources sa mga nutrients nga makuha nato sa colitis, Doc Leo?
1: Hindi man naton, Sir Jocel, maparehas gid no. Pero makasiling kita, Sir Jocel, nga may mga similar benefit sa colitis. Kuno pasulod naton sa aton sa dingalawas. Ay isa sa makabig naton, Sir Jocel, sino kung masiling naton nga malapit-lapit sa colitis, kuno ay available among balunggay, Sir Jocel. Pero ang colitis mas mahumok kumpara nimo sa balunggay, Sir Jocel. Pero kunwa ay abi, ang pamangkot kunwa ay ti malunggay ang aton sa dinga ibulos. Karon ang iban sa mamangkot naman ano, ano abi kunwa ay naman sa balunggay. Kaya ang iban man sa ni Sir Jocel kung bisan may ara balunggay ang taka bala sa adlaw-adlaw nga pagkonsumo pagkaon sini. Amo gani nga through food supplementation na lang aton sini nga suggestion, isa sa inyo sini nga option ang pagtumar sini sang premium or Santhone Gold Herbal Capsule. Kaya ang malunggay isa sa sangkap sini, Sir Jocel. Sang Santhone Gold Capsule pag-abot sini sa nutrients manggaranon man ini sa nutrients dagaya man antioxidant manggaranon man siya dagaya man ini sa

0: kulitis ara ang balunggay. Kung takaan man kamo sa kulitis na takaan kamo sa balunggay, iniya sigurado niya hindi kamo matakaan sini kay wine aftertaste kay kapsula na niya, Sunthone plus Gold Capsule kay may ara sang balunggay.
1: Correct, Sir Josil. Kagdibasin sa pagtuon, Sir Josil, kuning isa ka superfood beneficial sa aton sinengalawas like balunggay.
0: Mm.
1: Mas labi pagigali, Sir Josil, nga nagadako pagid ang aton sining bentaha kag health benefit kun may husto pagigali, Sir Josil, nga kombinasyon ang imo sini suplemento nga ginatumar. Like for example, ti Sunthone plus Gold Capsule naton di lang balunggay ang unod de. Ara man ang mangustin, ara pagid ang spirulina, Sir Josil, nga hindi man magpaperde pag-abot, Sir Josil, sa sustansya sa aton sining lawas. May natural antibiotic pagid ining garlic. Kagiban pagid, Sir Josil, nga masustansya nga mga sangkap nga pag-abot sini sa aton lawas, nagabinuligay sila, Sir Josil, sa pagpabakod sa aton lawas, pagdugang kung ano ang makinanglan dugangan dira, pagwa sa kung ano ang dapat pagwaon sa aton sining lawas, nga hindi makapaayo kung magpabilin sila dira, Sir Josil.
0: Ang sakit sini kay ang colitis, frankly speaking, Dok Leo, na kung sa umay ni, inasaksak lang ini, inasakot sa laon sa baboy mo.
1: Correct.
0: Maano sila, kuha sila sang saging, tapos gurubon, butangan sang upa, and then lagaon, lutuon, kag whatever, colitis, palaw or palawan, gabi, adira na lang ilakot na tanan. So ano pa, ang colitis nagkakaubos, not because of human consumption, but because ginakonsumo sa baboy.
1: Correct, Sir Josil. May nabalaan man gani kung isa ka lugar sa madra sa Oriental, sa Negros, sa Unam Latin, Negros Island Region, na nasubay, Sir Josil, ano? May lapad nga tanom, Sir Josil, sang balunggay. Para lang sa mga baboy.
0: Tembal ka ninila. Sinya, grabe, baboy mo, napakaon mo sinya sang colitis. Sila niya, tiwa, high blood ang baboy mo, pero nagkaon sang baboy mo, sinya, high blood. So, how about, Dok Leo, if we speak about protection pagin sa ato sinang ilawas, several benefits nga madala sa ato sinang ilawas, sang pagkaon niya sang colitis, ining pangkontra naton sa hypertension. Sa Sunthone plus Gold Capsule, may ara kita dra ingrediente, Dok Leo, nga specifically nagabulig, good tong malikawan nato ng pagka-hypertensive, no? Or magka-high blood, Dok Leo?
1: May ara, Sir Josil, amo ni ang garlic.
0: Oh.
1: Ang shared benefit nila sa ni Sir Josil sa colitis, pareha sila nga naga-lower sang inflammation, Sir Josil. Nagabulig sila pabakod man sang aton sining immune system. Galing lang ti ang kinalain lang iya sang colitis, nutrition focused. Samantala ang garlic iya, Sir Josil, nagabulig siya infection focused.
0: Mm.
1: So amo ni kinalain nila nga duha, pero ang goal nila parehas. Pabakuron ang aton sining immune system. Magluwas nga nagabulig ini sila, parehas man sila nga nagabulig panami sang aton sining blood circulation, pabalanse sang aton sining blood pressure, kag nagabulig man pa nami, Sir Josil, sa kondisyon sa aton kaugatan para sa aton sa ninyo blood circulation.
0: Remember, ladies and gentlemen, we eat to live. Buta mo, kakaon kita para mabuhi, Dok Leo, no? Hindi lang para mabusog ang muning hambal. Hindi gin malipatan ang hambal ni Dok Leo. We eat to live. Kakaon kita para mabuhi. Hindi nga makaon kita para lang ang mabusog.
1: Correct, Sir Josil. Kag muning hambalan, no? Sir Josil, kung bilis karon mo ng dua problema, lawas na mo.
0: We live to eat.
1: We eat to live.
0: Dinalok na na yun.
1: Hindi tama sunod, Sir Josil, ang 70% lang fullness. Kung mag-amosin ha, ang nagkatabo, Sir Josil, overindulgence, sige, ilinat ng aton sa ningat chantag tinay, Sir Josil.
0: Kung kapatugong ka sa salakyan ng order sina permi, kung mahambal ka nga 80% lang full, una lang lagtik ha, buta malo na una nga lagtik sina, hindi na totally full, kundi mga 80 to 90% full lang lahat. Ginbinlan mo lang gamay nga lawans, kiti maawas na kanugon man lang.
1: Tigalin, Sir Josil, kung mahal kayo ang fuel, ang krudo, mangunyadi ka mo. Masaling nga, paglagtik, eh sir, tama na. Sige, uyog-uyog pa gin.
0: Kasi madala pa man lang sa tuntun, so uyog-uyog, no? Now, with regards sa ito, sinin nga premium D3 soft gel capsule, tamo itong nahambal na ito kay Gaina, Dok Leo. Good source ang good fats para ma-process ang mga

0: fat-soluble vitamins or nutrients ato sa ring alawas.
1: Correct, Sir Josel. Kagisa pagid, kung gakaon, kalimbawa, sinisang kulitis, na may calcium na sa Sir Josel mo. Kinanglan para maproses ang calcium, Sir Josel, sa vitamin D3.
0: No.
1: So, dapat may aragi, Sir Josel, nga upod para nga mapanginpusla na ton, Sir Josel, ang pagpabakod, gibla sa tulaan na ton, sa aid man o kon bulig man sa premium D3, nga ti may vitamin D3, gani kag good fats para sa mga fat-soluble vitamin, which is, Sir Josel, why gid uyang? Kung nagagamit kasi ni isang, nagatumar ka sang Sunthone Plus Gold Capsule, kaginaupdan na pagid sang Premium D3 Softgel Capsule, Sir, Sir Josel.
0: So, amon na ka-importante ang Premium D3 Softgel Capsule. Gina, ano ini? Actually, it was carefully studied, gidiya. Agod to nga, may arasang synergistic effect bala. Ama nagululupo da. Mahambal nga, tika nami, gali sa epekto sang kulitis, tingawa nyo na ginsulod sa kapsula, ginimpon abi. You know, may mga masustansya man gid kagpuno sa vitamina minerals nga mga utanon or ara sa ato siling palibot. Ang problema sini is processing.
1: Correct.
0: And ang ginatawag nga retention. Mm-hmm. Kung maparetain mo pa dira ang mga nutrients niya. And ang preservation. Kay may ara kon kay sa parios man sa ato siling ginaluto, luto mo subong gabi pagkagapan os na dapat ubuson mo dayon.
1: Correct.
0: So amo na mga tawag nato sini mga challenges kon kay sa. Now, speaking about colitis, rich in vitamin C, kumplito taning colitis, Dok Leo, kung palakaw nang kita, no? Mm-hmm. Kag kung may ara lang colitis, permisato sa inyong palibot.
1: Mm-hmm.
0: Galing, hindi may vitamin C. At ang problema, sini kung huwag ka colitis, huwag ka man vitamin C, at may santon vitamin C pa man, Dok Leo.
1: Isa sa manami, Sir Josel, nga, kumbaga balita sa aton, no? Kaya kung hindi kita sini makakaon sa mga pagkaon nga dagaya sa vitamin C, lakip sa colitis, or bisan pa may colitis, may Sir Josel, pero kung masurusubrahan mo sang init, madula man niya sining vitamin C, dali na kita Sir Josel sa Sunthone Vitamin C. Kaya area, puro-puro nga vitamin C, way basiyo, way uyang ni Sir Josel.
0: Sigurado nga sulod din sa lawas mo.
1: Correct, Sir Josel. Kagining vitamin C, wala Sir Josel, nga way nagadisturbo sa mo sining at chantig surok-sulok, black way nagahirab, sanglit nga alkaline na vitamin C.
0: Huwag nag-alboruto, nabulkan mo yun, kag-bulkan kan lawan ng tiyan mo.
1: Tapos, kundi mapunggan, pati ang asphalt eh. Ay, asphalt ba tawag siya na?
0: Okay, sa gani, may lava.
1: lava, naglinya niya, Sir Josel. Ang manami, sini Sir Josel, sa aton, sa ringa, Sunthone na vitamin C, kahit nagabulig siya para nga mapabilin ang aton, sa ringa, skin health. Ang nami nga pag inat-inat sa aton, kaugatan, Sir Josel, kung may ginabatsyag, kita madasig ang aton sining recovery kagang aging process, Sir Josel. Kasi hindi kin man aton malikawan nga magtigulang, Sir Josel mo, pero kung bastante kita sini sa vitamin C adlaw-adlaw, ang mga signs and symptoms of aging ang mapadelay o kung mapahinay naton, Sir Josel, kapin pa kung iupod naton siya sa premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Sunthone Gold Herbal Capsule.
0: Sir hindi tako kauyon sila niya, Dok Leo, kaga katropan Josel, hindi tako kauyon ko na ka, ano, colitis, pero kapangapit akon ko niya, kakapinyo dang Sunthone Gold Coffee Mix, kag Sunthone Plus Coffee Mix, kung kaysa sila niya, ti, gatilaw-tila, mako, premium D3 Coffee Mix, siya ti, may balunggay, manday, hindi tako kauyon ko na ka, colitis sila niya, makakuha mo ako kong binipisyo. Pareho sige, discuss niyo ang binipisyo mga makakuha to sa colitis. Gainom lang ko sang kape, Dok Leo.
1: Sa discussion na to, discussion natin, Sir Josel, isa sa pinakamalapit ni pag-abot sa nutrients, bioactive compound sa colitis, among balunggay. Gamong ari, dari sa aton sa ringa Sunthone Coffee Mix variants, Sir Josel.
0: No.
1: Ari sa ringa Sunthone, actually ari Sunthone Plus Coffee Mix, Sir Josel, may balunggay gina. Ever since, ha? Ang kadugay-dugay na sila damo na nabinipisyohan sila. Kag may natural protein, pagid ni Sir Josel, magluwas sa balunggay, may sa spirulina, pagid, kag may sa soya powder, pagid Sir Josel. Amuning mamag-an nga protein sa aton lawas, Sir Josel. Hindi mabugat, prosesohon ni sang aton sa nga lawas. Kag samtang nag-aedad, kinang lanon, Sir Josel, para mapabili ng kabakod sang tawo, ang kapagsik sini, hindi magluya, hindi maghina. Inablan Sir Josel nga, bisan pag-uyat sang baso. So, daw mabuyan mo na, Sir Josel.
0: No.
1: Isa sa kinanglan na tundugangan sa nadira, protina. Nakuha naton sa pag-inom sa Sunthorn Plus Coffee Mix. Pero pag-abot niya Sir Josiel sa pampahuben, pagbulig nga magnami ang complexion nato, naton sa nga skin condition kag health, diri Sir Josiel siniya masulod ang benepisyo sa collagen kag glutathione. Nga ara Sir Josiel sa aton sa nga Sunthorn Gold Coffee Mix. Kaginopdan pagit Sir Josiel, of course, ang malunggay, spirulina, mangustin, tagiban pagit niya masustansya ang mga sangkap. Kagang problems ang kadamaan subong Sir Josiel. Kung nga ang may metabolic syndrome, may mga problema sa hypertension, diabetes na kabudlay, Sir Josiel, reverse o kung sulbaron. Pagtaas ang mga parameters na ton sa lipids kung kita sini magpa-blood chem, inatungod Sir Josiel sa kalamay.
2: Oh.
1: Amo ng problema sa kadamaan subong. Kag amo pa man ina ang ginabalik-balik na ton tilaw kay nag-crave kita kun magnubo o kun may imbalances kita sina sa ton lawas. Ang binta Sir Josiel kung ginainom na ton, like for example, Sunthorn Gold Coffee Mix, stevia iya ang gingamit sina. Tamis gyapon sa ton panabor, pero why disturbance sa ton sininga lipids dira sa ton, especially blood sugar, kapin pa kung may insulin resistance ka na, Sir Josiel. Kag upod man diri Sir Josiel ang isa ka problema sang madamo nga Pilipino subong. Ang kakulang Sir Josiel sa exposure sa silak sang adlaw. Bastante sa pulaw, bastante sa gadget, bastante Sir Josiel sa unhealthy nga mga pagkaon, bisyo, pero kakulang sa pagpasilak sa adlaw nga naganubo man ang vitamin D level Sir Josiel. May resulta o kung nagresulta Sir Josiel sa isang pila ka mga problema sa lawas ng imbalances man, lakip man Sir Josiel ang insulin resistance. That's why ang isa man sa bintaha, sini updo na lang naton kung nalimbawa, ginom ka sang kafe, kung hindi Sunthorn Gold Coffee Mix, kung hindi Sunthorn Plus Coffee Mix, diri kita sa pag-try sa premium D3 coffee mixer Josiel.
2: Now,
1: ang isa sinisang bintaha man, kaya bisan hindi tuman ng aton exposure sa silak sa adlaw Sir Josiel, napasudlan na ton sa vitamin D ng aton sa ninyo lawas, kagang isa man sang craving sa ni Sir Josiel sa kalabanan kung nagataas ang blood sugar, tamis niya po ni. So kung mag-inom sang kafe Sir Josiel, alam mo ganun na ginakontra, ginakonsumisyon sang iban kay gusto pa mag-inom sang kafe pero may diabetes na.
2: Now,
1: why not try sang premium D3 coffee mix? Kay ang damil sang kalamay ninyo ginapangita, masagamsaman gyapon ninyo dari sa premium D3 coffee mix. Pero ang pampatamis nga ginagamit siniya is stevia.
0: Amo ni gani kon kay sa iban matakaw tawag nila blas sa English, sa Tagalog. Kay ginaprohibit na magkalamay ng plain niya kalamay sa kape. Sila niya gamay lang yun. Gamay lang man yun. Pagkatapos, higupan niya makaisa. Siya daw ikot may masaburan yun. Dugangan ko anay gamay. Tapos, higupan niya naman isa. Sila niya daw last ay pagid daw. Isog pagid sila niya ang paitaw. Dugangan niya pagid. Tatlo na to kakutsara, Dok Leo, ang nabutang niya. Tatlo palang kahigop man ang nahimo niya. So, ang tendency, nga ginadisiplina mo, tani ang kagalingon mo, pero bangod sang pagkamatakaw mo bala, magdugang, haladugang, adugang, asa sa hulihi, damo-damo na galing kalamay nga na-intake din mo sa kape mo.
1: Correct, Sir Josiel, no? Kasi samtang nagadugay, bilang nagagamit kita sa kalamay, Sir Josiel, nagadugang man ang aton sa nikinanglanon ukon ang quantity sa kalamay nga mapasulod naton para makabatsag kita sa katamis, Sir Josiel.
0: Ang isa dari, Dok Leo, pagida, may gamunod reselling iti adlaw-adlaw ko nagapangapis sa Sunthorn Gold Coffee Mix ti may aram na sang collagen kay gulata tayo nagapanami sang kutis sa ti kun manghabon ako kineng langit niya Sunthorn Plus Herbal Soap or hindi gani Clear Skin Beauty Soap, Dok Leo?
1: Hindi man kinanglan na pag gusto kaya kung ano mo'y habon sa mo sa nangilawas. Pero nga ito lang rekomendasyon dari kung gusto kaya tilawan ang binipiso sa natural nga mga sangkap Sir Josiel like bayabas, kapayas, iban pagid nga mga sangkap, papatigan niya ang balunggay, araman na dira. Tilawan mo ang paggamit sa nisang Sunthorn Plus Herbal Soap. Katidamo na si Sir Josiel na nakagamit sa nga ang mga pangalis nga nila sa lawas, Sir Josiel, ang naumpawan. Ang mga katol-katol, Sir Josiel, nga damo naman ganit na gamit sa iban nga panghugas dira, ukon pang sabon dira, gabalik-balik lang gyapon. Mga skin irritation, nga nabuligan sa paggamit sa isang Sunthorn Plus Herbal Soap. Kagting iban, Sir Josiel, ang problema nila sa ni, ang ila sa ni, mga dark spots bala. Kagting ang bagnas ang kilala ko, tinga nga darigin sa guyaman. Resulta, Sir Josiel, sa mga ginapanggamit, ginapanglughod bala. Gawa sa lugar bala tapos masilakan kasang adlaw sini nga nagadlakra o kung nagiitom sa aton sa ringa panit may mga pinalian pa bisang punggod ng iban sina makabulig dira iya Sir Josiel ang paggamit sini sang Clear Skin Herbal Soap. At sini pwede ka mo nyo makapili kung nanong inyo sini nga gamiton nga sabon pero kung nalimbawa ang naandan mo nga habon daway mo man ma-achieve ang imo sini gusto matabo sa panit mo, why not try Clear Skin Herbal Soap. Kagdamo na ni Sir Josiel nakagamit sang Clear Skin Herbal Soap na appreciate gid nila ang kanami sang efekto niya sini kay ang imo sini guya kun gamiton mo sa guya dala imo sini nga liog dala imo sini nga botkon nagapalariha Sir Josiel ang kolor kag wai bla nagakambang-kambang puti man to di mo guya pero medyo brownish o kun itom-itom imo sini nga liog doon di bagayan Sir Josiel
0: abal nila dosuta kasang kanlaon
1: kun tima yo lang tani kon indi mainit Sir Josiel kay maka turtle neck ka. Medyo madismulado gawa. Why not try sa aton sa mga tawag palamati Clear Skin Herbal Soap kay ti may ara ni Sir Josiel sang glutathione, kojic acid, kaga VCO nga manami man sa aton panit.
0: Okay, ang isa diri ka pamangkot Dok Leo sa linya, pwede ko adlaw-adlawon gamit sa linya Santon plus Herbal Oil.
1: Pwede gid Sir Josiel kapin pa hatagan aton Sir Josiel sa senaryo bala. Kapin po kon sa inyo sinipalibot ta medyo masiot o kon damo bala Sir Josiel posible breedingan ng lamok. Kag damo panaguan ng lamok. Area mosquito repellent ang Santon Plus Herbal Oil. So kun adlaw-adlaw mi lamok, adlaw-adlaw ka man naman yos para may protection ka Sir Josiel. Hindi lamang sa kagat kundi sa infection nga dala sini posible dengue infection gapulo pa batyag naman gani subong Sir Josiel kapin pag padulong na kitas tingulan bla isa ni sa dapat manaton handaan Sir Josiel kay magluwas pa sina kung nagabaylo-baylo ang chimpon dito malikawan Sir Josiel labi na sa may mga edad-edad ang pagpalang-alay palamuypoy palamaol sa kalawasan makabulig ang Santon Plus Herbal Oil kag protection man sa panit Sir Josiel ah. Kay nga man may ara sang VCO kag may ara sang Moringa Oil nga hiyang aga manami gid ag narekomendar gani ning Moringa Oil Sir Josiel kay may vitamin E, oleic acid para sa aton sininga panit makapahumok maka moisturize sa aton sininga panit.
0: Sa mga nagapinamangkot ko nin pwede ka bakal sa mga butika ang suki ninyo pamangkot lang kamo basta produkto sang Yes to Health Incorporated may tatak Yes to Health. Pwede nyo ni mabakal sa Mercury Drugstore actually kung may mga branches dira sa inyo. Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watson's. Pwede ka makabakal. Even pwede ka order ka mo sa TikTok Shop o hindi ka ni sa Lazada. Sa siyudad sa Bacolod, may ara kita dira sa store. Ang store ngalan niya is Yes to Health Store. Ang store ta located sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City, atubang ina sa Marayo Bank. Hindi ka muna magtalang, mangkot lang kamo sa Lizari Street, sa Barangay 39. Pagkita nyo da sa bangko, Marayo Bank, sa tabok yasina, ara da ang Yes to Health Store. Kompleto na dang produkto sa Yes to Health Incorporated. Diri naman sa siyudad sa Iloilo, located ang clinic, may clinic diri, may konsultasyon libre sa A Young Building, Yulo Street, City Proper, sa Iloilo City. At ubang ina sang isa da ka hotel, ang Yes to Health Wellness Center. Ang clinic tangalan niya, Yes to Health Wellness Center, sa A Young Building, Yulo Street, at ubang ina sang Midtown Hotel, sa Iloilo City Proper. Kanto lang mo dira, may consultant kita dira. Magbakal sa mga produkto, pwede ka muna kapa-check-up, libre lang sa ato sining clinic, makapa-assist ka muna mga program of supplementation, depende sa inyo sining inabat. The rest sa Waisang Store, Waisang Clinic, ang Yes to Health, sa suki nyo nga mga butika, kag-pharmacy malapit sa inyo lugar. May isa dari pero lain gurong na minya sining kag-paintindiya, Dok Leo. Sining niya, ay nang ginatawag ba lang pagpalamanog, sining niya, pwede ko na maimnan, sining niya sang cease the pain. Ano namin niya siniguro, Dok Leo, nang ginadiscuss na ito niya chronic inflammation. Actually, why kita siya may mabatsyagan siya sa chronic inflammation sa bago pa lang, Dok Leo, no?
1: Mm-hmm.
0: So, amo ni gurong namin niya. Pero kung may gapalaman, no, gidman sa lawas, nang daw matsyagan mo siya, daw, hindi na matandog bala, Dok Leo, hindi mo na magwantahan, cease the pain, eh. Pain reliever niya cease the pain.
1: Correct, Sir Josel, no? Kag basi, saman ka palaman, no, ginamin niya, Sir Josel, ang pabalik-balik, man bala nga pagpalamanong bala.
0: Mm-hmm.
1: Like for example, kung may arthritis ka, pwede mo matumaran, Sir Josel, sang assess the pain. And of course, mas manami kung i-assess mo ganyan mo sa ring lifestyle para malikawan mong posible sa ring mga contributory factors para hindi magbalik-balik ang palamanog kung may mo pa lang.
0: May isa na rin nga nag-message, Dok Leo, siling niya, sa pag-discuss din nyo, kadamo-damo siling niya sang nutrients sa colitis, pero why ko kabati siling niya nga may ara gidya specifically para sa pagpanami sang matahaw. Ah, panulukan niya ni Guro. Just like sang madulot bala, Dok Leo, sang Visionex product, Visionex Plus.
1: Actually, may ara, Sir Joseph, may beta-carotene ng colitis.
0: Oh.
1: Pero, ang isa sang makabig o kung masiling na ton, Sir Joseph, parang lubos-lubos bala ang benepisyo, protection sa aton sa ninyo mata. Magluha sa beta-carotene, manami kung may zeaxanthin, may lutein, kag may vitamin E, Sir Joseph.
0: Mm.
1: Na pwede na ton, ina mapasulod sa lawas kung nagatumar kita sang Visionex Plus soft gel capsule.
0: No. Ang Visionex Plus soft gel capsule actually is to maintain good eyesight. Lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin miara dera. Ha? Especially made to maintain good eyesight para makalikaw kita sa further sining mga inflammations and infections sa ato sining mata. Kag madasig kita makarecover, especially kung sobran nyo man kung kaysa kabusong mata nyo bala. Especially sining kung estudyante ka or if not ay mo sining trabaho sa opisina, more on sa social media, ato bang sa cellphone, ato bang sa inyo sa ninyo mga gadgets. Now, sininya, Dok Leo, katropang Josel, sininya, pero may lang ka mga discuss, sininya, kung paano sininya pakupuso ng mga nagabanog, di, why gid sininya, parang magsigi-sigi na lang sininya ang banog.
1: Why kita sinaya, Sir Josel? Kaya problema man nakaroon mo. Walang problema, makaroon ginapangita mo nga magbanog ang nagabanog. Pero mas problema, Sir Josel, kung hindi na magkupos.
0: siguro kung nagkakadulaan ka gana, may rekomenda goro si Dok Leo, si Imosina?
1: Bisan ano kung nakanamit, Sir Josel, ang pagkaon, kung may higiman sing gana, Sir Josel, hindi mo gina matandog.
0: No.
1: Pila ka mga causes, sinan, Sir Josel, stress, pagnubo sang libido, kakapoy, kakulang sa pwersa. Base sa pagtuon sa mga kalalakinahan nga may amo na nga problema, Sir Josel. Nung iban sa na-occasional man, Sir Josel, galipas man lang tapos gabalik man lang pagkatapos ang pila sa rikaadlaw. Pero kung manotice mo nga pabalik-balik na siya, ayan kinanglan mo, Sir Josel, mag turbo dietary food supplement for men. Nga man, pinaagi sa bulig sang maca, kaglavo, waska, mabuligan yung maumpawan, Sir Josel, medyo magamo na ton nga paminsaron. Ang aton, sini Sir Josel, circulation nga medyo nagahina na ang aton na gana, Sir Josel, nga medyo nagnubo, kag ang pwersa, Sir Josel, nga daw kulang na bla. Mabuligan ni na, Sir Josel, nga matamat pabalik sang maka, kaglavo, waska. Di ano pa ang posible nga matabo? Sino kung anong posible, Sir Josel, nga benepisyo? Kung mabalik imo pwersa, mabalik imo blood circulation, balik imo sining ginatawag gana, kag kainit. Muna nga, balblas ang kilala na ton soliton ko dalasan nukin nga, bisan kasaralan sa kasumana, pwerte man naratsada mo.
0: Muna nga, ginatawag kon kaysa, bala, dolaan ka gana, hindi na madala bala sa, nga, te, kapaligo na ko. Sino nga, pamalahabok mo dahil siyang tulog ta. Instead, bala nga, te, why good, so, dula gana mo, turbo dietary supplement for men, 30 minutes. Before ang loving. Hindi pagalipati ha, ang turbo dietary supplement for men, hindi lang kay nagapabalik sang gana, nagahatag pwersa, nagapanami paya sa inyo sininga blood circulation. Remember, take it 30 minutes before ang loving. Ay, daway na ito, tiyempo sa ato sininga pagparagad sa ato sininga programa The Secrets of Health. Kuanta na lang sa iya sininga parting words sabi ang ato sininga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc,
1: ang pagkaon sang utanon pruta sa adlaw-adlaw makabulikid para mapabili ng kabakod sa aton sininga lawas, especially para makalikaw kita sini sa mga balatian. Kung may ginabatyag na makabulig para madasig makita sa maumpawan. Pero for practicality, for convenience, manami ko na ugaliyon na to ng adlaw-adlaw sa ring pag ugaliyon na to na pagtumar sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule at Santhon Vitamin C, kay ara ang sangkap sini mga utan sa mga prutas, mga hormone vitamin, kag mga kinanglanon pag inaton sa aton lawas para ma-maintain ang maayo sa ring balanse, makalikaw sa balatian, kag madasig kita maumpawan kung may magidabatyag sa aton sa ring kalawasan. Ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunog pa sa gresiling health is wealth more than gold, cherish it before you are old.
0: Salamat sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos. Top sa masunod naman ni edisyon ha sa ato sa ring pagpanagad sa programa The Secrets of Health. Kabay pa may nakuha kamo bisan gamay lang ang mga mapuslanon sa ring mga health tips and information. Para sa XFM Panay kag Negros. Ako naman si Katrupang Josil Banyas, XFM News.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Mix FM.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po. Before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
3: Ako si Alicia Ibardula sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag Agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the boss on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
0: XFM.
1: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Pag-assistive pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Pag-assistive pain.
6: Pangkarang pain.
7: Fast and safe.
6: Assistive pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Assistive pain.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
10: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
10: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
12: Bili na!
10: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
0: sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll call. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
12: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
13: Ha?
12: Oh, ma? Ikaw na?
13: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
12: Clear Skin Herbal Soap?
13: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
12: Hala, tingala ko naghuben ka.
13: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
12: Ma, baklan mo mang kusina ha?
13: Oo, abaklan ta. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
12: Oo, oh, gali. Diriyo.
13: Ah, dali na.
4: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ako po si Isel Komplikado, Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
11: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
11: Santon Plus
4: Herbal Oil.
15: X.
16: X.
15: F.
16: M.
15: X. F. M.

0: mga tropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Ellen Bukakaw, ipag-agkawinan, Lenzo Aklan. Nagapasalamat sa XFM, agkay Dr. Melito Oy. Sa ako nga nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intraman sa Samton kag XFM kalib, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Samton Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Samton Gold Coffee Mix. Samton and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: mga Ketropa Philippines sa Dartamin punto alas dos na sa hapon. Good afternoon, mga ketropa. Happy Thursday, everyone. So, alo kita magkaroon ito, Wabas. May 14, 2026. And welcome, welcome, welcome na sa ito niya programang X-Rated! At syempre, kami yung magkaibahan. Ako si Ketropang Yani.
1: At si Ketropang Mengay.
0: Yes, mga ketropa. Tutok na naman ka mga sa programang X-Rated. Yung maroon sa XFM 96.5 Kalibo ang ketropa mo. So, iba naman kami ketropang Mengay. Sa talas 13, medyo makarunya hapon. Of course, naka-live naman kita sa kanyang Facebook pages. ReaxoFam 96.5 Kalibo, AgroAxoFam Kalibo 96.5. Ang katropa mga page, pwedeng-pwede kami naka-comment, paka-pa-shoutout. At sa tuman yung mga katropa out there, nakatutok sa kanyang AxoFam Radio mobile app, especially sa ato yung mga overseas Filipino workers around the world. Happy, happy Thursday kinyo mga katropa. At sa tuman yung mga radio listeners, pwedeng-pwede kami makapaabot. Ito yung mga namin sa pagtamiyaw sa ato yung hotline number, Sir 998-591-5186. Katropang Mengay, happy Thursday!
1: Yes, katropang Yani, happy Thursday! Gidana sa mga katropa na itong nakatutok, nakamonitor ha. Sa nakarang mga radyo, at sa nakarang Facebook Live, makaroon nga hapon.
2: Exciting!
1: Hello, gidana kinyo mga katropa, kunta busog kita, kunta nakailabas, kunta may ginakaon.
0: Sa makarang, kunta may gana pa.
1: Oh, ayun, oh, no, tama rin, gidana isa pa, kunta may gana pa. Tapos mga bagay-bagay nga.
0: Pero feeling mo, pagod na pagod ka.
1: Yes.
0: Gawin na gawin ka sa mga nagkakatama.
1: Kasi
0: watch out, singlawas.
1: Yes. Raw environment, sabi ka na pang yan, nakaka-apekto. Literal, nakaka-apekto kay mo, no?
0: Yes.
1: Ikaw, manabi mga katropa, gasugod ka sa isang kalugar nga, aming ko alang-alang, aming ko kumasubo, medyo may mga, may pinagdadaan, tapos ikaw, taro masad siya. Eh, di ba, pinay ko karoon.
0: Masya nahuya ka man.
1: Oh, pinay ko, maghihimo, no? Pero rumalisod ka na pang yan, kung environment, masad siya.
0: Tapos ikaw, rumasubo.
1: Okay, ikaw, rumasubo. Ano mo kayo ma-handle, no?
0: Mas okay to, kasi nga ni Hay, hindi mahalata.
1: Ay, oo.
0: Hay, kung masubo, abiro tanto, so, gulpi ka humakak. Di ba, kabastukan?
1: Yes, ang ikaw, diba? Ang ikaw, pero nagiging mag-aing man.
0: True, pero kung masadya rotan, tapos ikaw, tapos masubo, at least ikaw, tapos nakasayon.
1: Oo, oh, tama. Hato
0: yung difference, di ba?
1: At least pa, makatrapa, pwede ka pati mag-fake eh. Di ba, mag-fake ka,
0: pati smile. Smile,
1: oh, oh. Magtango-tango ka, tang, ibig sabihin niya, tabi na nadakaroon, ah, okay, man,
0: yes. Ora.
1: Minko, kung katon man, na hay, nagkikisama, matama oh, nagihapon. Pero kung, ikaw, gita, isa, masadya, tapos naganingirit ka, kandag, nagagain, na napamatsyaga.
0: Imagine na baga, tagmahipos sa environment, tas gulpi kang humagakak. Kasi nga niya, ginapamantaw ka, di ba ga?
1: Yes.
0: Sa mga sagakyan doon, nagakatabo, sa mga closed door, di ba ga?
1: At di ba nga, kung hadagan kay Ita Facebook, di ba may nakita kung naging share kung ko kay Clarita. May nabi ka na pangyan nga, oras mo nagakatugon, wala ka mong daywa, siya pa ipin ka mo sa gugban. Ay, ikaw, orang nga nagasinilpon ka pati mo. Kung may inagin ang oras nga, kasakit sa ugurad ang hibayag.
0: Pero, yes, naiirita ka't ing.
1: Di ba sa duyog ka't ing, nababailuhan, tayo ita hinilakak na. Nanali makon doon. Ano kita magamakon ron, hay? Ay, syempre, ikaw nga rin, curious ka man.
0: Yes.
1: Patugok man kimo to, ipakita man kimo rin mga kabubunga to. Di, ikaw man rin nakijoy na.
0: Oo.
1: Pero na imo nga, ro,
0: kaduhoy gol.
1: Min ko dali, ito na naduga. Ako ko, ni tama, giba, no, karapang yan, dapat kalitan mo ro oras nga naduyog ka sa gabi.
0: Yes.
1: Hindi mo pag inabusuhon niya. Di ba, may na matabi nga, naduyog ka, pero para kimo, hindi anay, dali ang
0: kaya pa manda.
1: Mabugtaw, anay ako. Pero kung tutusin mga katropa, duyo niyo dapat dusay niya inog oras yung sa imong pagkatugog, di ba?
0: Dapat
1: oras
0: gaban mo na. Bukon it doon niya mag-cellphone kasi delikado rin may mga katropa. Kaya ani, di ba? Ako amat, kung nakakatugan kat early, tapos nabubugtaw ka it mga midnight, mabudlay ka mag-cellphone kasi may tendency nga hindi ka hikatugan uman, di ba?
1: Harap pag ganyan ka na pang ro, kung amat, abi nga na mga katropa, feeling na itong haya, naburingan kita. Ato yung tagid permi rin ginaubra karon hay ro, ka-cellphone. Tapos pag once na duyugin kita, haya, angan-angan, maangamat-amat ko at mag-aukat doon, gapat
0: Kapiyo dapat.
1: Oo, pero dapat, mga katropa, pat-shout at magkatog ka rin. Ikaw amat, abi haya, side mo na duyug ka, imo, gihapong ponggan.
0: Yes, at kabuhabo kapat imo, ay daligang, di ba ga? Hindi na rin saga natin ko amat, mga katropa. Kaya dapat always know your priority. At syempre, limitation, pag-abot man sa aton, kaya yung mga gadgets, di ba ga? Kung bukumang ganit importante, tumugog ka rin. Kasi, kamat, abi rin, ginabaso mga tiprano pa, abi manaro akong duty.
1: Galing
0: yes. Problema, ikaw, ah?
1: Ayun,
0: haro nyo tayo. At least na yun, eh, di ba? Halimbawa, 4 a.m., 6 a.m., 7 a.m., kung ano, mataro imo kanya duty, runa. Sa, ano, kumbaga, given na imaw. Pero imong tug, choice mo yun.
1: Yes, diba? Oo. Ay, kasi nga, ni mga katropa ay ro aton abi nga gawas kung amat ay say datong nagaoin pero ginapush gihapon no
0: napilit pag
1: gihapon kaya kung ta mga katropa magpanimbang man abi kamo mag,
0: yes.
1: mag kung say nyo niya ikanalis dan kamo ay tama un anay mapahuway ang anay tsaka lang dahil maglaban pag once nga ko naka-recharge yun
0: yes akong imong isipon bukong itrabaho mag-adjust imo diba ga kundi ikaw kasi imong isipon na given na lahat tanan nga desisyon niya naton mga katropa is kita ro ga form bukong man ita ibang tawo diba ga tanan nga ginaubra mo tanan nga ginakaon mo ikaw ga decide
1: yes.
0: unless ringgin ni kanan ga baka
1: diba ga choice aga di ka pwedeng magreklamo kare base ko ikaw para nang hitambog
0: yes ro imo lang nga choice makaon ka or hindi
1: oo diba basta mo matano ka pang yan ibilang gini ka tas magipirin parahan imaw
0: yes
1: kumbaga na may pagkaon sa lamis sa imot akara ka pang yan in aking pa raungat na naman manaranay
0: raungat niya nagbulig it himay it tinuga
1: ako magiging paktusan tarik ka ron kasi yan yung mga katropa magigil gid matana ron ayaw kit ilinoswi sa pinamaagi diba ginajoke lang ni kong amat niya ni nanay ni tatay mo ay dayo pagkaon sinan diba ayaw man pagkaon itao lang manaroon sa kanyo
0: sa ayam
1: itao lang man sa ayam o doon sa kagapit magay ay di ka bang kapapatiis kasi isip mo kanugot na pagkaon niya to kanon
0: magihapon no choice no choice kaya mga katropa bago kita mag-inarte ay siguro doon tama nyo inamot kita
1: yes so diba harong gidaan na harong umat ana diba karo ka kung amat nga ay minsyo kong katong gidaan naman na ikaw gidaan na nagpagaha tsaka ka lang ma-react mga katropa kung ikaw at amis mo ron
0: nag-gasto
1: nag-prepare oh. diba ka parang sa royon man nga klase
0: yes.
1: mga kaon
0: ag maintindihan mo dahin sanda kung makabati ka man ma-arte
1: oh, oh.
0: Nag-gambag, ay dapat eh makaraitor pagaha ay dapat
1: yes,
0: makato diba
1: tama.
0: Patsa nagbalik man do imo nga ano ron oh, imo nga feels dati
1: pero,
0: na ikaw
1: pero sir mo ka na pang yan sa pagaha bituod no gusto mo tayo wala tagit matit ga intra
0: yes.
1: kasi diba may ko paalin lang sundon ka rin diba kung may mga katropa sa family may gisugo man nga may gisugo man magaha sir syempre ikaw imot atong gaha eh, para kimor atot imong timpla
0: true.
1: Pero sa bilog ay bukod ama na
0: iba
1: tora,
0: style
1: sa, syempre ikaw mga katropa may gusto ko matima na sundon man ako mayari sa YouTube sa
0: yes.
1: TikTok or sa Facebook or imo man ang recipe ay syempre may magagari ako oh man at duit man sa duda maurayat ama na ron hoy diba dapat mag ano lang kamo mag istorya lang kamo nga alin sa duro nagagaha karagod wala man ito nagaya intrante
0: oo harun malisa dahil matod ag sa bilog pa sa adobo may na gusto nga mamaga
1: ay yes
0: may na gusto ito masabaw
1: sabaw
0: diba pero gaban naman nabisaga sabaw nga istag may unga
1: oo
0: kasi syempre ato yung mga chikiting gusto na isabaw lang
1: yes
0: wahaw sa nagapataw kapag ko unga pa
1: naalala ko lang akaroon na lang ako niya kampod kasi may nabi ka na pangyani nga sabaw nga ay saray kare nga sa adobo may nagdang ginabotangan ita may carrots diba
0: ay
1: carrots
0: patatas
1: patatas man tapos may raw special pag ikaroon ko no karapang yan itag may soy bukod soy sauce ano sa bilog nga raw oyster
0: sauce
1: haron
0: yes.
1: oyster pag di ba syempre nalalasahan na ay may kuno ibat ama na rolasa kara sa adobo gibutangan ko mako no nit oyster ay mayat ama na pero kung kakon uwa ay wa ka mako ka kutan na kakon kung may kugang mako na good back tuon mako naton
0: yes
1: kasi
0: diba?
1: Nalalasahan abi nana syempre manami tama naman ano man na ate inging ubra kara
0: but ay may de, something gitna not the
1: yes,
0: usual adobo
1: kasi sa id natin mga katropa may ina abi karon nga adobo na butangan ita
0: toyo lang
1: toyo gat may ina mat may asukar ag may ranggaw kung
0: yes.
1: bagay pinapait pait gina nandaro lasa tapos may mga seasonings pa man na mga katropa kaya to abi syempre ako abi yung medyo nakita ang mister mo mandato ni bet ko ni karon pang yan ito may malapot lapot it's light
0: yes.
1: pero ako niya gusto ag sangkurot at tatuod tama
0: anasabaw
1: tam speaking gina kasi raya to nakita kay ano eh kay Rinalit sa anang vlog timing kita makon ha ah, gusto mo ako same kita malapot
0: yes diba marami matagin ako malapot
1: marami ay mo kasi Roana gina anang ano eh
0: gadukot
1: ag mainit-init to may
0: yes pero sa mo basta yung matakot ibang mga ginikanan syempre ero ginikan gusto ta na it malapot
1: ha
0: so Roana ni maunga gusto na date
1: rin
0: ako niya masabaw
1: dali
0: ang iba ginaseparate do sabaw
1: yes dali ang katrapang yan ano gitari mo gusto alin ano ha
0: Ginalunok?
1: Ginalunok kita.
0: Hindi kita pag-usapon? Eh paano kung magsagambod? Naro karne, di ka rin sa aton ka natutunan.
1: Ikaw kita dadilod sa... sabaw mat
0: do yan.
1: Aro sabaw.
0: Pero sabaw, singkiri man lang kung malapot.
1: Kung malapot, mat pati ba siguro sa dilod?
0: Uwa, imaw nag-aagos nga. Gyan lang kung masabaw nga. Pag makarama mo, sarap.
1: Oo, diretsyo. Rato patay, may adapos. Kasi kung malapot, abe, maano mo patay.
0: Madya malagkit.
1: May taste patay, imaw gid-ana. Di ba, imaw pang ginam...
0: Yes. Imagine na nagdoing anat si Kit Manok,
1: ah,
0: di ba nag-Adidas, ginadobo?
1: Yes.
0: Di ba malagkit doon?
1: Oh, oh.
0: Tapin ko mamagaw, ay mamagaw, tapos ka, mabahaw,
1: oh, oh.
0: Di ba?
1: Aga, isa pa, may karong mga katropay kung sarutimpla, gitana, syempre, itayal, bigit, sa adobo nga, kita mo, yes. Ginutom, latar ibaw riya, eh, nag-inimagine, latana, itadobo, eh.
0: Tapos makomment, diba, ha, naman naramong ilabas.
1: Oh, di ba?
0: Sana all.
1: Ay, happy eating, utana ro na, kasi, hato, ni habo na mo, ni katropang yan, igdaywag, classic, itabi, iroray, karang, adobo,
0: yes. May ma, style.
1: May mabasa-basa, gitana, as in, sabaw, agraya, karang, malapot, siin ka, murikan, makatropa, kasi, iba, pag itimpla, may ina pa, ni katropang yan, ginabutangan, ang dait, ano yata, medyo Sprite or Coke. Depende tagid nga ni mga katropa.
0: Sa style.
1: O sa style lang da. Kaya, kanamiton gita makon kung ang imo gita na ngarang mindset ko amat ay ginaano mo gita, ginapagawak. Pero kung ato...
0: Depende sa imong cravings like sa taste nga gusto ni mo.
1: Yes.
0: Kung something sweet, medyo maasim or maalat.
1: Maagat. Diba? Pero mapati yun ako kung amat ka na pangyan yung magpagayo ka sa mga nag-help, ano nga raho,
0: helpers.
1: Help mga, Kasi nga niya, iba pag itabiranda, karoon nga ginaano, kimo iya. Nagdugang sa
0: inyo. At pati sa ano, side mo, may pagka-perfectionist sabi ako pag-abot sa kusina.
1: Mm-hmm.
0: So gusto na ako, bukong it, iba-iba ro anak ko niya kat. Halimbawa, hay sa karne.
1: Ah, okay. Gusto
0: ko pare-pareho.
1: Oh.
0: Kaya ko nila tabo-abo.
1: Ay, paano na ito ko haunahan? It heart. Dapat heart man.
0: Kaya diba, kasi ko amat abe, may so may certain niya baho ikaw.
1: Ah, yes. So,
0: size mga itre ako niya karne kapag kat. Pero kung iba, dahil nanaw, ay, dahil nakuwa. Nagtugana ko, gana.
1: Ay, ikaw, taruga katuwa, kagapakat sa...
0: Uwa. Depende man abe sa ginagaha. Pero kung syempre ko, tag may buto, hindi, ako ron.
1: Natanday ko, ni Karapang Yeni, may ako, nakakaroon niya pa, hapakan, hahamba, bisang ang kampo niya, pang sigang,
0: no,
1: hinuhuo, malang abi era ang kampo,
0: yes. Duwa,
1: manana ginakuta na, kakon kung nano.
0: Oh,
1: tapos nakita ko, kabahot, aroki, ay, pang adubot, ama ko sa'yo, kung ginagawa mo, to, araw bakwan. Pero nagapi, araw nagakiwa, kasi, maano, may mamaawat, kasi may mga anda, big style ka, mga karapa, kung pang adubot, nasigan. Herato, ting, isa-isa, pataaga, kung pwede lang, hindi makasabati mo, kamo lang, abi man na magkiwa, kara, akalis na niya, pamana ako.
0: Pero may iba matanggi na klaro nanda. Ano man rokat ka ramam? Depende man abi sa imong ginabakan.
1: Yes.
0: Pero na matana nga very accommodating. Wa matagi bigbayag matana.
1: Tama no. Kasi ta perfect ta iba mat amara ba katrapay. Katrapang yan ni matana idea na mataros an ana
0: yes.
1: Matibo ko matagagaha. Kasi rupag kiwa gid man no para sabi katrapang sa mga gulay, di ba may mga okra.
0: True.
1: May okra matangat straight. Straight ya girapat ka. O pa ina matang paslide. Abo gid man don mga katropa nga.
0: Style
1: sa pag
0: hotdog ag.
1: Oh, oh.
0: Di ba may napabilog lang, may na nga pahaba.
1: Yes. O mamawakara, pa-chop-chop-chop-chop ba, mga katropa. Pero ibang itagihapon. Pero haman mga kundod kung nag-slice kita, patabingi ka na pa. Nagatabingi ka man kaya.
0: No? Gusto ba ni mo ulo?
1: Oo, gusto nun. Balikat makaraya eh. Kasi depende ha, pero mga katropa sa pagkiwa. Harong ito naman namin karon man. Agawa pa at kaso kasi imo matana to. Mariklamo ka lating galing.
0: Pasalamat ka lang at iswa tagi na pabulig ka. Di ba?
1: Mariklamo ka ni mga kundod pang yan. Pag once nga, syempre, kukagain to, pamatian nga, ikaw ro, bisita, tas, amat ba na maurat, ring kiwa,
0: yes.
1: Ara, kabulok, ah.
0: Wamat pa makaroyon. Kumbaga, may mga side comment man, pero after na, di
1: yes,
0: ba, guys?
1: So,
0: kabatas, grabe yung tayong paskong itbuot nga, hapo, mga, ay, bulok, tama na ra.
1: Grabe
0: kita. Tama na square, hamat imo, ay rectangle.
1: Akarat, asit, ama ng duok, rat, hamam kagaway, matagid man imo, pero para kamon ha, wamat na namon ron ginahambay kinyo para rayin yung sundon.
0: Yes.
1: Tama, gitman, kung makita mo imo, karapang yan sa kagaha nga iba-iba ro size.
0: Nagalitik
1: ing ugo no, pares man sang kabuhi ra.
0: Gusto ko abi gisa day pare-pareho para sa lumpia. Gusto ko man kani.
1: Perfect kita ro.
0: Dapat pare-pareho.
1: Okay, din galang mag-isa
0: ka. Gusto ko sa dagin na sizing basta gusto ko pare-pare sa da itsura.
1: Na
0: tama di ba ko mamat ko may malupyat. May unang matambok, may unang
1: okay kugang di ba tama gid grabe gid agagi. Rayat agalay mga katropa ana inyong ano eh.
0: Di ba?
1: Testingan.
0: Dapat
1: pagarihas agagi.
0: Manami, gusto ko, kung may gabulig ka ako, gahugas lang ka mo. Pero pag-abot sa doon, halimbawa, manami, gina-cut nga ron, no? Ako, haunahan ko, ako lang, pabayi akong padayunon
1: ron. Yes. Ay, di ba nga, ni Makon, makatropa na experience ko natin sa cheese. Ay, yan ba, ako ni Mamay, Mauraya, manaro pagkiwa cheese. Ay, ako man, grabe.
0: Iba, taro imo man.
1: Grabe, mabukon. Gisunod ko mataraan ng cheese, pero gihalo, ang matunaw man gihapon. Kaya mahabog ano man makudra ako katong akuan sa pagsilinunod ita sizing.
0: Yes.
1: Eh depende yan sa pagkaon.
0: Oo. At sa gayaha. Kaya kanya-kanya matar mga katropa regardless but importante yes. Manami o lasa.
1: Oo, di ba? Sa makarang oras mga katropa gipagutom patanamon kamo ni karapang yadi gipaisip patanamon kamo
0: tinuso. Paano ko sumabat sa katropang mengay nga di bali man ang bukot masyadong manami gaha. Importante mas manami ka.
1: Abo.
0: Eh di man pwede bi katropa mengay. Pwede nga. Magnami ro gaha. Oo.
1: Hindi ba pwede ikaw ra i-plaster sa labisa, di ba? Hindi ba siguro pwede ron, di ba nga?
0: Yeah.
1: Ay, gidana. Hay, syempre, mga katropa, iba matarausapan niya gaha sa kusina, agaha sa kung manami ka gid-ing mana.
0: Oh.
1: Abong nami, manakimo eh.
0: Di ba, doon kita pero ginasama ka sa mag-jowa.
1: Kaya katropang yan ni Rog, ginatawag ng manami, no? May mamay nga, manami kat-ing, dahil, di ba?
0: Mahit ka mag-gaha.
1: Siin. So, di ba, may mga hamaan, ano,
0: kaya
1: siin.
0: Kaya dapat specify mo gita. Syempre, ba, si ma-misinterpret, di ba? Aghibatian tatana nga, jowa.
1: Oh, kanami kating di ba mucho? It means tagalin na kanami kating mag-smile or kanami kating magaha.
0: Yes.
1: Ay, wish ko lang, ay, gito na, uy, kanami kating ay, sure, mga awa kating, hala, alam ko, kasamitan na ako. Ano na to, di ba ga?
0: Paano natin mahambal nga manami ka? Huwag ka nga niya sa miti, di ba?
1: Sige, mga katropa, ano ro manami kinyo? Kamong galing mag-comment rin.
0: Ano ro pinaka manami nga gaha para kinyo or inyong paborito?
1: Oo, nga mahambal nyo gina nga mission para kinyo nagiging perfect ka.
0: Yes. Diba? Magbuwas sa tao ha. What magsapat itawo.
1: Yes. Pero nalipay ako ko amas kara pangyani nga na kung ikaw ay may talent ka tapos sa pagguwa mo, tapos mapahamboy ka tingin, wow, mo tagi na pagmalaki sa iba nga perfect
0: yes.
1: ka. Pero yung pamatsyagan, ay, nunsyo na naangkot ha. Oo, haabot diba? Ko ta. Rumawraya man ang arang level.
0: Rumanami, abing makabot compliment, halin sa gakaon.
1: Mm-hmm.
0: Bukod it came mo halin. Although, sa'yo mo masing sarili nga, okay, manami, bigin mata.
1: Mm-hmm.
0: Pero iba gihapon kung syempre halin sa iba
1: yes.
0: kasi mo okay legit may ibang validation yung ginatawag mga katropa
1: at kaya nakubaan yun ikita kong amat may maghambal kara pangyani nga ano ho na yung manami man di ba ako tanak at manami pero sabat pala kara mga katropa ay bukon
0: saktugang
1: mm-hmm. pero tsaka maabi ko na masaya kara pangyani manami kung hindi ko ay magkutana
0: yes
1: tag mismo ay maghambal na ay kanami ta makaroyon pero
0: tag sa breaker niya pinggan
1: kung
0: sipot
1: yes
0: is either manami or gutom ng gin.
1: Aguwa ko tama na ako i-choice. Yeah, tanan man kita mga katropa, pwede gina na kita mag-gaha. Habay ko, hindi ako man yan, huwag gina ako idea itag-gaha.
0: Sa una.
1: Para ko lang na-realize, nag ikaw nag-solohanon kauting, tapos sa iya, huwag kauting ibang ginasaligan, kundi syempre ikaw lat ana.
0: Yes, agbulok man, kung parang may kailang magpili na kayo, no? Kaya try something new mga katropa, it's okay nga hindi ka kantigo sa una. Importante, you're willing to learn, gusto mo gid man, di ba?
1: Yes.
0: Ay, huwag, hindi ka gamitin ka kantigo, kung hindi ka mag-try.
1: Ag may isang katawo gid akita ra pangining gid isip no nga ana gid ang recipe ra di ba ana gid ang madara
0: pero pag tinugad mo hindi mo kaya ro lasa
1: yes,
0: di ba iba gihapon kapin sa tinuga iba ro power at aton kanya parents kapin sa mga pinayukan taot ana gid sunod mo man kumbaga gid atinan aw gina observe mo man kung paano sa namagaha
1: yes,
0: pero kad gin try mo mo iba gid
1: tama
0: try missing piece
1: raya kara kara pangyani may nagbash pa kakon karon eh syempre nagtry bi kami sa chicken curry ano ba si chicken curry bigra pangyani ni gata gidaro kinahanglan.
0: Oh, okay lamot curry powder.
1: Curry powder. Ay rato abi kra pangyani bukon iyo nasa sachet ni boy mo nga gata. Ay di ko hambong brand di ba
0: si yes.
1: kung magano basi di yung gamiton to charo. Ay rato nanging gamit ha. Amo na iba gid gihapon man naragwat ta nga halin sa niyog.
0: True.
1: Ay syempre kung
0: fresh gata.
1: Daya bi makon pinadasig yon pero raya man naruming ko iba gihapon wo kanami gidaro.
0: Yes.
1: Kanami gidaro.
0: Ibang experience siguro idol kanana.
1: Yes, kanami gidaro nang gambong sana all gid Pakiyot gid ay mao.
0: Okay, shout out ta kay Ropa Jesse Joseph Costan. Good afternoon. Shout out sa alumni at San Isidro Elementary
1: Abo,
0: School.
1: Gitana.
0: Ag happy piyasta gid ana hinaga kon ro bispira. So happy piyasta advance happy,
1: happy piyasta. Kayo na hugman kut ana ro mga minuto ro mga apretada ro na.
0: Yes, busog gid ko hala kita nga busog pa ta ro
1: yes.
0: kilaga.
1: Yes, ang mga kilaga pat ana nga ra siguro hinaga. Tagro pa patunaw-tunaw.
0: Gabuti nga.
1: Oo. Harap pero manami makatrabaho kung nag-aagto kahit piyestahan. Di ba, pagkatapos mo't kaon, naga, ano, kakarapangin ka paliwaliwa, nagpatunaw-tunaw.
0: Feeling nga, may tiyan, gusto mong alsahon, ingambong.
1: Oo. Oh.
0: Kasi nga, gusto mong i-feel, yes,
1: yan. Yes, mapahambal ka, ilar, sabusog. Di ba, tiyan, mapahambal ka, taharaw, manaraw mga nagpamista nga to. Di ba, gar?
0: Full feeling.
1: Ang rong irit na nakarapang yan, eh. Buko mag isa na napakita, kayo mong masadya, pero yes, kita mo sa dangapla.
0: Yum-yuhong.
1: Oo, ratang itsura nga, ay, bawabusog, di mo, yes, ah.
0: Tawag ka rin maaliwalas, di ba, gar?
1: Ay, chat nyo, ano yung mga katropa kung sino rin yung kilagar o nag-apiesta. Bas, baka naman matamato.
0: Baka hingabot ka muna. Sige pang Admar, Galingana, good afternoon. Shout out sa iyo dyan, katropa, sa mga katropa natin sa Tugigaraw and of course sa Santiago. Sige pang Jory, good afternoon man, Kimo. Talking about sa pagluluto. Nako, sobrang magaling ako dyan. Napakaswerte ng girl sa akin. Mahilig ako magluto. Lagi siyang busog hanggang 9 months.
1: Grabe, matirang ka. Ibang luto. Tapos siguro yung inaobrang ang katapang jewelry.
0: Masyagin pa kagun. Mata ito, pakwan.
1: Oo. Grabe kita. Ano, ito mo yung nakita kung atong ayaw man na pagpaha... Ayaw man na pag... Ano,
0: busga?
1: Ha? Ayaw man na pagpabusgar ang unga karon, ha? Ibig sabihin, agaling may daywat, agaling

0: Inyo.
1: Thank you so much, ah, agad. Thank you kay Katapang Filiba, naka-highlights mo yun sa aton karnya programa.
2: Yes. O, ara kay ante. Hello, gida kay mo, ante. Happy Thursday. Gida, anak, Katapang Yanig, Rapang Mengi. Pa-shout out, ah. Iyan sa Marcia Store sa Poblasyon Madalag Public Market. Apaw, shala. May page scout, Ingali Karate. Wow, oy, shout out, gida, ha, sa pamilya na Bayra Nieves sa Ilog sa Kabangahan Madalag Aklan. Ag, happy fiesta lang, ah. Bawag, Katapang Yanig, harapag, gida. Sa amon, yung barangay Kabangahan Madalag Aklan. Bawag, gida. Ana,
1: wow.
2: Sa senior son Isidro Labrador, aga igampo mo po kami.
1: Yes.
2: Baka may nami taw na karanti pipistahan agaliro na.
1: Sana all may piyesta umatana.
2: Yes. Ag naalala ko lat ana ro topic na mo ni Katapangyan, di ba sa may piyestahan ni Ray, nagaprepara kagit ingit imong suksok.
1: True.
2: Kasi ang anangan man ay baylihan yon.
1: Yes, sa gid mga aton niya pa makeover syempre. Grato ni mga chikiting runa. Hoy si Delio Poldo, shout out kay Mutay. Nakita ka ba mo ra kahapon?
2: Abaw,
1: so ga bantay na ako, tiga hugat ako sang suga.
2: Ah,
1: so
2: okay.
1: Nag-agi imaw.
2: Nag-agi, nagalising ka.
1: Naka-tricycle.
2: Oh, oh. Hello, Kimo Tay. Ag, syempre, si Nay Elda kaina. Nagkaway ako ka na, pero ging dead man na ako. Ay, wala na ako nakilaga siguro. Pero,
1: sa motor ba?
2: Sa ano, nakasakay ako sa motor, pero sa din nag-abakta. Si Madasig, abiro pa gano'n na.
1: Ay, doon niya.
2: Pero pag agi, kaya abo ko, ay, wag dama. Pero dudam ako na kuhay, matandaan mo, matama ko ni Nay Elda to.
1: Pero
2: sadyang,
1: after yun, ah, oh, pag nakatalikod ka,
2: yes, pero sige lang, mga ko. Nagkaway matana ako kasi mauro na biyan ng energy.
1: Yes, okay. Kailangan kita i-reciprocate. Haba ni ante, nakisabay man gani ka tropa yung magaan niya na batsyagan sa ating world. Ubo pa more plus gagnata na may on duty lang gihapon laban lang. Haryan ni ante, huwag kita kita choice kundi mag-sugod gihapon siyempre para ispildohon kita.
2: Yes, padayon sa gihapon kita mga katropa.
1: Ay,
2: pero,
1: isipa, kinsinasunin aga.
2: Ay, yes, sarun pa gita
1: tapos,
2: katropa.
1: Tapos, Yernes pa.
2: Tama.
1: Perfect.
2: Tama gita, no? Karapangyan, di ba sa Kinsinas man ang Arnea, imo gita man ang kadlawan. Pero, re, imo makuta na ko amata, may mabilin pa baga.
1: Kinsinas pa lang, pero feeling mo katapusan mo si
2: Kuwarta. Tama. Wow, tamki, pilang biral at amanarasang kahita, ubos yun.
1: Ay, good luck lang kayo mga katropa. Sige na pa, Rehino, Nemis, good afternoon. Thank you so much. Ito si mo kanya pagtutok, pagsubaybay sa programa niya.
2: Yes.
1: X-rated.
2: Okay, Auntie Jacqueline Yabot. Hello, gita kimo, ante. Hello, mga guwaps. Watching it, anasan daon na kara sa JJ Plaza. Kanday, Mami Ika, Auntie Abeng, kag sa imong mga sister rakas. Shout out gita kinyo na te, nag-puro pamati ka ron, abri kainit na paniyam po.
1: Wow.
2: Ay, sa makarang orason, mga katropa ka nami, man sa gihapon, magwili na rang warang sa raykarang madagat.
1: Sa barrio, tama oh, nami ka ra.
2: Yes.
1: Siyempre, presko ro hangin, bukon it, malikabo.
2: Ay, tama.
1: Diba ka?
2: Oh,
1: at
2: oh,
1: the same time, may pwede kang kabuuit, butong.
2: Yes. Natandaan ko galing karapang yan, bukon giliit sa mga, ano, ah, sa mga beach. Pero depende, matakin nyo kung ano yung trip, mga katropa.
1: Yes.
2: Kasi may natandaan na ba ka na pangyaniga. May nababatian mo, biko amat, mga istorya at imong mga kaiping. Araho. Mabira ko amat, hindi ka magpamati. Pero nababatian mo, hamba nanda ka, hamba nanda nga to, min ko, kamaladlaw, tama na magpaligos, na natoko na sa,
1: no,
2: sa baybay. Kasi
1: abay, sabi ko magpaligos sa lawadlaw.
2: Sa baybay ko, no. Kasi ba na, pagtatak man na it, alas 8 or alas 7, magamig rutube. Pero pagtakas mo, grabe man na rinit. Kaya ka magadla, tama na kadasi-dasi kiti mag-itong isipa man na ha, agahon kapag ang managapaligos, pwede ka umitom.
1: Yes, kaya dapat mga katropa, kung gusto nyo gidman, yung humingabo total,
2: yes,
1: kahayag man makandala sa single, single media.
2: Kalaway man mako,
1: kung
2: gabi, kagiting ka na pangyanig, kapaligos, kililikadot, ama ko
1: yes,
2: doon. Depende lang kung sa swimming pool ka.
1: Oh, at decide nimo kung pinang fit, di ba ga? So, oras na ito mga katropa, alas 2:26 na sa hapon, nagrekar niyo oras, kinadod ka ito, it Vision X Plus Soft Gel Capsule. Root capsule nga para gid sa aton niya mga mata. Vision X mga katropa, may lutein, beta carotene, vitamin E, ag zeaxanthin. So manami gid mga katropa para sa aton karnya eyes. Pangodry isang ka herbal eye care solution nga protection sa aton karnya mga mata. Agi na sugga na pagpanakit it mata sa paggamit it cellphone or iba pa karnya screens. Agi na buligan na protection na ng mga long term vision issues. So manami ra mga katropa, kapin pa ko kamo is mahilig magpugaw, kamo is permiga sa cellphone, tapos kay natubang sa computer, sa tablet. Aga, syempre, biskan, wakit sa trabaho, hay kinuti gyapon nato akong gadget.
2: Yes, oo, oh, oh. Ag may nagutanabi kara karapang yan, imbis kay man na uwa ita. Ang may wat na batsyag sa mata ko may guwa man managalabo, wa man managamoraya. Hay, pwede bang gapon man na maginom?
1: Yes,
2: pwedeng pwede gid ra
1: makatropa. Ag mas manami gani. Kaya yun nato paghugaton pa mga katropa nga magkaroon pa kita itman.
2: Yes,
1: ay defect runa.
2: Tama.
1: Bago kita mag-take kasi ro problema bikato, na syempre kung sino ka nakabatsyag, di ka to ka nag tumar. Di ba ga or nag

0: inomitra ka niya mga food supplement.
1: Nami matabi mga katropa nga healthy ra aton kara nga panantawan. Di ba nga ni bilib ita sa may mga lolang wat aganti para.
0: Yes.
1: Kasi grabit itagom
0: sa gyud. Tagi hapon.
1: Oo, oh, haron.
0: Sa nga sot-sot it reparo niya hilo sa
1: yes.
0: dagom.
1: Sa atigot ananda i-shot o mga katropa.
0: Yes.
1: Ikaw mo ani nga ra ay malabot agiro pa man taon hindi to mm-hmm. na ma-shot dahil doon. Eh, di, bulok mata di ba nga ra.
0: True. Ay dapat mga katropa mag-vision X with Anna Kamuruna. Give your eyes the protection they deserve. Because success starts with seeing things clearly.
1: Yes. Grabe matana si Auntie Jacqueline. Yara, ito gidagani ko nun si Mami Ika sa amon. Dapit ay nagapagupad gina ko nun sa saranggola kaibahan ng mga apo.
0: Wow.
1: Auntie, init-init. Ay, dapat nag-relax-relax sa tanay si Mami Ika. Ang araw na grabe ito, init. Ratun ka ng panyempo.
0: Eh, pero gusto na mag-exercise.
1: Oo. Oh, oh, pero kung sa magagilid, dapat sa gilid, yata imo kara magano magatambay para bukot mainit. Pero maunga, ani ko amat pangyari. Ikaw, tanda si stress. Pero,
0: ay, gustong gusto.
1: Pero wa ka man itnohi mo kasi enjoy it, abisanda.
0: Yes. Matya kita exactly. man doon dati. Pero ruinit abi dati. Is tolerable pa man, Ana. Di ba ga? Agro iba gusto mag-exercise under the sun.
1: Oh, oh.
0: Sana all.
1: Yes. Agro iba, bikaran mga katropang mga inunga makarang oras. Ay, nag-ano, wata sana nababatsyagan ang ruinit ka to.
0: Kasi gahampang pasanda. Mm-hmm. Gadagagan ako alin pa. Sige na pang JR Pretty Gunas. Thank you so much ito sa pag-highlight. Good afternoon kay muna sa Semcor. At sige na pang Jeffrey, aba mga katropa, good afternoon pa shout out sa Eskwala Ibahay, Kunanan family, kay Nanay Diding, kay Tatay Berto, kay Jeshay Isa Kunanan, Andrade, always good ako nung naka-tune in sa Live at X-Rated. Thank
1: abo,
0: you so much!
1: Thank you na pang Jeffrey, ag, sa ibu kita na kay Tatay, ay kay Nanay Diding, arang, ay kay Tatay Berto.
0: Yes.
1: Nga perfect, akato na katuto. Kay tao nga ko, ano ro, gusto ni Tatay, karakatan do, mga istorya, ro mga gina topic na to na kasi yabe mga katropa pang tanan ra di ba
0: yes.
1: pang mix day mix and match gida na permira
0: para masadya di ba usta
1: na uistoryahan
0: para madali pag itsundan it aton kanya mga tagpagamati so oras ato mga katropa alas 2 sa 29 na sa hapon mga commercial break ane kita sa aton kanya pagbalik padayunon taro aton itong istorya kahapon about sa pagpakasal na ra kung ano rung mga signs nga mababatsyagan mo gon nga you're ready na talaga.
1: Yes.
0: Nga wala na makakapigil pa. Eto oh, oh. na to. Mag-yes na ako.
1: Yes. Mapakabagot. Inga. Ay, to! Diba
0: true.
1: Mapasingit ka utang mo.
0: Pag mag-propose, mas ganyan, kiss girl paro anak ko niya gamitong singting oh, ma-ay to.
1: Ang aber aling gabot ra. Ay, grabe, marong gabot. Kung kato makatrop, ano pang klase nga sing-sing ron?
0: Oo, oh, basta umigo ang sa anak ko niya to. Oo, oh, oh.
1: Malay mo, makatrop, haraw, tarusay. Mm-hmm. Para masairan mong radio, tagaling mo.
0: Exciting. Sa mga katapa, abangan ka mo. So magpapatong balik, programang X-rated, makataliwan nga mga rupilang ka mga reminders.

0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung paano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
2: Ator, bali ko dito po sa Siniloan, Laguna. Ito ay laging sidik. Lagi yung siknura ko. Isa hating gabi, maatake. Sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako. Yun nga po, wala pa nga ho yatang sa linggo ay hindi na ho ako na sidik. Subukan na nila. Talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya. Talaga pong napakagaling ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating mga karamdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura o galiing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Mission next! Marami na ang natulungan!
3: Problema ko sa'yo, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sa'yo na pala yung ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Vision X Soft Gel araw-araw. Ang Vision X Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Vision X Plus of Gel everyday makes your eyesight okay.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Di katulad ng dati kong kape, kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
1: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
1: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang pagla ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
0: The Secret of Health.
1: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
7: Coffee break na naman.
0: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santo Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
8: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
3: Ako si Ellen Bukakaw, ipag-agawinan, Lenzo Aklan. Nagapasalamat sa XFM, agkay Dr. Melito Oy. Sa ako nga nadagaan ng 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intraman sa Santon, kag XFM ka libu-libong papremyo.
2: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Diet Hair Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Oras, mga Kitropa Philippines, Standard Time, alas 2:40 na sa hapon. Good afternoon once again, mga katropag. Siyempre, magpanumbalik kita sa ating programang
1: X-Rated!
0: At sige, hapon, kami magkaibahan. Ako si katropang Yanni.
1: At si katropang Mengay.
0: Yes, mga katropa. Tutok sige, hapon ka mo sa programang X-Rated. Yung maroon sa XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo. So, palikit ang naka-live and kindly follow kita ng mga katropa ramon ko yung Facebook page. At makaroon, thank you na nakinakabon kita. It's 100,000 followers!
1: Dahil kita nakinakabon. Yan, mga katropa, haabot ko. Diba ko kanuan, itatang ka na pa yan, ginaminensyon na yan ka. Sige ko na. Sige ko na. Ano ka, i-like mo ko na, i-follow mo ko na.
0: At yes. Bago pa matapos ko, month of May.
1: Diwagin kami nagsuko, gina-anakin yes. Yun. Diba
0: yeah, thank you so much, itakin yung mga katropa. Sa amon niya, 100,000 yung mga katropa online.
1: Yes, thank you so much, gina-anak. Kung kwarta at akunta, ay, pwede talagang i-raffle.
0: Yes. Sa itong masarili.
1: Oo, itong masarili. Pero, syempre mga katropa, sa idamo niya, maabo pa gedro, yes. Pwede namun karang, syempre, sa pila pagka dinagun, yag, gihapon, dapat kita.
0: True.
1: Stay strong. Kung kamo sa inyong jowa strong,
0: dapat kita man. Diba, everyday, para ma-shoutout nyo sanda everyday. Sige na pang Aljun, good afternoon. Shoutout kita kinyo na Sir Wallen Jr. Barbershop. Sige na pang Tristan White Gulay, good afternoon, girls. Grabe kita. Sige na kita, pwede maging boys, kira
1: yes,
0: girls,
1: so,
0: kita
1: oh, na kita. Ako makabot, tatay, good afternoon, girl and boy. Karon kita masaya. Alin ito? Oo. Thank you, Gidana, ha. Ang sa mga katropa na itong makarang oras mo, Gidana, naga-inarangkada sa mga tricycle drivers. Itong karapang yan, nga grabe, but, nalipay yes. Ako kung may makita ko nga tricycle drivers man or na driver nga nagapungko sa gilid ag nagapahuway-huway. Oh,
0: which is deserved, Gidana, oh, tanan.
1: Oh. Ang buko, ibig sabihin nyo, nagapahuway-huway, ruyo, tagidratrabaho.
0: Oh, oh.
1: Sa iwa, makita ka sa mga katropa, kaagahon, patasan daro nagabugtaw. Oh, ang naga- padayon.
0: Ang nagaoy, masyari oh, kainit-init nga ra. Sige na pang Melvin Clavel Bartulo. Good afternoon. Happy listening, Kimo. So yun kita mga katropa. Sa aton karnya topic nga ra nga. Haro niya ni Don. Mga pila ka mga weird signs ko,
1: yes.
0: No? Nga ready yun ikaw mag-get married.
1: Oh,
0: sana
1: oh,
0: all.
1: Ready to get married. Mo,
0: oh, oh, haro kita naman namin nga. Siyempre, pag hinambabing kasagay, para be kamon doon mga katropa is kasagabi, isang kamabugat
1: oh, oh.
0: Nga bagay. Isang kamabugat nga desisyon.
1: Yes.
0: Nga bukon imaw it you can do you cannot do it overnight.
1: Mm-hmm. Tama.
0: Nga, isang gabi imo nga pag-isipan kundi ra is pilang beses mo iga balik-balik.
1: Ang isa pabigara ka na pang yani kung ikaw ro lalaki, syempre naga ikaw ro ga propose, eh. Mm-hmm. Ikaw ro nag-iisip ita pwede man nang imo ubrahon.
0: Yes.
1: Aga kimo git ana ro ga umpisa karon do tanan eh. Mm-hmm. Di ba abo man ato may mga babayi man nga nagapropose mat ana sa lalaki
0: oh,
1: pero kagabanan git abi ya.
0: Lalaki.
1: Pero yes. Karamo man makita no nga ready kaya ako kasi mm-hmm. Pag once magkutan na ako kala, dapat ako man mismo ready tayo.
0: True, sa sabat, kasi haroon na ba yung mga katropa, no matter how long mm-hmm. Kung ka mo sa inyo kanya relasyon, bukuro niyo at guarantee para mapayas mo agiri mo kanya girlfriend. Kasi your girlfriend is far from being a wife, di ba ga? Kasi ibot na nga level to mga katropa, dahil gabilog at anak mo kanya it family. Kaya ba kung nga, bukuro na yung mga decision overnight.
1: Mm-hmm.
0: Kundi ray is ginatanan ka ron yung aspeto, ginatanaw mo.
1: Yes.
0: Di ba ga? Kakayahan sa imo kanya partner, kung paano imaw kimo
1: oh, oh.
0: Aga gusto mo ano i-test nga kaya na gid man bang panindigan no pagiging mag-asawa na
1: haron gid ana naga-start gid abi kimo ikaw pa bi karo pag ropa maro pa matsyagan abi karo pangyani nga pag once nga ginagusto mo raya nga ra wot at maka-atras eh
0: yes.
1: Kaya ni haba nato na ibase masayuran ninyo kung ano ro sign karo kasi ray ro sign man nanakon sa mauraya kung ginaubra haraw tagali to
0: true agi di man pwede nga kung siga propose mo di ka to ga usit sign.
1: Yeah.
0: Ayun ang Lord. Di ba nga?
1: Yes.
0: Di man pwede magmakato ka.
1: Grabe man abit to. Kung kung may ikaw nag-propose tapos bukong gagalit sigurado. Tapos
0: yes.
1: Ay basi man ako mabakaw na ako sing-sing haraw tara.
0: True.
1: Di ba basi man ako makapreparaw makaguho din man ako kana karawan man ako makaisip ay haraw tagidra.
0: Yes, this is it na talaga guys. Di ba ga? Pero ano niya yung mga katropa. May mga times sabi or may mga certain situation nga rayro nag-parealize kimo nga imaw ang gin marudawan.
1: Ah, yes.
0: Di ba ga? Riba karon is sa mga times nga problema masyado sanda kasi nakita na naro effort dito na kanya partner.
1: Tama.
0: Ay, aga, kita ko tama na medyo magiging responsable ang asawa.
1: Nakikita na
0: naro
1: future kana pangyari. Yes. Ay, ikaw gid ato mana. Di ba ikaw gid amana rang kibahan yung uwa ut ana ita iba
0: yes.
1: pa.
0: Tagwaot imo ni imagine nga iba yes. pang makaibahan.
1: Oo, oh, oh. Pero Raya ro kambag ko kanika pangyari ro tawo nga na makanami appreciate. Mm-hmm. Kasi ya ro habos kasi ba nam go siguro or kusin maagto. Pero mi kagiting nakaibahan.
0: True.
1: Di ba kay belong ka sa gihapon.
0: Yes, biska bukon kamot magkaibahan physically, di ba ga? Well, good afternoon na kay rapang yamya masang nga kay katrapang Boss William. Asus asa na all paldo si Boss. Sino umatana?
1: Ano umatana ron? Sino umatana paldo? Karabit na, uwi magkibit grasya.
0: Yes. Bisak pa man kami. Si rapang Rina Rosgal, good afternoon. Happy happy listening, good anak kimo. Thank you so much. Siyempre si Talio Poldo nga naka good job good anak ko, no? Thanks good anak tay ha. Pero good job good anak ko makita kat asawa nga mahamba mo good anak nga uwa ka nagkasaga.
1: Yes.
0: Diba?
1: Ay, sila L doubt ana ron.
0: Yes.
1: Diba, si isipon siguro ni Talio Poldo asaga ano ang kapili. Basta ka mag-inaway pa kamong daywa ha.
0: True. Pero ano yung mga katropa mapahambag mo good anak sing sarili nga bless ikaw kung na-feel ni mo sa imo kanya decision nga tama rin mo kanya pagpili
1: di ba huwag ka nagkasaga yes.
0: Kasi malisod abi nga mambo mo nga ay nagkasaga tang di abi pwede ron imaw nga balibaran mo ang gulpi kasi kabo-abo kagaya po niya dapat i-consider
1: tama aga kagaya suot matabit doon kaya pangyari sa buot pag nahambay nga ay nagsisit ang manahamat ging pakasalan ka di ba
0: yes bulo kung dahil niya kaibaan sa inyong argument pero kasakit at tukat rapang mengay
1: yes
0: kaya di ba ba nag-away ka mga daywa tapos hambawin kayo mo sa imo kanya partner nga nagsisit ang ikaw ang piniling pakasagan.
1: Oo, kasi dibaga? Karo nagagawa mga katropa nga tanan tagaling effort na to hay ginapagsisihan mo.
0: Yes.
1: Tanan man naro pagbakat sing-sing ro pag kung sino pag niya tawo ri imong kakunsyaba.
0: Yes, kaya medyo itikwit at mabaton ding mabatian mo ron, di ba gano?
1: Oo.
0: Pa si katropang Aljun kagwapa gid ako na si katropang Claire sa person.
1: Wow, shala gid ana.
0: Nakita siguro ra sad. Kasi ka nakita ra pang Aljun pagbuoit ano, tagara Dropbox. Medyo man si Beng nagsunod,
1: yes,
0: di ba ga?
1: Or basi may mga adla or pag pagbutang. Pagbutang gago ka.
0: Okay, bye-bye.
1: Haro yung mataabi mo nga ra tag si. Naalala mo ra pang yun nagasaot nga ra no. Teng teng teng teng teng teng.
0: So anyway mga katropa, haro yun yan eh, di ba ga? Kung kapakasagabi kita, dapat kabuabog gid anaro aton kaunyo ginaisip. Kung yung dapat imong sarili ring pangutan-on kung dibuon mo manupulso it imo kanya parents di ba iba nga ni kanya mga katropa is rinyo kanya jowa is nagaong or inyo kanya boyfriend nagaong gid ana nga ipahipo sa imo kanya mga ginikanan ginahambal kanda nga nay tay pwede kun baga nga pakasagan ro inyo kanya unga kasi man naga proposal ako kana plano ko gon agro ato man kanya mga parents may mga advices man sanda kanya ginatao katon like i-ready nimo ro imong sarili kasi about anaro estado ang sitwasyon kung ikaw is may asawa na. So, syempre, sa bilog pa ikaroon, separar ka gon, itistaran sa imo kanya ginikanan. Unless, wapa ka mo ikapasidad para mag, mag-move out. Aga, kinahangan nyo pa anay nga mag-humon. Pero syempre, pag-humon niya ron is temporary malangman. Buko man it's siguro forever, no? Unless nga, ikaw gamang ro, unika iha or unika iho. Like, only child ba mga katropat inyo kanya ginikanan. So, syempre, amat mapatindog kapat bagay, kung may una man nga haom, ag willing mataro inyo kanya ginikanan niya itauraya kinyo, di ba ga? So mga makaruyon, ginanaro aton kanya, mga ginaisip-isip gagi, mga katropa. And of course, mag-was up sa mamauro yun the next sunday niya ginaisip naton is mga preparations pag-abot sa aton kanya wedding what kind of wedding rin inyo kanya gusto sein sinoro aton kanya mga imbitaron sinoro aton kanya mga buon yung mga ninong mga ninang mga sa entourage di ba ga so tantan ng mga katropa ginapreparahan ag dapat ginistoryahan ninyo ron daywa nga mag partner bukod niya mang dapat itimog at ana isaga nga opinion or imo at anang dream plano ro dapat masunod pagpili abi mga katropa sa venue or
1: lugar
0: di ba yes, ninyo tama, dapat daywa no? Kamo
1: oo raya gid man katropang yan ro isa gid anang minko ano ka to sa iba eh dapat kasundo kamo karang
0: yes.
1: Daywa bukod ita haba ko di ba hambay ko man kahapon nga may inamat anang ako sa cake ako
0: true.
1: Sa Mauraya ako sa Mondayo syempre ikaw matay masuggest ka ting ay kung pwede malang manay ko LARPing, kung yes. pwede man maro yun. Pero sanda tagapon ka desisyon.
0: True.
1: Kasi sanda taro nagataoki mo eh.
0: Yes.
1: Pero kung ikaw matana mga katropa, imo matanang gastos, imo matang choice, ikaw dapat taro ka desisyon.
0: Imo, imo. Oh, so, oh. anda, respeto. Diba?
1: Agharap pagigarapang yan, siyempre sa mag-asawa, ay kung soon to be yung mag-asawa, nag-iisip ka, kung sino ra akong karang bukon nga.
0: Yes, mga ninong at ninang.
1: Ninong. Eh, siyempre, bukon man, nabidibatanan katropang yan, ay mabutang, gitara, rupilog, kung 30 imo nga,
0: naisipan,
1: 30, isanda.
0: Yes, depende man na, pero, mm-hmm. sa availability, hindi ka magsungkod, kung halimbawa, nagpalibad, kasi may mga errands, may trabaho, di ba, guys, may mga masakop, manabi nga, tawag.
1: Yes, so, grabe, tatatood, no, mga katropa, kung nag-iisip kasi natin karang venue, may ina matabi ka pang yan, nga ina sa bagay, may ina man yan, mga ina, ako ga-rent nga ron.
0: Yes, pero, may venue.
1: Oo, oh, pero ako kung nga pang yan, kung true to life, matamana, di ba, ga? Kamong, nakadepende, pero, ne, kung kaya mo nga suportahan ang decision or kaya mo mag-imo. Pero,
0: at depende sa budget. Oh, pero inyong ginabi dapat i-consider ka. Rotan niya plano ka ron. Tanan niya mga pang fairy tale yung kaya mo. Basta may tama, budget ka at imo. Wait, malisod kung ikaw is may pondo.
1: Yes. Uwa ko ginatanan ha mga katropa. May kanya-kanya matana kita nga pananaw gidana. Mm-hmm. May kanya-kanya kita mga katropa ang ginaisip kung ano ro pwede na tong himuon.
0: True.
1: Sa ibo karapang yan, hambay ko nga ni Aya. Kung ako makon, ro, example naton ha, para mas madali gidaman nato na maintindihan. Kung ako makon ro magro ginakasag o ako ro gina inugkasagot again. Kaya gusto ko makon na itag, di ba mahilig ako sa video-video. Mahilig ako karon katropang yan sa mga video-video, sa mga ayokon yan ako mahilig sa picture more on videos
0: video, yes.
1: ako. Gusto ko makon sa video gid ang makon yara haya. Nagmingkotanan yung moment sa ruin karon niya. Agro yung adlaw karon dapat haya. Ano gid ah, ko katon eh, pwede lang ni mag-coverage go ako karon eh. Depende ha.
0: SDE, same day edit.
1: Yes. Kasi tapos hambal mat rin sa akon man nga sa partner na ako na ay kung ako tama na gusto ko tama na eh. Pakanoon ko no tanan, di ba? Yes. Basta magsunggod, iba na ah, imahinasyon ta, ra, talihiyang. Kung kana mat,
0: ideas lang baga.
1: Oo, kung kana mat, ano ko no karapang yan, okay lang kung nuwat, mga rong video-video, what picture-picture, wa kung na-eat, kung nananano.
0: Yes.
1: Basta bastante kung rong mga tao.
0: Basta busog
1: basta sanda. Basta busog ko, no? Pero habang ko kana, ako nabing gusto rin, gita makon ang handom.
0: Yes. For keeps and memories.
1: Yes. Sabi ko, corny man ako sa iba, kung minsyo kong katod, kaawat-awat na. Pero habang ko,
0: pagain ka, kung mag-hire ka matingin, photographer, videographer, umatat, sanda ka na bahala. Pumungko ka timo na, makawat yung mabikita.
1: Oo, oh, habang diba ko, hawan makon kung mapakaon mo, tanan-tanan yung mga buong barangay o buong kaangkan ay maaalala ka nanda sa
0: imo. Agbukon man siguro ikaw, no?
1: Tama!
0: Picture ka video, ibang tao mata siguro.
1: Amoy ko nga, nagra pang yan eh. Kung siguro makon, ibang tao, di ba, habang natin niya, minggo, para abik akong karampang yan eh, kung magpaabo ka man ha, para natakang ha, hindi ka mo magano, bida sa inyong gida na nga, kung ano mata inyong decision.
0: Choice nyo yan
1: eh. Oo, kasi ako nabi, karoon nabi gagawa karampang yan eh, tunay nga tao, tunay nga barkada, tunay nga amiga, amigo ni mo or pamilya, pag once nga, sa handa. Di ba, akong isipon handa, ay, ah, sangkurot mo lang, hindi ako mabato. Pero kung mabatian, handa mga katropa nga, bongga, galima na rin mo, kinugahanda. Abo rin nagaagto. Kaya kambay ko, gusto ko tama ko kung ako bro, ginakasar or gakasar kita, kita taro bida.
0: Yes.
1: Atong taray, di ba, katungin, ah.
0: Which is dapat lang man. Kaya yes. nga, di ba, may ginahamba kung may intimate wedding, kita
1: ginatawag.
0: Yeah, very exclusive for
1: tama.
0: Family lang. Ako may friends
1: yes.
0: man, exclusive lang.
1: Oh, oh.
0: At sang bilog pa, sa atong yung i-remind, hindi ka mo magsunggod mga katropa, if ever, nawa ka mo na invite, maskin hamba ko tapang nga, okay man, kamo close ka mo, buko man sa doon niya, uwi mo na ilaki mo.
1: Yes.
0: It's just that nga, may gina-consider siya, the number one budget. Ag na, number two, anda ko niya gusto, eh, solemn lang. Gusto anda for family lang. Diba? Buko man siguro, all that time, may napukang friends, invited
1: yes,
0: ka tanan,
1: ay? Tama.
0: Diba, hindi naman ganun palagi.
1: Agaro diba? Yun, no? Karapang yan, speaking, ita, na ita, ray, karang budget, hindi ka man siguro, anay, magpakasal kung sa'yid mo nga, agang-agang
0: yes.
1: ka. Pero may inamat, ha, diba, abo nga, ni gama, may mga kasalan ng bayan, may mga kung ano, maideyahan, matana, pero kung ikaw naghahandong gid ang makarap uwa ron it magain eh kasi hindi ka man pwedeng mahambag ay gusto ko ikasal ako next year maura-maura to maura-maura pero ikaw mismo wakat kwarta
0: yes.
1: diba hindi ikaw puro latay hambag agi na sinalig mo to sa ibang tao diba medyo nakakagilty man pero mas manamit ana kung ikaw ro may handom gid ana sa mauraya nga klase nga kasal ikaw ta mismo ikaw ro nagtipon ikaw ro na ikaw kimo halin kasi gusto
0: ikaw
1: mo
0: decision
1: eh
0: diba kumbaga ikaw taro bahala sa tanan ah okay ko Lunes ko naman ka na pang Aljon.
1: O, diba? Nag-ano
0: siguro? Late reaction ka man niya nakatapang Aljon. Na,
1: kasi nagpanghinga. A first song kami yahay.
0: Diba? Parang isipon na eh. Webis, makaroon. Makaramot ako. May tag-comment ka man. Kaapon.
2: Tawa kita na.
0: Sige na pang jury sa una la, sa una ang sabihin mo, will you be my girlfriend? Ang kasunod niyan, will you marry me? Ano daw 'yon? Kasunod, daw gitana. Hay, gitana ka na pang jury, syempre.
2: Paano ta ron?
0: Kaibahan ni Tana ron kasi mag-asawa nga ni Kamo, di ba ga? Ang sige pang TJ, good afternoon. Thank you so much. Yung mo kanya pag-highlight sa aton kanya programa. So balik kita mga katrop. Hato niya ni. Di ba ga? Haton na ato niya gustong ipaintindi sa tanan nga bukod it required sa mag-partner. Nga imbat tahon ka mo tanan. Oh, kasi dependent ana ron sa anda nga gusto. Eh kung gusto kong nanaw ay kagin, hindi ko may kaganapan man sa inyo, hindi ka man magpang-invite.
2: Yes, so,
0: di ba? Bukod it magsungod ka, maakig ka.
2: Di ba ga? Aga, sige, habang man naton man nga, grabe naman ang mga klaseng mabay, grabe naman ang mga klaseng yes. Nga, grabe naman ang standard sa pagkasal. Siyempre, istoryahan mo at imo nga, makarayat yes. Ako, di ko patakaya. At karoon mo makita rito, tunay mga katrapa nga partner nga, ay, alin git kung hindi mo kaya, di ba? Sa yes. Nakarang ka-desisyon niya, ra ako man ang handong mata okay lang man na para kimo at least ba makatrapakal ka kaintindihan ka mo.
0: Tama.
2: Pero kung wa mat anak ka mo nagadali sa inyo man ang kakasal pwede nyo ma-istoryahan niya sige magdipon lang kani kita para
0: ano man namin diba? At di sa hindi mo may plano gid mata it's just that wa pakitat kwarta
2: yes
0: diba, saro lang man abi mga katro paro problema naton kung amat syempre wa makita na ilang magdali-dali di ba ga
2: yes,
0: madali at abern ubrahon kung okay ut ana rutanan tinasiga naton tapos sa ibo kong pagdali kita trendy. Yes.
2: Agi na man lang ron, haba din mo kaya pa nga ni miski san o pa may aber alin ra edad pwede yes. Kay kasal feel pre mga katropa.
0: Basta legal age ka mat imo ha.
2: Oh, nasa legal age.
0: Ni ka pati nga pag himo no.
2: Ko tingman. Ano man ing handong gusto ko man na makasal ma sa foreigner. Bo grabe ka giting.
0: Ay malay mo mata, di ba? I-manifest mo. Malay mo sa ulihi makakita ka mat imo gid man, di ba? Depende mata bi sa inyo nga drive.
2: Basta magkaintindihan yang ka mga katropa raya abi nga ra haya. Niya tani karapang yan mga opinion at anamo nang mga yes. Pwede baga nga ginaisip at inyo karang partner at inyo
0: pwedeng ubrahon
2: agro pwede ninyo nga
0: at saka hindi ninyo pag ikumpara inyo karon niya wedding sa iba
2: yes.
0: Like gusto ni mo nga ay i-pressure ni mo rin mo kanya partner nga ay di tama na magsugot it's a civil wedding gusto ko tama na sa church gusto ko tama na bongga tagpras man sa kasal ni kuha niya
2: ay sige man na
0: pag do yun pag may gin-example karon halata unday niya gusto ni mong makitopong mas manami abi mga katropa nga daya kasi na intindihan ni mo si situation.
2: Oo, oh, imagine ko na. Gusto ko tama na tagparehas kay Marian Rivera, mga gown. Gusto ko tama na Zaynab, di ba gabi siya? Maimong
0: gusto
2: partner
0: nga to ay. Prenup ka, tagparehas kay Kamang Yan.
2: Wow! Di ba gabi? Pero mahambay ka kana nga. Siyempre, imo matong imahinasyon, Micho. Madali ang matod kasi iwa kita it quarter. And hindi mo takan, hindi mo maghambay nga kana nga. Sige man na, prosigihon ko. Pwede man gapon kamot, adaywa. Bukong matabi, ibig sabihin makatrapa nga, kumiyari kami karapang naging ging ano kami ging nag-yes yun kami nag-yes yun kami mana sa pag-propose nga to huwag mo't ibig sabihin niya laki o tagintan na nagagasto kasi yes. Ikaw nag-propose
0: gusto mo mag-care di ba ga kung may imo matang ikatao edi magtao ka man di ba ga agon mas manami nga gabuligan nga
2: kitaon na pa ga
0: pang jury matahay gusto ko na magpakasay secret marriage eh pwede matahay
2: bahala ka karapang jury
0: kakasugot ka mga daywa
2: yes kung pwede man yung magpakasay kamot adaywa yes
0: basta hindi ang pagpersa ha?
2: Oo. Ay, kita na.
0: Nagpinilit mo't anang pakasalan ka. Ano niya mga katropa, iba-ibang sitwasyon. Sa ko, kabo-abo, gita na kamukha niya. Pwedeng i-share. Pag-abot sa record niya kasal, pag-plano, at syempre kung unang sa reception, iba-ibang ganap, di ba, tantanan doon. Pero pinaka-importante sa mga katropa, dapat natong tandaan, bukon opinion it iba ro kinahangan.
2: Oh.
0: Opinion tan yung daywang mag-partner. Kasi kamong daywa ro ga-iba, kamong daywa ro ga-gastos, bukot sanda.
2: Yes.
0: Don't consider their opinion. Kasi kung masal gaamot unless gusto nandang umamot
2: oo abe ina pabikaw gusto good kaya pangyanir mga pamahiin
0: yes
2: pwedeng mauro ay di man na pwedeng mag-asawa o di man na magmauraya di man na magbaura to
0: kasi hindi talaga gulot sa inyo kanya piliin no matulad sa inyong parents
2: yes ang isa pagid na katropa advice man nato sa mga nagabuli gid na bas pag-abot sa mga wedding era syempre manami matababuli gid pang iniwat at sumpat sa
0: yes
2: manami matana nga maki-join sa mga gagastusan nga uwak at imo ita dumot sa imo gid nang dughan
0: yes.
2: Or wa ka kagiting makaroon. Kung ba open kagiting nga nagabulig ganda.
0: Tagkusa-kusa.
2: Yes. Agi sa syempre, kung ta makatropa, hindi man kamo nga maging rason para mag-away sanda. Oh. Hindi man kamo magrason makatropa para medyo mag-agang-agang sanda sa karang mga gina-desisyon. Yes. Isang isupport yung naton.
0: Oo. Oh, oh. Miskan ga, amot kita. Oh. Syempre, let's respect the opinion of the bride and groom. Diba ga? Nabukon it 4K ka sponsor, ikaw ito masunod.
2: Yes.
0: Remember, kasal na dato diba? Bukot imo.
2: Tama. Oh. Ikong rookie man ang atuhay habang kung ano kay ina ko, ikaw nag-ako ako man sa cake ka ron. Ay, syempre, hinyo kating akong pwede man, pink man ako na gusto. Ay, syempre, wamat mahimo ro. Oh, ro, oh. Ro bride, kung iba kong yellow-green, tara imo.
0: Kung gusto mo na't kulay ito.
2: Rato mata. Pero ano mataga pong isipon ka ron ay, sige, kita lang yung ma-provide pag i-discount sa bilo kung abo pag i-droke.
0: True. Pwede mataanar mga katropa. Basta respeto lang sa, syempre, sa bride and groom. So, oras na to, yung punto, alas tres na sa hapon mga katropa. Ma-commercial break, ani kita. And of course, may atat pa kanya 3 o'clock prayer. Magkapanong balik yung programang X-rated. Makataliwan nga mga rupilang ka mga reminders.

0: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades. At sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba, sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ako ang nanotis yun sa pag ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
1: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: X FM.
1: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium strength triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong serbikardya o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid
9: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist. Call your doctor.
10: Sa mga butika.
5: XFM.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
5: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
6: Ako si Ellen Bukakaw, itag-agawinan Lenzo Aklan, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Melito Oy sa ako na nadagaan ng 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intraman sa Santon kag XFM kalibu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM. Libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: tropa, alas tres 12 na sa hapon. At syempre mga katropa, manumbali kita ha sa itong karang programang X-Rated. At sa gihapon makaibahan ninyo si katropang Menggay. Oy, good afternoon, Anaya. Sa mga katropa na itong kakabukas siya, mangitanda karang mga radyo. Abay, nakalive sa gihapon kita sa itong karang Facebook page. ESXFM Kalibo 96.5. Pwedeng-pwedeng gid ka mo mga katropa mag-like, follow, and share ha, para mas maabo, madugangan na itong karang 100,000 followers. Diba, para maabo kita mga katro, para mag-ililibas sa tanong programa sa XFM Kalibo 96.5. At sa mga katro, pa natong nakatutukro na sa radyo, pwede man sa gapon ka mo magpadaga at inyong mensahe sa 0998-591-5186. 0998-591-5186. Alright, mga katro, good afternoon, Anay, ha? Kanday, Uncle Bibo, at nakara sa tabangka, ano man siya. Sa kawaling family, gid, anak, kanday, nung doon, ng Eric, ng Ivy, kay Rex, at syempre kay Tatay Bogo naman kaya sa Bajangan. Good afternoon, good aki muna Tay Bog. At kay Lola Didang, iyamat anak kara sa Mercedes Village, Nubuswang Kalibo. Sa Love, Lars Pomones family, especially good an sa mga katropa na ton una nga nag-purpamati ka ton. Good afternoon kinyo mga katropa. At kanami good ang mga katropa maghilay-hilay, magpang-mag-purpamatsyag. Sa mga katropang orason, mag-relax-relax. Mga katropa, magpamahaw ka mo ha. Basta may kapal partner ka mo nga kape, agro kape nga to, Rosanton Gold Coffee Mix. Raya mga katropa, Rosanton Gold Coffee Mix, makabulig ra it, pagpabaskog aton ang karanga resistensya. Rosanton Gold Coffee Mix mga katropa, ging halo ra, purong herbal ag, raya karanga, gluta, di ba ga? Nga kung sisiin, pwede kagid imang pa puti on. Kung sisiin mga katropa, pwede kagid apahamison. Reimo ka nga kutis. Agrosanton Gold nga mga katropa. Bawgid ana. Kasi nga ni haya, pangontra man ra sa nagakagainyain ka nga bagatian. Nagkapikagon, nagnami, pare imong ngawas. Ag nagwapo, ag nagwapa ka pa, di ba ga? Kaya go na mga katropa para maibahan man ra. Kaya ibahan man na sa ating karang Santon and XFM libo-libong papremyo. Mga katropa, para maka-join sa ating karang Santon and XFM libo-libong papremyo, ay para mga katropa, isang blister at Santon Gold nga capsule, isang blister at premium D3 soft gel capsule, isang blister at ating karang Turbo food supplement for men, ang lima ka sachet at Santon Gold coffee mix. Sa apat nga mga katropa, pili kang mo itsang bilog na kung sasiin, pwede ninyo maging entry. Raya, isuhod ninyo ha sa puti nga sobre, ibutang rekator, imong pangalan, imong karang edad, address, contact number, proof of purchase nga kung turbo man na to or kung premium D3 soft gel capsule, igakipi ka to. Aga, syempre inyo man nga signature, no, drop boxes naton, makita na ba ito at may sabangot ang makatropat sa Ruel and Junior Barbershop. Iyaman sa Pharmacia Gomez, sa may shopping, mga katropa, sa Kalibo Shopping Center, Ruel and Junior Barbershop, ito matang mga katropa sa Banga, oo.
1: Exciting!
0: Ay, kung kamo yung mga taga-Tigayon, sa mga katropa na Tunria, magapit rin sa Tigayon, ihugog ninyo mga katropa sa ating karang XFM Station, nga located at Esberto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. Yaman lang man ron mga katropa, sa may Tigayon Store, pasuhod Tigayon Store, may Barangay Health Center, unahan Barangay Health Center, makita mo transmitter, makita mo dayawang ka agilang, may puga nga gate, iya kagon. Congratulations, iya kagot ing sa XFM Station. Go na mga katropa, kasi every week, o hinaga na atong draw ha, every week, rabi mga katropa, agkada adlo it Biyernes, masayuran natin kung sino na magadaog it, raya ka nga 3,000 pesos. Kaya habol na mga katropa, para magadaog ka mo'y bonggat anara, di ba gagakman sa atong karang pang adlaw-adlaw. Oras, mga katropa, alas 3, 16 na sa hapon. Alright, mga katropa, matian nato nyo man. Ray ka nga kanta it at karang aklanon banda. Gusto gid nato mapamiliarize ka mo sa tanan nanda karang mga ginghimo nga kanta. Ago, edi, supportahan nato. Siyempre, raton ka nga local, di ba gay? Nga supportahan kita sa iba, raya pa baga. Alright, mga katropa, pamatian nato na raya ka nga kanta.

oras, mga katropa, alas 3:27 na sa hapon. Nabatian naton ha, Roray kara nga kanta nga dagat with you. Nga kung sasiin mga katropa ka namiton gidana nga kung imong partner imong kaibahan ito sa tubig to kamo naga. Nakabu mga katropa nagaturtang pisaw, naga-enjoy gidana kamo nga daywa. Oy, good afternoon anay ha sa mga katropa naton. Riya nga nakatutok sa gihapon sa dakarang Facebook live og gidana kinya. Thank you so much gid sa inyo karang pag tutok pag monitor pero kur ko gapos nakita sa aton karang champo. Naging ka partner naton technical side si katropang Daddy Lods Noel Estelliero sa support man ni Taman Karang Station Manager kay katropang John Allen Ascanio sa Taman Karang General Manager kay Sir Edwin Garing sa pinakamabuot pinakamaalwan pinakasatanan Taman Karang Big Boss Doc Remily Tuuya kay Banyang Karara na karang beautiful wife kay Madam Olivine Uya. Mga katropa, magkililitaw man kita karahin aga ha, same time same station man sa gihapon. Iyaron mga katropa sa programang X-Rated daging kay Bani niyo si Karapang Yani aga ko mga katropa si katropang Mengay RX FM 96.5 kalibo ang katropa mo.

0: gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Samsung Plus Gold.
2: Landa Baga, sa Pandakan, Manila. Ito mong aking kamay, may bukol. Meron po ako nang iminom ng Sandon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Sandon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Samsung Plus Gold.
3: Iba ka sa lahat.
4: Samsung Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapat. Sa lasa, panalong panalo. Samsung Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
7: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libong papremyo.
8: Ako si Ellen Bukakaw, taga-Agawilan, Lezo, Aklan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimeli Tuoy sa ako nga nadagaan ng 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM ka libong papremyo.
7: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sa entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: XFM
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako, si Kent Figueroa, taga-anti. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
11: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
13: System pain.
14: Mas gari, saka service crew, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako ni Kud.
5: System Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe.
11: Yeah!
5: Sister Pain.
6: Symptoms persist.
5: Consult your doctor.
6: Sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Tropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
4: Ako si Ellen Bukakaw, itag-agkawilan Lenzo Aklan, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Melito Oy sa ako nga nadag-an na 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM kalib libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man ka tropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM.
6: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

alas 4 ng hapon. Oras, hatid sa inyo ng Windsor. Para sa kadagdagang detalye, bisitahin ang aming website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly. Lady.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ito makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardula sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nag sugot ay masakit. Tambay ko, ay kung may pakupos lang kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Ay naguli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Ay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
4: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong papremyo.
5: Ako si Ellen Bukakaw, itag-agkawinan, Lenzo Aklan. Nagapasalamat sa XFM, agkay Dr. Melito Oy, sa ako nga nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intraman sa Santon, kag XFM ka libo-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. System Plus Herbal Soap. System
3: Pain. Hi, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa agad lang ang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalis sa System Pain para dire-direcho ang trini.
8: System Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. System Pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Ibilis sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, 'cause here comes Premium D3 Coffee Mix.

0: asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Mapibili sa mga butika.
1: XFM.
2: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
3: Ako si Ellen Bukakaw, itag-agkawinan Lenzo Aklan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Melito Oy sa ako nga nadagaan ng 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intraman sa Santon kag XFM ka libu-libong papremyo.
2: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, hamis. Miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko nag-huben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
8: Girl,
7: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
8: No more!
7: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Plus Gold, mas pinalakas.
1: Doon si Kaya Biyab ko. Nagkape ko sa call, pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Canton Plus Gold. Take pecos ko po, wala na. Sa yung nakatulong, yung sa pako, yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati.
0: Canton Plus Gold.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Canton Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Canton Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Canton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
4: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Ellen Bukakaw, taga-Agkawinan, Lezo, Aklan. Nagapasalamat sa XFM, agkay Dr. Melito Oy. Sa ako nga nadagaan ng 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intra man sa Santon, kag XFM ka libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas lakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Aida Cordero, taga Butike. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
0: Nanamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Cess the Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: X-F-M.
0: X-F-M.
5: Na tropa? Yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
6: Ako si Ellen Bukakaw ipag-agawinan Lenzo Aklan nagapasalamat sa XFM ag kay Dr. Melito Oy sa ako nga nadagaan ng 3,000 pesos cash gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM kalib libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man ka tropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Tila ba may hangin sa tiyan?
11: At masakit sa pakiramdam?
10: Kabag yan!
11: Mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang,
11: tanggal agad ang kabag.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
10: na all-in-one.
11: Sa presyong
10: magaan.
11: Santon Plus Herbal Oil.

0: Gold, mas pinalakas.
1: I'm retired caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Ganton Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
0: Ganton Plus Gold.
2: Nagausoy ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo magkabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkape perme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro mega bulig it paginomit sa Ganton Plus Cup Mix bango dry ay misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Ganton Plus Cup Mix, may kapikahuan, may buong kapa. Ganton Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong pa-premyo.
6: Ako si Ellen Bukakaw, itag-agawinan Lenzo Aklan. Nagapasalamat sa XFM, agkay Dr. Melito Oy, sa ako nga nadagaan ng 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intraman sa Samton, kag XFM ka libu-libong pa-premyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Samton Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Samton Gold Coffee Mix. Samton and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: XFM.
2: XFM.
0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
7: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
8: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
9: Ako si Nani, isa ka bus driver. Over 2 weeks na wad lang ang pagbiyahe. Ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
0: Ibilis sa mga butika.

0: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Mabibili sa mga butika.
6: XFM.
7: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
8: Ako si Ellen Bukakaw, ipag-agawinan Lezo Aklan. Nagapasalamat sa XFM, agkay Dr. Melito Oy. Sa ako nga nadagaan ng 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intraman sa Santon, kag XFM ka libu-libong papremyo.
7: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthone Gold Coffee Mix. Xanthone and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

Miso, a quality product of Yesto Health Incorporated. Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Gold. Mas pinalakas.
1: Islamista po, Sandoval. 23 po, masakit ng katawan. Gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala. Ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda.
0: Santol Plus Gold.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor. Tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay, masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang. Kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no. Sis ko no. Hay, nag-uli ako. Nag-inom ako. It Santon Coffee Mix. Hay, naduwa. Tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako na patunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Ellen Bukakaw, ipag-agawinan Lezo Aklan. Nagapasalamat sa XFM, agkay Dr. Melito Oy, sa ako nga nadagaan ng 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intraman sa Santon, kag XFM ka libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium-chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Sister Pain.
10: Ako si Sara sa aking kutipan ni Lilo. Ako sa call center agent.
11: Burmy, gina ko nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
10: Igbal niya epekto sa akong sang Sister Pain.
11: Nasigda, sige naman hulang pagsakit ng akong ulo.
9: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabibili sa mga butika.

panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman.
Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premium.
4: Ako si Ellen Bukakaw, ipag-agawinan Lenzo Aklan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Melito Oy sa ako nga nadagaan ng 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM ka libu-libong pa-premium.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
5: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: XFM. XFM.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako nga pala si Herina. Mayroon ako UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pagihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Ooh, wow. Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
10: Oh, galit. Diriyo.
11: Ah, dali na.
12: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
13: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
12: Maaasahan.
13: Sa sakit ng katawan.
12: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
13: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid na all-in-one.
13: Sa presyong magaan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
5: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
4: Ako si Ellen Bukakaw, ipag-agawinan Lenzo Aklan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Melito Oy sa ako nga nadagaan ng 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM ka libu-libong pa-premyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
14: pagpapremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na!
5: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
15: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

tropa, alas 6:13 na sa gabi.

naka-tune in sa andakarang mga radyo. At syempre mga katropa, welcome na welcome na sa tugarang programang Extra E-Drive. Makaibahan ninyo mga katropa sa pagbomba-bomba, hanot-hanot, ang pag-kiay-kiay si katropang Menggay. Kumusta mga katropa? Kumusta? Kumusta rin inyo adlaw mga katropa? It Webes. Bawin ano no? Iyot akita mga katropa sa rin karang Webes. Excited yun anakita kasi hinaga. Bo, Biyernes na naman. It's Friday night na naman mga katropa. Ano matabang raton karang ganap? Ano matabang mga katropa raton karang ubrahon? Ano ton karang naisipan? Nga pwede natin warangan? Pwede natin iga-relax? Pwede natin iga-paliwaliwa? Oy, good evening ha sa mga katropa natong nakatutok. Sa nakarang mga radyo, abay nakalive kita ha sa tukarang Facebook page. Iya sa XFM Kalibo 96.5. Pwedeng-pwedeng ka mga katropa mag-like, follow, share ha para mas maabura itong karang makaibahan. Makaroon nga hapon, makaroon nga pang orasyon. Sa mga tricycle drivers naton, sweet love, bow hello, gina na kinyo na mga katropa. Nag-aarangkada makaroon niya gabi. Nag-apurpang yakman kasi sa id nato mga katropa sa makarang panyepo. Dapat ready-ready kita permit. Dapat gakayod-gayod sa gihapon kita kasi kung maghimunong kita, hindi kita maghugag. Ay, wag kita mga katropa, it can on. Wag kita mga katropa, ita kabihon. Wag kita ita maani. Kung nagatilinamad kita. Di ba kasi excited kita hinaga kasi kinsinas na bo. Gidana. Malipay na naman kita kasi hinaga mga katropa, kinsinas na naman. Karon no, mahambaw naton nga makagugin hawo man kita. Pero kung amat na katropa ra aton kare nga sweldo, may nakatagana gid ama katropa, di ba ga? Abawan man naton to amat nga isa gamat man na magasweldo goyna. Pero imong sweldo may agtunan sa gihapon. May bagayran sa kautangan, sa mga deadline, sa mga due date, at sa mga importante kita nga roon. Kaya go lang sa gihapon mga katropa. Amang ni naton, nagasweldo kita para magabayad man itutang. Ay imo kayang Mars nga to, saan o kaya magabayad? Saan o kaya magpaparamdam? May mga paramdam na mga katropa, kakabud light anasuktoin. Kamat abi nga raman kita haya. Pusin o parang nagpanukot, rato parang nagiging magain. Ay, say dato sa makarang panyepo ka matigagit ah. Huwag ka tayo mabudlay, gita na sukton rin iba. Pero huwag ka tayo choice kundi maghugat latana, no? Go ang mga katropa ah. Magaginhawag yun kita ita, maayad-ayad ka ron. Makahamba man kita nga, ay sagamat, makaahon man kita kara. Tiis-tiis lang mga katropa. Ay, say dato na gaagi malang manra ah. Mag-aagi mo lang manrakaton and the next day, and the next other day, bow, ah, pangaling kita. Ay, magiging ano man, mga katropa, bukod man it kasing parehas yun sa dati. Hindi ang kita man na mga katropa madugaan it pag-asa. Kasi, karabi nung nagasukat nga, kung amat, mas mayad latana nga magsarili lata. Bukod sariling, basi iba rin yung ginainisip ro na, ha? Magsariling sikap lang. Kaysa magsinilalig kita mga katropa sa ray karang nagkakagatabo. Kung kanyo ka matiwala. Halimbawa, hatong nigno kaina mga katropa. Karon mo ma-realize nga siin ka magatiwala. Saga mo baga ay ha nagtiwala ka sa isang katawo? Or saga mo mga katropa ay sagar imo nga ginkatiwalaan? Ay, that's life mga katropa, no? Maruyon at agid kita nga raya. Importante yung mga katropa. Adlaw-adlaw kita nakakaon ha. Adlaw-adlaw busog kita mga katropa ah. Adlaw-adlaw may soda itong kati yan. Basta bukong nga mang itbitos. Ay kung bitos ito mga katropa ay mag-premium detresak gel capsule kawit eh. Dapat healthy gid anak kita mga katropa sa pang-adlaw-adlaw. Dapat mga katropa mag-invest kita ha sa tukirang ika-ayong agawas. Mga katropa, may dapat may panangga kita sa nagkakagainyain niya nga bagatian para always healthy kita. Mga katropa, mag-inom, itry ka ng Santon Vitamin C. Ro Vitamin C mga katropa nga maghalin sa mangustin. Kaya mga katropa,
pa ginapalikaw kita kara. Sarang karang nagakaganyain nga sakit ay yung sumakarar ubos ipon gagna tarang aso. Ako nga nano pa mga katropa. Ay di na itong pagpabayaan nga maguya kita. Dapat may puwera sa ginagana kita mga katropa sa pang adlaw-adlaw. Try mga katropa. Santon vitamin C. Ay syempre mga katropa, iro isa nga natin nga panangga aga makabulig ka ito mas lalo kung ikaw nagapugaw. Ikaw mga katropa hinas nasa night shift. Ay nakagaliks, nagakalisod ikaw mga katropa sa imong healthy lifestyle. Ay mas may gid mga katropa may atong gid ang pangpabaskog it kagawasan. Rosanton vitamin C. Try mga katropa mabaka ninyo ra ha. Sa mga suki ninyo ron ang atindahan. Ag pwede man sa gihapon ka mag-order sa atong kirang online shop. Una ro Lazada ro TikTok agro sa Shopee. Oy nga, Col Vivo, talokin nyo na ko. Sa tabang ka naman siya, nakatutok na ka-monitor. Gidas ang ko, sana ka lang radyo. Good evening, gida na Kimo, ha. Agay ka na pang Dang Villanueva. Good evening, gida na Kimo, ka na pang Dang. Agay ka na pang Duy Arthur. Hello, gida Kimo, ka na pang Duy Arthur. Kumusta, matana ikaw? Kumusta ang buhay-buhay? Ag sa mga katropa na tununan sa Kalibo Shopping Center. Sa Kalibo Public Market. ESS Berto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. Ag sa tanan niya, maabot yung tanong karang programa. May ay gabikin nyo tanan mga katropa. Ano inyong ihapon? Ano rin nag-aasu-asuro na sa inyo ka ng mga dagapugan? Ano rin ginaprepara nga ihapon? Ay dapat mga katropa sa makarang pang oras o na sa sugod yun itbagay. Uwaot ano mga katropa it nagagwa-guwa na gawilin narang warang. Dapat ay nagaprepara na sa inyo ka ng gugban. Grabe kita, gugban yun, preparahan. At syempre, doon na galing ro paglabing-labing ro mga katropa. Pero importante at ano mga katropa sa mga karangang pang orason, kompletos, gita na kamusta bagay. Huwag ito ano mga katropa, it habili it, nasa guwa. Para i-check ni nanay ni tate, ah, okay, present, but amana ro, tanan, ah. Okay, matagali, mana ro, tanan niya ra. Kaya, sige, mana, arangkada kita riya. At syempre, sa pinamaagit, pagkiay-kiay, pinamaagi, it's out-saot mga katropa. Ay, maka-burn kita, it fats and calories. Maraming matama namin mga katropa, no? Pinamaagi, buski ano rin imong karang kung di kang ting magsaot, ano man imong steepings. Importante nag-enjoy ikaw sa atong karang musika, makarang nagabi. Importante nakapatugo ka. Oo, nakapatugo ka it imo karang hugas. Kasi rikaroon pa maagi mga katropa, baw, kahit pa paano man manero mga tambok sa kagawasan. Hey, kapur pa utuwas kuman, di ba ga? Kahit pa paano man narikaraya, guwa ko gidmana. Ay, iba gidagihapon do katas, di ba ba na nanda mga katropa kung sa mga nag-workout, kung sa mga katropa natun una nga nag-gym, nag-diet, ginatiis-tiis na daro pagkaon ita, mga bawag, ginatiis na daro mga katropa para sa anak ng healthy lifestyle. Kaya isuportahan natun sanda mga katropa. Hindi natun sanda paghibay ganyan, ano tama na randa karon nga mamuro. Hindi, kamo ha, mag-iwas kamo sa pag-body shame, gid-ana. Ay uso may makaroon na iro nagapin ng body shame. Wapak ka mga ni kasayod, basi pa lang adlaw. Bumalis ka, ba, mga katropa, hadagan ka una ita, pinang libak. Oras mga katropa, alas 6:22 na sa gabi. Ihaya. Dali ang mga katropa ha, basi kung ay, may mga portion, may makarang brand out. Pero iba uro na ay nagalitik, adang paano man na nagalitik, randa karang pamatsyagan. Kung ano man naraamon, karang obrahon. Ay, tanan man, mga katropa, nakakaano man itry ka lang ang brownout. Mga katropa, dali ang hawin ma-commercial break kita. Agod sa aton ka lang ang pagbalik ka. Ay, dirit-dirit. So, what preno-preno, ro aton ka lang ang paga. Arangkada. Mga katropa, babalik ako after mapila ka mga reminders. Kindly, stand by.

0: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: XFM.
0: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Seven Plus Herbal Soap.
4: Norma Oda, Tagasibalong. At ang problema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Seven Plus Herbal Soap.
5: Pili na!
3: Seven Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Gidya akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Daso na sakit. Tuloy ang hanap buhay.
6: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Sa mga butika.
0: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
9: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bakterya, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotic sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw.

0: araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

31 na sa gabi. At syempre mga katropa, manumbali kita ha. Katong karang programa na Extra Drive. Oy, good evening gida ha sa mga katropa natong nakatutok na ka-monitor. Sa anda karang mga radyo, bay sige da sa gyapo mga katropa natong karang pag-arangkada. Makaroon nga gabi, makaroon nga pang orasyon. Oy, good evening ha kay katropang Randy Santisas, kay katropang Gemma Kiswani, kay katropang Rita Adok Salvador, kay katropang Haji, kay katropang Angel gidan. Kay Tatay Bog, una ka sa Badyangan. Hello gidan na Kimo, Tatay Bog. Kumusta di ka una na? Kay katropang Josephine Sistorias Valencia. Good evening, katropang Mengay watching gidan ako no na from Sibaliw, Banga, Aklan. Ay, hello gidan sa mga katropa natun una sa Sibaliw, Banga, Aklan. Ay, hindi ito dato pagpabuhayon na mga katropa. Baka kasot na ito arangkada, baka kasot na ito na pagkaki ni Eki. Gusto ko utanay, tanang kita makapatugo utana, itatong gidana nga mga hugas. So, sige, Bomba Marilo, ano, Trolando, Birahi, Anselmo, Kaguta, Carlota.

0: Explorer. Jonathan Ayenza, Mermaids.
1: Anong silbi ng gabi kung hindi naman kita katabi, bebe? Aray mo!

0: Ay, kumusta mga katropa? Kumusta na rin yung karang pagkinikiay? Kumusta man rin pagbaga doon na? Wow, grabe daro kinikiay ni lolag ni lolo, ha? Hataw na hataw, gidana! Uwat naman at makapigil ka mon. Ay, sa iba karang portion, ha? Nag-run out na mga katropa. Yasamon ka rin nga bara sa ayak sa tigayan mga katropa. Ay, what a naita power. Ay, tao nga ni, umalas na balang ako at alima, nadugaan at ah. Ay, sige mga katropa, ah. Ay, sa ikaw iba mataron na, ay, naka-radyo, ay, di baterya, gidaan na, nakatutok aton. Padayon sa gyanod ng pagbuumbahan. Padayon na ng pagkiniikiay. Ay, sige, di ko kao pagpabitinon. Galing nga, inyo galing ra. Inyo galing ro gabi nga ra. At ikaw galing ro nagabuyot it bet. Oo, bet gid. Bet gid tanan manar. Tanan nga problema. Ay, mga katropa. Mag-inom kita ha, ita. Kape nga makabuli gid anak aton. Sa makarang pang-orason, sa makarang panyempo, ay dapat grabe ra itong energy. Dapat may pwersa kita sa pang-adlaw-adlaw. Mga katropa, mag-inom ito na ikirang kape nga Santon Plus Coffee Mix ra. Mga katropa, purong natural ra ha. Uwa ra ita side effects. Ang syempre, isa pa manami ra nga kape kasi uwa ra it caffeine. Ro caffeine, abi mga katropa, raya gid anaro delikado sa tanan. So, rayang Santon Plus Coffee Mix. Uwa gid ra mga katropa, it caffeine. Uwa, effective gid ra mga katropa. Hindi ka gid imo magsisisi bukod ipareha sa imong ex nga tong nga sisi kaon makara. Mga katropa, raya nga ra. Haya, epektibo gid ra mga katropa, mas lalo kung kita'y maguya. Epektibo gid ano magpabaskog gaton ra, di ba? Ang mga katropa, raya ay pwede man ninyo mabakay sa aton kanang mga suki ninyo runa nga botika. Ah, pwede masagya po ka mong order sa atong karang online shop. Una, ra, atong karang Lazada, ro, TikTok, agro sa Shopee.
1: Wow!
0: Saya order na mga katropa. Ah, sige, sige! Ano, tanot, tanot! Padayon mga katropa.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
4: X FM. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kape. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: Gold ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Balanced diet?
5: Check.
4: Regular exercise?
5: Check.
4: Vision X Plus?
5: Check.
4: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: X FM.
2: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Synthon Plus Herbal Soap.
9: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Synthon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
8: Synthon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Synthon Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
10: Ako galis si Lisa. And I'm proud Sister Pain nurse. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Sister Doctor.
2: Sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: sa Pandacan, Manila. Tumong aking kamay ko may bukol. Minom po ako ng iminom ng Sandon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Sandon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Sandon Plus Gold. Iba ka sa lahat. Sandon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sandon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga barang

0: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
0: XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Tapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 Antioxidant Compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold.
2: Kaya nga pala, sir, may nabuhan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Santon Plus Gold, dalawang kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Tumiit ang bukol sa suso ko.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Yun si Kelona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
4: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
6: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
7: Ako nga si Ginali Pahayahay, taga Borok Salvation Dos, Barangay de Pisayna. Nagdaog ako sang 3,000 pesos sang promo sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Madamo gid nga salamat sa kay Doc Remilito Oy. Magkarin na kamo kag mag-join na kamo sini sa ilang nga pa-promo. Madamo gid nga salamat.
6: O, ikaw man katropa, may chance na ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM. Libu-libong papremyo. Intra na. Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
8: Nga, XFM, kid how?
9: Kaya pagbugtaw ko, balita na yun mo.
8: Nga, XFM Kid!
10: Inami ang music, ah!
8: Nga, XFM Kid!
10: Ay...
11: Pura ka lang music, magkatapos mugtaw ka, may harap kayo sa mga balita, blab, sun, amin, bigay sa mga DJs, nila, kag...
12: Wala sang konkreto nga sa
13: kag wala sang katumbas nga rason, kung naka-ex, ka-ex, ka-ex, simply...
8: May how, kita pa?
13: Oo, enjoy lang.
8: Nga, XFM Kid, how?
14: Timo!
15: XFM 87.5 sa Guy City.
16: XFM time. It is now 9:01.
17: Mga katropa, exciting dito.

0: to pain.
1: Si Siren, isang baybay rohasin. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Cess the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If
2: symptoms persist, call your doctor.
0: Pabili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akong ulo. Dapatian ko ang Premium D3 Coffee Mix. Kagintilangan ko man. O kikidyabala kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Kanin ka mo, kung may migraine man ka mo, amon dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa.
0: Mabili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mang Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
6: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw. Woo!

0: Sige yata pa lang, auto naman tadi karon tuloy ito. Kaya eh, natimprano kami end sa among program kay basta may ara gani importante ang mga lagkuhan na balita. Wala gid kami may mahimo nga mag-giveaway kami sa XFM News and Current Affairs nga nagatalakay sang pinaka-importante nga balita sa bugos nga Pilipinas.
1: Mabug-ato ang natabo mo.
0: Ha?
1: Mabug-at.
0: Ano ka bugat sa kilay mo, Subo?
2: Ay, West na iya.
0: Grabe ang kilay ka, curve curve.
2: Marcel Soriano na iya nga kilay.
0: So good lang kita ko kilay mo. No. Ginalanta ko na lang yung permission Netflix. Kinaraton lang ito.
2: Nay, kumparar mo naman
0: ko. Pero in all fairness, nag-effort ka rin ka na gabi, no? Pero daw mamatsagan ko sa palabutin ng December, kaya bati ko doon sa Ruhas, kiko ng Christmas party naman.
2: De.
0: Doon ka naman guru mo kakuha sa grand prize.
2: Kabay pa.
0: Galing kay Kalabasa Award.
2: Ha?
0: Kalabasa Award.
2: Nga Kalabasa, how?
0: Ha?
2: Nga Kalabasa.
0: Mamangkot ka pa, imo apelido ano, how?
2: Langka. Dapat langka, mamabasong
0: ko eh. Masinadya kita sa alas 12 sa mga gab-isang
2: sang May 14, 20, and 26. It's a Thursday.
0: Laing gibang basa nakabato ng sweldo advance. Wala pa nabuhin, intact pa na, no?
2: Yes.
0: So, meaning, it's Thursday, tomorrow, wala na kita duty kay, syempre, ano na naton, day off na na naton mo, no? Diba?
2: Yes.
0: Pero ang iban, nga hindi malabutan alas 9, may duty pa sila, ya. Kita wala na. So, meaning, mapuli ka naman, gali.
2: Sa tomorrow?
0: Yes.
2: Yes.
0: Pero next week, pagbalik mo, gaanta na kasang balay nga imo na gina.
2: Wow! House and lot na gina iya.
3: Yeah!
2: Te, amo ka man na diya kamanggaran, no?
0: Ambal ko na lang daan sa imo. Kay para mapilitan ka gid nga mabalik ka pa Japon sa XFM.
2: Yes.
0: So may ara ka na sing balay nga imo na gid. May tubig, may kuryente, may electric fan, rice cooker. Lalaki na lang gid ang hindi pwede makasulod.
2: Bana na lang kulang.
0: Hindi makasulod in the sense nga hindi ka man ma hindi ka man hindi man manindog balahibo mo nga tupad sa balay mo simbahan.
2: Base kung dala morto, ha?
0: So next week, ma-operation, tanom kita sa mga otanon. Kaya para kung magtipon-tipon kita to sa payag mo, may sugba-sugba kita sing talong, may kaon-kaon sing okra.
2: Malaswata, ha?
0: Yes! So, sa subong, ikaw na ang mayordoma sa payag ni Boss Rems.
2: Tasanggo ko ba?

0: Ara pa sa buong paraiso.
1: Oo, ato bang ilang gina sa simbahan mo, Raya sa Robertos. Ara pa.
0: Dabay ko, anay ko ang gin-raid na na.
1: Nadula lang ang freedom, pero ang paraiso, ara, pag ito Japon mo. Ang freedom, gin sa ilo lang tuya sa piyak, nga gato bang sa baybay.
0: Oo, pero ang paraiso, ya, Japon.
1: Ara lang Japon ang imo paraiso, nga imo ang ginakatuan man sang una.
0: Sa kuiba kami, ya.
1: Yeah, welcome to nantan ng XFM Radio Station nga naka-hook up na sa phone pala programa sa bilog ng Negros Island Region kag Panay Island. Mayong gabi sa mga taga Bacolod, naka-tune in ang mga taga XFM Bacolod 103.9 upod ta si katropang
0: Chris
1: Chief Junel. Sa Kabankalan, mabatean kita sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang
0: Papa Rudel.
1: Correct. Sa Kanlaon, batian kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropang
0: Bibi Ron
1: Shorty Boy. Sa Sagay, mabatian kita sa XFM Sagay 87.5 kag sa Analog Channel 13, Digital IPTV Channel 29, via Star Cable Silay Manapla, Ibi Magalona Victoria, Skadi Sagay kag Iskanante. Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 upod ta si katropang
0: Alex
1: Jan Ray.
0: Oh,
1: Jan Ray.
0: Bakit?
1: Jan Ray lang be.
0: Oh, sige ah.
1: Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo.
0: Dahil lang sa, ano? Sa Bacolod, si ah, si Junel, tiga,
1: Junel.
0: Sa Bacolod,
1: si Chef Junel ay ah. Masalot ka naman, sala-sala naman ah. Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
0: James Dean
1: Noel. Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
0: Shemaine
1: James Dean.
0: Gabalintuli aw.
1: Sa Rojas, mabatihan kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
0: Well
1: Neil.
0: Isa lang ako ni sakto ba?
1: Sino ka subong?
0: Si Kari.
1: Kari
0: Pownut.
1: Abi ko si Vegeta's and Dragon Balls. Sige na, sa mga gusto magpasakop, tawag mo XFM call and text line
0: 0912-007-6793
1: and 0915-831-1431. It's 28 minutes after 9 o'clock. Mabalik pang phone, palupon nyo si katropang Troy Tisoy.
0: Kak si katropang Dolphy lang ka.
1: Guwapo na, luy-luy pa.
0: Bigala na, tamsi pa.
1: Ini ang XFM, katropa mo.
0: Exciting!

0: Lanthan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Lanthan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Lanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Daghan ang utana nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
3: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
4: Vision Next, marami na ang natulungan.
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
4: Vision Next, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
6: Sunfall Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako po si Mariel, isang negosyante, late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Sunfall Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
6: Sunfall Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: 48 minutes after 9 o'clock, nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo!
1: Excited!
2: Wala! Wala! Wala ko yung naguntat niya. Wala! Wala!
0: Play ka na yung recorded. Play ka
2: Amali. One good man ko.
0: Uma one man zero ka pa iya.
2: Bala kada iya.
0: Amali Dudoy.
2: Ano ko no?
0: Sino na open mo to?
2: Nagbalik ka lamang insulto ka pa karon.
0: Ari na si Dudoy to basta kapalod
2: siguro. Welcome back Dudoy.
0: Hi Jen Alipaya, may gabi man kay Elzer Valiente, Juliano Taya Brapiz. Mayong gabi sa inyong atanan kaga Ronwen Metoda Abuhat. Good evening Troy and Baba Dolphy.
1: Baba man?
0: Ha?
1: Okay.
0: Ano nang baba?
1: Ha?
0: Baba?
1: Baba?
0: Babatayin kita. Ay, may gabi man kay Ton Palma, nagapamati ko di sa mong sa Bacolod. Reynold Templado. Templado ha, sigurado ka nga namin ka. Si Jaji Ilerio Puentes and Angel Gerald. Rizalda Gador. Makadaw mo sila subong ba? Justin Tabunyar, mayong gabi. Kag Lee Fardigno, mayong gabi. Kag kay Gigi Dili Justin, mayong gabi. Et Sitin, mayong gabi man. Kag Cheryl Panisa Caricula. Damo sila doon. Parin lang last lang doon po. Arnel Badajos Amores. Hi, Dolphy.
1: Hello.
0: Pahaksa ko ga.
1: Sure.
2: Tapos lang ang...
0: Ang phone pala programa ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix, ang pinaka-the-best nga kape sa mga coffee lover. Dira, sa hilo na ka mo sa Santon Gold Coffee Mix. May glutat tayong kag-collagen, manamit para sa ato nga kayong lawas. Makakape ka na, magwapa ka, gwapo ka pa.
1: Gagara man ang Santon Plus Vitamin C. Pabas ko ga ang inyo immune system pinaagi sa pag-inom sang Santon Plus Vitamin C.
0: Ang talang Yes Salt product sa ni Boss Rem, sarang mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide.
1: Okay. Ano pa ginaulat nyo?
0: XFM call and text line. Dial na.
1: Yes, 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. 0915-8311-431. Mayong gabi man kay Stephen, kag Prince Charles Sarad, and Jose Moises sa Gaite, nagalantaw via TikTok sa Troy Tisoy Official.
1: Wow! Kag nag-greet ko lang galing ang akong manghod, no? Si Francis Alacapa, happy birthday.
0: Happy birthday, Asubong.
1: Oo.
0: Yung muya tapos na, no?
1: Tapos na.
0: Ah, month of May man siya, gali.
1: Oo.
0: Nag-brown out dira Troy, 4 to 9. Why man?
1: Kagapon niya eh.
0: Kagapon. Bag-ulan ni Guru Bugdaw si Tutubal. Kagapon ang mayara sing ano na, rotation brownout na alin sa NGCP.
1: More or less.
0: No, kay ginapatipid na kita sang kuryente kay Moman Japon. Ara man kita sa crisis. Ang iban wala na guru nila na feel ang crisis kay tungod nga damo sila kwarta para si Dolphy. Eh.
1: Bawa!
0: Si Dolphy, hindi niya siya maka-feel sang crisis kay tungod nga naka-aircon siya, naka-wifi siya.
1: Ang
0: iyan na lang ginigina paligban kung paano niya maintuan ang lalaki nga matilawan niya.
1: Kung may mga available sa lalaki nga mapahinto eh.
0: Amo na ang advantage sa mga wala nagadali sa pangabuhi. Nga ra ba lang wala sila sing obligasyon kay tungod nga solo lawas lang si solo lawas lang sila kag na-realize ko man gani nga nagsala gid ko sa pagdesisyon
1: nga nangasawa ka. Tugid ka.
0: <Tugid na ka. laughs> Temporaryo lang ang nami. Lifetime ang imo pasakit. Pasakit sa balayran sa kuryente, balayran sa tubig, balayran sa tuition, balayran sa pagkaon nga may 12% VAT.
2: Sige lang bala, ah, himakas lang.
0: Sa bagay, bawion ko na lang ginambal ko basi ka pamati sa subong gabi. Halipay ko ng asawa ko kay isa lang kabilang akong mata. Amo na advantage si Dolphy kay lawa siya lang niya ginaintindi. Kung kay isa ko may sulusobra sa aga-bullying man sa kay nanay. Ayun, no, Dolph?
2: Dapat lang.
0: Pero laban ka dyan sa lalaki.
2: Ha? Laban. Next question.
0: ang kay nanay niya na iya. Amo na iti siyempre mga parents ya kumadumduman lang sa silang kabataan. Pero kalaban ang gitsubong sa lalaki ni kakadto.
2: Next question gani.
0: Deny mo pa? Ha? Pero mayari man siya pag hinulsol actually. Kaya nga ha, ang tanan ng mga lalaki lumalabay lang gini sa feeling niya.
2: Amo na ganing ang team song namon lumalabay nga daw aso.
0: Ano no?
2: Lumalabay nga daw aso.
0: Kaya amo man na Japon na either lalaki ka man o kung babae, agi o kung tomboy ka man, hindi ka man perfect ang aton nga
2: correct nga kalibutan.
0: Nga kabuhi. Kay siyempre hindi sa tanan nga time mga lipay lang tanga mga lipay. Bisan ano ta pa ka pilit nga mga lipay kag kung may problema kita o kung may problema imong pamilya, nagakaapektuhan man ka sa gyapon kung amo na imong mindset.
2: Correct. Kagapati gid kuya.
0: Nga kung may 150 ka may lalaki.
2: Hindi ah, nga bisan ano pa ka baskog sang lawas mo. Kunula ka kwarta.
0: Amang luya kag.
2: Mang luya kag.
0: Dogi na pabati-batian mo kuwao. Ang akong sildo sa mga pizza 15.
2: Ano?
0: Mabakal naman ko sa mga galamiton para sa eskwilahan kag pa-enroll. No, kay manug opening naman bala ang
2: yes.
0: Klase. Tapos may maestra pa itong nag-request naman pintura kag silhig.
2: Hmm?
0: Pintura kag silhig.
2: May nagaling mo pintura kag silhig lang.
0: Electric fan.
2: Diyan mo wala mo to.
0: Tapos hindi man ituon ang hangin sa estudyante sa maestra man ang electric fan.
2: Tapos, hindi tanan yung maestra ha. Pagkatapos, hindi na bala.
0: Amo ta, tanan nga maestra.
2: Magano na, magbuwi. Nadala pala sa balay.
0: Ang electric fan?
2: Oo.
0: Hindi, a wolf fan. Ako niya baklon.
2: Sosyalan ba?
0: Siyempre, para malansang na sa babaw.
2: Ha?
0: Para malansang sa babaw, hindi take
2: hindi
0: home.
2: Hindi siya makakas?
0: Yes. Pero galing kay isang una pa niya, subong ang mga classroom niya, ano na niya?
2: The aircon niya. The
0: aircon
2: iban.
0: Na niya, oh, labinagid kong sosyalan.
2: Private,
0: yeah. May aragin na window type aircon kag split type yan, no? Atun sa una, kahit hindi pa gimanto init sa una. Yan, sumong nag-climate change, hindi man abi, to man nag-iman kainit.
2: Mga galing sa ano, mantinin lang kami isang siling fan.
0: Even ang mga public schools, bala, nag-amat-amat naman sila adapt
2: oo,
0: nga mag-aircon na sila. Kay hindi nag-iin dyan magwanta ang init, subong.
2: Correct.
0: Oo. Tugangan pagid sa init sang itsura sang maestra.
2: Balantan yung lakong ko pagwapa, bla.
0: Hulo, do ikaw man ang imo ginatumod.
2: Ano?
0: Do imo man ako galing ginatumod mo?
2: Never mind.
0: Amo galing nga wala mo ginpurso imo teaching.
2: Oo.
0: Oo, kay kainit sa imo itsura.
2: Ha?
0: Kainit sa imo itsura.
2: Kay nga, ha?
0: Ha?
2: Wala ko ginpurso.
0: Oo.
2: Ang akong teaching kay nga, ha?
0: Oo.
2: Budlay na malguyag sa dyan.
0: Bawal na bala, no?
2: Gani, ma'am. Bakit pa mga sidyanteng? Gura, max ka na yan. Sir, maluyag ka pa sa ako.
0: Amugid. Ti, imugin na ikuan ang imong...
2: Katungog?
0: Ang imong kinatawo.
2: Oo,
0: ang pagkatawo.
2: Ang kinatawo, kuya, doon na. O, sige na.
0: Naligaw sila sa aton.
2: Mapala na, wag na kamo kay madulaan mo kami di...
0: Topic.
2: Panawag na kamo sa 0912-007-6793.
0: Kag 0915-831-1431. 0915-831-1431. Dahil lang yun. Humble Abi... Abi Troy, brown out ko no Troy 429 bilog nga bakulod kag kapis daw. Waay man istorya ko risko sa sambot si imo. Kung nag brown out hindi ka naka-type sang imo nga data.
2: Sino na?
0: Sino ni ngalan niya ni man?
2: Si Dodoy naman.
0: Si Toto Valdizon Escalada.
2: Si Val.
0: Oh,
2: si Toto. Diba si Dralo niya sa ano? Sa kapis?
0: Hindi sa bakulod pag ikon. Waay ah, gasiga. Subong. May ara kami ang mga ano yan. May mga in-house generator kami kang solar system. Kami ara kami solar system.
2: Oo,
0: solar system. Ara dira Jupiter.
2: Ang pinakalapit Mercury.
0: Hoy, panawag man ka mo, be. Wala man ka mo ka panawag. Di yaman, ano ni sila yaman. Hindi ka mo magkawiya kaya hindi naman pag i-divulge ang inyong mga ano.
2: Mga real.
0: Inyong, ano, inyong pagkatawo.
2: Correct. Kaya nga, hindi yabla yung generator.
0: Oh no.
2: Mapati ka mo kung hindi.
0: Oo.
2: Oh. Uling lang yan. Baga lang na yan. Hindi ka pa nakita generator nga mo naman.
0: Kaya ano, tawag sina nga source of energy nga uling lang ang ginahalinan. Nga mga tungod sa uling ng mga kuryente, tanong na biyang source ng energy nga na akong pagkatawagon.
2: Uling Rator?
0: Uling Rator. Nasa may tour, no?
2: Oo.
0: Mayong gabi na gali sa aton ng mga katropa nga nagpasada subong gabi. Hindi kit pagsigi-sigiya padlagan ang inyo da nga mga ano, inyo nga mga grab car. Para maka ano man kamo makakinot man kamo sang gas.
2: Yes,
0: at
2: kid.
0: The same time okay lang na iya ang mga naka ano mga naka electric nga charge nga salakyan
2: bradol.
0: Ikaw gahandom ka man nga maka electric car?
2: Depende lang na.
0: Electric chair.
2: Ha? Mayo pa.
0: Para i-chigaray ka na direkta.
2: Amo na tawag ka si Celia ka.
0: Ha?
2: Si Celia.
0: Bakit?
2: Si Celia.
0: Bakit?
2: Kasi ako si Celia electric car.
0: Dali lang. Tuod giman, no, may pipila ka mga lugar ang wala giman sing kuryente. So that is why nga, ang aton nga signal sa cellphone ga full of fluctuate man. Nga muna o nga daw, mabudlayan sila sulod. Ang akon nga smart di o, ano lang, 2 bars.
2: Kabay pa nga.
0: Okay, tisingo ko no tawag, kung makasulod yung matawag. Sa ano? Sa? Aring 0912-007-6793. Kung makasulod. Kay basta feeling ko mag 2 bars gani na 2 balls ganang guwa sinang.
2: Correct. Wala ko galing load.
0: Haway ka load?
2: Worry.
0: Nag-agi ka pa.
2: Correct.
0: Huwag ka pang load, nag-agi ka pa.
2: Correct. Kasalig sa wifi mo.
0: 0915-831-1431. Mayang gabi kay Mary Joy, Dolphy lang ka, nakasakay ka na sa Carabao?
2: Of course.
0: Really? Nakasakay ka toon?
2: Yes.
0: Mm, sa Dina. Sa Dina.
2: Sa Uma eh.
0: Sa Dinyo Uma.
2: Sa Minuyan.
0: Sa Murcia.
2: Yes.
0: Anong color sa karabaw ng sakyan mo?
2: Pili ka lang. May tumang kami itong albino, karabaw.
0: Bo albino? Ang mga kano?
2: Oo.
0: Kano, oh, ang mga
2: kano
0: puti.
2: Gunogon ko, no?
0: Puti na color niya.
2: Uh-huh.
0: Oh, tapos?
2: Kaga ang itong pagid nga karabaw.
0: Hindi mo maglayo-layo nga nagasakay ka man sa kabayo, eh, no?
2: Oo, oh, correct, eh.
0: Pero galing kay ang karabaw, ya, piho gina nga mas kusgan ang karabaw.
2: Wala labot sina mas hapos sakyan ang karabaw sang sa
0: Abi ko gani wala labot sina dasig lang mahikapan ng itlog sang karabaw. Kaya nagagawa na nga daan.
2: Correct eh.
0: Mayong gabi kay John Ray Diita Pardo sang Barangay General Luna Sagay. Nagalantaw ako now. Hi Mary Joy, thank you for watching. 3 minutes after 10. Wala tula tunta nga makapower up ang aton nga mga callers subong nga gabi.
2: Gani man.
0: Save nyo lang amon nga mga XFM call and text line ha. 0912-007-6793 kag 0915-831-1431. Ang phone pala program programa ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
2: Tindog-tindog pa.
1: Kag of course, kinadulogman sa ato sa Claire Skin Herbal Soap. Kung gusto mo nga kutis porcelana, kutis artista pa.
0: Ari na, nag-full bar sa nga ako nga smart. May color. Mayong gabi.
1: Hello?
3: Mayong gabi.
0: Mayong gabi.
3: Yes, hindi testing ko sa kasulid niya testing. Ang 0912 kung makasulid.
0: Oo, nag-full bar, nag-full bar siya. Pagtawag mo, ngalan mo gani?
3: Yan, sir.
0: Oo, eh okay ka lang da. Makasulod ka man, di ba?
3: Okay lang. Aga pa niya, Ponge. Aga pa niya, Ponge.
0: Amo ni si Jan ang nag-request nagligad. Ano ito kaya title? Ano ito para, ang kanta nga para sa imo nga brother gani? Ikaw to?
3: Oo.
0: Ano to ganing title? Saan yung request mo nga kanta sa amo ni Dolphy?
3: Ako
0: ang paborito ng kanta sang brother mo. Sang brother mo nga na patay na pala. Ano?
3: Kay Michael Cretto.
0: Ah, ang kay Love Me.
1: Oh, love me. Okay. Don't ever leave me.
0: Muna. Gameplay ko na bala tong pag-request mo. Nabatian mo to? Nabatian mo to?
3: Oh,
0: pag-play. Pag-play na mun to. Do wala na nakatulog si Dolphy.
1: Love me, believe.
0: Kay kada balikin diyan sa Crystal sa amon nga announcer's booth. Ando ka kabatian niya siya dalonggan nga may nag-hotex yung love me, believe me.
1: May dala pa na nga ano.
0: Harap lang sa pungsoy ka ni Dolph.
1: Ha?
0: Uwi si nanay, si nanay. Agi si Dolphy.
1: Lain lang kung magtukar ang ili-ili tulog anay. Kaya doon mo na isang team song sa isa man.
0: Hala! loud and clear kita sa iyo. Nakasulod na nga mo, Migo, nga si Jan, nga taga, ano, taga din ka gani, Migo, Jan?
3: Iloilo, sir.
0: Siya din to gani sa Iloilo, sa may?
3: Mol Yeloni.
0: Salamat, Kinsera, mayong gabi.
3: Oo, basi pwede ma-play, sir, ang kwan, we've got tonight.
0: Sino kayong kakanta sa We've Got Tonight?
1: Daw slow rock na siya nga.
3: Kenny Rogers, kasi Sheena is
1: oh, on. Oo, daw slow rock na siya eh.
0: Sige, i-play na muna ha. Thank you, amigo Jan. Bye-bye. Regards sa mga taga-Iloilo. So, may nagapamati, gali. Hindi lang sila mag-intra. Kay tungod nga ang mga DJ, mga immoral. 6 minutes after 10, mabalik pa ang phone ball. Lupo dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Kasi Katropang Dolphy lang ka.
0: Hinang XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salvon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Salvon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Salvon Plus Herbal Oil.
1: Ang hindi ko, Salvon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Salthon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Salthon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Salthon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Salthon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee. Woo!

0: 25 minutes after 10 o'clock, you are tuning into your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting!
0: Ganda ka, ha? Ambal ka naman na patas. Hinahapo na ko pala.
1: Malamang ko.
0: Balik na sa phone. Palopo niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Mayong gabi, ginadulong ni sa inyo.

0: ko na lang ginadaan si Imo sa tupad sang Dumdum Midwife Clinic. Tama, Dulp, no? Dumdum?
1: Ang buti, wala.
0: Ay, hindi ka man taga diri, no? Sa may Samcor, dabala padulog sa Samcor na dira lang. Pagdulog sa Samcor, may intersection, maliko ka, pawala. No, pawala. Pagkatapos, ang next nga building sang color blue, amo na ang bago nga station sang XFM Sagay. Amo naman na ang ano, ang mansion ni Dolphy nga iya istaran. may deep well, may janitor fish, may goldfish, wow. Kag may crabs.
2: Oh, kataw na lang kuna.
0: Amo na gani butang ta kato kay ikaw ang kataw nila.
3: Oh, correct.
0: Oh my, yung agin magdakop-dakop ng animal ka. Tapos may mga punuan sang sarisa. Ano na sa inyong sarisa, sarisa man?
2: Sarisa man. Pwede man datilis?
0: Ah, datilis, oo. Oh. Kabalo-kabalang ang datilis, ang dahon niya sina, ang panit sang iyang puno, pwede mo na pabukalan kag imnon.
2: Yes.
0: Para ma-regulate ang imong sugar. Kag may aragid gani nga naumpawan sa diabetes, pro.
2: May ara pagid na nga na, ano sa ano cancer.
0: Oh.
2: Okay, gin ano siya sang una, gin experiment na siya sa
0: Dota Iloilo, I think, ng mga estudyante.
2: Ng
0: Iloilo Science.
2: Ano pa no oxygen gani? West Visayas State University.
0: Bala ka da, masala ka da.
2: Kay gin ano na siya, gin feature na siya ni
0: Corina.
2: Corina ka at the same time nagkarto na sa una ba sa piyak pata.
0: Oo. Oh. Yeah. So may ara gid sing ano, may ara gid pa matuod nga makaayo gid man saya.
2: Okay,
0: sa mga tawong nga muna eh nang ang sugar wala nila nagalulumapaw.
2: Nan.
0: Ti wala ka gina naglaga.
2: Wala pa eh.
0: Amo na to gani butang ta ka to kay ipalaga o to sa imo tanan nasa nga malaya okay, ang datilis.
2: Kay hindi sad to say no na tani ng
0: suportaran.
2: Oh, suportaran galing
0: ang kay ang ina nga proyekto.
2: Supposed to be tani.
0: Kagaan sing nagakaigo nga budget para sa kaayuhan sang mga hindi makakontrol nga tawo nga mangin na available sa barato nga presyo tani ba?
2: Tani eh, galing no? Kati, wala maningin na probahan mo.
0: Ati, amun ang problema di sa aton kay basta may ara gani ka alaydan sa aton nga mga utod nga mga Pilipino. Ginapabuyan-buyanan nila kay ang ila unahon dito nga makaganit sila dalagkuan.
2: Oo eh, kahit siyempre, bisan paano, maperde man sila mo. Na.
0: Sino maperde?
2: Ang mga gabaligya, bulong.
0: So meaning ang imong buot ipaintindi, nagapamalabag ang mga pharmaceuticals company.
2: Daw food and drugs gitu gani ang
0: oh ga pamalabag ang ibutang tan lagid man pharma kay ti
2: oh sige
0: ang ilang mga synthetic drugs hindi na mahalin
2: and that's it
0: oh amo na ang mga pharmaceuticals company wala nagapa-advertise sa XFM. Kamal sila, hindi kami daya. Amo na ba?
2: Basta,
0: kay siyempre, Dol, whether you like it or not, damo gidya ang nabuligan sang natural nga pamaagi.
2: Correct.
0: Most especially, ang aton nga mga produkto, nga ginbutang siya tuod sa capsule pero ang mga ingredients siya sinaiya puro sana natural.
2: Yes.
0: Oh.
2: In fact, ang isaya pagin nga na discover hindi lang kay ang bark sang sina nga tanom ang datilis pati mismo
0: bulak
2: ang iya nga
0: dahon
2: oh. Kasi same time ang iya nga
0: tanan
2: pwede ang iya nga ano pa sa bunga.
0: Oh. Mahalaga ang paalala, mga produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang mga dala na sa Gabawi sa sina nga ano nga hambalalon.
0: Oh, pero galing kay ti wala ta day may mo ya kay guidelines sa nila. So masunod lang kita bilang pagrespetar man.

0: Guide kita sa kung anong nagakadapat. Kiti, sila nagakontrol sang tanan nga mga sang mga food intake nga like mga capsules, mga something muna. Pero hindi man Japon madula ang may ano, may kailabtan ng Japon ang money talks.
1: Correct.
0: Are you agree or disagree?
1: I agree.
0: Malupad ka na karon sa kristal.
1: Lain gyud ang dapat ko nga isabat mo, hindi I agree.
0: Ano?
1: I agree.
0: Tawag na kamo sa XFM call and text line Smart and TNT users
1: 0912-0076-793
0: Kag 0915-8311-431 0915-8311-431 Pwede na kamo katawag kay para makaisuryanay kita. Bisa na nun yung pamangkot asabto namon ina.
1: Oo ah.
0: Oo. Basta hindi nyo lang kami paghulmi kwarta. Klaruhon talang gid.
1: Correct.
0: May caller sa line number 1. Good evening.
2: Hello. Good evening,
0: Troy. Hi, good evening. Pangalan?
2: Jason.
0: Taga diin?
2: Radis na. Request na ko, Troy.
0: Ay, may nubya ka na. May nubya ka na.
2: X. Nara. Draw nubya, why?
0: Tinga, ano yung request mo nga kanta?
2: Pagdating ng panahon, para siya.
0: Hindi naman ko na pwede ka-play siyang pagdating ng panahon kay ang CD na mundi gasgas na gising na iyan. Kantabi, kantabi, kaya doon nalipat na kami kayo kantabi, kantabi.
2: Pagdating ng panahon, baka ikaw nata ko.
0: Ate, wala na na-chansa kay ex mo na gani, diba? Ma-request ka pa sing kanta nga muna, sumining, gaasa ka pa nga mabalik pa siya si mo, correct?
2: Siyempre.
0: Ati, wala na iya chance. Ilabi na gid kung nangita na siya sa ibang dog, no?
1: Daso na nga, mundi ang pagdating ng panahon, lain na iyang tono, no?
0: Ano?
1: Panahon na para magsaya!
0: Forget mo na ang problema. Pa-dance, dance, para sumigla. Rock and roll na gagumaga.
1: Ay, ex mo naman to bala?
0: Gani. I-revise mo na ang ano, ang pagdating ng panahon. Kay abi mo, sugiran ta ka, ang mga nagasunod sang sina nga kanta kag nananamian, ila naman ginpaiway sa ilang bokabularyo, sa ilang pangunahuna, ila binagid kay Dulpo, kay masakitan ka lang gid ya. Diba? Dugay madula kag matahaw ang kasakit kung imo pinsaron pagidliwat ang kanta nga pagdating ng panahon.
1: Labi na kunya pabalik-balik mo lang.
0: Oh, so dapat ang ibulos gani ano to gani?
1: Ano?
0: Panahon na para magsaya. Forget mo na ang problema. Pa-dance, dance para sumigla. Rock and roll hanggang umaga. Mabuang ka lang sa amon kung may suryaon.
1: Amoged.
0: Te, maliwat ka pa?
2: May harap ka single mom sa komedikin.
0: Amal mo, ma-request ka lang kanta. So mo, mangita ka naman. Ang mga ex-girlfriend na o kung ex-boyfriend, obrahan nyo na lang na silang inspiration.
1: Correct.
0: Na kung ano man ang inyong inagyan bago ka magbulag, hindi na pagseryoso. Oo. Ha? Kaya importante sa aton kaugalingon, okay, may pagbaton.
1: Ibutangin na closure. Oh. Ah.
0: Oh. Batunon mo na kung ano ang imong swerte para sa imong ex. So, ini nga hugada, hindi ka para sa babayi. Para ka kay sino, mamanguta ko.
1: Mayo balaan
0: mo. Tess, ano ka? Dala. Ari, mainggan nyo kagini sa akong offer. Diba nabati ano man to sa intro na mo ni Dolphy Kaina, awardan ko na siya sang iyang house in lot. Oh, so ang amo location, may simbahan nga lapit sa wala kag sa tuo. So kinahanglan niya na nga mapamalandong sa imo nga payong. Hindi kali sala gali. Kinanglan niya na mapamalandong sa imo nga parong.
1: Si imo nga helmet ah.
2: Tapos naman tayo, tapos naman tayo si Mana Santa, kag isa pa wala naman ni parong.
1: Ay? Ay, wala na na parong.
0: Ah,
1: oo, kung sa bagay, no, sa bagay. Helmet na nagali, no?
0: Ah, helmet na na, hindi na parong. Sige, ate.
2: Te
0: ano? Te ano batuan mo, friend ko?
2: Kamayara ka lang na comment section pero nga mga
1: ano ko, no?
0: Kamayara sa comment section ko, no? Kung may available sa comment section, so, ikaw na lang dira scan kag pamati. Oo. Ilan tao kung nanday sino ang nagabilin sa number. Diba?
2: Uy, kunod pang hitmetre, pang tawag lang ni Troy.
0: Ah, plug ka na lang sa imo number para hindi ka mabudlayan. Ano sa imo?
2: Uy, kada available, Troy. Uy, di Mr. Troy.
1: Wala pa sa may nakatawag.
0: Ayawa. Ayawa na kami kayo. Di pang langgap sa mga babae. Di kung di na nisubong ang kalibutan ng mga babae. Basi kung... ginapang tuslok na to sila subong nga gabi kag mga inuras gani.
1: Pangagi ka na lang bala.
0: Ano na no?
1: Ano?
2: Wala po rin bersagi ara sa gawin ang trolag.
0: Oh, sa subong mula na nambal kaya wala mo pa matry. Pero matry mo gani. Mambal kagid niya. Dol, palang gaon takas.
1: Amo ginapang sila niya nga.
0: Hindi, mama, sa dool palang gaon tagid ka hasta mabugtuan ka na sang ginhawa.
2: Tatlong M, sorry.
0: Ha?
2: Tatlong M.
0: Oh, matandang?
2: Matandang, mayaman, matagal, mamatay.
0: Sala.
1: Di, apat man na.
0: Matandang, madaling, mamatay.
1: Na, tatlo lang to siling mo mo.
0: Off lang na number mo ah, kaya para may ara ka chance nga may matek sa'yo mo sumong go.
2: Okay, pero na, ang ginapang itago ko lang 28 to 32 plus 8 na single mom or dalaga.
0: Oh. 09?
2: Sades or Bacolod or Sagay ka. 09-66-05-36-890.
1: Only what?
2: 09-66-05-36-890.
0: Salamat! Bye-bye!
2: Bye-bye,
0: along. Oo. Ano gani ibulo sa pagdating ng panahon?
3: Panahon na para magsaya. Forget mo na ang problema. Pa-dance, dance para sumigla. Rock and roll hanggang umaga.
0: Kuha mo pa yan, no?
1: Uy.
0: Lampingasan.
1: Mga pagdating ng panahon, ang imo
0: iyan. 40 minutes after 10, mabalik pa ang phone, palubod niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy Langka.
0: Hiling XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

Balita lumian ko, matrupa ko. XFM. Balita kag impormasyon dira ko sa XFM. XFM. Damo ko na balaan, nalingaw pa ko sa XFM. XFM.

0: and I'll write your name.
1: Sister Pain.
2: Ako si Nani, isa ka bus driver. Ipuntugin sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
1: Sister Pain, hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon. Kag-vitamin D3. Iyaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia. Ganyan. Natural sweeteners. Halin sa stevia leaves. Ang premium D3 coffee mix. Ang may aramat sa vitamin D3. Yung pampapasgog sa atong natulan. Pampagganas ang utok. Kag pampa-improve sa atong immunity. May santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 coffee mix. Madami na. Super healthy pa. Mabili sa mga
3: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang paggagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
4: Magsanto Plus Gold!
3: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.

0: Pamoy on ko lang ning hindi madula ang amo ning background. Mo wala ning ako nga ginasipit-sipit diri sa akong pale.
1: Amo na imo power.
0: Padayon kamo sa giyapon sa pagpamati sa programa nga phone palopod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong sa inyo sang Sis Dapin. Nagapalanakit ang inyong kalawasan, sakit ulo nyo. Hindi magduwa-duwa, tumarka mo sang Sis Dapin.
1: Kag ginadulong man sa aton sang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kag collagen para sa gusto magwapo kag guwapa.
0: Ang tanan nga Yes 12 products sarang mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores and Watson's Pharmacy nationwide. Sa mga gusto magpasakop sa phone pal nga programa, tawag ka mo sa XFM call and text line Smart and TNT subscribers
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, 0915-8311-431. Mayang gabi kay Janel Jan Tumaob and number mo lang yung nag-join sa akong viewer sa TikTok man. Why pangalan?
1: Gani. Butangin yung ngalan nyo.
0: Ti ikaw gani, natakaan ko na lang sa mo FB Live kaya wala naging may galantaw.
1: Ako rin.
0: Gini-end mo na lang.
1: Bahala ka sa iya. Wala makamagalantaw. Magsige pa ko iya pa sa dayag.
0: Paano mo mabalaan na may naglantaw sa imo kay puro sa nanan copyrighted kaya ginapang-play ko, di ba?
1: Oh.
0: Masulod din na sa iyo audio. Dapat mag-live ka. Dire-diretso imo hambal kag wala gid dapat may mabatian nga background si Facebook. Pero okay naman na subong kay pwede mo malang na iya maano ma dispute.
1: Oh, ah.
0: Nga hindi ma-block ang imong account galing kay wala ka man ga matter sang imong Facebook kay personal account mo man na.
1: Nila share ko man sa public.
0: Pero what I mean bala, wala ka naman daya gahandom nga mamuning tayo sa imong account, di ba?
1: Correct kaya.
0: Oo, ang account gani, pabayaan ko naman lang. Since nga nahack ang akong account nga may 200,000 plus ka mga followers, nagbalik naman ko liwat sa 40K ah.
1: Oh, at least ano ka sa... At least kasaka. Ang kasaka?
0: Duduman ko na nga grabe ginang pagwaswas ang akon nga account during pandemic time. Kaya wala gid lalingaw ang tao.
1: Gani?
0: Ti syempre nakaano ka mo, naka-lockdown tapos aral lang ka mo sulod sa inyo nga balay, hindi mo kagwa kung wala kasing permit amo niya mo na. So ila to kalingawan that time, Facebook lang yung social media, then radyo. Eh hindi naman sila kagwa. Kaboring gali, no?
1: Oo, during that time.
0: Dito ko na realize nga swerte pag itaya gali nga tao nga makalagaw-lagaw tabis kan papano. Paano na lang biyang iban nga wala nakadawa-dawa sa pangabuhi, no?
1: Amo to kanang during that time ay perti matong pangakig sa akon ah.
0: Nga man.
1: Akon matong ano eh.
0: Nga aman dayon. Nga man.
1: Kay ti do sa ano lang bala nga hindi ka gwa, hindi ka man ka arala ka muta lang sa kwarto.
0: Tinga nga makig pa sila sa imo yaw.
1: Nga.
0: Kay uluktasan ka man.
1: Hindi. Kay ti nang bawal ka man tukwa kadto sa dalom.
0: Oh.
1: Kay kuno amuna. Siyempre, dito ko na lang sa babaw eh.
0: Kag prone ka na nga daan sa mga viruses nga daan. Kay,
1: daan mo na bala?
0: Oo, kay siyempre, may edad ka na, hina na yung immune system.
1: Sa pagid na?
0: Amo na nga, nga hindi kagid magpinasaway. Kung na. Ano ganing ihambal, patihon mo.
1: Depende.
0: Galing naman, kay ti, amo na gani, sa gusto mo man o kung hindi, basta nagkakaedad kita, rikot na ginman kita ya.
1: Oo ah.
0: No?
1: Oo.
0: Ikaw, record ka o kung ano yun? Record ka o kung pala...
1: Amo to eh.
0: Pala record.
1: Okay. Pala koot.
0: Te, ang hantavirus naman eh. Diba? May
1: isa naman ka virus.
0: Isa naman ka virus nga nagtuhaw to sa, ano to, sa barko. Nga gid pang quarantine ang pila naton ka mga ano man ka mga Pilipino nga sakay sa to sa barko 42 days So I hope nga maano dayon, matap na dayon na ang mga virus-virus nga makalalaton bala.
1: Gani eh, kabay
0: pa. Kay grabe gito ya ang COVID-19, no?
1: Pero,
0: Ano to sa pamatsyagan mo tong ano, ang COVID? Ano sa imo? Ano tong imo?
1: So far, ako ya ha, honestly.
0: Oh, wala ka gapati
1: wala to? Wala ko gapati sang
0: pero COVID. Na-try mo nga nadulaan kasing panabor kag panimaho?
1: Wala.
0: So meaning makaambal kang sisyo lang sa imong COVID.
1: Hindi man nga sila nga sisyo kati
0: sisyo.
1: Sisyo. Kay depende na sa inyo kung nagapati ka mo o kuno.
0: Pero ako bala ya dol sa totoo din ya dol.
1: Ikaw yan igin.
0: Ako nakaagi diba? Kuya dol.
1: Muna gani.
0: As in una ko gid sa bilog ko nga kabuhi nga naga-exist sa sining kalibutan. Nadula aan gi kuya panimaho kag panabor gid ya. Hindi gid man ko pala kaon sing ampalaya ti may nagtubo nga ampalaya to sa amon nga kudaldol. Ti during that time nag self quarantine lang ko to sa balay, ako na lang isa na bilin kay may ara na simtomas mo. Grabe. Hindi ka gid ka pa ka, hindi mo gid masaburan ang pait-pait ng ampalaya mo. Tapos ang iba na bala?
1: Oo. Kundi
0: as diyan mas lom na. Wala gid ko yamay na. Kuya gid ko yamay na saburan niya. As in. Tapos ang imo nga ilong panimawuan mo dumi ara lang gid naka ano, naka sangal kag do asupre lang gid ang imo nga mapanimawuan.
1: Hindi ang gining ano ko lang, natingalahan ko lang gid nga kung may COVID nga ang pag ereksyon gud pila na dula.
0: Hindi man ha, kay ti siyempre lain-lain man kita ya naagyan sa mo tong time. Pero sa akong gidya nga part ya do makambal gi ko. Makambal sila to. Oo, oh, tayo siyempre trangkaso gi man ayan no. Ako kapila man ko trangkasoon, iguon ko sa trangkaso. Wala gidya nag-abot gidya sa akong kabuhi nga nadulaan ko panabor kag panimaho.
1: Ganyan kiti ikaw na experiensyahan mo.
0: Pero amo to ya nga time at least mild symptoms man lang nagali. Kaga wala gid nag-abot sa time nga kinanglan mo nga aron daw hindi ka nakaginawa nga isulod ka na sa ICU mahilo lang gid dol. Te gusto mo matilawan ang natilawan ko?
1: Of course na. Hindi may nadumduman lang gid ko na sa COVID no.
0: Oh.
1: Ini natabo man ni sa Iloilo. Hindi na lang pagmit lang ang
0: personal experience mo na o kung chismis lang.
1: Nagkuha pa kami ng report sa to.
0: Wow, nagkuha report?
1: Yes, kay...
0: Kung maestro, maestro siya. Kung reporter man siya. Ano pag yun, ano?
1: Hindi
0: ano
1: man, natabo, hindi, ano hindi natabo? Man sa, kay, kundi siling may COVID. That time, nabungguan ng isa ka bata. Gindala na siya sa Sinang Hospital, sa Iloilo.
0: Tapos?
1: Pagkatapos nga, ano, nabungguan sa tricycle ang findings COVID. Kumala bala?
0: Amo to yung time kasagsagan, wala ta kabalo kay tigin sulod sa hospital basi may nahikapan, may namo na.
1: Oh, butang tap. Sorry.
0: Na aki ka do yan po sa ikaw.
1: Butang tap nalatnan siya sa COVID or what? Ang the sad thing is no wala gid sila yan nagpabalo sa ginikanan nga gin ano gali nila gin cremate nila gali ang bata.
0: Oh, kay ti basta magpositive gaya sa COVID ya.
1: Gid ako sorry sila ni sang ginikanan
0: Ang sa una gani kung hilanaton ka hindi mo gid kinanglan nga magpabalo nga ginahilanat ka.
1: Kay
0: ginahilanat. Hindi kay ginahilanat ka palang i-cremate ka na.
1: Yan. So amo to lang say mo man be bata mo pagkatapos ikaw yung ginikanan wala ka balo nga
0: gi-cremate na.
1: Cremate na galing bata.
2: Mga katupa.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara hay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nag sugot ay masakit. Tambay ko, ay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwagid ko no, sis ko no. Ay naguli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Ay naduwa, tagrato nga, bukol nga, parang hulin yun, imaw itbaho, di karasang alima. Ay kung mag-inom pa ako it Santon, nahay manami rang pamatiyag. Ngani, ay kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: Ay, ako si Dan, isa ka-professional boxer. Sa lahat na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatay ko akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Manong June, Jeepney Driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shot ng Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
3: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.

Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Lakas Gold, mas pinalakas.
1: Doon si Kaya Biev ko. Nagkape ko sa call, pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santon Plus Gold. Take the pecos ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong, yun sa paa ko yung bukol na maliit. Wala na, bumalik na siya sa dati.
2: Santon Plus Gold. Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: XFM.
5: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ito si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Nanamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
10: Sister Pain.
11: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
10: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist.
10: Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: FM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow. Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Garantisado.
1: Maaasahan.
7: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
1: Santon Plus Herbal Oil.

0: Gold. Mas pinalakas.
1: I'm retired caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Ganton Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
0: Ganton Plus Gold.
2: Nagausoy ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkape perme imnon ro kape nga manamigon healthy pa ro kape nga natural makabulig sa tanan nga bagatian mabahuro may kabulig it paginomit sa Ganton Plus Cup Mix bango dry mi sang cup ka pareho it mangosteen moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Ganton Plus Cup Mix, may kapikagon, may buong kapa. Rosanto Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
5: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpunin sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agad malikawan ang skin damage. Kaya may ara inis ang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Gold, mas pinalakas.
1: Islamista po, Sandoval, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santon Plus Gold. Unti-unti nang nawala, ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santon Plus Gold. Maganda po, maganda.
2: Santon Plus Gold. Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Yani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo. Sakit ako sa center agent. Burmig, hindi ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalig na ito sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige na madulang pagsakit ang akong ulo.
6: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
1: Salzone Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyong magaan.
2: Salzone Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it is Tansya Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sin uman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Anpo, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga Barikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaki.

0: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
7: XFM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
12: Santon Plus Herbal Oil.

0: mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sunzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sunzone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong napagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Sunzone Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Sunzone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sunzone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
5: XFM.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
9: Sunzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sunzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbo.

0: Balika.
1: Sister Pain. Ako si Hyder, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong serbikardya o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ibilis sa mga butika.

0: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ng bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: FM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payat at dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, galit. Diri yo.
8: Ah, dali na.
1: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balab Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
7: Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailaning Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
1: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Ako Galicia Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit niya akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: XF

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Senson Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senson Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senson Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senson Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Niloan Laguna. Laging nga CD kaharing gabi, matake, sumubok din ng Canton Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga kong napakagaling ng Canton Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Canton Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Canton Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
0: Dito na tayo sa Canton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Canton Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Canton Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Canton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako Kalisi Lisa and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
0: Sister Pain. Hanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
0: Mabibili sa mga butika.

0: 29. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesterhealth Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ang hinihita ko, sitwa po ako. Hinahalo po yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingini ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Canton Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro may kabulig it paginomit Santon Plus Cup Mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Santon Plus Cup Mix, may kape kahon, may buong kapa. Rusanto Plus Coffee Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: 7 Plus Herbal Soap.
7: Norma Oda, Tagasibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Pili na!
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: System pain.
9: Mas gari, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangap ko salamat sa system pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil yun. Wala na

0: ko si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantung Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantung Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Shantung Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olivera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Shantung Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Shantung Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Shantung Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Shantung Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
4: FM. Madalas akong puyat sa trabaho. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Shantung Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
5: Shantung Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Shantung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Shantung Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Shantung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Canton Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Canton Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Canton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Canton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Seven Plus Herbal Soap.
6: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
4: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalis sa Sister Pain para diri-diritso ang training.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: XFM.
8: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nang nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
9: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Sansol Plus
0: Herbal Oil,
1: garantisado
0: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
0: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
1: mag-Sansol Plus
0: Herbal Oil,
1: ang pamahid na all-in-one
0: sa presyong magaan.
1: Sansol Plus
0: Herbal Oil.

0: Charles, mga Tropolas, 4:27 sa agahon na.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting Pilipinas!

kare kagahon banwa kara it kalibo. Good morning, probinsya Itaklan. Mayong aga Western Visayas. Welcome mga tropa sa aton karga pagpanganagan pagwaragwag. Exciting Pilipinas. Makaroon kita ng adlaw na ita Biyernes. Pizza 15 sa bugan karat Mayo dagong 2021. Kato nga gun lang mga katropa, itaya karang abugan, makaroon nga adlaw kung sa siin. Diba, bukas yung mataan at klase, gali. Bumaga, bukas na naman, wrong klase, balik eskwela na. No? Itpilang adlaw gun lang. Agos may tatlong Domingo lang. O nga ni sa mga estudyante naton, enjoy, enjoy na. Ay, sa aton karga marigusyante, kalibo public market, kalibo shopping center, good morning. Good morning. Sa mga katropa naton, yung bagong bugtaw. Good morning. Sa mga katropa naton, una karang nagakapi-kapi. Good morning.

0: karaga programa Exciting Pilipinas. Well, no, hindi man kamo magkakalipat mga katropa, daw ka magpadagat inyo karon nyo mga mensahe, samtang kita kara nagatalakay, kita mga tupang doon kara nga mga balita, aton makaraang nga pagabasahon man. Good morning! Pwede niya i-share no, or i-follow raton kara nga programa Exciting Pilipinas. Oy, 100,000 na kita. 100,000 followers. Iyan karon sa XFM Kalibog. Thank you so much na sa inyo karang pagsuporta at sa pagpadayon at inyo karang suporta iyan karon sa XFM Kalibog. Oy, ka TJ Noynoy Tanlok Solidad, good morning from San Francisco, California. Nagkikay Toto Valdison Iskalada. No, nagapinamati ba magkaroon sa aton karagapagpangalagad. No, good morning, gitanaw na karoon ninyo. Anyway, yan ay kita sa mga balita. No, nga aton magkaranga pag-istoryahan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Yan ay kita sa probinsya Itnaya Karanga Aklan. Well, do aton karaga Philippine Statistic Authority or PSA Aklan nga ginasugid madasig ro pagtaas ita inflation sa probinsya kubugan pa itdaya kara nga Abril. No? Mga katropa, base ra sa ginpagawa it aton kara nga Philippine Statistic Authority sa ginpatigayon ng kara nga press conference nga nag-abot sa 7.8% wrong inflation rate korektaliwan kara nga bugan. Ro food and non-alcoholic beverage sigon Ronag panguna no, sa may pinakamadasig pagtaas nga ginsundan i-transport ang tubi sa Kabagayan. Bo, grabe. Ala ka sige, das ka nga bagabagan pag-abot sa gagastusan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ah, ay raton ka nga mga Senado, sige, das to nga binagabagan man to sa Senado. Sa piyak ka nga parte mga katropa, well, mainit-init makaranga ginistoryahan sa Gyapon. Rokutana itaton karanga mga igmanghod. Kung sino ronag pagupok it baril sa sugod itdaya karanga Senado.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ha? Now, ginkilaga na kararong suspect. No? Suspect na sangka driver it National Bureau of Investigation or NBI.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ano rin ang inpapil na kara para magsugod sa Senado at magpagupok itraya karanga baril. No? Ro suspect si Mel Oragon 44 anyos. Driver it in NBI mga katropa. No? Ay ginasugid voluntaryo kuno ra imong empleyado at NBI. No? Ano ka maturan? No? Daya karanga sitwasyon makaranga kanabo sa aton karanga na siyan kasi mabahor in pa kara eh. Ha? Particular sa ibang nasyon mga katropa. Ba't sa ginaibaigan lat anak kita ito eh? No? Ano? Ro nagakagatabo gut amana sa Pilipinas. Masyado gut ana nga magulorong nasyon nga ra.
1: Exciting Pilipinas.
0: Hoy kay Leopoldo Cesar Martinez Jr. Good morning gid nagakapi-kapi gid magkara.
2: Good morning.
0: Kay Barangay Captain Hill Apolidario Morandante, Cap, good morning. Good morning Tigayon, good morning ka farmers. Yung kita madilig anay agahon pa naton. Agahunan pa naton katropang RR haron tanan. Paano para bumutaw si Kap ah. O sige, kapi-kapi ang ginanay na karon Kap ah, bago mag kwan? Amat-amat no. Anyway, mga katropa. Balikan ta. Daya karanga kasi bukunyat iya sa Pilipinas ni Suryaan day. Bilog nga kalibutan. Agdaywa makararo hinampangay

0: no? Impeach Sara. And of course, dagon sa ACC, raya karon niya si Bato de la Rosa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Medya ka na sigon niya ro nagkagatapo, ano? Matapos rong bagarilan, sugod si Nato, pagka alas dos y media, naduga si Bato. Ah, Robato sa Senado, naduga mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ah, agrokutana naton paano nakagawa sa Senado raya karang si Bato de la Rosa kung totokrong NBI sa guwa itdaya kara nga Senado.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ha? Now, ginasugid nga nagsakait si Bato de la Rosa nga ra. Agro lang yung kibahan na karanga nag-log out si Senator Robin Padilla. Agro ginsakyan karananda sagakyan man ni Senator Robin Padilla. No? So what ta ka man-man eh. Do kwan ka ra? Roraya ka ra nga NBI. Well, NBI. No? May gahom para magdakop. Bangod kung may anda karangang warrant of arrest from the ICC, no? Madakpan yat alandaray. Sagwa mismo itdaya karanga Senado. Kasi hindi inanda pwede mga alam sa sugod na daya karang Senado. Ha? Kaya man may sergeant at arm nga makiintra. No? Ag base mag-ilinaway parang NBI ag raya karang sergeant at arms nga ra.
1: No? Exciting Pilipinas!
0: Kung balikan na ito ang aeropunto kara, Rohed et NBI kay matibag, no? Nga suno ka na uwa tamanat NBI nga nakasugod doon na ayara ro nagagawa ka ra, no? Ma NBI tana nga nakasagot ka ra ag driver et dayo karang NBI. Oh, baka ron mga katropa kita nga mga Pilipino, majawa ta kita chalig sa aton karang gobyerno.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ha? Ano makaroon nagkagatabo sa Senado? Majawa agot ana ita may ikamayad para sa mga igbanghod naton ang iya sa aton karang nasyon. No? Nga imbis mga batas rong makabulig sa mga kapos dapat, no? Nga ginatupag makara. Rumpag protekta sa pila ka mga impluwensyang tao. Roanda makara nga gina obrat. Pagprotekta sa mga corruption.
1: Exciting Pilipinas!
0: Nga imbis makabulig, agod magampuwasan naton daya karaga krisis sa langis. E kumbaga ginapalala pat-anan darong sitwasyon eh. Ha? Sa sugod pa mismo itdaya karaga senador na dagi na ubra. No, makasugubo, agkahuya, rumaraga kagatabo makara sa Senado. Ara, makabig na ton, kasaysayan yung mandra.
1: Exciting Pilipinas!
0: Aro nagkagatabo nga sa Senado. Ang first time ra natabo sa Senado, nga may bagarilan karang nag nagkagatabo. No? Kasi may ugat ray nga ginghalinan ni. Nagumpisarong tanan kolones. No? Nga patalsikon si Senate President Tito Soto. That's why nagpungko Senator Alan Peter Cayetano. Pero bag-o rong pagsailo it liderato it dayag karang Senado na may natabo anay karang ginagsanay. Ah, paganaguan sa hagdan. So di karam nakibot rong tanan. Saro na ayaw karang pag ginagsanan nga ginakasangkutan ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang mga ahente nga rait in BI.
1: Exciting Pilipinas!
0: Well, may warrant of arrest si Bato. Halin mismo sa International Criminal Court. Ano, mahina ro justice system iya sa Pilipinas para hindi ma-resolba? Ah, raya karang imbestigahan or kulungon, no? Si Bato de la Rosa kasi may aton man iya sarili. Kaysa idagon pa man matuod to sa daya karang ICC puro banyaga or imong kibahan to. No? So kibahan si Bato sa mga ginkasuhan bangod sa crime against humanity. No? Kaibahan yun kara si dating President Rodrigo Duterte nga gindakop ko Marso 11, 2025 ang hasta makara sa The Hague, Netherlands. So anom nga buga niya absent dahil kara nga si Bato kung madumduman na to. Nga maskin absent, parahin man rada karang sweldo. Ah, agrong rason itana karang pag inabsent at pag pinanago, bangod sa nagagawa karang warrant it ICC, nga ginpagawa it aton karang DOJ.
1: Exciting Pilipinas!
0: Pero makabaga ka. No? Makabaga ka. Tagmay natabo kara nga pagbaylo sa Senado. Di kara gumutaw ang nagbuto para kay Cayetano. So ginkop-kop kun kara si Bato sa Senado bago pa makaguwa. No? So gin pangako ni Cayetano nga hindi madakpan si Bato samtang sa Senado. Oh, pero kung Miyerkules, bilaon karaga na tabo, karaga kwanyara. Sumgod. Nga ginaligar, driver, itday karaga NBI. Sa kagayake, sumgod. Nakasugod sa orang raya, karaga Senado. That's why di kara na nabatian dong sunod-sunod karaga pagpagupok it baril. Ang di kara, nagkagulogon rong tanan.
1: Exciting Pilipinas!
0: So, hindi na masayuran kung siin magpaganago sa buho raya karon yung mga reporters manaton. Kaya ba si igoon man it daya karon yung bala. So, samtan naga kagulo, hindi na makita rubagong pungko nga si Senate President Cayetano nga imaurong pinuno itaya kara nga Senado ag dapat sayura na kara rumanga nagkagatabo. Kumbaga, imaw anay dapat rong manguna para pakalmahon rumanga tawo nga nagpanik bangod sa rung raya kara nga bagarilan. Wa si Cayetano. Well, wa matat namatay. Or may naninahan sa pagpamaril. No? Ag puro sa dingding rong ego it dayay karon nya mga bala. No? Nga hasta makaron, hindi pa masayuran kung ayan gidman sa driver it in BI. Kasi sa part man nanday attorney Claire Castro, roona nagpagupok it baril rong sergeant at arms tana.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? Agwat aman na sa NBI na galing daya karanga pagpagupo. Well, daya ay kaguyag. Makabig na ito. Makadismaya. No? Kapin rin mga tao ang ginhalinan at daya karanga bagayluhan it ba rin. Well, si Bato, wago na eh. Agi na sugid makara nga ulihing nasipyatan si Bato sa Naiya Terminal 3.
1: Exciting Pilipinas!
0: Anor nagkatabo sa Senado? Medyo nadudugaan nyo at respeto na rin mga iba. Kumbaga, medyo mahigko at aro institusyon, ano?
1: Exciting Pilipinas!
0: Mahigko at aro Senado? Ha? Raya makararo ginaistoryahan. No? Well, ara, ano ro mabaho nga impact karakaton? Samtang sanda nag-inaway sa ibabaw. Well, kita nga sa ubos. Kita mismo kara ro nabibiktimaman.
1: Aman, Pilipinas!
0: Sa kamatuoran lang, grabe na kalisod ro mga ordinaryong Pilipino. Samtang ro masako rong mga publiko sa pagpabaskog, no? Rong tao man sa karsada man ginagutom, taas presyo aga pang-adlaw-adlaw nga pag-ilinisip kung siin mangita itdaya karanga kwarta, diba? Paano iinsakto rong ginakita kara?
1: Exciting Pilipinas!
0: Diba? Dati ro 1,000 may mabakay ka pa makara. Medyo magtok lang sa kwan, sa public market or sa tindahan, ba ubos kagi. Ro sweldo, wao nagasabay sa presyo mat daya karang bugas. Tinuga, pamasahe, kuryente, no, mga bugong. Ang masing anoro kinabaga ka itawo kugang nga kugang gihapon, no? Ang mas masakit makaroon. Bangod pati mga institusyong dapat simbolo itdaya karanga kayusan ag batas na dadagahig makara sa tension man itdaya karanga politika.
1: Exciting Pilipinas!
0: Diba ka? Agraya'y pagbangarilan sugod yun itdaya karanga Senado. Ikumpara na to. Kung sa mismong lugar nagahimo it batas, may una karanga nagkatabo karanga gulo. So, paano pa magkakumpiyansa rong ordinaryong tao nga maayos agwas rong dagagan makarat aton karanga nasyon?
1: Exciting Pilipinas!
0: Samtang rong ibabaw masako sa politika. Rong sa idago man, masako kung paano man maka gampuwas sanday karanga pang adlaw-adlaw. imbis rong solusyon sa krisis kunta, bawa, puro drama gutana, bakayan, pasiklaban, ro ginatanaw makarat aton yung mga igmangod sa radyo or sa TV pa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Well, diba naghambay na karay? Magaoy naman na. Magaoy naman na nga pamatian o kung tanawon. Bangod samtang sanda, nagaunahan sa pwesto ro mga igmangod naton, amat-amat ginakapos. Amat-amat na ginagaoy. Amat-amat na dan nga nadudugaan itdaya karanga paggaom. Diba? So batyag nga mat batyag makaron rong bugat it ekonomiya. Masing maisot ka pakaranga negosyante mabudlay bumawi. Mga empleyado. Nga gaoy yon pero kapos sa Japon. Mga pamatanon nadudugaan it paggaom. Bangod, masking may diploma, hindi sigurado kung may disente man sanda karang at trabaho. Samtang raton yung mga igbangod. No? Pero iba raton yung mga igbangod, uwa na tatablan it krisis. Aga ro medyo kaganaw ay pakara, kada taas daya karang at mga bagakon rong perming ginasakripisyo it ordinaryo man nga mga igmanghod nato. Once nga may problema sa ekonomiya, kita mismo roonang apektado, no? Ag kita mismo ro pirakauli nga mabuligan. That's why nga bukod nat makabagakar, kung hamat abo nga mga Pilipino rong akig, gaoy, aga amat-amat ka na dudugaan it gana sa sistema. Well, bukon it kinanga naton kara, dudisentigid niya mayan. Rong kinangan itawo makaron, harong gobyernong mayad, mamati. May matuod-tuod nga malasakit ang kayang unahon rong kapakanan it mga igbanghod kaysa pansariling interes ag politika.
1: Exciting Pilipinas! Diba?
0: Well, dairaton karang opinion kasi batsyago tagidra eh. No? Ito, aton una, karon yung mga igmangon. Imagine, krisis makararugin atubang naton. No? Pero rugin atubang makara, daya karanga guloh. Kung magulo ro sinado, magulo raya kara nga Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sugod na mismo, may kaguluhan pa eh. Well, balikan tara yung karga kaso ni Bato. No? Nga nagpabilin makara si Bato, iya pa mismo sa aton karga nasyon. No? Kung matapos karga ginkopray mao it sinado, aga di karan nagpangako si Senate President Alan Peter Cayetano nga hindi maaresto rong senador. Now, that's why karang naging aprobahan ni Cayetano sa protective custody it senado. Well, ginapagawa it in BI or Philippine National Police nga uwa it plano sanda nga iserbe rong warrant of arrest. Well, anda-anda gatara siguro ma.
1: Exciting Pilipinas!
0: Siyempre, wa mananda na tubang si Bato. No? So, di kara wa man nagpaguwa ita temporary restraining order o kung ginatawag na ton karanga TRO rong SC no, sa petition ni Bato para punggan ray karanga ariswaran ita International Criminal Court or ICC. So ginakompleto anay ita SC rong mga opisyal ita gobyerno sa sugod kontata 72 hours may kaantanan sa ariswaran. No? Ay abo man nagawa nga karahman man at dagon pa to sa ICC kung pwede man man nga iyalat amana ra imo pagdusahan kung may anagid man karaga kasag-anan haban pa man at maabot ito si Bang Nasyon na puro banyaga aron nagas alin ano hindi makaya ita daya karanga korte iya sa Pilipinas para malutas daya karanga kaso no ni Bato de la Rosa.
1: Exciting Pilipinas.
0: Oh, sayo daton makara mga katropa abo na nagkatabo may mga impeachment pagid no e medyan si Bunggong raw amatananda na papakilam no ay si Bunggong raw medyo ginakabigmat ay sisir nga puro sambilog pagid wala oh po medya ro gaoy baga et mangin igmanghod na tono na gitaray. Pro ag anti-Duterte, pro ag anti-impeachment man ni Vice President Sara Duterte. Isyo sa korupsyon ay krimen sa aton karang nasyon. Mabo nga mga Pilipino nakabatsyag na daya karang gaoy. Kumbaga, gaoy na sa pagpinamati, mga komentor, mga report. Pagod gaoy yun sa pag hinugat sa solusyon at gobyerno sa mga problema itaton karanga nasyon. Ara aton ibang ibangod siguro makara gahugat pa it daya karang ayuda. Ha? Gaoy sa paghilinugat agod mangin maayos sa ayos man ro pag pangabuhi iya kara sa Pilipinas. Well, the question kara kagaoy gimman bagayahan ya mangin Pilipinas.
1: Pilipinas.
0: No, mabo na mga Pilipino rong nasasanay lata sa sitwasyon makarat aton nga nasyon eh. Mas ginapili lata it mga Pilipino nga didmahon rong awayan it mga government officials. Nakawan sa pundo. Kasi wamat may nagakatabo. Wamat may nasusolusyonan. No? Wapag inatutukan it gobyerno rong kamaturan niya problema. Well, unang-una rong ginakontra it mga igmanghod na ton. Duro problema it aton niya nasyon makara. Kapubrihan. Pangaywa rong mataas nga bagakon. Pagatlo raya karanga sigidas karanga korupsyon.
1: Exciting Pilipinas.
0: Agbay mga grupo pangpilit nga ginabatikos rong gobyerno. Nga sa uliman hay nagahipos man agwa mat may nahimo. No? Sumabog rong isyo sa flood control. Halos tanan niya government officials, senador, kongresista, nakisaw-saw sa rungdaya karanga isyo. Dagsa rogusto karanga umipal sa umanya pag-impeachment kay Vice President Sara Duterte.
1: Exciting Pilipinas!
0: Pero nasolusyonan man kararong kapobrihan itaton karay nga mga igmanghod. Kumbaga ginabusog latag gobyerno rong mga pobre. Sarong naya karanga sandamakmak nga ayuda. Nga kaya man mangin kampante ro mga igmangod naton na nga hindi na magtingwa. Dahil naman niya ni Raton, reklamo lang man. No? Puro reklamo, kumbaga, wa man ita may sabat. No? Kumbaga, ipagawa, sige, istoryahan talang ron. Base sa next life. mga katropa. Oh. So, makara, wa na sa Senado man si Bato. Ginakabig nga ro NBI man nagapalindugan nga uwa ta sanda ka pagupok, no, or unang pagupok daya karang baril ro sergeant at arms man naghambag man nga ginapanaog manana mon rong baril sa NBI pero wa manananda pagubra. That's why nagpa-warning shot kami. Di karana sumabay raya karanga NBI rayo. Ipagpagupok man it pari. Well, delikado ro pagpanghimo. Sugod kita pa mat sinado raya karanga bagarin.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ay, kay Marlon de los Santos. Good morning ha, from Tabok, Libertad, Antique. Bo, nagpapinamati.
2: Good morning!
0: Kay Tristan White Gulay, good morning.
2: Good morning.
0: Nagatotok kay Jima Kiswani, good morning man.
2: Good morning.
0: Yan, watching from Bacoor, Cavite. Kay TJ Noynoy Talok Solidad, good morning. Ana karon sa San Francisco, California.
2: Good morning.
0: Sa Agbanawan Banga kay Dang Villanueva, good morning.
2: Good morning.
0: Alas 5:02, daton karaga oras, pila ka mga mainit-init. Noong mga balita, raton karaga pag-istoryaan, ag police report, pinagi kay katropang Christian Villanueva. Panumbalikan ta after gamang itapila kam reminders kali standby.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Sampled Gold Live Testimony.
2: May ninja ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Sampled Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Sampled Gold.
1: Sampled Plus Gold.
3: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Balanced diet?
5: Check.
4: Regular exercise?
5: Check.
4: Vision X Plus?
5: Check.
4: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: X FM.
1: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
7: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at pres kung kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sister Pain.
9: Si Michelle Nagali, isa ka sales lady.

0: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Natropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Ellen Bukakaw, ipag-agawinan Lenzo Aklan. Nagapasalamat sa XFM, agkay Dr. Melito Oy. Sa ako nga nadagaan ng 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intraman sa Samton, kag XFM ka libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Samton Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Samton Gold Coffee Mix. Samton and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Samton Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Samton Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.

0: Oras, mga tropa, alas 5:12 sa gahon. Nagapanumbalik kita mga tropa sa aton karga paragwa, waragwag, exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Hi, good morning anay, kay Jones Atiro, no? Nagapinamati, nagamonitor man mo karon, no? Sa anay karga radyo, oy, una karon sa Mabilonyo, Washington. Good morning, good ka tropang Jones Atiro. No, nagapinamati ibang makaraan sa aton ka nagpag pangalagad magkaroon. Anyway, no, magasikar anay kita na ita daya karanga report na pinagiman, no, sa mga natipon yung mga balita ni katropang Christian Villanueva. Sa police report, katropang Christian, standby.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Sa police report, katropang Christian, good morning.
2: Good morning!
3: Tagbalay.
0: May alin to? Uy! Tawot ah! Ay, alin!
3: Birnes matagal eh.
0: Ay, sorry. Birnes yung mata. Aman kung may aman kung Birnes yung mata.
3: Ah?
0: Aman kung Birnes.
3: Ay, Birnes nga. Ay, kung naroon ka to.
0: Birnes.
3: Yes.
4: Wow!
3: Birnes. Katamiton! Pero pamatsagan yung one zararato na yun doon ay ispira sa barangay Manandi, patrupang araan.
0: Ah, makaroon niya adlaw.
3: Oo, oh, hinagaro ka adlawan.
0: Ay, sabado, gindali to. Oo.
3: Oh. Bakit mo, Birnes, makon eh.
0: Karamiton, akong tato, mamista to sumalinaw, no?
3: Oy, ay, hinaga ba nga? Agto ba hinaga? Mamista kita.
0: Uwa, matpista to sa inyo.
3: Ha?
0: Uwa, matpista to sa inyo.
3: Ay, may kilaga kita ito sa Manandi.
0: Hindi niya lang problema. Mangangay ka, tapos bukod man gilati mo.
3: Ayaw, gilat aron. Doon taruso makaron.
0: Masunod,
3: kung kangayon ka, doon taruso, sabi ka tropang araw. Kung kangayon ka, makangay ka pagkititibang.
0: Orang, eh, siyempre. Agangan, ikaw at ang sambilog man matuunto eh. Tsaka kumilaban, no?
3: Siyempre, nakikita mo man kiri mo ka ng mga ginakangay nga. Oo, man at kinakaon, magahay, ginakapos yun.
0: Magahay, blessing ka, tawgon.
4: Wow!
0: Siyempre, ikaw ro magiging daan para makakaon.
3: Yes. Ito mga sambilog karon dapat nga kinahimo naton katropang aarar. Kung imbitahon ka, kangayon ka sa pista o birthday or bunyag o kung ano man yung okasyon, kangay ka man din mong kaibahan katropang aarar. Agod, makabulig ka man nga. Ay, kita man na dyan ay nakabulig-bulig igin man na sa mong gastoson makarong adlaw ay nakakaon man na kami, huwag man na kami pagbakay. Ito ang pagkaon.
0: Insulina lang, problema ako. Nanda, makaroon. Kasi, daya nga, mayo nga ra, adlaw-adlaw, may pistat, ana, makarabiya.
3: Ay, huwag gilat aron. Ay, kung gasolina, malat aron ng problema. Ay, at least ay maka minus-minus sa nakarang gastoson, sa nakarang mga bagakon, katropang RR.
0: Tricycle, yagya, good sa kapamilya, at yagya rin makasunod ko.
3: Pwede yan nga niya, mga van, kung may mga van ka, bilog na mga kagapit ni mo kangayon mo, yagya, di ayos na yagya.
0: Bilog ang barrier. Sure, bulut agad. Anyway, sure, kamusta rin yung kan, area?
3: Sabi ko nga niya, nag-chismis.
0: Story hindi na.
3: Report, nagali ako na eh.
0: Oo, ga-report ka tayo.
3: Oo, oh, ag-report. Ay, sorry. Anyway, katropang aran sa ito, karang natipon karang mga report, ha? Sang kayaki karang roging nga kosto dito, itatong karang kalibu PNP, matapos nga nga magreklamo, ha? O ging reklamo ra, no? Itaya karang mag-ina, dahil nga ni sa pagilanta, no? Ita video, okay, kahapon karang adlaw, banda nga alas dos karat hapon, o nasa bahin, itatong karang bye-bye, buswang, so, raya bi karang lugar, no? Katropa nga RR, which is, kagapit malang man, no? Sanda, itaya karang tagreklamo, agre karang ginareklamo, galing nga bihay, alas dos, nag-pabutsag yun. No nga, pwede, pahinaan do video okay, dahil nga nga may yapsag kami. So...
0: Alas dos si Tapon.
3: Yes, alas dos si Tapon. So, kumbaga kay Sigidas Gapon, no? Raya karang yayaki, sa pagkakil ng tabiron, no? Ay, manami matakunta. Kung mga garibin, matakunta rin limog. Ay, makatulog matat manami rin kagapit, agri-rapsag. Ay, kung yung limog, ano mat sa kinumos yung buyo, ay, ayaw lang pagpadayo na rin katrupang arar. No? Ay, pag alas 7 at gabi, eh, no? Ay, umanyuman, no? Nga naga, nakabato ni reklamo atun karang kalibu PNP ay kang tanan sa daya karang reklamo man ito ya karang magina so ging respondihan no ita ato nga katapo ita kapulisan and then katong nga ni nga ging papundo oh ya karang video okay nagyabaga isang tabi sa dara katong pangaral no nagkuwanta eh
0: alas 12 unit agahon eh
3: alas 7 it kwan ita gabi
0: gabi
3: ay kwan eh medyo nagdali lang magpisikalan katong pangaral dahil nga ni Rekalaki isang kasibuano pero our native in Cebu pero iya timo nag-start daw no, sa daya karang bye-bye busong agsang ka mangingisda no ay Ruby Joke binanda kara katro pangara tag di Bluetooth baga kara
0: siyempre ay Roy Yudo Uso makaroon eh
3: may una matabi katro pangara nga mga di Bluetooth yara mabaskog ka oh. Isunod sa itong kapulisan ka baskog yung mata matunog yung mata mana sir oh. Na karang video okay so siyempre pag may one siyempre may upsag ka no ay, ay may upsag rin kagapit ay may isturbo gila taro
0: mas stress do nga
3: yes so mas stress sa sangag no katro pang RR ay mato day alas 7 yun nabit gabi pagbigyan ka nga ni 3, 4, 5, 6 limang oras yun do yung mo kayang ipagbigyan ay huwag ihapon no katro pang RR ikaw ka nga nagahipos or naga hinaan mo abimana o imo ka nga video okay so day ay ginya custodit amaw ito atong nga kapulisan yara sa atong gara nga lock-up cell and then bandang alas 7 ka no magabalik roraya ka nga mag-ina no and then gi-refer na sa atong garang barangay justice ita barangay New Buswang ay para ito nandara istoryahan no roraya ka nga reklamo no ide ka nga mag-ina ay matuod nabi pag may upsag magmatuod ikaw ay maliban sa nagapugaw ka no sa gabi ay bukod niya pugaw abing ako kundi putog-putog baga ni mo ka nga pagkatulog. Yes. Ay harap pag itabi siyempre hapon nga ron kapatugog ka tiyap sa gagod ba ay baka bawi-bawi ka man no sa yes. Imo kapag pulaw ay ugaling hay harat ang ani nga may unang ha mga karayang nga mga noise pollution na tangan tawag na ton
0: well, ay, do iba matabi naghambag na dapat makisama kayang mana konta pero dapat man isibutang man dapat sa ur, sa insakto
3: insakto yes oh. So, tama ka tingnan ko itong pangaraan mo kung nga mapaningbang man kita sa itong nga kagapit bukod kita hinahambal nga asat alas 10 ro pwede nga mag-video okay pero may dapat may mga consideration man kita
0: consideration
3: no,
0: correct
3: ay may ako nga kagapit may yapsag ay mas pakaisturbo ay
0: yapsag may mga maguga nga may masakit nagpawan
3: yes,
0: may
3: so,
0: trabaho karon
3: ay abi hinahinaan ko lang no daya karang video okay na kon edi kani hambal kung mga Gary Valenciano Malanging Limog, baka ay Martin Rivera,
0: ay Christian Villanueva,
3: Ariel Kulas, oh, si Pril Kit Palmon.
0: Okay, takunta.
3: Ang arap pinakasikat sa tanak. Si kay Larry Boy Roldan, sa bilog sa mga bukal.
0: Oh, grabe ron. Bonaro Air Supply ka to eh.
3: Oh, Air Soft Supply.
0: Air Soft Supply. Airsoft, tagal eh.
3: So, ay, siyempre, manami matikir. Pagkatog, kung bati, amo mata manami, matalukat ay, kung mata doon nga niya, kung ginumos, ginumos yung buyo ring limog, ay, huwag ito, aron ka to para. No, pollution, aron guwa, ganyan sa iyo, for report. No? Ay, sumingkit ka pa, abi ka lang karon kung amatay, siyempre, kung mahilong ka, baga, buyo ganyang ugo, ay abi mo ta ka man minami kita rin mo karang kanta gapikit-pikit pasing mata
0: oh grabe ta ron yung kumaga gina may feeling kita rin mo oh. Kung kumanta karo iba karon eh
3: oh may feelings with feelings oh. Kita kung mahilong oh. Kumanta nga ron ay imo ta papatiham nami pero kung tatuwa na kainom ata
0: tarantado
3: ato matamaan na si Kwan niya to at tapos sumana ron ato tamatara.
0: Sige, oo.
3: Bis, imbis, bukod stress, mas stress ka ting katong pangarar.
0: Yes.
3: Yes. Oh. Anyway, sa atong nga doon nga pagin nga mga report, basin yung tarato nga, kung ito, hara. So, arestado ha, sa gareka yung patigyan ka ng Baybas Operation, yung karakasang kayaki sa bahay ni Sitso Tambisaan, barangay Manok-Manok sa Tokarista at Boracay, kahapon ka na tapon.
0: Baybas Operation?
3: Baybas Operation, okay. Katong pangarar. So, ginkilaray ka nga suspect si Ryan Igtanlok, no? Residente at atong karang barangay Bulwang sa atong karang taga-Banwa. Banwa ka at numan siya. Nga sigon ay makaroon ng nagpangupahan ito o nagarenta no sa isla ita Boracay para nga ni mag usoy no ita trabaho. So pero sa impormasyon na bakan rey kara suspect isang kasasing suspected siya buka bay lute kara nga 1,000 nga buy bus money samtang wa man iti bakara nga drug items na buo maghalisan na kara nga kagawasan or sa pagkakandak it body search. So sa kusudiya tato kara nga malay PNP kaya kara nga suspect magapangatubang sa pagapas sa Republic Act 9165 pareha kara comprehensive dangerous drugs act of 2002 katropa nga RR. Ag dahil pag ito, dugang naman nato na sa adaya karang tatlo ka mga most wanted persons sa Aklan, no? Ay arestado sa magkahibalay ka ng operasyon, no? Kung singan ni Karon, na-aresto ito itong kapulisan, no? Rorea karang top 1, top 2, top 5, no? Ng mga wanted person sa magkahibalay ka ng operasyon, kumayo 13 ag 14. So, alas 10:20 gabi, kumayo 13, nadakop roya kara sa barangay Magallanes sa Nabas, si alias Jis, 27 anos, ang top 5 most wanted person sa diyakarang probinsya Taklan, ang nagapangatubang sa daywa karang qualified rape sa minor, ang dayag bisa at warrant of arrest, ngayong ipagawad Regional Trial Court, Branch 3, ang waipiansa. Samtang, alas 8:17 karet agahon, kumayo 14, ay ging aresto man it dahil karang sa aton karang Aklan Rehabilitation Center si alias Abby 20 anyos resident at aton karang Islat Boracay ag ginakabigrang top 1 most wanted person sa provincial ag municipal level dahil ganis sa kaso ng sexual assault ag may piansa karang ging rekomendar aton karang korte nga nagabalor it 120,000 ag kasunod kara alas 8:18 karet agahon man it Mayo 14 na aresto man si alias Rene 20 anyos ang residente man Isla Boracay nga nakalista bilang top 2 most wanted person sa atong kara probinsya Aklan sa kaso man nga sexual assault ng serbi man raya no iya kara warrant of arrest sa atong kara Aklan Rehabilitation Center ag may piyansa man nga 120,000 pesos kara no katropa nga RR.
0: So, puro mga manyakis ro nadakpan.
3: O. Oh, yabanan hay kwan may rape ag sexual assault.
0: Mm, no? Yun. Mga manyakis nga iwa kon.
3: Eh di nga ni wata putat na umako mga makarayang dapat kung mo ginaabot na kon gabo. Iya kayo pitiapit sa kalibo PNP ho. Kung may 1.5 ka, pakaagot mo to imo ang tayogo. Oh,
0: kababong kapatos ano.
3: Oh, abot na ron.
0: Masayod mo kita.
3: Ay, si Larry Boy, buon, ni Manggatos gani, ay, Larry Boy, buo na.
0: Adak pa niyo dito, si Mrs. na to, gupamate. Tapos, kagigira ka na. O, mahampag hindi na to, dali mo man ako, ha. Ah, sige,
3: ay,
0: oh.
3: Ayaw mo, kumanay ni mo, katropangarar nga. Eh, doon na rin mong istorya kakon.
0: What a prinok, yay.
3: Kung bagay, nagiging honest mo lang ako. Ano bagay sa pagiging honest? No?
0: Oo, oh, matat mga sa pagiging honest. Pero kung amat, eh, nakaka, kwan man, nakakadisgrasya.
3: Ay, naman, katropangarap din nato ka na nga, natipon ka ng mga report, ha? Sa pagsikar na ito, nipilan na ito ng mga police station, yung kalasa ito ka ng probinsya, Taklan. Report, magaling sa Kalibo PNP ako si Katropa Kaysa Villanueva at XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
1: XFM Police Report. Police Report. Good morning! Exciting Pilipinas!
0: Thank you so much sa Police Report ni Katropang Christian Villanueva. Okay, kay Michael Villanueva Sulina, good morning!
1: Good morning!
0: Patamyaw rakon niya kasi Mario na karon sa Maylagin, Banwawis, no man siya, yun!
1: Good morning!
0: Alam, pinamati, no? Sunday Michael o na mga katropa. Anyway! Lagi na ako abos lagi kita sa champion at on karagapag waragwaga.
1: Exciting Pilipinas!
0: Exciting Pilipinas! So maabogin mga pagpamati no, sa mga katropa naton. Karagtuto ka pinagi sa aton karaga Facebook Live. Tagsa-tagsa ka mga radyo.
1: Good morning!
0: Baga ililiba magakililita uman kita karon. Adlaw nga Domingo no, sa pila ka mga programa na no, iyay karon sa XFM Kalibo. Naging kibahan na ton partner technical side ka tropang si Pril Kid Palmon sa kaimanit atong karanga patrol ka tropang Christian Villanueva sa atong station manager ka tropang Janali Nascanya sa atong CEO Dr. Remily Tooy. Ako man din yung karanya ng inkibahan, katropang RR Colas. Nga nagaywan, itmayarayad ka rang agahon ni Taek sa FAM 96.5 Kalibo, ang katropa mo.
1: Exciting Pilipinas!
2: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa

0: Aquinas, isa sa inyong naturopathic practitioner. At live na lang po tayo magkakarinigan dito sa atin pong programa. Kaya aking pong binabate ng malusog na pakikinig lahat ng mga kababayan po natin, especially atin pong mga avid listeners. Kasama po nakakarating ang atin pong programa. Magandang pakikinig sa inyo pong lahat, mga kaibigan. At sa ating pong programa, makakasama po rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
1: Magandang araw, partner, at magandang araw po sa lahat na ating mga listeners sa buong Pilipinas. Nawa po ay okay po ang inyong kalusugan sa mga oras pong ito. No? Habang tayo po ay muli na namang magtatalakay ng mga makabuluhang topic pang kalusugan na malaking bagay po ito, lalo na kung nais po natin ma-prevent yung mga pagkakasakit. Kasi ngayong panahon, ako, pinakamahirap yung tatamaan ka ng sakit dahil napakahirap pong kumita ng pera. No? At pag lumalala ang sakit, mas maraming gastos at mas delikado. Kaya samahan niyo po kami habang pag-uusapan natin itong mga bagay na makatutulong para manatili tayong healthy.
0: Yes. At sa mga kababayan po natin, iniimbitahan din po namin kayo na bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic, Luzon, Visayas at Mindanao. Puntahan niyo po ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon, libreng check-up. At pwede kayong maka-avail po doon ng ating po mga produkto, lahat ng mga products po natin available sa ating pong mga Yes to Health Clinic. If ever meron po kayong mga inquiries, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
3: Secret of Health. Health Info.
0: Health Info po muna tayo, mga kaibigan. Dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Atin po pag-uusapan itong isang uri ng karamdaman, bagaman hindi siya common na naranasan ng mga kababayan natin, ano? Or pili lang, bibihira ang mga kababayan na nakakaranas ito. Pero itong karamdaman to, Doc, is isang serious kinds of disease, ano? Na mahalaga na meron po tayong sapat na kalaman kung ano ang karamdaman na ito, kung paano po ito nananalasa sa atin pong pangangatawan, anong mga nadamage nito, at kung paano po natin maiiwasan na makaranas ng ganito pong uri ng sakit. Ano? So pag-usapan natin, mga kaibigan, itong tinatawag po na acromegaly. Ano po ba itong karamdaman, Doc, na acromegaly?
1: Ayan. So sabi mo nga, hindi nga ito kadalasan, ano? Hindi malimit na makikita natin, pero maganda rin alam natin.
0: Yes,
1: ano? Yung acromegaly po, isang uri po ng sakit sa ating endocrine system. So yung sistema ng endocrine, ito po yung hormonal system na tinatawag. So yung mga glands na nandun sa hormonal system or endocrine, ito po yung nagsisecrete na ng mga hormones. Na itong mga hormones na to, may particular ito na trabaho sa ating katawan. Ibig sabihin, ito yung mga chemical messengers na nagdidirect kung paano gagawin ang isang bagay, ano yung process ng isang bagay na napaka-importante sa ating pong sistema. Marami tayong hormones sa katawan at isa sa pangunahing gland sa ating katawan ay tinatawag nating pituitary gland. Yan, kung narinig niyo na yun. Yung pituitary gland, tinatawag din siyang master gland. Okay, ng ating katawan. Kasi itong pituitary gland, kaya nga master gland, kasi marami siyang gland na yung mga hormone secreting gland na isa siya sa nagbibigay ng direksyon. Kumbaga, or nagko-control. Hindi lang siya nagsisecrete ng isang hormone, kundi mahalaga din yung papel po niya. So itong pituitary gland, meron din siyang nire-release na hormone na tinatawag na growth hormone. So GH, ano? Kapag yung pituitary gland natin ay nagkaroon ng problema, halimbawa, nagkaroon siya ng bukol or tumor, pwede itong magkaroon ng problema katulad ng pinag-uusapan nating sakit, yung acromegaly. Kasi once na magkaroon ng tumor yan, pwedeng ma-excite niya yung pituitary gland. So nagkakaroon ngayon ng sobra-sobrang production ng growth hormone na ito yung resulta ng pagkakaroon ng acromegaly. So sa acromegaly, mga kaibigan, lumalaki yung bahagi ng katawan natin na hindi karaniwan o hindi normal. Kasi meron tayong definite growth lang sa isang tao. Kumbaga, nung unang panahon, may mga higante pa sa panahon ni Adam and Eve, di ba? Kung titingnan mo sa Bible, yung height nila. Pero ngayon panahon, meron kasing standard height. Depende sa genetic imprint mo kung ikaw ay

0: German siguro or African, medyo malalaki yan. Pero sa mga Pinoy, medyo katamtama yung size natin. Pero kapag nagkaroon ng abnormal growth na hindi karaniwan, yung ating mga buto sa mukha, yung ating kamay, yung ating paa, medyo lumalaki, tumatangkad tayo ng hindi kontrolado, may mga nakikita tayong ganyan. Usually, mga artistang ganito, ang ginaganapan, lagi kapre, di ba? Mga ganon. So, kasi malalaki sila, unusual yung kanilang itsura, na ito ay parang kakaiba na, abnormal na yung kanilang growth. Okay, dahilan nga po ito sa isang kondisyon, itong acromegaly, ano. Yung iba, iniisip nila na pag may ganun, parang kapareho ito ng tinatawag na gigantism, okay? Or parang lumalaki yung ating katawan because parang naghihiganti tayo. Pero magkaiba siya, ano. So yung isang kondisyon ay pwedeng mula pagkabata, na nandun na siya at nagkakaroon ng abnormal growth yung cells hanggang sa lumalaki na lumalaki. May sa Guinness World Record, may makikita ka, sobrang laki talaga, no? Hindi ko lang matanda kung ilang feet siya. 9 feet ba?
1: Parang ganun to.
0: Oo, sobrang
1: parang
0: laki.
1: Hindi proportionate yung...
0: Hindi proportion, katawa. Oo. At ang nakita ko doon, nagkakaproblema sila yung usually yung mga buto nila. Oo, lagi. Hindi nga sila makatayo ng diretso. So kasi meron itong implications or meron itong... consequences sa health natin. So, hindi siya normal. Kaya lang siya nagkakaroon ng growth na abnormal kasi nga itong acromegaly na-stimulate niya yung ating pituitary gland kasi pwedeng irritated dahil sa isang uri ng pagtubo ng bukol or tumor. Yan. So, ito yon. So, may mga ano yan, ha? Yung acromegaly, may mga seryosong tawag dito yung komplikasyon. I mean, pwedeng tamaan yung puso mo, pwedeng yung bato mo o kidney humanghina. Kasi hindi naman siya designed for that na medyo lalaki ka ng ganung kalaki, di ba? So, ang ginagawa ng mga doktor, kapag may ganitong klase at nakita na mas maaga, pwedeng operasyon. Aalisin yung tumor na pwedeng nakaka-apekto dun sa pituitary gland. Pwede rin magtuturok sila ng gamot or meron sila mga radiation therapy. So, ilan lang yan sa mga pwedeng ginagawa ng mga standard medical treatment for acromegaly.
1: Sa mga ganitong situation, Doc, ano po ba yung mga symptoms or mga signs na pwedeng maging pagkakilanlan sa itong uri po ng sakit?
0: Yung acromegaly, mga kaibigan, hindi ito madaling makita yung symptoms kasi medyo mabagal yung paglabas ng symptoms niya. No? Bukod sa medyo akalain natin na yung pasyente tumataba lang or yung sapatos natin parang lumiliit. Kasi yung mga may ganyan, yung sapatos nila talagang pabalit-balit sila. Tapos tumataba lang yung kanilang katawan. Pero later on, pag nakikita nang hindi na maganda yung nagiging resulta, mas mabilis na yung paglaki nila, saka lang sila maalarma. So, kapag nakita nyo yung mukha, parang lumalapad, lumalaki, tapos medyo pangahan. Yan yung itsura na may mga acromegaly. Parang ang laki ng panga. Tapos, tumutubo yung sa mga kababaihan, maraming buhok na tumutubo sa kanilang katawan. Tapos, yung dila, lumalaki. Medyo humahaba ng konti. Tapos, yung mga buto sa may bandang kilay, umuumbok. Na-imagine nyo na yung sinasabi ko. Tapos, nagkakaroon ng mga bone spar. Yung mga buto nila, nagkakaroon ng parang additional growth. Na hindi na normal tingnan. Tapos, bumibigat yung timbang. Nagkakaroon yung iba ng parang arthritis symptom na pananakit ng mga kasukasuan. Tapos yung ngipin, parang nagkakaroon ng mga puwang na malalaki. Naghihiwa-hiwala yung ngipin ng isang tao nagkakaroon nito. Tapos yung boses, partner, lumalagong. Kung gumagamit ka ng voice distortion device, parang ganun, malagong. Tapos mabilis silang mapagod. Although malaki sila, pero hindi sila masyadong makagalaw ng mabilis. Yung iba dyan, masakit lagi ulo, hirap matulog, pinagpapawisan ng malalapot. Tapos yung nagkakaroon sila ng unusual body odor. O kasi nga ito ay apekto ito ng hormone na hindi balanse sa katawan nila. Tapos pwedeng oily yung skin. Tapos yung skin nila medyo nagkakaroon ng pangangapal. At pagtubo ng mga skin tags, yung parang mga maliliit na growth sa skin. So ilan lang ito sa mga palatandaan na maybe ang isang tao ay nagde-develop na acromegaly. At of course, yung visible na symptom, lumalaki. O tumatangkad o lumalapad.
1: Ayun. So sa mga kabayan po natin, pagka kayo po'y nakakaranas ng ganitong uri po ng mga simptomas, dapat mga kaibigan ay pumunta na kaagad sa inyong pong mga kakilala ng mga doktor. or pwede ka agad pumunta sa pinakamalapit na paggamutan sa inyo pong lugar, mga kaibigan. Or pwede rin po, Doc, ano, pumunta sa atin pong mga Yastrol Clinic para po makapagpakonsulta na kaagad, makapagpasuri kaagad, mga kaibigan, para makita kung meron na ba kayong nag-uumpisa na ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan, ano? Huwag na ang patagalin. Kasi pagka pinagpaliban yung gamutan, eh baka po yun nga yung nabanggit ito kanina, no, yung mga komplikasyon, yan yung isa sa atin pong ipe-prevent, no, dapat maiwasan, mga kaibigan. Kasi minsan, Doc, yung komplikasyon mas delikado pa kaysa dun sa actual na disease.
0: Oo. Kaya kung for example, sabi ko nga kanina, medyo bihira lang naman na nagkakaroon nito sa buong mundo. Pero kung meron na po kayo nitong kakilanan, may ganitong unusual condition, ang kailangan lang talaga dito ma-prevent yung condition niya na lalong lumalala. Mm-hmm. No? Kasi anything na abnormal yung secretion ng ating hormone, hindi pwedeng kulang, hindi pwedeng sobra, magbibigay talaga ito ng peligro sa kalusugan. Kaya nga yung nutritional balance ng katawan, pinaka-importante yun para sa lahat ng hormone, hindi lang para sa pituitary gland. Pati na rin doon sa ibang hormone ng katawan, kasi itong pituitary gland, pag nagka-problema, talagang mapapansin mo, isa nga ito. Pero marami pa rin hormone sa katawan natin na pwedeng apektado. Ay, alam mo ba, yung insulin, hormone din yan, o yung estrogen, yung testosterone, progesterone, malahat yan mga hormone yan. So any hormone ng katawan, pwedeng pag hindi balanse, magkakaroon ng problema yung sistema, may consequences yan, may mga komplikasyon. Kaya iisa lang ang approach pagdating sa balanse ng katawan na gusto nating ma-achieve. Kailangan talaga balanse din yung nutrients na pumapasok. So itong pinag-uusapan natin na acromegaly, kung hindi nyo ito nakikita, at least alam nyo na ngayon kung bakit nga ba nagkakaroon ng ganito ang isang tao.
1: Ayun. Maraming salamat, Doc, ha. Kaya sa mga kabayan po natin, no? Mga kaibigan natin dyan, if ever meron kayong family history sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman, or sinasuspesyahan nyo yung pangangatawan nyo na meron ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, para pinpoint, ano? Pwede magpasuri kaagad, mga kaibigan, sa pinakamalapit na mga paggamutan.
0: Ito pa na mga partner, itong pituitary gland, napakaliit na gland nito.
1: Oo nga.
0: Oo, tapos nasa sentro ng utak natin. Pero grabe yung nagagawa niyang epekto sa ating katawan. Oo, kaya isa rin sa nakaka-epekto dyan, yung hindi madalas na pagtulog ng maaga. Oo, yun. Oo. Yun. Oo, kaya kailangan talagang balanse po yung pamumuhay natin.
1: Ayun. At sa mga kaibigan po natin, ano? Kinakailangan ng balancing lifestyle, mga kaibigan. At huwag niyo pong kalimutan isabay sa inyo pong lifestyle, ano? Ito pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Especially yung atin pong ultimate trio, mga kaibigan, ano? Para maiwasan yung pagtubo ng mga tumor, mga cyst sa iba't ibang parte ng katawan po natin. At yun na nga, since ang mga tumor ang isa sa factor, ano, sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman, itong acromegaly, para maiwasan po yan, araw-araw uminom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
2: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsanto Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: The Secret of Health.
1: Balik po tayo, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito ay atin sa atin ng Vision X Plus Softgel Capsule, ang supplement na makakapagpanumbalik at makakapagpanatili ng healthy eyesight. Totoo ba, Doc, na uso ngayon ng sore eyes? Marami mo yung nagkaka-sore eyes ngayon.
0: Lalo na nung summer, marami yung nagsasabi na may sore eyes. Hmm. Marami ang nagkaroon nito. So, infection kasi yan, pwedeng makahawa-hawa at ito ay pwedeng magresulta sa iritasyon ng ating pangmata. Mm-hmm. So, siyempre, pag ganyan, ang usual na mamaraan is kailangan mo yung mata papahingahin at ito ay ingatan na hindi lalala yung infection. Mm. At ito yung nagkukusa kasi na gumagaling. Oh. May limitations. Pero yun nga lang, may matinding discomfort mo. Kaya kinakailangan meron ka talagang panglaban na hindi sobrang lalala yung discomfort mo sa iyong mata.
1: Mm-hmm. Yeah, so mga kababayan po natin, kung gusto po natin mapangalagaan ang atin pong healthy eyesight, uminom po araw-araw ng VisionX Plus Softgel Capsule, ang suplemento na nagtataglay po ng kompleto na antioxidant para mapangalagaan po ang atin pong mga mata. Meron po itong lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E. O powerful antioxidant po yan, ha? Para po mapangalagaan natin yung atin pong mga mata. Ganun rin sa mga kababayan na nakakaranas ng glaucoma, pterygium, cataract at iba't iba pang problema sa inyo pong mga mata, inuman nyo po yan araw-araw ng VisionX Plus Softgel Capsule. Mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
3: VisionX, marami na ang natulungan.
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang bumaling sa VisionX Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa VisionX Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
3: VisionX, epektibo. Subukan mo rin. VisionX Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Balikan po natin, Doc, yung topic natin kanina, no? Mm-hmm. Tema natin itong acromegaly. Sino-sino po ba, Doc, ang maaring makaranas ng ganitong uri po ng karamdaman?
0: So, acromegaly, bagaman bihira po siya, pero may possibility na pwedeng magkakaroon ka nito. Una-una sa lahat, yung genetic, sa family history natin, kung mayroong nagkaroon ng pituitary adenoma or bukol, usually hindi naman to cancerous pero benign na bukol to, pwedeng magkakaroon ka at magti-develop ka. Di ba sabi ko nga kanina, ang primary cause nito yung iritasyon sa ating pituitary gland na pwedeng nagko-cause ito ng overstimulation. Kaya hindi nagka... yung pituitary gland, growth hormone ang pinoproduce yan. So, ibig sabihin, pag production, talaga lalaki ka. Mm-hmm. Pero may ano yun sa kalusugan natin. Yung pagkakaroon ng McCune-Albright syndrome o isang genetic condition na naka-apekto sa ating buto, sa ating balat at sa ating endocrine system, sa kabuuan, yung ating hormonal system. Mm-hmm. Kung ikaw ay mayroong cancer sa baga or mayroong kang adrenal tumor, yung sa adrenal gland, pwede rin maka-apekto yun. Doon naman sa mga maagang nagmenopause or tumigil yung menstruation, nakikita rin ito na risk kapag develop nito. Tapos yung pagiging batang ina o pagbubuntis ng maaga at panganganak ng nasa murang edad, pwedeng yung baby ay magkaroon ng possibility to develop that kind of condition. So, mas maganda talaga magbubuntis ka, tama yung edad mo, para maiwasan ito. Ganun pa man, itong mga risk factors na ito, minumungkahi po na magkaroon tayo ng mas malusog na pamumuhay. Ibig sabihin, yan naman kasi mga bagay na nangyayari sa ating kalusugan, consequences lang ito commonly na ating lifestyle. Mm-hmm. So, kung ang ating pamumuhay, kulang tayo sa sustansya, na pwedeng maging matatag yung isang parte ng katawan natin, pwedeng magde-develop ito ng imbalances, especially sa endocrine system, hindi lang dito sa ating pituitary gland. Mm-hmm. Kaya kailangan natin na siguraduhin na malusog yung klase ng pagkain. At kung hindi kayo sigurado, dahil alam niyo naman yung kinakain nyo everyday, much better to supplement something na talagang sigurado. Santon Plus Gold, kasi sigurado meron kayong makukuhang nutrients that are beyond your normal food intake. Kasi karamihan, partner, lalo na yung mga busy, nagmamadali, kung ano na lang ang available dyan, kinakain nila. Tapos nagtataka sila, ba't kaya ako nagkakasakit? Hindi nila alam, talagang kulang na kulang sila sa nutrients. So, supplementing yourself every day ng Santon Plus Gold ay napakalaking tulong. Subok na yan. Ang dami nating mga kababayan. Kaya nga tayo lumaki ng ganito. Kaya nga tayo tinangkilik. Kasi nasubukan na nila. Pamilya. Minsan yung mga pasyente nagkikwento, sabi, Dok, yung aking mga anak, pati aking mga manugang, binigyan ko nito kasi lahat kami nabibenepisyuhan. Mm-hmm. Saka hindi imposibleng lahat makatay kasi mura lang eh.
1: Oo nga.
0: O affordable, mm-hmm, di ba? So, bagaman hindi niyo nakikita yung symptoms, pero yung pagbibigay ng early prevention, eh malaking tulong. Hindi lang sa pag-iwas dito sa mga problema sa hormone, pati doon sa iba pang factors na nakaka-apekto sa kabuuang kalusugan ng ating katawan. Okay? Kaya kung kayo ay mayroong opportunity na makainom nito, pakitry po ninyo. Lalo na kung you're suffering from certain condition, hindi mo na maintindihan yung katawan mo. Karamihan dyan, nagpapasuri, nagpapacheck up. Sinusunod naman yung payo natin dito, magpacheck up. Mm-hmm. Wala naman nakikita.
1: Yun nga.
0: Pero ang sama ng pakiramdam, parang sabi nga nung isang pasyente, parang feeling ko, dok, hindi na ako aabot ng 60 years old. Eh. Sa dami ko nararamdaman. Mm-hmm. Pero pa nagpapacheck up ako, normal naman lahat. So ano kayang problema? So the main reason why is wala ka pa talaga malalang sakit pero meron ka ng deficiencies. Mm-hmm. Na yun ang simula kung bakit humihina na yung mga organ, nagiging symptomatic na. Kasi pag sira ng isang organ, mas mahirap na eh.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Saka usually yung mga nasira ng organ hindi nagpapakita agad ng symptom. Yung mga ano, mga early onset, yung mga acute stage, yun ang marami kang mararamdaman.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kung may nararamdaman kayo, samantalahin niyo na yan na hindi pa malala, magpa-check up at uminom araw-araw ng mga suplementong subok na. Siguraduhin yung FDA approved yan.
1: Yes.
0: Kasi partner, ang uso ngayon, ito para sa awareness ng publiko, ang uso ngayon, yung, lalo sa Facebook, yung magpo-post sila ng mga testimonies, everything, tapos ipapasok nila yung mga produktong scam. Which is, hindi natin sinusuportahan yun. No? Mali po yun. Ano? So dito, sa Santon Plus Gold, umorder kayo sa ating mga distributors, sa mga outlets natin, sa Shopee natin.
1: Mm-hmm.
0: Dahil ito po siguradong FDA approved, siguradong mabisa at legit na parang hindi po kayo mabiktima. Doon lang kayo talaga sa mga legitimate sources. Kasi marami rin nagtatanong partner eh.
1: Ang dami to.
0: Oo, na legit po ba to? Mm-hmm. Legit po ba yan? Mm-hmm. So sinasabi na natin ngayon para hindi kayo mabiktima.
1: Yeah.
0: Actually concern yan ng DOH ngayon. Mm-hmm. Yung mga fake products na gumagamit ng pang-excite. Siyempre pa nakita mo, naku, nawala yung ano, yung kalbo, nakalakad yung pilay.
1: Mm-hmm.
0: Eh siyempre, mapapa-order ka. Pero yung pala fake.
1: Naku.
0: O, kaya dito po, siguradong-sigurado kayo legit na legit po itong ating pinag-uusapan.
1: Ayun. Ayun, so mga kaibigan po natin ha, mga kabayan po natin dyan, na gustong maitaas ang antas ng inyong pong kalusugan, eh siguraduhin po na araw-araw ay makakainom po mga kaibigan ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical FDA approved na mga produkto. At laging hanapin ang Tatak Yes to Health para makasigurado po mga kaibigan na yung inyong iinumin, yun po yung napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa, no? At beware of mga fake and counterfeit. Eh.
0: Minsan ginagamit pa yung tatak natin, liquid drinks.
1: Mm.
0: Eh, wala naman tayong ganung produkto. Okay. Pero ang pangalan ng produkto natin, ingas po kayo ha. Fake po yan, delikado po yan. Baka po hindi maganda sa kalusugan dahil hindi nasuri ng FDA.
1: Ngayon ha. Ayos, mga kaibigan po tan. If ever meron kayong mga katanungan or queries, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Magandang patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at nagpapasalamat sa pag-inom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
3: Samsung Plus Gold.
4: Landabaga sa Pandakan, Manila. Tumong aking kamay po, may bukol. Naka-steady po siya. Malaki po. Binang po ako nang iminom ng Samsung Plus Gold. Sabi po ng anak ko, ma, aiinom mo yan ng Samsung Plus Gold. Kaya nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Samsung Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ng puson niya. Napakaganda po talaga ng Samsung Plus Gold. Kahit po puyat ako, sir, minum ako niya. Malakas po ako.
3: Samsung Plus Gold. Samsung Plus Gold.
6: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Samsung Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
3: Samsung Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Hi!
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: The Secret of Health.
1: Okay, sa mga kabayan po natin, dahil limitado lang ang oras po natin, ano? Kung meron kipahabol ng mga katanungan, just text lang sa ating po numero, ating po text line 0969-609-6545. Meron pong nagtanong dito, Doc, ask ko lang po, ano po ang mainam sa bagong opera sa hernia or loss-loss? 65 years old na po ako. Salamat po.
0: Ayan, buti na operahan kayo, tatay, ano? Ang maganda niyan, mag-take kayo ng mga supplements na magbibigay po ng nutrients para mapabilis yung inyong paggaling. Kasi lalo na doon sa mga na-operahan, kahit anong operation, ano, yung kasing paggaling o yung recovery, ang pinakam maganda po mas mainam na nutrients para mabilis at maiwasan yung mga post-operation complications. Ano? So, ang gawin nyo, mag-take kayo ng Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. Don't forget yung vitamin C. 1 capsule 3 times a day din. Kasi ang vitamin C, maganda siya sa sugat, sa healing. Ano? And of course, para mapalakas yung immune system, para ma-prevent ang mga infection after surgery, mag-take po kayo ng Premium D3 na isasabay nyo, sa madaling salita, yung ating ultimate trio. Okay, take po nyo everyday para mas maging mabilis at maganda ho yung inyong recovery.
1: Ayun. Ayun. Sa mga kabayan po natin, nagsasuffer sa ganitong uri po ng karamdaman, iwasan nyo muna, ano? Yung mga strenuous work, masyado mabibigat po ng mga trabaho. Since yung pamamuwersa, Doc, hindi maganda sa ganitong karamdaman.
0: Hindi talaga yun na ginagawa after surgery. May instruction naman ng mga doktor na magpahinga. May certain time na kailangan na talagang hindi kayo nagtatrabaho ng mabigat.
1: Baka nag-basketball agad pagkatapos ng...
0: Naku, yari.
1: Delikado po yan, ha?
0: Baka madoble yung loss-loss, ano?
1: Okay. So, iwasan po muna yan. And then, huwag kalimutan, uminom ng ating pong ultimate trio, mga kaibigan, para mas mapabilis po yung recovery ninyo from these kinds of problem, no? Ask ko lang po, ano po ang natutulungan na karamdaman sa pag-inom ng Santon Plus Coffee at Premium D3. Salamat po.
0: Ayan, Santon Plus Coffee mix natin. Una, maganda yung fiber content niya, ano? Ano kasi siya, alternative siya doon sa mga, especially doon sa mga adik sa kape, yung kape na regular na iniinom nila, nagkukos naman ng problema. So, maganda to para doon sa mga taong mahiling magkape talaga. Isang benepisyo yun, nare-relax ka. Tapos yung nutrients kasi ng moringa at ng extract ng mangosteen. Saka yung protein and other nutrients, phytochemicals ng soya, napakaraming benepisyo. So, pwede ito para doon sa mga gustong lumakas ang katawan. Okay? Doon sa mga taong may sakit pero hindi sila makakain na maayos, you can use our coffee as one of the substitute. Pwede nyo anihin. Ano? And another thing, itong coffee natin may benepisyo sa mga muscular, sa muscle, sa bones. At ang kagandahan nito, hindi siya nag-stimulate ng katawan na katulad ng regular coffee na pwedeng kung hypertensive ka, may reaction sa inyo. Ano? Kasi maraming taong ganyan. Tapos yung mga nag-a-acid, once na magkakape kayo, may benepisyo ito sa tiyan kasi nga maganda yung alkaline content ng mga ingredients. And also, yung sinabi ko nga kanina, fiber. So, pwede mo siyang i-take para sa hormone, okay, doon sa mga lalaki o babae. Kasi ang soya, para sa kaalaman na lahat, meron po siyang natural plant-based hormone. Okay? Na nakatutulong sa balance ng reproductive hormone natin. Kaya pwede siyang gamitin ng mga lalaki medyo mahina yung reproductive health, pati babae na mahina kanina reproductive health. Maraming benepisyo dahil yung mga sangkap niya, mayroong mga phytochemicals na talagang subok. Unang-una yung moringa, super antioxidant, super food yan. At yung santon, marami siyang anti-inflammatory properties. Kumbaga, sa madaling salita, hindi lang kayo puro capsule.
1: Yes,
0: okay? So, pag nagko-coffee kayo, nung coffee natin, para rin kayong uminom ng regular supplement, kaya lang in other forms. So, lalakas ang katawan ninyo at magiging healthy at beneficial para sa inyo.
1: Minsan kasi yung iba nagsasawa, no? Sa dami ng mga kapsula na iniinom. Ito pong coffee, mga kaibigan, mas pinapadali ano, yung pag-intake po ninyo, mga kaibigan, ng nutrients papasok sa inyo pong pangangatawan, no? And our premium D3, beneficial ano, para sa mga kabayan po natin. Kung gusto nyo po mapanatili yung malusog na cardiovascular system po ninyo, mga kaibigan, very beneficial ang premium D3 para po sa inyo. So, sa mga kabayan natin na gusto mag-lose ng weight in a healthy way, eh, napakalaking tulong din ng atin pong premium D3, mga kasama.
0: Particular doon sa mga naglo-low carb, ano, yung mga usong-usong ngayon yan, yung mga intermittent fasting, low-carb diet. One of the best fat that you can take is mula doon sa ating premium D3, ano, para maiangat po lalo yung metabolism ng ating katawan.
1: Ayun. Okay, Doc. Naku, wala po tayong oras. Oh, bukas po muli, ha. Eh, magkarinigan po tayo dito sa atin pong programa. Baka may pahabol ka pa, Doc, na mensahe sa atin pong mga avid listeners.
0: Gusto ko lang pasalamatan yung ating mga tagapakinig po na walang sawang nakikinig dito sa programa natin at tumatangkilik sa ating mga produkto. Sana po nakapagbigay kami ng makabuluhan, mga impormasyon para mapanatili nating healthy ang ating pong katawan. Okay, maraming salamat. Pagkalooban po nawa tayo ng Panginoon ng malusog na katawan.
1: Maraming salamat po, Doc. Yan si Doc Algie Bakla, ating pong certified naturopathic practitioner. Isa pong doctor of ministry in alternative medicine. Ito po ang linyang lingkod, Sir Michelle Hinas. At sa mandalang kapaalam, bukas po muli, ha, magkarinigan po tayo dito sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan. Ayon pong dalangin, ang Panginoon na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
10: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
11: XFM.
12: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesus Kristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at leong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
11: Santon Gold Live Testimony.
13: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
11: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
14: Ako si Alicia Imardolasa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga, bukol nga. Parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
11: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: XFM.
11: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
15: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
16: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
17: Chronic pain? Ang sakit.
18: Pag-system pain.
17: Muscle fever.
18: Acute pain.
17: Kahit ano pang pain.
18: Basta pain.
17: Pag-system pain.
18: Pangkarang pain.
17: Fast and safe.
18: System pain.
17: Symptoms persist. Consult your doctor.
18: System pain.
17: Mabibili sa mga butika.
19: Ako si Manong Jun, Jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Xanthan Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
20: Xanthan Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
21: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Xanthan Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Xanthan Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Xanthan Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
22: Xanthan at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
23: Premium D3 Coffee Mix.
22: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthan at Vitamin D3 ka pa.
24: Bili na!
22: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
25: XFM.
26: Mga katropa, exciting dito!

0: Yes, mga Kitropo Philippines, sa Dirt Time, alas 13 sa agahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita Saga.
0: Maya Danya Gaon, Luzon, Visayas, Mindanao, Maligadlao, Filipino, sa Lover the World. Ako si Katropang Marie Antolintino. Yung mga headlines, mga nyadlight biyernes, Mayo 15, 2026, thank God it's Friday. Ag para man sa kanya headlines, sa ng balita, lokal, reklamo nga kakuhangan information dissemination, gabigon sa mga senior citizen, angot sa P20 Rise, sa barangay Tigayan, Kalibo, Uwait, Kamatooran, sunuman kay Cap Hill. Pagpahamit probinsya sa kalamidad, mas panggit pabaskog pinaagi sa limang adlaw nga Redas Training at mga DRMM personnel. Sa mga headlines, balita, National Malacanang na nagpanindugan nga ro usa aro una nagpupok it warning shot sa mga operatiba at NBI. Samtang BP Sara ginabaso si President Marcos sa tabok nga kinagamo sa Senado. Sa mga headlines, balita, international, halin sa Black Death, halin COVID, mga barko mabuhay yon nga ginapugaran it outbreak. Samtang Vatican nagpaandam sa sangka rebelding grupong Katoliko nga posibisanda nga matiwalaga. Sa tamang headlines, balita, entertainment, Jody Santa Maria ginapakigbahin re-experiensya sa pagtrabaho sa Japanese sa OMSC. At sa tamang balita, sports, Cavaliers daog sa Game 5 kontra sa Pistons sa score ng 117-113. At sa tamang health news, pulika simpleng kirot o kung paandam it mas malalabaga nga kondisyon.
1: Express, balita sa agahon, balitang dukan, balita sa dukan.
0: Ag sa madetalyo man at balita lokal, larit magkaton ni Santon Vitamin C. Hugot niya gin pamalibara ni punong barangay Hill Morandante, Tigayan, Kalibo, aligasyon niya kuwang sanda sa information dissemination sa mga kwalipikadong residente para sa P20 Rise. Tinklaro man ni Cap Hill nga antes sanda nagpadayat request sa gobyerno provinsyal, hagimandoan ang ikarar mga kagawad niya magpatigay paglista sa andang sakop nga sityo para masayuran kung sin or na ilang mag-avail it 20 pesos per kilo nga bugas. Karang hindi mas takit mabuhay ro andang pag-orderon niya bugas sag masigurado nga maubos raya it pagbaligya. Nasiguran niya halin sa 300 nga sako nga ginrequest nan dahil sang gatos gamang rini siya lagin padaga halin sa NFA. Kinpakamit man it barangay nga takson gagi sa tig na pong kilo ro bugas agad maging haom sa pag akon antes ginupisano pagbaligya. Pinpunto pa ni Cap Hill nga halin sa 500 nga pangagan sa adang listahan ay hagos katunga rawa nagdangop bangod sa kakuhangan it kwarta. Bangod ka ragin, pakamedyo lang nanda nga baligyaan ang mga nag-walk-in para maubos nga gero bugas. Samtang riba nga nag-agto sa barangay nga gusto man kunta magbakal apang wa pa it kwarta, hagin akumadar man nanda agin lista para maging prioridad sa mason niya budget bugas. Kahapon at law it Webes ay manatapos yun na randang pagbaligay at P20 Rise kung susain matapos nga maliquidate o kabilugan niya hagay at kabaligyaan, hagin rimet kung nanda rin sa natungdan niya ahensya. Sa magkaroon ng kahugato ng Sunday at masunod nga batch nga igapadakanda nga bugas.
2: Hindi ka managi karon kabuit uman kun hindi ni mo maliquidate detong atong inbo mo. Ayan, gindayaw na mo to kaina para sa masunod nga step naman nga may amon naman bugon kung pila ay padagayaw 100 naman. 500 yung taron ng mga sinusitisin tanan mga naila farmers karon o naman. Ugaling riba hagos mga katunga taruwa tanagagto. Higher to okay no na napaton tanamon to. Hamba ko nga ni sa mga kagad maginuwat kita sa inyong alista nga ron, ay nono, matapos kita iya. Ay, higil, komodit na mo. Nagtanan ro gagto una, halimbawa, ay, iwapag at kwarta, iwangan at kwarta, ay, higil na, komodit na mo. Nagod, sa next imaw, ano, taon nato, it bugas, ay, unaw na imaw, priority yung imaw. So, yun, doamon nga ron nga bago. Kung kuwang si Benicio nga dahambay mo, ay, tanan mo kagawad nga ron, ginkuan yun dun eh. Ginhambagan yun dun eh. Hindi man pwede hambagon nato nga uwaro na yun. Una sa Facebook, in pa, Facebook ron. Una sa mga sitio-sitio kagawad, gin, minute nandaron.
0: Si puno barangay Hill Morandante, Tigayan, Kalibo, saan naman nga pagbahayag.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Ag sa tapusan mga balita lokal, seryoso nga ginapabaskog it probinsya Taklan na rupagpakaom sa mga kalamidad sa pamaagit limang adlaw nga Redas training it mga disaster risk reduction management personnel sa pagpanguna man it DOST P-Box kung siin rairo unang refresher training halinko 2013 na. Tinatipan rayat pagturo kung paano gamiton ng rapid earthquake damage assessment system o kung Redas software para magkabilog ithugot niya plano sa oras at kalamidad ka man naman matumor mga hazard prone areas aga mapasanyog para emergency response sa bilog na probinsya. Ipakita man sa training ro real-time hazard monitoring ag simulation tools nga may kasarang mag-monitor it marisgo sa linog, liquefaction, landslide ag tsunami. Sa pamaagi man ni Treda sarang maestimaro kahalitan, danyo sa casualties, kasunod man it mga kalamidad.
1: Express, balita sa agahon, balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Oras mga katrapa Philippines sa Dardamala size 19 saga. Ang sa malitali mga balita national na tumangkaton Santong Plus Gold Herbal Capsule. Nagpanindugar malakanyang nga si Senate akon nga Rosanet Office of the Sergeant Arms akon o sa Acting Chief pagretiradong Police Major General Mao Aplascar unang nagpahupok sigon it warning shots kontra sa mga operatiba it National Bureau of Investigation akon NBI. Sa press briefing, ginpag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga uwa at ginhimo nga pag-atake ng mga hentet NBI kagabi at Miyerkules. Sa lupakan na nga nakita si Gonit usang representative NBI agents sa GSIS area nga kaiping ita blue guard ag insigida nga nagpahaom. Tutang pagkarang kat mag-abot ro sa tulay nga nag-connecta sa GSIS premises sa ginistorya si Gunkara rosang ka-official at NBI agent nga nagapungko kaibahan ro Blue Guard. Ikaragawa nagpakilalaman ro NBI personnel. Samtang sunog pa sa palasyo, sigila man yung nagpupok it warning shot si Aplasca. Ginsundan man itpagpagupok it warning shot itsang ka-NBI agent. Pag-isipikar pa ni Castro, nga ginataga na NBI agent sa palibot it GSIS banda alasay sit kabi. Matapos nga hinyoon ni GSIS President and General Manager Wick Biloso para masikuro edipisyo. Kaparte at GSIS property ay ginaupahan ni Senado Agrotulay nga nagkakonekta sa Dewang Tanga at Tagatapan. Haya may una ang portahan halin sa parte at Senado Agroyabi hay igto sa USA.
1: Express, balita sa agahon.
0: Ang sinapusan man niya balita, national, ginakusahan ni Vice President Sara Duterte sa President Bongbo Marcos Jr. nga responsable sigon sa kinagamo sa Senado ag representing sitwasyon ni Tasyon. So pa sa Vice Presidente nga may nagakatabo sigon yung abuse of power ag kawadaan it pagrespeto sa institusyon it Senado sa tunga it mga nagtaliwan na tensyon sa suod it liestratura. Dugang pagkarangang ginamit sigon it administrasyon rutanan yung makinarit gobyerno kontra sa mga wanag suporta kanda. Bangod kara pumalagmar Malacanang kung sigin payag kara nga mas manami nga hindi gon pag patulan rumapahayag it Vice Presidente nga sunok kanda iwait basihan ag uwait kasayuran. So, pa sa palasyo, kinahangan it nasyon itsang kalingkod bayan nga nakasentro sa serbisyo publiko ag uwa nagapakalhit it intriga ag saga ng mga impormasyon. Ag para man sa current foreign exchange rate update, rato ng US dollar, nagabalar 61 pesos, 0.48 centavos.
1: Express, balita sa agahon, balita sa international, balita sa international.
0: Ag sa madetali man, balita international, nga tamangkaton Santong Plus Coffee. Rumakamagatay nga outbreak sa isang cruise liner ro pinakabag-o gamang sa mahaba kasaysayan it madasi kapagkalit mga makatagapon niya sakit sa mga pigod ni spaceship mga barko halin pa ko champet black death sa si COVID. So magkaroon mabuo sa gihapon yung mga tawos na kanya niya parte at kalibutan ng kapabilin sa quarantine o kon self-isolation manapos rosang katumagsahon yung outbreak at hantavirus sa isang cruise ship naging kamatay man tatlo ag nahuwaan o pitong iba pang individual. Sa bilog pang pagkabaga karo nag-ugat ko Miyerkules kat masobra 1,700 yung mga passenger ruging kulong sa cruise ship nga nakadungka sa syudad it Bordeaux, France matapos bawian ni kabuhi rosang kamagugang nga pasahero bangod man sa heart attack.
1: Express, balita sa agahon.
0: Ang sinapusan man yung balita international, nagpagawa itpandam ro Vatican ko Miyerkules sa sangka nagsiparara nga grupong katolikong nakasentro sa Latin Mass nga kasilahon o andang plano nga mag-ordina it mga bang obispo nga white pahanugot halin kay Pope Leo. Nagpandam si simbahan nga nasambit nga tikang hay magresulta it pagtiwalaga halin sa simbahan nga may 1.4 billion nga miyembro. Nagkaunangahan niya kay Nancy Dam it pagdumala ni Pope Leo nga nagpaandam na simbahan it makarunday kabugat nga pinalidad. Pagman it Doctrinal Office at Vatican sa Society of St. Pius X nga nakabase sa Switzerland nga ro anuman yung ordinasyon at mga obispo ay magkakriar isang ka formal nga pagbugag sa Papa. Society of St. Pius X ay isang ka-ultra-traditionalist nga grupo nga nagapamalibad sa mga nagapaunang leksyon at Second Vatican Council makasaysayang pagtilipon at mga obispo ko dekada 60 ang nagpatuman man na kanya niya reforma sa pangkalibutan nun nga simbahan.
1: Express Balita sa Agahon. Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Agsama detalye man balita entertainment katamangkaton it premium di. Gen pakigbahin it aktras nga si Jody Santa Maria nga mga bida it Midnight Girls ay actual nga nagtrabaho sa sangka Japanese Amici Okun Bar para sa andang immersion. Kaibahan mga co-star nga sanday Sanya Lopez, Jane Oynasag, Loisa Antalio, personal nanda nga na-experensyahan ruka buhit sangka hostess. Gintinahanga niya makilobilit mga aktras sa mga matuod niya customer nga wait ideya nga sanday mga sikat nga artista nga nag-research gamang para sa sangka pelikula. Dugang pa ni Jody nga runasambit niya experience ay nakabulig kanda para mas maintindihan ang mga emosyon niya kakip it pagtrabaho sa natungdan niya klase it lugar.
1: Express, balita sa Agahon, balitang sports, balita sa sports.
0: Agsama detalye man, balita sports nga tamangkato ni Turbo that their food supplement for men. Nahimo at Cleveland Cavaliers nga daghon ro hampang sa overtime kasi si Ingen Piardi nandaro Detroit Pistons sa score nga 117-113. Sa matinding inkwentro nanda sa Game 5, nakabusag ni Taogro road win sa road win ro Cavaliers sa playoffs agdaga nanda ro 3-2 nga bintahe sa serye pagbalik sa Cleveland. Nagauma niya maging mas makawat-hawat para mo sa niya inkwentro at dewang kupunan sa kapaday niya best of 7 series sa Eastern Conference Semifinals.
1: Express, balita sa Agahon, XFM Health News.
0: At para man sa Tornya Health News portion, rupulikat o kung muscle cramps sa isang kagulpihan at bukon ni kontroladong pag-contract, itlam na niya kagabanan ay may kaibahan niya grabing pagpaganikit. Posible rin matabusan naman niya parte at kagawasan apang rumasami ang ginatamaan ni pulikat ay mga masunod. Inakipanrayit likod, abaga, batiis, siki, liog, agbukhan. Sa makarandayang kondisyon, bukon it maayos sa koordinasyon sa tunga it ugat ag aton niya kalamnan. Sa baylong maayos nga mag-contract ag mag-relax, magkaangkon itugungan ag sigidas nga pag-atras it muscle fibers. Apesar nga right temporary lamang sa kabuan niya kaso, posibleng mag-aywan o pulikat it residual soreness o kung pagpanakit matapos ayang humupa, gabigon kung grabe rin naging pag-contract it atong kalamnan.
1: Express, balita sa Agahon.
0: Oras mga katropa Philippines sa Dertama la 6:26 sa Agahon. Agro mga balita at ipon palagap war sa tax sa FAM Natural Philippines 96.5 kalibo makanyadlaw kitit Biyernes Mayo 15, 2026. Thank God it's Friday. Agro mga balita at kato Santo Plus Gold sa Vitamin C Santo Plus Coffee Mix Turbo Detter Food Supplement for Men nag Premium DT. Kamat Vision X Plus Soft Gel Capsule or Capsula para gid sa aton yung mamata Santo Plus Herbal Capsule Santo Plus Cement Oil ag Santo Plus Herbal Soap. Agrimang produkto ito, Yasto Health Incorporated, the Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, Sus the Pain, at Clear Skin Gluta Kojic Soap. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, Agrayaro, Express Balita sa Agahon.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBV at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipoproseso ng ating katawan.

0: anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapakipakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may tagline na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas na-absorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: XFM. XFM.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
5: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo man inisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking yan.

0: Fresh Mugclear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo bang kusina, ha?
2: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
1: Oh, galit. Diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Ako po, si Isel Komplitado, si Balom Antique. Sumasakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan. Samsung Plus Herbal Oil.
6: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Ellen Bukakaw, ipag-agawinan Lezo Aklan. Nagapasalamat sa XFM, agkay Dr. Melito Oy. Sa ako nga nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intraman sa Samton, kag XFM ka libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: XFM.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: oras mga katropa, Filipina Standard Time, alas 6:40 sa agahon.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Pusat! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinion ang mga kontrobersiya ngayon. Pusat! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM Pusat!

Good morning! Mayarayad nga gaon Luzon, Visayas, Mindanao. Mayarayad nga gaon Pilipinas, Western Visayas, Mayung Aga. Probinsya Raklan, Barwayat, Kalibo, mayarayad nga gaon. Welcome sa aton makaroon nga palatuntunan. Adlaw kita makaroon itaya karang nga Biyernes petsa 15 sa bugan it Mayo 2026. Ag sa inyo karang mangin alagad sa inyo karang mangin anchorman ako si katropang Ninyo Eugene Teodosio. Uy, rato na ni pag-abi-abi pagtamiyaw it mayarayad nga agahon. Sa aton karoon yung mga suki, sa aton karoon yung mga katropa nga nakatutok na ka-monitor sa aton karang pag-ruratsada, sa aton karang pag-ililiba. Good morning! Sa mga nagakukatugog paruna, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Sa mga nagakukatugog paruna, bango na, bango na, bango na!

Bangunan, mga katropa! Pahaom na kita, no? May aton pa karon nga mga klase, may opisina. Mayadayad nga agahon sa aton karon nga mga suking tagpagamati nga naka-monitor katon. At syempre, mga katropa, ako na rin yung karang mangin alagad, ha? Makaroon nga daw itay karang Biyernes. Of course, ikatropang Ninyo Rujin Teodosio. Well, sa aton karang pagrurat sada, mayadayad nga agahon anay ha. Sa aton karang yung mga suking tagpagamati nga naka-monitor na katutog sa aton karang pagrurat sada. Sa aton karang pag-ililiba makaroon nga agahon. Sa mga nakatutok sa nakaroon yung mga panimangay, nagasigabong ronda karoon yung mga radio, good morning! Sa mga nagapupamahaw, ruda! Sa mga nagapahaom, nagakinot, andang pamahaw! Sa mga nagakukapikapi, ruda! Mayad-ayad nga agahon kinyo tanan-tanan! Good morning, good morning, good morning, good morning! At syempre, sa aton karoon yung mga katropa listeners! Nga nakatutok na katon makaroon sa XFM Kalibo 96.5. Nagasigabong ronda karon yung mga transistor radio. Sa makaroon yung pang-urason abay mayad-ayad nga agahon kinyo tanan-tanan. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta roton karon yung agahon? Manami patakara nagakukatugog. Galing ka BM, may una karon nga ano no? May una karon nga rotational brownout. Sinuro naka-experience at rotational brownout ka BE. Isang oras malang man nga rotational brownout iya sa kalibo. Ay una kita sa umpisa alas 3 hasta alas 10 gabi. Una kita sa ginatawag nga red alert status. Ito kung hasahin unoro daya karang red alert status nga mga katropa. Rabbit anag kadanggadanggat apaman sa pamatsyagan mga katropa. No, kung wakat imot hangin nga nagahuyop kimo ay nagadagam hilas tar imo karon nga hugas. Anyway, good morning sa tanan-tanan. Sa aton karon nga mga sukiya sa Banwa nato't Kalibo. Sa aton karon nga uno segundo distrito itaton nga probinsya karon ni Taklan. Sa may isla nato ni Taya karang Boracay, mayadayad nga agahon kinyo tanan-tanan. Aga syempre sa mga kaingod yung mga kaprobinsyahanan kapis Antique Iloilo mayad-ayad nga agahon. Good morning, good morning, good morning, good morning. Sa sukim naton man karon yung mga tagpangamati nga nakatutok aton o aton yung mga drivers. Sa aton yung mga tendero tendera. Sa aton karon yung mga sukim nga nakamonitor sa aton yung Facebook Live. Oye, comment i-share ninyo rin inyo karon yung mga suwisyon, komento. Sa aton makaroon nga Facebook Live ay tawaan gid naton nun itdagan. Ag pagawasahon gid naton doon sa kahanginan. Sa aton karanga pag-rurat sada sa aton karanga pag-ililibanga. Makaroon nga adlaw itaya karanga. Biyernes. Oo, TGIF. Utagali makaroon. Thank God it's Friday. Friday na kita mga katropa. Grabe ta na. Kadasig taro aton karon nga mga inadlaw aga

0: Siyempre, good morning, anay, sa aton karon nga mga nakatutok sa aton makaroon nga Facebook Live. Nga nagatutok, nagamonitor ka ito na, ginasundan o aton karon nga palatuntunan makaroon. Good morning, Ged. Sa mga nakatutok karon kay Melanie, no? Oh, good morning, katropang ninyo. Happy Fiesta Poblacion Lezo kuno. Ah!
1: Wow!
0: Fiesta ta sa Lezo makaroon. Happy Fiesta lang ron. Good morning man kay Kapitan Hila Murandante. Wake up, good morning. Iya sa barangay Tigayon nga always gid ang nakatutok iya katon makaron. Kay Ma'am Early Lorenzo Murandante man always man dun iya nga naka-monitor. Good morning katropang ninyo. Good morning Tigayon. Good morning ka farmers. God bless katon katropang ninyo. Ahay katapos yang man kuno 8 dilig si Kap. Nani Kap dapat kitang diligan ng mga tanom nga ra makaron nahiram nagakagaay. Ut ah. Oo, nag-giltak, taro gapok. Problema man karon kung waman kita daya karang atube. Good morning man karon kay Ney Layson de la Cruz nga naka-monitor na katutok aton makaron nga agahon. Mayarayad nga agahon. Kandente Bibit Valencia, una sa Feliciano Balete, kanay Mamang Ginny Valencia, good morning. Naka-monitor na katutok aton makaron. Kay Dang Villanueva, mayarayad nga agahon. Good morning, Ged. Una sa Banwa Itbanga, katropang Dang, good morning. Pamahawgon, nakapamahawgon ka mo. Or nagakukapi-kapi kung kamuruna mayadayad nga agahon gida. Igup-igup na kamot mainit-init karon nga kape o pili gang kamo sa mga kape at Yes to Health Incorporated. E tatlong bilog ron, pwede karon Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, aga Premium D3 Coffee Mix.
1: Wow!
0: Tananon healthy, makapanami sa aton karon nga ikaayong gawas. Kay Rex Pilayo, good morning, taga Barangay Yawan, sa pamilya Taiko. Magamit tama ano ra? Magamit nga agahon pangapita. Ah, pangapi kita, ah okay.
1: Wow!
0: Punamat kita nga reloading mo. Pag-greta sa pamilya Taiko sa Barangay Yawan. Ano ba nakatutok ito ng mga taga-Barangay Yawan, Ibahay? Good morning sa mga taga-Banwat, Ibahay, good morning. Oye, huwag ato umando fiesta, ito ka sa Ibahay. Ay, fiesta makaroon ay, di ba, ano, San Isidro. Hindi kita magsaga, ha? Correct me if I'm wrong, kuno. Sige, sa atong karang pagrurat sa dalas, oh, size. 49 sa agahon na atong karang oras. Ano rong mga balitaan nga atong karang pag-check yan rong atong karang pag-atalakayon sa atong karang pagrurat sa namakanon.
2: Pumusan!
0: May mga topiko kita karang pag-awistoryahan. Pabatiin na natong kinyo, Roraya, karang reklamo. Una karon sa may bahin itaya karang barangay Pulo Katibanga sa raya karang mga kaiping barangay residente at kaiping barangay sa pagbalik operasyon itaya karang temporaryo nga ginpapundong atong poultry farm ay nagakabagaka sa mga nagaagi sigon nga mga tracking. Ay aton dun nga check yaron sa aton karon nga pag ililiba makaron ha. Sa aton karon nga pag rurat sada makaron nga agahon. Aghara ha, ruraya man karaya sa barangay Tigayon ho. May sabat karon si barangay kapitan nga Hil Murandante. Sa raya karang nga ginapahayag, reklamo kuno sa kakugangan it information dissemination. Labigon sa mga senior citizen angot sa 20 pesos nga kada kilo it bugas. Ay ginpamalibaran, aginhamba ni Kapwa, aron it kamatuoran. Sige, check yaro natin dun sa atong karang pag-rurat sa damakaron. Sa atong karang pag-ililiba. Uy, pati ruraya karang may mga bypass operation nga ginpatigayon kahapon. May bypass operation nga ginpatigayon una sa may bahin itaya karang Banwa Itdaya or Isla Itburakay. Grabe tagihapon do daya karang mga ano nga raho raya karang mga nagaduso-duso illegal nga droga. Kapin pa una sa may isla naton itaya karang Burakay. Hay tao kun hinon do pat matapos ng mga illegal nga nga droga. No, what at katapusan illegal nga nga droga eh, no? Aga checkero naton no estado daya karang illegal nga droga una sa may isla daya karang Burakay. May isang kabaybas operation na naman nga ginpatigayon to kahapon mga katropa. Ag syempre, ero mga balitaan nasyonal. Mainit-init gihapon. O, focus kita rin karaya gihapon sa raya. Karang mga nagakinabo sa Senado. ay hambag itaya kara nga Senate President Alan Peter Cayetano maga-convene sa adlaw karon it Lunes roraya kara nga Senate Impeachment Court. Agod karon nga pagatalakayon yon roraya kara nga impeachment or articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte. Magatindog na sanda kara nga mga senator judges. Ipadayo na nandaro raya kara nga forthwith. Wa na daya kara nga delay. O sige, sa aton nga pagrurat sa damakaron nga agahon. Sa iba pag itatong yung mga balita ba o si Senate President Alan Peter Cayetano ba o nangakig imo kahapon nag-alboroto imo kahapon sa kutana at dahil karang media agin kumpirma na na ba o grabe no sa grabe karon nga mga nagkanabo kung mga nagtinaliwan karang nga gabi eh o ginkumpirma na wagon kuno sa Senado si Senator Bato. Ay ano rong matabo kara? O standby ay istoryahan nato doon sa aton karanga pag-rurat sa damakaron. Sa aton karanga pag-ililiba makaron nga agahon. Good morning! Aga para sa aton karon nga weather update, makaron nga adlawit na karanga Biyernes. Ano rong dagagan ni taton karon nga paniyempuhon makaron nga adlawit na karanga Biyernes? Well, do aton karon nga weather update o, mainit-init gihapon. Wa man it ginagauman, raya karanga dati, karanga bagyo hay LPA yun lang makaron man. So far hay wa man it mga ginabantayan, makaron nga mga bagain it paniempo. Pero rumakapekto hay localized thunderstorm sa Metro Manila ang mabaho nga parte it. Daya karanga Luzon. So localized thunderstorm na lang mga hapon doon, karon doon maeksperyensyahan. Hapon-hapon, tighapon, oo, mga katropa. Ay raro mga balita nga aton karon nga pag-awi istoryahan, nga aton karon nga pagatalakayon sa aton karon nga pagrurat sa damakaron nga agahon. At syempre raro aton karon nga patrol nakatutok, naka-standby na. Una karon sa anda karon nga tag sa karon ka mga area of responsibility. Good morning anay kay Jory Jorpo, good morning sir from sa mga taga RSC Gravel and Sand sa Tabaobang Aklan. Sir, ang kilala takabi iibat agin diligan manami kuno dato nga dilig. Adlo-adlo gid ang may tirada si katropang Jory nga ra. Wow. Ano ra gin diligan kabi? Na pwede magdiligit kabi ay. Kaya Andy Norada, good AM katropang ninyo, kamusta na diyan? Na diyan na si katropang Jan. Diyan ka na pala sa XFM. Sama kayo dating mga taga okay ho nga ni yota kami oo watching here sa Sitio Dumlog Barangay Tambak New Washington. Oy thank you gida oo mabuhay yon kamiriya magkagaibahan oh haling kami dati sa nagapatikpatik ko baga. Good morning gidana, thank you for listening gida katropang Andy Norada ha una sa Sitio Dumlog Barangay Tambak New Washington Aklan. Kay Auntie Lynn David, una sa Calizo, Balete. Uy, bawoy, may mga event-event man. Una ako nung kabi sa Calizo. Ay, matya fiesta man yan yung una gali, no? Good morning, gida. Una sa Calizo, Balete, Aklan. Good morning, naka-monitor man ka itong makaroon. Kay katropang Rineros Gal, una karon sa Hong Kong. Nagatutok ka itong makaroon nga agahon. Mayad-ayad nga agahon, gida. Always, gida yung naka-monitor. Alright. Iyan na kita sa pila natun karon banwa ka mga tagalupang doon nga mga balita. Nga atun kara nga pag-uistoryahan. Ag atun kara nga pag-atalakayon sa atun kara nga pagpangalagad makaron. Iyan ay kita sa raya kara nga ginabantayan natun national mga katropa. Kahapon, may mga naunagot ang mga information eh. Before the confirmation, maghaling karon kay Senate President Alan Peter Cayetano sa Senate ang kay Tito Soto. Kasi abi ay pabaylo-baylo abi sanda wa panganit sang dagun wa pat pilang bugan ay baylo gumata di baga. Kasala man imo karon nga Pinoyino. But anyway, may mga confirmation yun kahapon, siguro mga morning pa lang or mga udro adlaw may nagawa ang information halin sa sangka senador nga wao nagpakilala nga base ko no sa anang reliable information hay nakagwa gon sa Senado si Senator Bato de la Rosa. Well, abong nagalboroto, hindi man naton mabasol, no? Nga of all the chaos mana sa tanan-tanan mana nga nagkaganabo, una mana karon sa daya karang Senado nga naging tensionado, nakaagaw it atensyon sa international media agro pagtan-aw sa aton karon nga pungsod Pilipinas it bilog nga kalibutan. Tapos mana makapagagiw mana kasi wa tagin gamit ni sa SP Cayetano nga nakatakas. Ano tangin gamit is nagpanaw. Ah, kasi bukon man manay mo't pugante or kung katon pahay. Bukon man mana imaw it tawag naton kara. Bukon man manat wanted. Medyo maurundo yun baga. Ruana karon nga plastada. So, mga tutig hapon, anong oras yun? Hapon-hapon kahapon, rumalakan niyang nag-unat daya karang press conference ag ginpahayag. Nga ginakumpirma nanda nga waun una si Senator Bato sa kustodiya it Senado. And wa kita kasayid kung si Indo mga whereabouts kung si In si Senator Bato. Wa kita karon kasayod. Oh, kasi wa man na naginhambaga kung si In gidman kun ano gidman do daya karang aplastada. So most probably hay basi manago umata si Senator Bato nga ra it pilang bugan. Not just bugan or maybe dagon. Kasi una na imo nakaplastar eh. Sa official wanted list. It aton karon it daya karang International Criminal Court may warrant of arrest do senador. May una karon nga warrant of arrest do senador maghalin sa International Criminal Court. Now, pag-abot ni SP Alan Peter Cayetano sa Senado, syempre ginapangutan na gidaron it media. Ano gondo daya karang aplastada? Ano gondo daya karang mga paghahimuon? Na? It daya kara nga Senado. Kasi haron yun eh. Wala na anay gin-confirm kasi mana kinahangan ko anay i-confirman kung may natuod gidman do daya kara nga nasambitan karon nga impormasyon. Nga nakapanaw gon or nakagwa gon it Senado si Senator Bato de la Rosa. Wa na naging confirm. And then, mga pilang minutos, pilang oras, di katugon na naging confirm. Roraya karanga nasambitan karon nga information. Now, sa party tayo karang nga Malacanang, kahapon, saraya karanga press conference, igto kara si PNP Chief Nartates ag si NBI Director Matibag. Ag may mga ginpatag sanda. Kung ano ruraya karang mga nagkaganabo. Kasi nagagawa gali di karaya mga katropa. Sa issue it may mga nabatian nga mga pagpagupok. Bullseye! Nga ro nagpagupok it una, hay ruraya karang nga OSAA or Office of the Sergeant at Arms it Senado. Bullseye! And ginatake do yun is SP Cayetano nga hambal to ka na hay warning shot malang mana. Warning shot malang mana ratong-atong agin patigayon. Agdudaya karang mga NBI nga ra, igtot asanda sa may parte it daya karang GSIS building kay mando dudaya karang GSIS ag Senate ay magkadukot malang. Kumbaga ay ano malang sanda? Wa man gid sanda nagagayo mga katropa. So haron do mga information nga ginbuhian naguguwa kara kahapon. No? And sa saraya nga rang mga nag na daya nga rang mga information karay. We don't know kun sin oro rayak. Oh, pero aminado mataro osaa ro Office of the Sergeant at Arms nga sanda nga ni Roraya kara nga naguna it pagupok. Aminado matasanda nga sanda ro naguna taya kara nga pagupok mga katropa. So meaning to say, kasi may mga explanation sanda eh. Kunaman it daya kara nga nagpagupok sanda. It una. Ah? Kumpara sa raya kara nga ginhimo nanda, it daya kara kasi matcha NBI man yata ang ginawa, kumbaga warning shot NBI. So, hara medyo matutaw hayon man makaron. Roraya karang aplastada. Kumbaga hay roaton lang karang bagantayan hamba nga ni Hari Roque. Hey, sige mana, magpanago ka anay mana karon Senator Bato. Balik ka galing mana karon kung bugutuhan yon sa raya karang impeachment. Ni Vice President Sara Duterte. Ay mag-convene ko no sanday, ginabubantayan at mga tao. Kung minatod-tood ro hambag karon daya karangan ni Senate President Cayetano nga mag-convene sanda as an impeachment court. But before that, tara na iro naging pahayag karon it daya kara nga Malacañang. Para masugpon-sugpon naton na after karon iro pahayag man ni Senate President Alan Peter Cayetano. Pamatayan naton.
1: Ito po ang ating pahayag patungkol sa pangyayari sa Senado kagabi. Mga bandang alas 4 ng hapon kahapon, May 13, nagsagawa ng live stream si Senator Bato de la Rosa sa kanyang official Facebook account na umano'y aarestuhin siya. Sinundan ito ng mensahe ni Office of the Sergeant at Arms, Retired Police Major General Mau Aplasca, sa media na may aarestuhin sa Senado. Ilang minuto pagkatapos nito, ang mga tauhan ng OSAA ay may nakita umanong NBI agents sa property ng GSIS. Ang Senate ay umuukupa sa ilang bahagi ng GSIS property. Isang bridge ang nag-uugnay sa opisina ng GSIS at opisina ng Senado. Ang susi upang mabuksan ang pintuan mula sa Senate papunta sa bridge na konektado sa GSIS ay hawak ng OSAA o Senado. Si GM Wick Veloso ng GSIS ay humingi ng assistance sa NBI para ma-secure ang kanilang premises. Ito po ay pinasinayaan ni NBI Director Attorney Matibag. Kaya nagpadala ng NBI agent sa GSIS premises bandang alas 6 ng gabi. Pinagbigyan ito ng NBI at sa puntong ito gusto nating linawin. Una, walang assault na ginawa ang NBI agents sa Senado. At pangalawa, walang operasyon ang NBI o PNP na arestuhin si Senator Bato. Pero bago nito, noong nakita ng OSAA na mayroong NBI agent sa GSIS, katabi ng Blue Guard, nakita na agad na naka-gear up ang OSAA. Nag-vest at naghanda sa isang operasyon. Pagdating sa bridge sa GSIS premises, tinanong ng OSAA ang NBI agent na nakaupo. Lamang kasama nga ang isang Blue Guard ng GSIS. Nagpakilala na NBI agents at nung nagsabi sila ng kanilang pagkakakilanlan, agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplasca. At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent. As of 11:09 a.m., several sources confirmed that the Senator, Senator Bato, is no longer in the Senate premises. But we are still getting official confirmation on the report. At para po mabigyan tayo ng detalye, makakasama po natin si NBI Director Attorney Melvin Matibag at PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. Magandang umaga po sa inyo lahat.
3: Magandang umaga. Maraming salamat po, Yusek Claire Castro. At magandang umaga po sa inyong lahat. Yung pong sinabinanggit ni Yusek Claire Castro was exactly what transpired during po nung araw na yan kahapon po. No? So, siguro po kung merong lang mga katanungan, I will be willing to address your questions po.
4: Magandang umaga po sa atin lahat. Salamat sa pagkakataong ito. Nakikita nyo naman ang NBI Director at ang Philippine National Police na aking pinamumunuan. Magkatabi ngayon. So, ito po yung ating iimbestigahan, lalong-lalo na yung nangyari. Na nangyari kagabi, early morning last night. And so, we are coordinating such that we can go into the bottom of this case. And the personalities who are involved should be accounted and or fully investigated. Not only for the NBI, but of course, including the personalities, especially the security personnel at the building of the GSIS, as well as the GSIS building being occupied by the Senate Security, led by the Sergeant of Arms.
5: Sir, may we have more details about Senator Bato de la Rosa? Meron na po ba kayong nakuhang impormasyon na totoong nakalabas na siya ng Senate premises? Sino po yung kasama niya na nakalabas? Paano po siya nakaalis at nasaan po siya ngayon?
3: Sino po ba? Well, gaya po ng sinabi ng ating pong Yusek Claire Castro, we have yet to validate kung ano po yung report. Baka maganda po sa Senate po natin itanong sa Senado, sa Office of the Secretary, at po sa OSAA din po, dahil sila po ang makakakita talaga kung may actual po na paglabas o pag-alis po ni Senator Bato. Umaasa rin po kami sa aming mga nangaririnig na balita at lumalabas po sa social media.
5: But may we know kung ano po yung directives ni President Marcos when it comes to arresting Senator Bato?
3: If you're referring po doon sa kahapon, wala naman, ang gaya po ng sinabi ko sa aking mga pahayag doon pa man, na wala pong instruction na arestuhin. Katunayan, kausap ko po buong araw si Secretary Bida ng DOJ kung saan po napapaloob ang National Bureau of Investigation. At ang sabi lang po, respondehan namin yung kahilingan ng GSIS, subalit hindi kami mag-a-approach kahit po nga dumaan doon si Senator Bato ay ang ano namin is to monitor sapagkat alam po ni naman nating lahat na mayroon pong kaso na ongoing ngayon sa Supreme Court at wala man pong TRO pero from the point of view of lawyers po gaya ng DOJ tatlong araw lang, 72 hours po yung binigay na palugit para po sumagot yung kampo ng gobyerno at yung pangkampo ni Senator Bato. Kaya ang tingin po natin dito ay magkakaroon kaagad ng mabilisang resolution po ang ating pong Korte Suprema na mas mabubutihin po natin na huwag muna pong kumilos ng hindi naaayon sa magiging direksyon po ng Korte. Ano po?
5: And sir, may we know kung sino po si Mel Oragon? Totoo po bang driver siya ng NBI? And bakit po siya may hawak na baril? Allowed po ba yun sa driver if that's the case?
3: Well, sa ngayon po, when binalidate po namin yung pong aming records ng aming pong mga ahente at mga employees, siya po ay hindi po official na empleyado ng NBI. Ngunit nung aking pong nagkaroon na po ako ng sariling investigasyon, lumalabas po na siya ay parang volunteer kasama po ng mga ahente po. No? Doon po sa katanungan kung alaw humawak ng baril, yun po kasi yung nakita na naglalakad, pinahawak. Pero yung actual naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po doon sa baril na hawak-hawak po niya.
5: So, sir, sorry, panghuli na lang. So, kasama po siya nung mga NBI agents na nag-assist sa GSIS?
3: As a driver po nung grupo po. Yun po yung report sa akin ng mga NBI. But officially, he is not a member or employee po ng National Bureau of Investigation. Kasi po, sa mga operation po namin, just to educate po ang ating pong publiko, lahat po, pag operations po kasi, mayroon po talaga mga tinatawag na force multipliers, yung mga volunteer po. Para po kasi sa kakulangan po ng tao, tsaka meron po din kami tinatawag na mga alpha or assets, yan po na rin yung mga ginagamit namin to solicit intelligence report po para sa aming mga operations po.
6: Sir, ipinapavalidate lang po, yun po bang mga responde sa GSIS para isecure our armed NBI agents?
3: Well, yung request po kasi sa amin na sulat na aking natanggap ng alasing 5:08 PM po kahapon mula po kay GM Wick Veloso is to secure and panatilihin po yung kapayapaan and peace and order. So pag may request pong ganun, talaga pong nakabihis naman po ng yung pong kanilang ordinary gear na ganyan, dala po talaga yung mga ganyan na arms, ano po.
6: Sir, bakit po may drilling involved? Can you categorically explain to the public bakit po may drilling involved?
3: Nakita ko rin po yung video na yan at kung makikita nyo naman po mga, yung mga suot ng tao nagdi-drill, hindi naman po pang assault. Ang nagdi-drill po, tinatanggal po nila yung lock because the access from the Senate going to GSIS, yung susi po, ang report po sa akin ni GM Veloso is nandoon po sa Senate. Ang gusto po niya, isara po yung lugar na yon kasi nga po, labas-masok na raw po ang iba't ibang tao. Hindi na po masecure yung lugar at yung mga employees. So yung primary concerns po niya. Kaya kung makita niyo po yung video, drilling, tapos sinarangan po ng mga metal cabinet para hindi po madaanan na yung lugar po na yon.
6: Sir, in a span of 3 days, tatlong beses pong nalusutan, if that is the proper term, ni Senator Ronald De La Rosa ang NBI. First, hindi nahabol sa stairwell ng Senate. Pangalawa po, kahapon, supposedly, nagkagulo doon sa Senado and he was holed up in his office. At ngayon naman po, nakaalis sa Senate without the NBI knowing exactly kung nasan po yung senador. To what do you attribute these lapses, okay, or these discrepancies?
3: Hindi naman po siguro lapses. Ano po, there's our operational requirement po. Number one, yung doon po sa Senado nung hindi po siya na-aresto. Naikwento ko na po yan eh. Kaya ka po ako humihiling ng buong kopya ng CCTV mula nung dumating siya sa parking, kung kanino siya nakasakay na sasakyan hanggang sa pumasok. Dahil lang nakita na lang po nating video, yung takbuhan na lang eh, yung habulan. Hindi po naipakita ron na magsiserve na ng warrant, kakausapin na po si Senator Bato, tinakel niya po yung babaeng ahente. Kaya po nagkaroon ng takbuhan. At nung nagdeklara po ang Senado na protective custody nila si Senator Bato, minabuti po namin na irespeto yung sinabi na yun ng Senado. Sapagkat ang respeto po natin sa co-equal branch po na executive ay nandoon. Yung pong mga issue ng legal na wala namang ganung basihan, eh hindi na po natin po napag-uusapan. Kaya naman, nung dumating na po sa korte, na-validate naman din po yung naging decision ng NBI na huwag po sila, na huwag pong arestuhin si Senator Bato. Ito naman pong pangalwa, ganun na rin po yun, karugtong na meron pong pending na kaso sa Supreme Court, and the strict instruction is huwag pong arestuhin. And at the same time, ang gusto po ng ating pong pamahalan, i-maintain na yung peace and order. Mataas na po masyado yung po bang pagtatalo-talo, pag-aaway-aaway ng iba't ibang grupo. Ito naman po, hindi pa naman po validated kung talagang nakalis na po siya sa Senado at kung saan po napunta.
6: Sir, last on my end for this round. Based on the premise or the timeline na nilatag po kanina ni Undersecretary Claire Castro, how convinced is the Executive Department doon sa mga swirling rumors na the chaos in the Senate yesterday was staged, allegedly?
3: Well, that is a part of an ongoing investigation. Ipinasok naman po lahat yan. Sa ngayon po, magkatulong po ang NBI at ang PNP, re-reviewin po natin yung mga footages kung may mga CCTV at we will use po yung atin po mga forensic capabilities para malaman po natin kung ano po talaga yung nangyari. Ano po?
7: To the Chief PNP and the NBI Director. Sir, may we get a categorical answer related to sa tanong ni Katrina? Would you say that the incident at the Senate last night was staged for whatever reason?
3: Kaya po nung sinabi ko, Sir Iban, ano po, yan po ay bahagi pa ng ating ongoing investigation. Ang mapari lang po naming mailad sa inyo, yung pong inilad din ni Jose Claire Castro na factual kung paano po nangyari. We'd rather not draw conclusion po sa isang ongoing investigation. But rest assured po that we have final result of the investigation ay ipapaalam po natin to sa publiko.
8: Tama po yun. On the part of the Philippine National Police, katulad nung sinabi ko kanina, papasalamat ako, nandito ang ating Director NBI. In as much as the Philippine National Police, siya po ang magli-lead ng investigation dito. And of course, we need to account kung sino ang may armas and or sino ang security forces na nandun. Of course, meron tayong GSIS building security and nandyan na rin ang NBI na were requested to beef up the security at that building. As well as we have the GSIS building being occupied by the Senate. So, tinitignan natin yon. The security are, meron po tayong security, meron tayong PSPG to beef up the security ng USAA. Actually, nagdagdag pa nga ng 10. Plus, security coming from the PSPG, these are the for VIPs, especially our senators. And security na uniform coming from the armed forces, particularly the Philippine Marines. So one by one, we are accounting them and accounting as well as the usual interview investigation. Nanguna na of course ang ating USA and of course ang ating NBI nandito, and they will fully cooperate, especially in the usual investigation. And as of now, of course, there are about 20 personalities na nakita na. And it will be, these statements will be, i-compare po natin sa mga ebidensya, like for example, pieces, physical evidence, empty shells, lalo na yung ating CCTV footages.
7: Sir, yung chief ng OSAA, si Mr. Mau Aplasca, is he under investigation? Or at least have you heard his version kung bakit ho siya agad nagpaputok base doon sa narration na events?
8: Yes, sir. The case is now being investigated by the Pasay Police Station and in coordination and or with the CIDG. And the result is ibibigay namin soon as na matapos po.
7: Sir, panghuli na lamang po. Lagi ho nababanggit na si Mr. Mau Aplasca, former police general as well, ay mista ni Senator Bato. Bilang isang PM mayor din po. Tapos hindi maiwasang mamalisyahan, ika nga. Na ngayon po, nare-report that Senator Bato is already out of the Senate premises. Meron ho kayang relasyon, may kaugnayan ito, yung, you know, the relationship of PM mayors and helping each other out?
8: Well, on my part, I'm a graduate of Philippine Military Academy. Pagdating sa organization yon, of course, doon ako natuto. But isa sa mga natutunan natin is, of course, isa lang eh, like investigator, let no person deter you from the truth. And to ensure that justice is done.
7: Sir,
8: and we will
7: po
8: ensure that.
7: Last lang po kay Director Matibag. Sir, kahapon sa pahayag, kagabi, sa pahayag ng Pangulo, ang sabi niya, tinawagan niya agad kayo, tinanong niya, may NBI ba doon? Sinabi niyo po, wala. Pero nabanggit niyo po ba sa kanya na nagpadala kayo ng tao sa GSIS?
3: Well, malinaw po yun. I think the President is referring to the Senate grounds kasi ang pumasok naman pong ulat talaga, nagbarilan sa Senado. Hindi po ba narinig naman po niyo yun? Tapos sabi ko, nung tinanong ako, kategorika...
7: Isn't that an important bit of information, sir, that
3: yes,
7: the President would have...
3: Apo, I'm going there po, sir. Right. Sir Ivan, ano po, I'm just laying down the premises. Pasesya na po kayo, ano po. Ang sinabi ko nga, I'm ensured na wala po tayong tao sa Senate premises, sa Senate building po. Pero nag-request po si GM Vic Biloso na magpadala po ng NBI. So, yun po yung nangyari. Meron po tayong mga NBI doon po sa GSIS. Yun po yung totoo, yun po yung sinabi ko. At yung sinabi ko pa nga, yung pong ibang NBI natin ay nasa labas po lang at wala pong mga dalang armas, ano po. Kasi yun po yung mga intel personnel po namin.
0: So haturo daya karang press con it Malacañang kaibahan do PNP chief ag NBI director. Sandar unang nag-confirm nga wagut sa Senado si Senator Bato de la Rosa. Pagkahapon ginatininguhaan man nga mapangutan na si Senator Alan Peter Cayetano kun ano ruplastada. No, kung nakagwa gid man sa inyo gid man si Senator Bato, hambanana Bukod naman at iska puro ginhimo ni Senator Bato. Si woman manay mo tuwaran. He is free mana nga magpanaw. Since nga ni, nga uwa imaw, it daya kara nga warrant of arrest. Kasi waman, sa pagpatimata ni SP Cayetano, waimot nakita nga ano eh. Nga? Waimot nakita nga warrant of arrest. Galing kahapon na nakikita si SP Cayetano, nagtaas taruan na kara nga boses. Sa katapot ay kara nga media. Mga katropa, harap pamatian man naton do daya kara nga pahayag ni SP Cayetano kahapon o sa mga kumpirmasyon ag sa pahayag matat sinad. Dali igang. Si SP Cayetano, mga katropa, sa ana karon niya pahayag.
9: Long story short, kinonfirm ng Sergeant at Arms that he's no longer in the building. I'm waiting for the complete incident report, anong oras umalis. In the meantime, nakausap ko at nag-text sa akin yung kanyang wife. And I told her naman na I will papaabot sa Filipino people and sa 13 yung kanyang message. So sa 13, sabi niya, sana huwag sayangin yung sakripisyo na ginawa ni Senator Bato. She hopes that we stick together. Tapos eto sabi niya sa akin, good PM sir, in behalf of my family, we would like to thank you and all the other senators for all the support you have done for my husband. At the same time, I'd also like to ask for forgiveness for all the confusion and havoc it has created in the Senate. It is for this reason I am sure that Ronald made his, in quotation mark, escape. He told me, habang tumatagal kasi siya dyan sa loob, ay mas nadadamay pa kayo. Alam naming hindi lulusubin ng NBI, CIDG, and police o sino pang mga militar ang Senate kung wala siya sa loob. Kaya kahit na gaano siya ka-safe dyan, eh mas nangibabaw pa rin para sa kanya ang safety ng lahat. Nung umalis ako ng Senate 9 PM para umuwi kami sa bahay, last namin na pag-usapan, dyan muna siya mag-stay put. Dyan, yung stay put lang raw siya dyan sa loob kasi safer for him. Total may 72 RTRO. Nagulat at natakot na lang kami for his safety nung narinig namin na sa labas na siya. Wala sa plano but knowing him, I am sure he took the opportunity nung nagkaguluhan at nagkaputukan na. Pasensya na po sir, mahaba message ko, etc. I really do want to thank you and ask for your forgiveness and understanding. Ito lang ang paraan, hoping you find time to read this message, no? So what I did is I also asked the secretariat, they gave me a report. Up to this point in time, the promise of the NBI director na he will give me at least two things. One, a copy of the warrant officially transmitted because he told me in front of the other senators na sa kotse lang niya. Three senators were asking na ibigay niya sa amin but he looked at me and said, sir, pwede bang formal ko lang i-submit tomorrow? So that was Tuesday. It's Thursday, we still don't have it. And he promised me na ilalagay namin under his custody yung sham. Pero magre-report ka agad about the manner that they tried to arrest Senator Bato. And number three, in connection with number two, report sa ginulpi nilang isang member ng OSAA. Still zero report from the NBI. So I'd like to clarify to everyone, we did not arrest Senator Bato. We extended the courtesy and the traditions of the Senate that hindi pwedeng mag-aresto sa loob. He's not under arrest from any of us. And so far as we're concerned, there's no warrant of arrest for him. So he knew from the start, I knew from the start, I never hid from any of you. Anytime you ask me, nandiyan pa si Senator Bato, I answer you to the best of my ability. And I told you, nandiyan pa, tinanong niyo how long will he stay, as long as he likes, di ba? So he made that decision on his own. I found out when Senator Jinggoy called me. I had no idea last night because he came pa to see Sec. John Vic. So I brought Sec. John Vic sa taas, sa fifth floor, because ni-request nung isang staff na, sir, hindi pa alam sa fifth floor na secure na at hindi pa nila alam ang nangyayari. Baka pag umakyat yung mga police, baka may gulo. So I went up, medyo naka-vest at armado pa yung USAA. So Sec. John Vic asked them na lahat may barrel, ibaba yung barrel. We explained the situation that Ta is still in charge inside, but there's a joint investigation. Little did we know na hindi pa fully secured when we answered you, because nga may na-aresto actually kagabi. Diba? May na, I think na-report nyo na lahat. So I just promise Sec. John Vic that I'll wait for his report and that siya magsasabi sa details para nga walang misfire, miscommunication or accusation. But since someone close to me sent me a text, kasi meron nag-send sa akin ito, PNP confirms Browner's statement that 30 shots were fired. All of them came from the Senate, from Cayetano security guard. So first of all, I don't have a security guard. If they're talking about the blue guard, wala akong kasakasamang security guard. If they talking about my security, they're also from the PNP. I double check before going here. Walang nagpaputok sa kanila. Okay? So anyway, make a long story short, ito po ang text ni Sen. John Vic. The count was 27 from inside the Senate and 5 from the other side, no? So my point is, nag-verbal warning sila. Tigil nyo yan, whatever the words were used.
10: Sino, sir?
9: Sorry, yung USAA, nag-verbal warning. Hindi tumigil yung kabilang side from trying to get into the Senate. So nagpaputok sila in the air. Ang problema, nagpaputok pabalik. So eto, whoever the perpetrators was, di ba? Kasi nga, last night, bago umalis si Sec. Remulla, sabi niya, so far they saw one bullet. So syempre, nakita ko yung mukha ng USAA, that's not possible. So someone showed me the video and Mayan nga told me, may live nga, di ba? So sinabi ko lang na, Sec, can you allow the USAA to go inside the kabilang building para may sarili namin investigation? I haven't really had time to look at all the details pa, and I promise si Sec. So the count was 27 from outside, from inside, no?
10: 27 from inside.
11: 27 from USAA?
10: 27
11: from USAA, sir?
9: Yes, na
11: up.
9: count nung putok.
11: From USAA,
9: yes.
11: From the Calabo.
9: Yes. Kasi ang warning shot, itutuloy-tuloy mo 'yon until nga kaya mo wina-warning, ayaw mo magkabarilan eh, 'di ba? So kailangan umalis.
11: Okay.
9: But instead na umalis, nagputok pabalik. So I won't defend or say much more, 'yun lang. But eto, kararating lang sa akin yung text ni Sec. Remulla. NBI had no warrant to serve. They were requested by GM Wick to secure the Senate building at 5 p.m. They arrived at 6:15, 21 arrived. They were deployed on each floor to secure GSIS. Agent Francisco sitting down on the second floor bridgeway with the white guard when his attention was called by USAA Aplasca. Sino ka? Sabi Aplasca. Francisco stood up with AR-15 at the sideways sling. Aplasca fired a warning shot. Francisco pulled the trigger. As well pointed, USAA eventually discharged 27 rounds of 9mm and 40 SW. Francisco discharged 5 rounds, immediately fled the scene.
11: So, pwede kami uminom. Copy.
9: Read out para ano, okay. So, yun lang muna so far, kasi yun palang binigay sa akin. But let me emphasize this, ha. NBI continually told us na wala silang dinideploy sa Senate. Completely. I think pati sa higher ups nila, yun ang sinabi nila. I haven't had the time to watch the news or to compare who said what, no? So kayo na ang mag-compare who is saying what, di ba? But time after time, in fact, Senator Loren got a text when we were having the caucus na sabi ni NBI Director, hindi daw niya sinabi na pinayakan sila ni Senator Soto. All the senators na kasama ko doon, napakarami, all said he did not only say it once, he said it 3 times. So, you know, we can get to the truth if people tell the truth. Diba? But if the NBI is not going to be, it's not going to treat this thing with candor, meaning just tell us the truth, may problema tayo. But I can tell you, I have faith in the PNP and the DILG. They gave me their word. No, and for some, their word is not important, but I do believe kay General Nartates, Chief PNP, and kay Check Remulla, nung sinabi nilang lalabas ang totoo dito, I believe in their, in the word that they've given. No? Let me have a drink of water, tapos question.
11: Sure lang. The 27 came from OSA. Sir, sorry ah. Nakita ko po kasi, sir, na ang nagpaputok po kahapon, OSA and yung armed na Marines. Kasama na po sa bilang yung 27, yung lahat na nagpaputok coming from the Senate force.
9: I don't want to speculate kasi I just read to you yung sinabi sa akin. But kasi may nakita din ako na report or something sa Facebook, I haven't verified na the Marines were here to support but did not fire. So I'll wait for the report naman ng OSAA after meeting you. Ayoko, kasi OSAA naman is under

0: me, pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yun. My God, we're a democracy. This is the Senate of the Philippines. Please naman. Diba? Yeah. What do you think happens when there's no democracy? Who's the first casualty? The media. Wala ng media kapag wala. Diba? Pag sinabing kami muna nagpaputok, umatras sila. Or security guard ng GSIS yun. Di sabihin nyo, baka ito ay gawa-gawa lang. Baka ito ay drama. Pero nagko-focus kami dito, hinihintay namin articles of impeachment. Nakita nyo naman lahat ng pangyayari. Napakagaling ko naman mag-orchestrate ng lahat na yan. Kaya kong papuntahin dito mga armadong grupo. You know my history. I've been in government since 1992. Do you have any history of doing that? O sa Taguig, have we done anything like that ever? No, so, excuse me, I mean, I'm not taking offense at the question, but, you know, if you have any doubt, you're doubting our democracy, you're not doubting my statements.
1: Sir, ko lang, sir.
2: Pito kalaban po, pwede na natin sabihin na, sir.
3: Naakig si Senator Alan Peter Cayetano. Nagtaas it boses sa pangutana. So, ganun tanabe, kung kasi dudaya karang abong nagahambal nga stage kuno. Ha? Or meaning kung katon pahay ubra-ubra gang runatabo sa Senado. Mga katropa. So, di ka tayo mo naakig nga under attack man na ruraya kara nga Senado. On the other hand, before do dayang mga statement nga ra, on Monday, May 18, hay maga-convene ag pagatalakayon sa plenaryo ruraya kara nga articles of impeachment. Kontra sa Vice Presidente. So di ka rin natin masayran kung sa time na to ni SP Chis Escudero, former Senate President Chis Escudero, kung ano roan naman ka rin nga pag-intindi, pag-interpret sa ginatawag nga forthwith. Kasi makaroon pa lang, aburo mga panawagan, no? Nga padayunon dodaya ka rin nga impeachment trial. Oro trial kontra sa Vice Presidente. Kasi abumang naghahambal, you have your numbers kung mana makaroon. Nga i-acquit do Vice Presidente kasi 13 kamutanan nga mga senador. Nga pwede nga magboto nga kontra sa raya kara nga impeachment. Kasi ruin man doon nakikita it kaabuan makaroon eh. Pero, hindi mana ninyo pagpunggi. Ha? Hindi mana ninyo pagpunggi, rugi na tawag mana naton karon nga trial. Agud makitaan man itawo kung ano siin paalin. Ha? Kun what saga i-acquit, kun may saga i-convict. Di ba? Para makita man itawo nga ag makadesisyon man do tawo sa andang pamatsyag kung i-acquit or i-convict nanda si Vice President Sara Duterte. Speaking pagid itaya kara nga Senado. Ay hamba ni Senate President Alan Peter Cayetano masako man na minority makaron nga magpatigayon yuman it bagong kudita.
4: Oh no.
3: Sabit ano eh. Ay kun may matabo abi uman man nga kudita pilang weeks lang matapos nga magpungko si SP Alan Peter Cayetano, hinanulat arosinado naton nga ra. Di ba ga? So, kung imong isipon ay matyabu kung it maligon, di ba ga nga, mangan-angan, may kudita, mangan-angan, mabailuguman it daya karanga liderato, which is makasugubo. Kasi matyagin na ubralat ananda nga tawag kara playground ruraya karanga Senado with saraya karanga nagkaganabo recently pagid sa mga nagkaganabo nga ra mga katropa. So bantayin naton di impeachment kara ayan ba ni former spokesperson Harry Roque nga okay lang man na ron pagpagagiw man na senator bato balik kagaling mana sa butuhan sa impeachment. Matinding klase. So haron do mga development update karon. Bantayan nyo man naton ra. Runex natong bantayan is through impeachment trial. Kun maga-convinsan da sa Monday ang pagatalakayon sa plenaryo, ginpasiguro man ni Senate President Cayetano nga wa man at maga-raise mana nga i-dismiss Roraya Cara nga articles of impeachment. Oras na naton, alas 7:43 sa agahon mga katropa. Oy, good morning anay ha. Sa mga nakatutok aton, limpyuhan anay naton o aton karon nga mga greetings iya sa aton karon nga palatuntunan makaron, mga nagapamati sa aton karon nga palatuntunan. Good morning karon kay Sir TJ, Nuinig Tanlok Solidad, sir. Good morning. Nasa San Francisco, California. Kay Gemma Kiswani, good morning katropang ninyo. Listening from Bacoor, Cavite. Good morning man. Kay Joms Atiro, good morning po. Nakamonitor na sa radyo habang gakapit healthy. Iya sa Mabilo, New Washington. Good morning. Kay Mylin Arevalo, sa family Arevalo kuno sa Sitio Kabutungan. Good morning. Kay Randy Artiaga Santisas, good morning man. Mayad-ayad nga agahon. Kay Mike De La Torre, good morning. Una kuno sa may sinda CVM Pawn Shop. Una sa iyo turong kalibo agsa Alpha Omega Beta Umbets Fraternity. Mga katropa. Harundo Plasada, good morning. Sige, thank you gid sa aton karon nga mga katropa nga nakatutok sa aton karang palatuntunan makaron nga agahon. Agoy, oo sa mga katropa naton samtang riba karauna nagakukapikapi na ag nagapamahaw hay manamit anaron after nyo't pamahaw may inyo dapat karon nga inumon nga vitamin C. Agro akon karon kinyo nga ginaingan nyo nga inumon ninyo hay Rosanton vitamin C mga katropa. Kasi kamo nga Rosanton vitamin C ay magaling karon sa Santone. Ginapabasko gro aton nga resistensya gabigon sa mga physical activities, ginasukano aton karon nga fatigue, ginabuligan nga magpadasig sa recovery maghalin sa masakit. Stay active, stay protected with Santone vitamin C. Ro vitamin C nga magaling karon sa mangosteen. Mabakay sa pinakamagapit nga butika sa inyong nga lugar, mahimo man nga ma-add to cart sa Shopee ag sa TikTok Shop. Santone vitamin C, ro vitamin C nga magaling karon sa mangosteen agrovitamin C nga alkaline mga katropa. Produkto ITS to Health Incorporated. Now, iya kita sa mga balita lokal nga aton karang pagaw istoryahan. Haranay, may ginpaabot nga ra nga Raya Cara nga concern rupila karon ka mga pumuguyo sa kaipi nga barangay it barangay Pulukate Banga. Hay tagdaya nga ra nga poultry farm sa barangay Pulukate nga kun madumduman ninyo tag naging kontrobersyal. Ag temporaryo nga ginpasara hay nagbalik gon sa operasyon. Now, rumanga residente it kaipi nga barangay nagakabaga ka makaron. Ay may mga dagagkuan tanang nga nga mga tracking nga nagabiyahe sa kada gabi agbasi kuno nga masagawig ro mga linya itdaya karanga kuryente. Oh, good night aron. Masagawig do raya karanga linya itdaya karanga kuryente. Oh, di brown out dayon. Oh, ayawan kat pinangabkaban dayon mga katropa. Budlay pa man makaron. Singkiri nga brown out hay gradagamhilas ra imo karon nga hugas. Suwara ro pahayag it concerned citizen, it barangay Libas, pahayag man ni punong barangay Jesse Morales, it barangay Libas, ag ni punong barangay Dolores Villanueva, it Pulukate Banga. Saan da nga rangagin paabot nga reklamo at mga concerned citizen ay valido matamatoo, no? Valid mataroan da karanga reklamo nga rang mga katropa, harapamatian naton.
4: Ay mga katropa, sang ka-concerned citizen, iya ka na sa barangay Libas sa Bangaro, nagpaabot it anda nga concern sa natagupang dan, anda ka nga pilang gabi iyut, ang sunod-sunod niya pag-agi, ita dagagkuan, gitangan nga mga trucks, iya ka sa anda nga barangay road kong sa si Ina. Ilang beses yun niya ginapahayag nga sangkirian lang masagi ro mga may mga wire, mga metro ya, sa gilid ita. Karsa daro sangkirian masagawig bangod niya ni sa kabaho. Itry ka lang mga trucks dugang pangagabi eh, nagainagi. So as ma'am, pwede ni mo kamon masaysay up kanog dara nagumpisa kanon yun to pang danro mga sunod-sunod niya nga pag inagit mga truck.
5: Raya nga ano adlaw mga 3 days siguro nag-agi yari kara nagpundo ng utana kun 5 nuro agyan papulo kati. Hindi ituro namon to padiritso. Ay diritso ina ay na sa unahan karon pwede ka makapangutana. Hay hambay ko hay ano to, may pangagan tana na kung abi ito. Hala, balik kumat ato na kung ito, bukod gimbawa yun doon.
4: Hay, so, kumbaga, ay pangagan niya, pagto sa poultry farm.
5: Ay, ano kung niyang nagambay, ano tong poultry farms tana ito? Tao makon ba man nga ako kasayod makon karon nag di ba ka gimpasara kun doon na kun abi rito ay sipi ga pinamati man kami radyo hay tao ay yaman ano to, matsawat ang makon it action to ron. Ay, siyempre, harun yung mat, nag-harvest yung sanda, maagit gabi, eh, maagahon pa ngayon sa na maagi, madum-dum. O, hay, ano, abe ron. Yung kuwa, tamakon it action kung ano.
4: So, tag ano nga ra, daya nga mga truck, so, diretso sa poultry farm nga ra, nga nauno niya, ging, na, sa may pulukatid, diretso. So, pinaka-concern pag inyong kara, inyong, ano to, metro?
5: Sangkiri ang sagi, ang mito tobi. Ay siyempre kagagko. Agro ako nahawagan maton do mga wiring it street light namon ang kataas dagwa mat gatan-aw. E basi sagi buko nya true yan e basi makuryente taro iba nga gaagi
4: man. Itabi gaagi man no oras.
5: Mga pasado alas
4: 9.
5: Mga 9 tanga ron, dali lang kami magsara.
4: Balikan so aga-aga mabalik sanda.
5: Oo, agahon yun man naga nyang sanaaw gundo adlaw. Ruyo mabalik
4: sanda. Magaagi sanda wat at mga hugom.
5: Wa man. Okay lang ma, watugom ay gainta kun baboy gahugom. Erin okay matarin watugom, ro problema lang gasod sanda nga gabi eh. Agwa sa nakasayod ko dagan, agrokuryente baga maton sa dagan. Isagi nanda ro yun taro problema. Ay medyan kun wat madisgrasya.
4: Ano ra, buko niya tat mga isang truck, pilang bilog ita nga truck.
5: Tatlo anay promero sunod kagagko. Tapos may ulihi pa nga to, gasunod-sunod wa man sa nagapinsan. Siguro mako na adda malang
4: natin. Sunod ito yung gabi eh. Tatlong adlaw gon.
5: Ba man, promiro anay tatlong kwan, tatlo gitas ng bilog, sunod. Tapos ay siyempre ga-pick up siguro ito ron, saka bumalik. Doon balik may isang bilog, may madason pa, dayong bilog. O hindi, limang bilog o ta. Makon sinakon to, ay, what a karat action to rupulukati kara, ay ging reklamo nga ni Ira.
4: Haman tag dati nga itong nauna nga, may operation pa sa nakatwa pa sa naging papundo. Mga dayang makarat mga baho mabaho nga truck do gaagi kara or dayout ang koron dayag at ang makaron yut at kabahugan do gaaging truck
5: kagko tangani
4: kumpara sa dating atong nga operate pa sanda
5: sa isut-isut ara to heraya magagko ta
4: nga ni minko na ano ta gidero inyo kara nga ano minko nagakabagaka ta kamo sa kabahut at mga truck ara
5: oo agbawag ko no ya magsud ro magagko ngaron nga sakyan suno man ko concerned citizen mga turikato sa unahan. Bawag tama na ti iyang magsuod.
4: Barangay Road.
5: Po, rikato pa. Liko nga to ito. Singa pa ito pulikati kay ina. Rika na nga na sa paliko nga to pa makaroon ay may way nga pa ito ito. Rikato ka ulit ito. Po, iya pat ah, bago agbanawan. Bawag tama na ti iyang magagko o mga sakyan yung magagko magsuod. Kaya wong mga kung nakasayod ka ron. Siyempre, had to his kapitan ko ano to. May ano yat iske ho. Ay pagkatapos matakato ay bilak nga adlaw pa nag-agi rin sanda iya punta iging sugid kunta kana kun abi pwede iya magsugod okay yun to pero yun malang ron ay
4: so sa datong mga naunan da operation katwa pa sa daging temporary yung aging papundo okay pa matakin nyo to ro mga nagainagi nga mga trucks
5: oo ay okay pa matato matsamauin to kay raya takagagagko ta anat ang anit San Miguel nga pangagan.
4: Pinakabot ang San Miguel.
5: Oo, anat San Miguel. Diyos na akong to, paano ron?
4: Ano? So, okay niyo, kung magawa, matat problema eh, kung may mga truck iyang gaagi. Basta it, bukod niya tat mga madugom, agkabaho-baho.
5: Oo, ro yun yat ah. Eh, siyempre, eh, kami man ro, kwan ro na ro, ma, ano ro, sage ro, linyat, kuryente, opras, kuryente, street light. ga tabok-tabok ng kuryente andang mga service.
4: Manaba-malang.
5: Oo, manaba malang ro'y yun. Tara mong nareklamo ay masagi ro'y ano yung problema ro'y.
6: Mm. Bali, ro'y nyo takong tang kanlat amam. Wa takong tat problema kung wa sanda it may masagi.
5: Ro'y yun ito.
6: Sir, mas na-track basta wa tat may
5: masagi. Oo, ro'y. Ay, may gaagi yung mga kwan nga ro'y loader baga. May tawot asanda si Babaw nga naga. Yang assist baga nga
4: makapangaman niya hindi tama sa
5: ay ko naman tun gagawa ako basi dagan yu tama akong kita kara galuylo yu taro ko rin
4: hita
5: bas ko rin andang aron air na gatabok ruyon tara mong na reklamo karon wa mata kami gaano sa ano ro importante ta baga hayro linyat kuryente ag may nag-assist what abi ra ako ang na problema ruyon ta ay, sa pamakon hay pwede ron makasuod iya gali baway ko no ay ano karon ron
6: may nasagi yun sa daya nga
5: ito nga is puro kati may nagreklamo kay ina nagtawag ibali apot na ko sa guman ko nagtawag isang unga
6: so alinda ana kita takel ko
5: or ay kun ana takel ko ay namataw ro convert sabi ko naba naba ay ro ibang linya man abi presko ro yun ho kanaba ho service truck ro yun tanon yang bagay ro yun nga ro no ay may di tama ko kumigatan ho ikon uwa ag makaano taron sa ano di makuryente taro gasundod kanda apo pa man yung tricycle gaagi, single na motor. Oh. Kung oras itang office hour nga ron.
4: Abi, kung madugom, tag dito, mapanuhan niya may ga-light-light ang wire.
5: Kuhan, hey, paano? Tako ni kuryente. Ano rin yung sabton dun? Eh, siyempre, na ano man kami ron, mas bayad aron ni paabot baga sa niyang ano nga nira, sa kinatungdan, na good, wabagat sisihan. Kung ano taro.
4: So, yung taro inyong pinaka main purpose sa inyong karang concern?
5: Oo. Hay, wa mataron ko ano nga to. Ay, rayo.
4: Mat-
5: oo. Basta, importante, may nag-assist na bang magtanaw sa linya at kuryente. Pero yun yata. Ay, medyo makon kung iya kami. Hay, kung uwa, paano sa ibang lugar nga to, hay, kung isagit, abanandag, magloy-loy, agrugasunod, di ma, kuryente taron.
6: Dahil ang ginyo, mayor, ma'am.
5: Raya malang mayo.
6: May pilang adlaw na sanda nga pabalik-balik.
5: Raya, raya sa sud sang Domingo nga ra. Niyang andang obra maagto sanda ito mga daywang adlaw sanda ito siguro ga pick up ron sa kabumalik. Bumalik rayon man mga daywang adlaw siguro ito buo. Kay man ko kay ko nga ron pilat ang andana ro andang nakargahan nga ron. Mabalik rayon sanda. Dunoon doon. Sunod sanda man ng tatlo. Oh, hay kun masagi agwasan at gasis nga kuan agdi pagilin rasonado ro dagan paano
4: ah do yan ni nagkutana takin yon no kung si Indo ano andang lingguwahe
5: eh Ilonggo kuno ko nga ni San Miguel Beer hay mga Ilonggo kuno ay hindi taron iya
4: kuan ko memoryado ro lugar tapos madugom pa
5: ro yon pa nga ni madugom ay okay lang tamakon kon ro street light baga hay ma kuan ay ro problema man preskara na ana ba agkagapad darandang gina anang siyak yan o, presa na manaba. Kaya paano takong isagi nanda ron, agkataas pa taka ron. Ruyo mo lang ramon nga ginaano ron, reklamo ay simpre, medya takong may nagatanaw, ay kun uwa, pag uuwi tana ro, gagagi ron. Ay,
4: sa kilid mo nagali yung mga metro nga ra?
5: Haroon ang metro, una malang. Ruyon, doon malang akong ginaano reklamo.
4: Wa matanim mo din ano kabi man nga mag-agi ka muya sa dagan yara pero ay sakto at sa sakto nga
5: no sa oo nga makita ba nan daro ano sitwasyon ko linyat kuryente ro yon ay ro
4: open wide adi karara no I mean mga ano mga kuryente kablig dat kuryente nga
5: gabagabag ngon ana ang kita takel ko ron pero
4: ro kunyat mga pang internet don or
5: telephone internet nga ro rayaw sa kilid at converts ro yon pero mga nagacross nga ron ana utaron sa mga bagay utaron ga connect ro yon nga ron no patabok ina okay ta kon iya ayon hay ina stabok na agi-star aron gatabok ko ra nang kuryente.
4: Oh. May nagpayag, may naka-post doon, itry ang concern. Nakaabot ra kay Kap sa inyong pagtanaw.
5: Tao nga ni, base nakaabot doon ay...
4: So, makaroon ay, may mga concern pag may nabasahan man kita nga. Rin niya ni, sa Madjo niya ni, ro, barangay ro, din yung nga raduga nga patpag-aagit mga dagko.
5: Ro yung tanga ni, ram problema.
4: Kumbaga, ipangaiwal at aron sa inyong concern. Ro yung tang concern ay dayat ang mga kablit kuryente nga delikado. Once nga, masagawig ag maglaylay.
5: No, ro yung taro, importante kamon. Eh, base, ro, amon yata, isagawig huwaton pa ba may mga disgrasya? Di ba ga? Ruyon, ro akong naanuhan, nadlukan.
4: Okay. Eh, siguro makarama may ano.
5: Ang portion pa abay, permi ka nang nadesgrasyahan dun ho.
4: May pakurba?
5: Oo, permi ka may namatay gid nga ni kong taga Pulukati. Oh. Nagsungguan sanda ko, motor versus tricycle. Yay! Watag to, nagsuod lang. Unga nga naroon, may iso, naghakwat, tumbari ka nung.
4: Ma'am, siguro yung mo makaramay panawagan, ikaw ba mo panawagan sa mga natungdan niya, maistoryahan, no? No, maistoryahan rin inyong concern. Ang mo nga ni ginawan-uman nato, no? Wait problema kung gaagi, yung mga truck nga ra, pero sa sakto ang oras nga, wat may madisgrasya.
5: Kabay pa, makaabot ra sa natungdan, no? Yabigit sa Pulukati, agiyaman sa amon nga baryo nga ra, ay, kung atong pabaga na atong nga may madisgrasya, dapat ay ikwan baga raho, ubrat, solusyon nga tig anong oras ka mo mag-agi, kapin paabi, umagagi malang sanda iyaw, asa nakasayod ko, andag na paadtunan, ay dapat ay tawaan ng kontrat aksyon da kung ano rong mayad, ikamayad sa mga sagakyan nga ra, ay okay malat ang mag-agi, ro importante ay ro safety baga sa andang ginaagyan, ro yun, yun malang.
4: Sige. Aray ka nga sangka concerned citizen sa Barangay Libas ba?
3: Alright, so dato mga katropa ro pahayag ita raya karang concerned citizen. Randa kara is base irong mga masagawig nga mga linya at kuryente. Delikado tabi matudron. May masagawig na matudron yung mga live wire at may mga maapektuhan. No? Kapindo mga tricycle, mga motorista nga nag-aagi runa. Now, bantay ninyo sa ato yung pagbalik. Pero pahayag man karon it daywang punong barangay. Kung ano man ang action karon, punong barangay it Libas Banga at punong barangay it Pulukati Banga. Alas 7:59 sa agahon, magabalik kita. Makadali lang mga katropa. Pagkatapos siya mga itila karon ka mga pahinumdum. Standby.

0: strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Lin and Yosap po, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
1: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na